0: taksi sa iyang away alang sa usa ka IBF light flyweight world title eliminator iyang makontra si Ranati Nunshinga sa South Africa kay numduman nga si Nunshinga og Suganob nag-away na kini ni adtong 2003 diin napildi si Suganob pinaagi sa usa ka kontrobersyal nga desisyon. Pagka 2024 gipildi si Nunshinga sa usa ka Meksikano og hangtod karon awa na makabalik isip IBF champion apan karon mag-abot sila alang sa usa ka rematch ni Suganob diha mismo sa Tugkaran no ni Suganob sa Tagbilaran City. Kung kinsiya ang mudaog sa ilang world title eliminator mao niya ang muaway sa kasamtangang champion sa IBF sa lightweight division nga mao si Tanong Sak Simsri nga mao ya IBF light flyweight champion. Gawas ni Suganob og Nunshinga nga mao ya main event no sa Bulano na 27 muaway usab ang tulo ka mga pambato nga boksidor sa PMI Boxing Promotions alang sa tulo ka regional title fights. Si Rimart Tagganaw muaway kini sa alang sa IBF Asia Junior Bantamweight Championship. Punta niya ang Chinese nga si Chinlin Kuang. Kini si Chinlin Kuang usa kini kainsik nga boksidor o usa usab ka maayo nga boksidor nga maoya mao'y makaaway ni Tagganaw. Gawas ni Tagganaw lain nga regional title alang sa IBF Pan-Pacific Championship no sa flyweight division. Muaway si Leonard Porris the third kontra ni Fredrickson Hai nga taga Indonesia sa maong regional title fight. Og lain nga regional title fight no isip common event sa maong world title eliminator mao si Dato Adam sa PMI nga muaway usab no alang sa IBF Asia Featherweight Championship kontra ang usa ka Indonesian nga si Oki Akbar. So kini maoy mga dagko nga event no usas mga gitawag nga pinakadako nga boxing event sa nga mahitabo sa Tagbilaran City karong September 12 no usa ka world title fight tali ni Suganob og Nunshinga. Ang mudaog ini sa asama sa akong gikaingon maunay mo challenge sa IBF world champion sa light flyweight division nga si Tanong Sak Simsri. Kining ato balita sa sports gi hatag kaninyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga mao'y nagprotekta sa mga selyula, apil na ang mga daot ng mga skin cells kung ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots, buhantang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak! Iron Man!
1: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Ani na ta sa atong winner karon, makarawat ni sa atong 200 pesos nga GCash kay iyahang natubag og sakto ang atong pangutana. Plus naka-follow pa gyud sa atong promo mechanic. Yayang tubag Attorney Claire Castro, uban sa dire sa Palace Press Officer Claire Castro, kumpleto gyud. Basta mo gawas na lang din ang pangalan nga Claire Castro mauna na. Well, congratulations kay nasaktong iyang tubag. O niya, naka-follow pa gid sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arimin Cebu ingon man, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page. Katong dunay blue nga mark check na kilid siya pangan. So congratulations, ito maglangan. 200 pesos para sa atong winner karon nga si Turan Sean Zaccheo. Sakto ba ni pag-pronounce na kung imong pangalan? Congratulations ka to ni Turan Sean Zaccheo. Makarawat ka 200 pesos. Pagi na to sa GCash. Busa, chatog balik din sa itong Facebook page, ha? Mr. Turan Sean Zaccheo. O niya, kuha dito. I-chatang imo ang kompleto o correct yun nga name plus ang imong GCash number para ito na to dito ma-forward or ma-send ang 200 pesos nga premyo. Congratulations! O niya, tangin ninyo ang laing hugna sa itong DYHP Answer to Win promo sa musunod na sad nga mga oras. O ato di ay nga i-remind ha, ang ato mga kasama o mga idol kay nagsugod na tao ga ilis sa coupon. Alang niya itong mga BioJess or kining mga resibo ninyo nga nagkapalit mo BioJessic nga tablet nga nakaabot og dag 20 pieces no ka BioJessic tablet o niya inyong napalit sa mga pet shop nga gikan nito og Agosto 10 og sa misunod nga mga adlaw. So pwede na niyo dalhon diri hang inyong mga resibo diri sa atong istasyon para mailisan ang raffle coupon og makaapil kamo sa BioJessic Bitbit sa swerte raffle promo. Akong balikon ang inyong paliton 20 pieces o 20 kabuok nga mga BioJessic tablet. Unya ang resibo ni Ana katong dunay petsa ha nga Agosto 10. Munay petsa sa inyong pagpalit onwards sa tupa sa disunod pang mga adlaw. Kada pwede kayo na ninyo dalhon diri sa atong istasyon para mailisan sa atong mga raffle coupons. Apan ang BioJessic nga mga tabletas katong 20 pieces kinahanglan adto ninyo paliton ning mosunod nga mga pharmacies. Paminaw maayo ha para dili mo masaag. Unya mo qualify ang inyong resibo diri mailisan gid atong raffle coupon. Palit mo BioJessic tablet sa 360 pharmacies, Actimed, Rose Pharmacy, tanang branches ani ha. Ang South Star Drug, ingon man, Generics Pharmacy, OTGP, Watson's, Mercury Drug, mga supermarkets o convenience stores, pwede sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. Kay doon na rabatay mga minor winners sa kada weekly nga raffle draw tag 2,000 pesos matag-usa ang madawat. Patkabok ang winners ni ini sa weekly draw na siya. Unya ang major winner para sa weekly draw makarawat og 5,000 pesos nga premyo. Adto sa grand draw, human sa pipila ka weekly draws, nya mabot magitas grand draw ni Ana. Ang mga minor winners, upat ka buok ni siya, makarawat og tag 10,000 pesos kada usa. Dunay upat ka winners sad. Unya ang major winner, pagkadakuan naman na ni 100,000 pesos, ha? Tax exclusive pa na siya. So, mauna nga, kantong dunay mga nakapalit na din hag BioJessic tablet nga nakabit og 20 pieces. Gikan itong Agosto 10 hangtod sa pataas or sa nisunod ka mga adlaw. Ay mo paglangan, dalha na diri sa atong istasyon para mailisa na nato og raffle coupon. Unya mauna na siya i-appeal sa atong raffle draw. Ang una na ba nato nga weekly draw karong Agosto 26? Alas 2 sa hapon, no? So, napamoy enough nga mga oras para makaari diri sa atong istasyon. Pailisa na inyong mga resibo nila o raffle coupon. So, akong balikon ha, ang katurang napalit nga BioJessic 20 pieces ni atong Agosto 10 o sa nisunod pang mga adlaw o onward. O, so, katong nakapalit kag Agosto 9, Agosto 8, paatras ang petsa, o, dili to siya pwede ha. So, katong yung bago ninyong napalit gikan itong Agosto 10. Importante masada nga doon naging tayo andam kanunay nga BioJessic tablet niya sa itong mga panimalay, no? Kung si kaso maglabad o galit atong ulo or pagailantan ta, o di man ta mag-ampuan na pero nag-iusahay mo kalit lang ta, labi na sa panahon karon. At least na mo yung mga ready-ready nga BioJessic tablet niya sa inyong mga balay. Plus, kada doon na pagi may chance sa makadaog sa itong BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. At oras karon alas 8:11 na, yapabutan ninyo karon tawto dumalang sa atong pipila ka mga painumdo. Mabati niyo pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banio. Ipadayon niya mga isyu, mga komentaryo, lakip na sa naguban pa nato nga mga balita. Uban ako diri sa control kasamang cases many an Nemskin Jonas og Gerald Albios. Ako sa inyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw og maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:12 na.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Gigutom na

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
7: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo.
10: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
11: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
19: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang Eyeberry sa inyong paboritong butika.
21: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: It's Melee Francis.

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozeb Z plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong atak na may galas 8-18 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Ubay-ubay ta mahigala mga issues nga atong tukion karon na mga kaigsunan. Ubay-ubay ni mahigala itong balikan ni Sambuanga, balikan na itong impeachment plus mga reports sa mga kaubanan nga daghan sad mga sukid ni Paminaw. Atong hatagan karon niya, stressful ni mga balita awi. Kining mga balita mahigala sa maning mga panghintabo sa Sambuanga. Kining baha sa kauluhan o giman kini mga krimen nga ato may galang gisundan sa Dakbayan Sugbo. Medyo stressful may gala mo ng pawa sa stress mga kagilaan alis sa taas mga pagpanghatag natong mga pahalipay kay mga nasakpang naminaw sa DYHP o AFM busa magadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyanan. Gasolin niya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin
6: DYHP RMM Report.
8: Mayong buntag ka sa mga regimen na ito ni Rufiel. Mayong buntag sa tanang suking tig paminan itong stasyon DYHP. Live kita ka ron sa Cebu City North District. Dilay lang sa maswerte makaarawat sa itong mapalipay. Nga bugas sa option. Isip at salamat sa lang kanina pagkipeta sa stasyon DYHP. Sila Charlene Lissandra, Anita Sipinta, Virginia Taliedo, Marichel Villamino, Amelia King, Jefferson Nironda, Anisita Ingracia, Virginia Ugang, o Carmen Tita Baclan. O karanong sa ikasingitin niyo sa DYHP. Dabang na dapat sa DYHP. Oh,

0: Okay, na salamat Julius Balili, Idol B, og sa mga nasakpang naminaw sa DYHP og IFM. Mga nasakpang naminaw, may kilabos na kadawat ng mapalipay gikan sa itong Sibianan. Og kini nga portion, may gato gato sa Sugar Troll, mga kaigalaan. Daghang karon na doon ay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, og inguman, diabetes. Kung ikaw na ini mga sukin tigpaminaw, doon ay herbal food supplement nga para nimo kini ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Linggikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine mo ng epektibo mahigalang makatabang sa mga naglisod pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, o gingumaan na. Makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll. Okay mga higala. Arita sa mga isgutanan ro nga buntaga mga sukit ti paminaw. Uban lamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom og standby. Alas 8:24 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Gigutom na ba?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo.
5: Smart.
4: Plato o kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
8: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na mahigal alas 8:30 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Duha ka adlaw na mahigalang na postpone ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gumikan sa pag-uwan-uwan na dito sa kauluhan. Kailaliman ka mahigalag tulo ka mga weather disturbances ng atong gimonitor sa pagkakaroon. No? Tulo ka tropical depression ang gimonitor. So, kinini ang uwan-uwan, baha-baha, cancel lang sa. Kini mga higala og mingon tag 90 days ang impeachment and again sa usa ka semana tulo ra man kadlaw Lunes, Martes, Miyerkules abtan ni next year ning dagana o mo abot ni December ni January mingon mga tawa na ngano pamang inyo pamangginan ko anon nga eleksyon naman. Wata na lang ninyong eleksyon ha mingon mga DDS. Ang ito po mga anti Duterte mingon pod maobitaw ang gipaspasan na kay mag-eleksyon na ronde ka-ape. Ato na lagi katawa-katawa mahigala pero dili pa alas atas itong nga dugang report kadali mga kagalaan kay ni ay kaslunon sus Ginoo ko managhigugma ay nga padong kaslon na disgrasya sa motor o pulos na kalas ang kinabuhi. My God, paitag lisuran yung kinabuhi ay nanay no. Ingon ba yung mga katiguangan dahil kanak kuno mga kaslunon, kanak mga kuan, kinala maglikay sa mga biyahe-biyahe, na ba? Na yung mga patutuos ng mga kuan katigulangan anak sa una. In fact, kanak ganyan mga sundalo nga kananaang kuan, kaslunon, di mapagtuugira dahil. Ipalikay lang sa ba? Tungod sa kuan. Dili palakaw-lakaw, na ba? Mot, tinuod ba ka ng mga katigulangan? Pero muna sa una, ha? Muna ko madunggan, may gala, kanan to sa mga katigulangan. So ato ni nga kwaon ang report may higala ni Idol Twitter ng totoo. Gini nga portion hatod gana to may higala sa Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pag-inom may higala sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa itong immune system o pagdipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo makafunction sa bumayo itong mga cells makaproduce mga panagang makapatay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ginamutang sa Suminya Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o giyuman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
10: Straight to the point.
9: O ingon man, kini nga portion of tugilat o may gala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kini aro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon, ani mga kulon polyps o nemotubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigo mga hugaw sa itong kulon, labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. So, pat nga to sa 8 oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, matagantaman na nimo ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mga higala mong number 1 nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuhan kay usa ka sachet, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, ishake og mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
9: Alas 8:33 na mga higala sa ato mga uban karon ng atong tulumanon ginyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Vehicular accident ni mga kagalaan. Atong i-check ang report ni Idol Tweety ron, mga sugiti pa minaw, pasadili pa, ato sa nga tagag, grabe ka, tragic incident eh. Laliman ka na mahigala man nagigugmaay sila. Ang ilang love story ba, maayo kaayo. Unya niya, but na sa punto nga nakadecide silang magpakasal. Unya, ikatakda na mahigala ang ilang pagsood sa laing chapter silang kinabuhi. Ang problema, nagmotor silang duha, backride ang babae, og nakasugat og disgasya. Sila yung duha. Ang nakalas mga higala ining maong insidente.
10: Straight to the point.
9: Grabihan, no? So ato ko na report na idol tweet, pas dili pa to siya pakita ning amo ni sila dong, kining picture sa dong, be. Kanin-kanin picture, sige. Nakay picture na dong. Kanin-kanin. Kanin pakita sa sing-sing kining mga babae sa pag... Ayos, anak. Katosang kwan. Kana sa kana, oh. And at step by step lang ning ato usa, ha? So, kini mga higala, mauni ang picture sa manag higugmaay. O niya, niya na ang nagpakita siya sa iyang, kwa na ni day? Engagement ring, no? Ang babae, mga higala. Sus, ginoo ko. Niya, paghuman ani, nga, kwan, nakasugat sila og aksidente. Moto ang CCTV dong. At ipakita ang CCTV dong ko, no? Kani, mauni, oh. Sakay slag motor, mauni niya, niya, doon ay kasugat ba ni motor? Yung tumbling kong motor, oh, oh sus, ginoo ko. Grabihan pagkakuha na, eh. Sa kasiha sa, kada na ang disgrasya, no? O sa mani lugsungon ning kuana, or kurbadahon, grabihan pagkahitabu ang mga sukit ni Paminaw. No? So, doon ay kasugat nga sa Canan Four Wheels. Sila tunggikan sa marumay na may taas, nga nag-motosiklo. At ako nang iriwayan gamay dong. O, mauni, oh. Okay, so, kaning Four Wheels, pasakaw niya doon ay motor, katong, sus, ginoo ko, yung tumbling. Gasiga god ang motor. Gasiga pagod. Oh, pwedeng pagkatambling nga eh. Sa man yung pagkaklasiya, disgrasya ang mga sukit di Paminaw. Magtiayon kini. Ah, kini ni ang kaslunon kini. Unya na kalas good ang duha mga sukit di Paminaw. Mao na tong pagkakalas dong, ipakita tong picture ko no dong. Katong mong premiero ng ipakita dong. Ato lang i-blur gamay. Katotoo ang kwan. Katong picture nga katong first nimo napakita ganina. Kana kanina ng higda 9 taon sila dong ba? Kana disgasya no? Unya katong picture. Kana niya dahil katong first game picture good nga na flash kini mo. Mo na to. Naana sila mahigala ron sa kwan. Kani oh? Tapad sila duha mahigala nga tuwa ron sa funeral parlor. Umay itong kao ng report ni Idol Twitter ron nga mga orasa mga sukit di Paminaw. Unsang hitabo agin ni Idol Tweety? Asa napita gini nga area na hitabo? In particular, kining maong disgrasya o kinini ang unsay mga sirkumstansya ni ini, Idol Tweety? That's the linya ron. Yes, Idol Tweety.
10: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
11: Attorney Rufil, ang nahitabo nga disgrasya karon kay mura ba uga till death do us part? Kaya ang nahitabo ni Attorney Rufil, ang kini nga managuyab nga nagsakay ra sa ilang motorsiklo, i-deklarar naman po ni nga wala na kinabuhi pag-abot gid sa ospital. Kuman matod pa Attorney Rufil, nilikay ra ni sila sa sakyanan ni ilang kasugata. Kung sa tong makita sa CCTV footage nga to ang nakuha Attorney Rufil, kaya mura ni counterflow or gamay na lang kaayog dalan ang magian ani nga maong motorsiklo nga kaning ilang kasugat samtang nagbihi sila padunga. Agikan sa Cebu Top Road, duol sa Skyline Garden, Columbari, sa Busay, Attorney Rufil.
9: So, saan nagikan sa... saan na urasa ni Tabo Idol Tweety?
11: Nahitabo ni ang kinimong insidente, Attorney Rufil, pasado alas 9:35 sa gabi iya, kagahapon.
9: Okay. Asa man in particular?
11: Attorney Rufil?
9: Asa in particular?
11: Ini, sa may Cebu Top Road, duol ragit sa Skyline Garden, kaya... Ang kini mo ang babae, Attorney Rufil, sa ato ang nasairan, gikan mismo po da, sa ginikana na ani nila kay nagtrabaho din sa top, isip sales manager, Attorney Rufil.
9: Okay, okay. So nagtrabaho sa TAPS, mas ilado ang TAPS at Idol Tweety, no? So trabahante sa TAPS da ini.
11: Oo. Nga human na Attorney Rufil, ang kinihing niya iyahang fiancé nga si John Mike Attorney Rufil kay mukuha gid ni niya kanunay.
9: Okay, okay, bay gamay ha. Niya. Ang iyang fiancé John Mike apelyido.
11: Iyahang fiancé Attorney Rufil mao si John Mike Reynes Boyonas.
9: Reynes
11: 27 anyos. Oo.
9: Asa to Reynes?
11: Reynes Boyonas.
9: Boyonas, pila edad?
11: Oo. 27 anyos sa Atty. Phil. Usa ka pastor.
9: Pastor? Uy, sus, ginoo ko.
11: Pastor ni sa Atty. Phil. Samtang, ang kiningihang back rider kay nailang niya si Rose Ann May Ato Hermos. 25 anyos, residente rin ni siya, din sa may Rose Belt, Barangay Busay, Bukirang Bahin sa Subo, Atty. Phil. At itong higayon na sa ilahang pagbiyahe kay nakuha na niya Rose Ann, ikan sa top, sa tungod sa iyahang trabaho, kumanpadong naunta ni sila Atty. Rufil o uli din sa may Rose Belt, sa balay ani nga ani Rose Ann Atty. Rufil. Apan sa pag-abot ani Atty. Rufil, ang kini-investigasyon po, pasiunang investigasyon sa tuang mga otoridad, nga nagsubay ang kining motorsiklo gikan sa Cebu Taps Road paingon na sa Cebu Trans Central Highway nga dayon human na nato ni Rufil ning padung na ni og kilid sa dalan na ang kining motorsiklo kay tungod pod ning likay siya sa iyang kasugat nga kining sakyanan na og ang hinungdan na ni Atty. Rufil kinabangga siya sa konkretong bukli. Pag-abot sa bahay sa dalan nga pakorpado Atty. Rufil niya padulhog pagyod. Kaya dito na nabangka ang kiling ilang gisakyan ng motorsiklo nga NMAX. Apan ang matod pa sa pamilya Atty. Rufil, ilang gituuhan nga naigo pagyud ni sila sa lubutan nga bahin na ning ilang gikasugat nga sakyanan. Kung pagtuo sa pamilya o base na po sa ilaha pong nakita sa CCTV footage Atty. Rufil. Kaya una manggong ni katap nga story Atty. Rufil na wadani o break. Apan natod pa po sa kaning investigasyon gikan mismo sa tong taga traffic enforcement unit nga ning likay ni ang kining among motorsiklo sa iyang kasugat nga sakyanan. Nga human na to ni Rufil sa pagbangga nila ning konkretong dapit aning kurbadahon na ugali koon po da nga kining padulhog nga dalan kay kuno to ni Rufil na bangga sila sa konkretong nga bahin niya ni tulimbang pagini sila makaduhang higayon na. Nga usa sila nga nahagba gyud sa kining dalan gyud sa Atty. Rufil. Hinungdan pud nga nakaangkon sila og grabing kadaot silang kalawasan na particular na sa ilahang ulo dapit Atty. Rufil.
9: Okay, so kanus amang ta ang takda sa ilang kasal Idol Tweety kay mura man nagpakita naman ni babae og engagement ring.
11: Liman ka Atty. Rufil sa tuang pag pagsusi ilabing na sa tuang initial interview sa iyahang sa ginikanan ani nga maong biktima nga lalaki Atty. Rufil. Kaya matod pa ang kining duha usa pa ka tuig managhinigugmaay. Niya kining gyud si John Mike Atty. Rufil usa ka Katoliko. Apan kining babay kay usa ka Baptist motong ning kuan si Atty. Rufil ning balhin siya sa Baptist kini si John Mike og dito na nagsugod ang ilang panigigugmaay Atty. Rufil 1 year pa lang. One year pa lang sila Atty. Rufil pa nakahukom na sila nga magminyo moto pag Abril 4, 2026 karong tuigar gyud Atty. Rufil nag-propose ni ang kining lalaki Atty. Rufil ni sa babae humana na Atty. Rufil na malay gani ang pamilya sa lalaki pag Mayo diretsyo na gyud pag Mayo na malay sila nga karong Setyembre sa sunod buwan na unta gikatakda na unta ang ilahang kasal Atty. Rufil. Hapit na unta, next month na unta Atty. Rufil kaslo ni
9: grabe,
11: ang
9: kining
11: duha sa managuyap.
9: Grabe ka, tragic incident kini Idol Tweety. So, ang lalaki maoy Katoliko, ang babae maoy Baptist.
11: Yes, Atty. Rufil.
9: So, tungod,
11: nagkauyap sila, mutong balhin po ang lalaki Atty. Rufil. Niya dito po siya nakahukom nga mag-pastor po siya Atty. Rufil. Nalipay na po niya ang iyahang pamilya. Lakit na ang iyahang mama nga si Manilin nga na ato po siya sa kining maong kanang dala na siya ang kinabuhi. Kay tungod po Atty. Rufil, musangiyaw siya daw sa kining pulong sa Ginoo niya magbisita-bisita o mga lugar. Aron po musangiyaw Atty. Rufil. Gikalipay ni sa iyahang mga ginikanan apan na kuan lang gyud sila nasakitan lang pod gyud sila sa kanang hinanali pod gyud nga kamatayon pod ani ni John Mike Atty. Rufil.
9: So muna nga inig ka ang duty usa mga oras sa duty gin aning Rose Ann diha sa may taps.
11: Sa tuang nahibaw-an gikan sa mama ani ni managin mao paman ani John Mike mao paman ang nabot ni Atty. Rufil. Wag gyud sila kabako unsa ang exact time apan gabii na ni matud pa magawsanan si Rose Atty. Rufil.
9: Okay, sumutok so, kuhaon po ni Kuan. Kuhaon po ni John Mike, no?
11: Yes, Attorney Rufil.
9: Oo.
11: Mauni nga, iyang kwaon si Rose Anya. Dayan sila ganing paghulagway sa relasyon na ning duha, Attorney Rufil. Malipay yun, walay problema. Huwag yun sila nakadungog, Attorney Rufil. Nga, doon na nini sila pa nagsumpaki nga. Grabe kaayo. Mauna nga, kaya bang nga, gihimog nilang sentro ang ginoo sa ilang relasyon.
9: Matod
11: pa sa kining sister-in-law sa lalaki o ang kining ihang inahan na Tenir Phil.
9: Sus, ginoo ko. Gamay lang ito iti ha, kung kaon dugang mga detalye pa sa imong report suman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.44 na.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa pangon ng Charm!
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
13: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
15: Mami, makahinumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
19: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
23: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
25: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
26: Ay, wala ko'y sisilyo.
25: Ay, wala ko'y sukli.
27: Wala'y sukli.
28: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
29: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
30: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
31: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? At ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
32: Mal, kita mo bang nakikita ko?
33: Oo.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak na mga kaigalan, alas 8:51 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion to galata maigala sa DTX 500. Taas mong presyon sa mong dugo, ikabadunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ay nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiilog, bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw na kulot ka pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay tsarang tinggikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balikan mga sukid di paminaw ng atong hisgutanan, kay kisamay, kitang tanan, tingali kitang tanan day, taga Sugbo o gatong mga familiar kayo, wari gud mo sa Sugbo, usa sa mga ganahan nga suruyan sa Muarig, Cebu, at to stops, labi na karon nga ang taps ron mga higala, nindot na tanahon, mo ni dog names, oh. Mo ni ang bagong taps karon, oh, nga, ma-overlooking mangod ang tibuok ka Cebu mga higala. Kita ni mong sa ubos ang mga kuan, no? Labi na o ganana ang adlaw or kana na ang hapon-hapon ngadto nos gabi eh, makita nimo mga lights ba ngadto sa ubos. Napabay mga dogang pictures ani dog names nga nindot kini nga bag-oron nga taps ba usa ni sa mga suruyanan o do natay mga bisita may gala aton dalhon ito taps do layo-layo lang yun ni eh. Okay no mo ni nga taps may gala na anagod ha mga na mga social po na mga coffee shops ya dai no na dai mga na Starbucks ito mga Boost Coffee na ano. Inanakakuan ha? High-end na kayo mahigalang suruyan kininga taps mga kagalaan. Kani adto, kang Lito Osminia pa man nga kuan. No? Umbuto sa ilang sabot ni Lito Osminia ani. Pero si, usapto mo, doon natin dunggan nga si Michael Dino na mo ay nagkuan ani. Iyan ang negosyo mga sugit di Paminaw. No? So muna ni Asinsog maayo ning taps. Nga no? Unya, doon na si entrance noon. So doon ay nagka mga establishment sina nga naadi ha. So kaning mga babae, nga kinini ang kaslunon kining biktima si Rose Ann May Hermoso nagtrabaho diha. Unya kana kung taps mga kagalaan ang mga bisita nga moan ha gikan buntag hantos sa gabi eh. Mosamot pagyud kadaghang tao kung ato na sa gabi eh.
3: Straight to the point.
2: Kay kana kung gabi na mahigalan makita na mo nimong kanang hapon-hapon ngadto sa gabi eh. Kay hapon-hapon kita ka sa adlawan pa antong pagkagabi eh, may gala makakita ka sa sitwasyon no makakita ka overlooking ang Dakbayan sa Sugbo, Tibuok, Mandawi, tanan, kita na mo dito. Ang first, second, or third bridge, makita na mo sa taps. Daghan kag mga makita dito, kito aga sa taas mga higala, no? Unya, kinini ang latest sa taps, naana sila ay, nasa mini zoo, day? O, grabihan, no? So, munya, doon na mga biyahe, ano, kay pag-open, ano mga higalang taps, sa bag-unang management, doon na doon na ni mga higalay bus nga mga ito, doon na ni biyahe mga kagilaan, so pwede na ka nga kuhan, naara ka mga higala sa IT Park, makasakay na ka pa doon dito, kay listo mo kay sakinan mga higala ba, di ka kanaog, hinoon ang kalakiha kay, pero og doon na kay sakinan, motor, na okay, taxi ng uban, doon na mga private cars, pero doon na ni sila biyahe, kung tinay, kina pa ba ang biyahe ron nga katong bus? So magkatang lang ka sa schedule, magto ka sa taps, unya balik po ka mga sukit di Paminaw, no, ang uban mga kursunada gig kayo. Bukan man, oh, morning bus, mahigala pa doon sa taps. Sakay lang ka, pliti lang ka, abot ka to taps mga kagalaan. Kinini ang lantaw-lantaw ka, taas kay kag panglantaw mga sukit ng Paminaw, nana, no? So, kining mong babae, nga si Rose Ann, naan ni magtrabaho dito mga higala. Gikuha ni sa iyang fiancé, nga si John Mike Reynes sa Bayunas, kanang inikahuman sa duty. So, nahuman niyang duty, kagabi eh, unya dayon, sakay sa motor, panaog, mga sukid di Paminaw. Daghan may mga magmotor dito, daghan mga magdag, mga private cars, inana. No? So, pag naog nila mga higalad, mo na yung disgasya ato balikan tong video gamay names. Dapit ni sa may Skyline Gardens, so kanang Skyline Gardens mo na ng Kulumbari, no? Nadiha mga higala tong mga gipangkuan, okay na yun, oh, tanaw mo? Oh, so saka may galan, dunay four wheels nga sa kinan, niya dunay, ang katisa may nagmotor, oh, tumbling ang motor. Tumbling ang motor. Niya kay gabi iman yung mga sukit di paminaw, tanaw nun pa, doon pa may laing angle sa CCTV, oh, nituyok ang motor dahi. Karabiha mga sukit di paminaw, eh. Patay kining duha may galan. Ato tanawon sa adlawan dong, kining nga taps, no? Namatay picture that dong names. Usa man ni sa adlawan, kani o mo ni sa adlawan. Mo ning kasadaha, ha? No, Skyline Garden. Oh. So unahan ana. Unahan ana dong ug busaka ta kana o pasaka man palugsong na dito sa Trans-Central Highway, no? Ug busaka ka dong names ra palugsong na sa Trans-Central Highway. So, kuyo-kuyo lagi puni man nga careful gi kag busaka ka dito. Unya pwede man nga busaka ta sa taas dong, madong sa taps dong. Panulitan kani o. Pasaka ka dito sa unahan, sige kuno. Butang ta lang nagmotor ka kasamang names, ha? Pasaka dito, pasaka mo na sa mahigalaw. Cebu Taps, naman ni butang Cebu Taps kana kana kuno sa kunong gate ato Kulumbari dong. Gamay dong kana o. Mo na siya diha ang katong kuan. O Skyline Garden, no? Unya, kung panalitan mulahos ka sa unahan mo na tong taps, kana o. Mo na dito no? O mo na ni sige. Padayon kuno dong. Kana o. Mo na diha. Diha tong balay ni Lito Osminya kaniadto. Okay, so muna na mga higala. So muna na, padung na stops na dong names. So, muna na hitabo ang mga sukit di paminaw. Ha? Pero ang maong disgust siya, may tabo yun sa may Skyline Gardens. Muna to itong ipakita kaganina mga sukit di paminaw. So kung palugsong ka dong names, muna ang iyong madangatan, no? Sige, lugsong ta. Balik tag palugsong, be. Palugsong, anak. Kaya mo man to ilang biyahe sa motor. So palugsong sila. Muna ni ang katong kwan. O, kana diha napita na. Kaya muna naman yung Skyline Gardens. So doon napita. Okay. Nga lugsong sa din rin. Kamuna ning kalsadaha mga sukit di paminaw. At umalikan sa Idol Tweety sa dugang report mga sukit di paminaw. Niining maong paghitabo mahigala. Doon na pa dugang mga kininang angle. Niini. Yes, Idol Tweety.
4: DYHP. RMM Report.
5: Kaya sa Tornado Phil, ang duha ka mga patayang lawas aning padung na unta magtiayon at Tornado Phil gidala dari sa St. Francis Funeral Home. So, gihuwat na lang po na ito at Tornado Phil ang desisyon na sa pamilya kung ilaha ba itong doon ang katang ilahang gituuhang na pa murag na igo po da sa lubutan niya bahin na tupakyanan ang kining ilaha pong ilahang kabanay at Atty. Rufil ang nawadan gidong kang kinabuhi na kalas ang kinabuhi tungod aning nga maong insidente sa pagkakaroon at Atty. Rufil.
2: Wag mo pa team out sa Idol Tweety katong four wheels kasakyanan. Wag mo mo volunteer o pa team out po. Huwag na unsang itabua.
5: Wala. Wala gyud Atty. Rufil maupod gani na jud gihuwat pod sa pamilya kay lagi ang ilaha jung gituuhan na Atty. Rufil tungod pod adtong pagtipas niya sa pikas nga bahin na Atty. Rufil mao na pod gyud to ang nakapahibot og maayo sa kinikorbadahon nga bahin sa lugar Atty. Rufil niya atong higayon na Atty. Rufil maskin paghunong man lang daw kay tungod na disgrasya wala gyud ni hunong niya kini nga maong driver pod Atty. Rufil.
2: Oh, kay
5: mo. Medyo nasakitan pod ang pamilya gyud tungod pod ani.
2: Mhm. Okay, so kining lalaki, unsa man ni ang inighaya ani asaman taga asaman ni lalaki taga ang babae, basig dad una sa ka mga panimalay kay pamanis ta mga minyo gyud.
5: Ang kining maong lalaki Atty. Rufil kay nagpuyo gyud originally dinis may barangay Mambaling.
2: Mm.
5: Apan Atty. Rufil ang kining babae dito sa Butay. Ya, ato ang gipangutan na ang kining kabanay ani particular na ang kining inahan sa lalaki Atty. Rufil. Matud pa nga nagkasinabot sila nga unta itapad ra gid nila ang haya sa duha Atty. Rufil. Pero ang ganahan sa pikas nga pamilya Atty. Rufil sa kining babay kay didto lang sa Busaya. Apan kay layuan man pod ang kini pong pamilya sa lalaki Atty. Rufil mong inhangyo na lang pod Atty. Rufil nga kung pwede sa Mambaling lang nila ihay ang sa ilaha po dati ni Rufil na idungan na lang o lubong matod pa ni Rufil.
2: So, ilain-lain na lang sila Idol Tweety kaya lain pa mga pamilya ni, no?
5: Oo, layo pa ni Atty. Rufil. Layo man sila o kanang balay. Munang medyo naglisod po yun sila sa kining desisyon po kung asa yun ibutang. Pero, adisidido yun ang inahan po ni John Mike Atty. Rufil nga sa ilaha lang po yun ihaya ang iyahang anak Atty. Rufil.
2: Ikapin naman nga anak niya ni si John Mike, Idol Tweety.
5: Tulo, Atty. Rufil niya, kinamagwangan ni si John Mike.
2: Mm.
5: Tulo ni sila ka managtuon, kini si Jan May, yun na pa siya duha kabuka magtuon na Tony Rufil. Mo nang lipay po gani kayo, gudin iyahang inahan na Tony Rufil nga nagkasila po ani ni Rose Ann. Kaya tungod po na Tony Rufil, kanabang murag kampante siya. Nga kanang naadto po yun sa saktong babae po ang iyahang anak. Kay lagi ang duha, puros daw mga buutan. Matod pa po ani nga, anama po sila'y kuyog, lain diretto ni Rufil nga, huwag yun sila ikasturya po yun at kabutan po ani nga managuya ba ito ni Rufil.
2: Okay.
5: Munang na naglisod pa po sila dawat apan sa pikas nga bahin po, medyo nalipay na lang po ang inahan na ito ni Rufil. Kaya sa ihag yung pagtuong naanagyod po sa kiliran sa Ginoo ang iyahapong anak at ni Rufil. Wala na po di palisod, lisod.
2: Sige, okay. Nilalim na yung sitwasyon na Idol Tweety. At least na sila nang huna-huna ang ma-comfort nila ilang kaugalingon.
5: Tinood yun at ni Rufil. Kay medyo grabe po yun ang ilahang naangkon po da nga mga samad sa ulo sa ilahang kalawasan. So for Attorney Rufil, mo na itong nakuha din hinis mo sa St. Francis Funeral Home sa lakip na po da, sa habig po da, sa inahan ni John Mike Attorney Rufil na mo ang biktima aning maong disgrasya. Kau ba na ito sa itong Armand Pacho, itong Steve Pilot, Rajuman George Sikuya, kini yung Idol Tweety sa ayat sa 93.9 of DYHP Armand Cebu Tatak R. Amen.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Raja Boy Nationwide!
2: Okay, salamat Idol Tweety sa iyong report. Naga kini nga portion to gata may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa banolibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sa kini mga higalaya, native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
2: Atong attack na alas 9:03 na mahigala sa atong buwan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Atong balik-balikan ganali ning sa Sambuanga nga incident mahigala before nato kuhaon ang dugang report ni Rajuman Paul Lauro kasamang Jane Gallardo mga sugit ti paminaw kay duna poy atong gisundan ron na dako sa mahigala nga panghitabo noon sa baning atong katilingban in town karon mga sugit ti paminaw atong hatagag pagtagad but before ana mahigala to sa balikan kadali ning nahitabo sa Sambuanga ha dili pa sa tamo adto sa impeachment nya mga issues mga kagalaan tungod ining maong insidente no kay kinini ang atong ipa kwan kuno dong ang mga naong ining kini klaro mga kini pero dili na ni siya kwan mo na ni pagpanago sa mga bata no pwede na siya di masuko imita siguro na kini man mo pagpamusil at na si audio dong be ato kon kani mo ni okay gabias mo si Janti tang kaluuyaw tago gyud tago no sige buto-buto no. Sa pikas nga room eh. Kaya ko ng room, mahingga lang mo itong naipatay. So, mga siyante sa uban ng mga rooms town, pwedeng, kuyawa.
7: Ba't meron magbantay dyan?
2: Grabe trauma sa mga estudyante ang kalaki ha. Kuyawa, sa pikas na room nila eh. Ay, nagkagubot naman, no?
7: Huwag mag-ingay kasi marinig tayo. Puso. Baba, baba, baba.
2: Ng lagi butangan lang mga likuranan ang butangan, no? Wala, ito na, ablihan ang butangan, ihais na panagan. Pagawas. Muna niya, kwa, no? Katong namatay bang higala. Doha gito pusil na gigamit, day? Doha ka pusil, giday? So, muna niyo.
8: Dito sa labate na iyo.
2: Muna nito, mga higala, kagahapong adlaw, ha?
8: Tulong, tulong, tulong.
9: Dali, kuidaw, ha? Kuidaw, kuidaw. Kuidaw ka mo.
2: Mga nahitabu ang mga sugitig paminaw.
10: Shit, mga bata, na ipulang nyo, larga!
2: Ato'y pakita doon katong kanong kay Achiever man doon, names, naman kayo picture na names, na nagdawat o award. Tanawa daw ko nung adong Ral, kasi na ah. So, kining duha ka mga bata, ha? Doon na ni mga pictures, may gala. Kay pulos yung mga awardees di ay, mga sugid di paminaw. Okay, so maning tabu ang mga kaigalaan. Alright, mo na itabu ang mahigala kaghapon, no? Atong tagal pagtagal mahigala ang atong kinini ang hippie sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center, si Dr. Rene Obra, usa ka psychiatrist mga kaigalaan, nani sa clinic mahigala sa Cebu Chungwa Hospital, kinini ang ilang kuandiri, medical arts, no? Apan siya mo hippie kanya do sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. O sa kasayakayatrist atong kauban karong buntaga mga higala para ining maong atong mga pangutana labot ining mga panghitabo karon na unsa naman itong panahon noon mga sugid di paminaw.
11: Lahat ng tanong straight to the point.
2: Doktor, ining Obra, mayong buntaga, Dok. Live taron sa DYHP, RM Cebu o IFM. Doktor Obra, good morning.
12: Yeah, Attorney Rufil, good morning. Ug ato sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa sa DYHP ug RMN.
2: Mm-mm. Dok, kining naunsa naman ni panahon na ron, Dok, nga kining hitabua takluban tong una, dunay bata na musil, dunay patay in taon tong tulo kabuk patay 20 ang injured. Karon lain na pong bata na musil sud sa eskwelahan gyapon ba? Usa may tanaw ni mo dio, usa may naa sa utok ini mga bataas pagkakaron na lahi naman kayo, mangida na magpusil sa eskwelahan.
12: Yes, this is very alarming, attorney, no. Before ko mo tubag sa imong pangutana, ako gi announce nga this coming August 28 diha sa Lahug Elementary School na kay pulong-pulong diha ingon tong organizer around 800 students. Maminaw, I'll be talking about bullying, cyberbullying, physical, psychological bullying, and conduct disorders, common mental disorders, no?
2: Mm.
12: So, ato mong kabatanunan ng attorney, taghana na nila because of loose supervision from biological parents. Because now, the physical presence of mga biological parents nila available for some reasons, mo dangop ni sila sa sige nila tutok anang mga kuan sa internet, no?
2: Mm.
12: Nga naay mga kuan da sa internet, mga information makuha, na they can get some idea of how to do this kind of mga activities nga mahug nato og mga alarming kayo kay mukos og mga kinabuhi sa ubang tao.
2: Mm.
12: What I meant to say is that makakuha sila idea unsaon pag terrorize, unsaon pag bully, unsaon pag humiliate ang lain nga mga kaobrit grupo. Kunya naani nila yung mga gitawag na to ato ni og gitawag na namo sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry nga conduct disorder. Ako balikon, conduct disorder. Mao ni mga bata na di gud mo palo og house rule o kahit ulo nga busungag gud ba. Kunya if this will persist up to the time that they will reach the age of 18, mao na ang atong gitawag ato ni og antisocial nga mga tao. Dili bot pasabot nga mga antisocial nga dili mo atin og parte o dili mo atin og gathering kun dili antisocial meaning pareha sa conduct disorder na dili good mo follow og house rule. Kaya namo good tayo mga pamalaod sa every groupings, no?
2: Mm.
12: So, what will most likely happen kung dili ko mo follow og house rule, you will be most likely encounter some legal consequences, problem. Mm. Na these are the most likely people na will end up in jail. In fact, sa mong pagtuon na to, 85% sa mga inmates, 85%, they are antisocial.
2: Mm-hmm.
12: Ang remaining 15% just victim of time that they don't have enough resources na mo hire og sakto nga counsel. Pinsa mm-hmm. nila. No, mo inusinti ba yung ubandang mga piniriso.
2: Mm-hmm.
12: So going back to this mga bata nga mamusil, mangkwana na, the most likely reason ani ako lang hypothetical, ako lang pag-analyze ba. So ako kayo makahibaw sa istorya is they have been bullied by other people inside their group, no?
2: Mm.
12: Sa ilang grupo. Bullying is not acceptable. Bullying is no ginisya. Bisan pa man sa mga estudyante o nga rin sa mga working force, no? Because this can destroy the reputation, the patience of the people being bullied, no? Dili ba yan? Maliha taong kanang tolerance to almost everything in life.
2: Mm.
12: Maybe, look,
2: kinibang presence, kanang absence sa mga ginikanan biological parents, but there are times that the biological parents are there, their presence are there, but maybe because of peer pressure, kini mga bata mo ilang uso nga muduwa gyud og mga online. Bisa na ang ginikanan sa pikas kwarto panalitan lang anak or ang ginikanan sa pikas kwarto or kun magtuman gyud silang gusto nga duwa gyud online because their classmates or their friends, circle of friends are also into that kind of games.
12: Yes, ang ato bagong mga kabatanunan attorney, di na magaling mo bless ang uban, di wa na nang pag-abot sa balay, di sa das computer.
2: Mm-hmm.
12: So na ang pama o papa, pwede li mag-interact, a person, face-to-face interaction ba, wala na na.
2: Kasi so dakong epekto, Doc, kining ato rong mga social media, kining mga pag-uso ining mga internet, cellphone, computer, pag-uso ani, kaya bisa ganing mga on, nagatubang ng ginikana, naag yung biological parents, but iahay man og tanaw sa cellphone.
12: Mauna. Atong, maybe akong i-share ni mo akong personal experience ato niya.
2: Sige, Doc. Atong agamay lang, Doc. Akong paminaw na, Doc. Pero gamay lang kayo. Tasi padangat ang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Standby lang ka dali, Doc. Alasan 9:30 na.
8: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako, believe.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may BPI dito.
16: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala.
18: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
19: It's Mele Francisco.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulang sa...
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
12: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
18: Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na sa 9-19 na may gala sa batuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point. Kaling
7: apulsyon to gala may gala sa SEDA Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang SEDA Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa atong giantos nga mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sigag may mananap og mga insekto og bisan ang lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga ringgi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa SEDA Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. SEDA Liniment Oil ginama sa SEDA Pharma og gapud-apod sa SEDA Marketing. Basta SEDA Marketing tatak magaling.
8: Straight to the point.
7: Alas sa 9:20 na mahigala ato sa nga balikan mga kaigalaan si Dr. Rene Obra ning atong pag-interview karon mga sukit ng paminaw. Labot ining nahitabo nga pagpamusil dito mahigala sa Sambuanga. Una mo ito sa Tacloban, unya na sunod ning Sambuanga mahigala. Pero doon na pagani mga estudyante nga dili pud pusil ang ipanggamit ng kwansan, dag, kutsilyo, ano ba? Naunsa naman yung kalaki haron. Nga sa ato mahigala na po'y mga panghulga. Di ang mga hikala mag-text-text sa cellphone, mag-chat-chat, niya mga hatag o hulga sa eskwilahan, maundang hinoon ng klase. O magsige na yung saon naman ang nato ni. So kinahanglan tagaag atensyon sa gobyerno mga sukit ng Paminaw. But before ana, sa action sa government, at sa balikan may gala ang sa natad, sa aspeto may gala sa psychiatry, kaya na sa itong linya ron ang atong psychiatrist Dr. Rene Obra. Doc, back to you, Doc.
9: Yes, attorney. Og nato sa itong mga suking tigpaminaw.
7: Mm-hmm. So, unsa ito yung mga personal experience labot, ani?
9: Yeah, akong personal experience, several years ago, na-meeting ang akong usasa akong mga bata des balay. And I was surprised na meeting sila, o niyamingaw magayo. Naon sa ba, pagdungaw na ko, attorney, sa dito mo ko sa second floor sa mong balay, pagdungaw na ko sa ground floor, nag-meeting bitaw, pero... na nag-alirong sa table pero na kanya-kanya o gamit sa ilang gadget.
7: Oh.
9: So, pwede din naman lang doon mo mag-istorya. Tingnan na, ang ka-high-tech na naman itong mga kabatanunan.
7: Oh.
9: So, kinalang i-kurihir ni because sa lahat ba yan ng kanang face-to-face interaction kaysa magamit ng gadget, cellphone or whatever. So, mauna na ang ginapractice ka ron unya, and in order to avoid this kind of mga untoward incident na pagpamatay, pagpamusil, pagpagdunggab, akong iauhag ang mga teachers na part sa ilang curriculum tingali, akong deep ed in general, no? At tumagkoglahog elementary school karong August 28. Well, there will be a psycho-education sa itong mga students. O niya, katong mga students na noted to be somewhat questionably ang behavior, kinanglan ng teacher ma-aware na nga-refer na sa atong guidance counselor. Kadaghanan sa mga schools, attorney Rupil, na ang mga nangawa guidance counselors, kadaghanan ano nila, mga psychologists. So they have been trained along this line how to address this kind of behavior sa itong mga kabatanunan. Kunya, ang kanipong mga parents na naay mga licensed firearm sa lang balay, please be sure na duway access ang mga bata nga mukha si ano-yano lang kuha o na dahil si mong ibutangan.
7: Correct, correct.
9: Risky kayo. Ka-responsible kuhaan ka. Gun owner. Responsible gun owner ka.

0: mao nga pusil anytime di wish.
1: Dok, doon ay mga ginikanan pod. Lahi-lahi mga ginikanan. Ba't doon ay mga ginikanan uban nga ilang tudluan nila mga anak sa pagpamusil sa matuntos sa kluban. Mura gidamo itong firing itong bata sa iyang tita nga pulis. Malagmit, doon ay mga ginikanan nga mga entusiast gina na may anak ba? O niya, papil-apilo nila o mga games baka karon or aktual nga firing ng ilang mga anak. Now, ang ako pangutana, okay ba na nga ka na mga minor pa nga mga bata? Tudluan na ni mo pamusil? Tudluan na ni mo sa firing range? Or doon na ba certain age ang bata nga pwede na ni mong tudluan anang klasiha sa mga kuan, mga butang? Gumikan kay delikado magunin.
0: Yeah, di ko katubag mo ato ni what is the proper age for a child to be taught how to fire a gun ba? There was one time mga nag-firing medias ko lang ba to? Kanya, nag-firing na yung firing sa gusto na. Kuyog na ko akong pag-umangkon nga teenager. Yung sa akong sa nagol. Kaya yung lagi kay bata pa kaningon mga firing range officer nga. Sige lang dok, masulaya lang pabuto. Naon sa bato na yung mas makaigo paminun siya kaysa ako.
1: Mayo-mayo pa hinagpulso.
0: Mayo-pulso. So, kung sa may proper age nga ang usa ka teenager, usa ka bata, tunduan o firing, murag, mo-acceptar ko ito na nga huwag ko idea o kung sa proper age yun. No? Pero akong ikakuan lang, ang adult is 18. Sa ato, no, 18. 17 years old and 364 days pidya pa na ito.
1: Pidya pa niyang kategori.
0: Pag abot ng 18, adult na siya. Kaya balo ko na niya, kaya mga muna i-cut off lines between adult o pidya na pasinti. So, murag 18, tingali.
1: Pero ang iyang psychology ba, Dok ba? Ang psychology sa bata, nga pagunito po sir, kaya di ba na malikayan, gano'n doon na, labi pa, para example, ka na mga area bitaw nga mga, doon ay mga conflict sa firearms, misa ka na mga NPA or mga MILF or mga MNLF or katong sa mga nasod nga doon ay kwan, mga bata, mapil magira, ilang mga pa-guptor mga pusil. So nga to, ana, kana na ang psychology sa bata ba, kanos asya ang ay mamusil o kanos adi?
0: Yes, ato mamakita sa mga media, sa media outlet nga naay mga bata ang ginagamit sa whatever group nga to become a fighter later on kung kumahamtong na ilang edad. So as early as mga teenager pa ginatuduan na nila how to handle firearm. Kay maulig ang purpose nga pagkadakuan nila nga fighter ni sila sa ilang kausa. So, kanya-kanya lang siguro taanig interpretar kung asa man ka mobilong, pro-government ba ka or against the government. Kung against the government, it cannot be denied. There are training kanangguan, mga camps, mga inontados who doesn't like the way how our government is being run. No? So, kuan niya kanang mahuog ni siya o kanang case to case basis, no? Pero kung ordinaryo nga household akong balikon, ang papa na ay gun, na ay 45 na whatever nga gun available license, be sure akong balikon na ang ubang miyembro sa pamilya dili lang basta-basta makakuha niya nang among gun without your permission, no? Bisa pa magani with your permission, labi na good kung dili pa siya adult, no? Pidya pa, no? Kaya lahi ba ang utok sa mga bata? Kaya mabuli lang siya, masumbagan na din si kanto, ano, mubira na din yung pistola.
1: Okay.
0: Ang patience level is not as matured as katong mga adult na, no? Kaya dali kita, sugsugon lang din sa kanto, ano, namusil na, o nga pistola. Nga, kinero bang na kay pistola ito na sa based on psychology, isog ka. Dili ka kapasinsya kay nagsalig lagi po kang mamanay mga road rage bitaw nga mahitabo nga gamay nga problema sa trapiko nagpinusilay na kay pulos na yung mga pistola.
1: So dok, kini mga bata kay mapidya pa man eh kay 18 years old below god. So kini ilang mga utok kani gaduwa pag computer kani nitabo sa buwangga mura man sa nagduwa og Counter Strike or nagduwa Roblox nga kana mga game sa computer. Unsa may masulod sa una sa usa ka bata nga seryosohon man niya ang duwa sa online to the point niya makapasakit siya sa iyang isig ka bata. Worst makapatay pagyod.

0: Yes, because what he saw in the gadget, in the online, makahatag niya idea how to go about it, how to do it, no?
1: Mm.
0: Na maka get back siya sa whoever mga nag-humiliate sa iya, whoever mga nag-bully sa iya.
1: Mm.
0: So, akong balikon, bullying in any level sa human life, gikan sa mga bata ang to sa mga adult, is not acceptable.
1: So, malagmit ka ng bata, dok? Victim niya, malagmit ka ng bata, doon na experience sa bullying ni bata?
0: Possibly. Teka tong sa Tacloban, no, masan to? Katong dahil, katong sa Bantayan nga kaso nga nang gi-suicide, ginabully sa mga bata, iyang classmate kaya ma-promote sa second higher grade level. Ingon na ba? Suksugon ba? Suksugon. Ang yakin yung mga na ba? Mga gitaw na itong mga itong pinulungan binisaya, mga putong, mga ito ba maka-tolerate ba? Dili maka-accepta rin ng mga sugsog. Mudangop na yun sa bayoninti nga pamaagi.
1: Pero so, kanini ang duhadok nga biktima kini na pusilan o kini na musil, pulos mga honor students, dunay mga award ni sila sa ito mga achievers ni mga bataa. Ngano ka? Ngabisa pa man sila ang pagka-achiever, dili manunta pabayain lang kinabuhi, nakasabot sila nga doon sa bright future, kasabot sila kay mga achievers ko, dili gani pala nung estudyante lang nga kanang mga estudyante nga bugoy-bugoy lang muragway kaugmaon. But kini, doon na ba ikuan ba? Ang napatay, maayo kay achievement, kining namatay, namusil, maayo po, doon ay highest honors nga nadawat sa eskwilahan. Ngano ka, nga ni Santo Pamangyod, sa unahuna nga maghimo ina ni mga pagpamusil, nga mapriso man sila kalakiha.
0: Usap po sa teorya nga itong mga tuhunan na ito, eh, it could be a peer rivalry. No, this could be possible, no?
1: Mm-hmm.
0: Rival niya, so parang wala siya rival, iyang eliminate ang iyang kontra.
1: Mm-hmm.
0: So that is this is possible, no? Although we haven't know the bottom line of the story, ganyan, di ba?
1: Oo, oo. Kini ato mga hypothesis lang usan, eh, because as of now, yes, there is still pending investigation, in-depth investigation to really determine what was the background really of this student nga kining suspect.
0: Oo. Kanya usap pa, kanang mayingon ta nga achiever sila sa academic.
1: Sa academic.
0: Nato sa naminaw na to, karon, ang samong pagtuon sa psychology and psychiatry, ang intelligent sa tao dili lang ibasi sa academic performance. Daghang basihan kung masuta na itong intellectual ba ang usa ka tao.
1: Mm-hmm.
0: So dili lang grado sa school ang basihan. Kay daghan kay tagbasihan ng makainuntang usa ka tao, bright. Atong klaro na kay nagagay kong nasinati o na-encounter ng mga graduated with honors, manano, pero pag panarbaho, problematic. Hindi na maka-adjust.
1: Mau yun. So, Moni, kaysa katong sa Tacloban, doon ay mga similarities ba? Katong sa Tacloban o kining sa Sambuanga, pulos mga kuwan itong Tacloban, matod pa sa kuwan dito, background na ni Bright, itong bata, in-English mo itong bata sa ilang mga, ilang communication nila. Nga, kining sa Sambuanga, bright sad. In fact, doon ay honor ni mga bataa. Ngano ka ha, nga bright man tong mga bataa, ngano ka nga sa ilang ka bright, dili man sila maka-discern unsay angay o dili angay nga buhaton?
0: Yes, namugot tay tanang akong balikon ta akong istorya a while ago, level of frustration tolerance. So there are people na whose tolerance level is very very shallow. Apo yung uban ng tolerance level is medyo laom-laom, mga makapasinsya. Tunay mga tao nga masikhan ang limo gamay or makuan ang limo gamay, matandog lang iyang ang pride, mo flare up na dayon. So mao na nga kita kanya-kanya gitag level of frustration and tolerance in almost everything in life. So di kita pareha, bisag identical twins attorney. They are two different people. So, they tell nga, siya lagi, magsuon mo siya, buutan. Ikaw, paling ka. Money mo na. Hindi na ni sila pasabot nga magsuon na pareha ko ni sila personality.
1: Dok, gano'n man nga, grabe man ang swing sa personalities. Kay katos takluban ang iyang, ang background ito. Buutan na magkulong bataan niya. Kuhan ko no, achiever sa itong bataa, honor sa ito. Kinisambuang ka sa mingon niya, buutan naman sa bataa. In fact, honor man sa ni. Gano'n nga ang swing ba? Sa iyang personality, sa iyang medyo buutan. Usa man eh, kanang bisan pa ang bata hilumon or buotanon, di ta magdahom nga makahimo sa krimen, nganong ina naman ka grabe ang swing sa iyang mode, Dr. Obra?
0: Yes, I don't have an idea unsay edad ani mga bata, pero sa among pagtuon sa psychology ug psychiatry, kasagaran.
1: 13 to 16, 13 to 15, mo na yung mga pangidaron?
0: Mga 15.
1: Oh, 13 to 15.
0: Kasagaran sa mga bata o mga tao in general nga hilumon.
1: Hmm.
0: Kini mga hilumon nga dili kayo musulti, once masuko ni sila, it's because dili kayo siya outspoken, ipahungaw ang iyang kasuko in some other way, na mahugog violently.
1: Hmm.
0: Nahira sa tao nga maayo kayo mo rationalize, mo-manrason, mangana, mo-dibate, nga ipahungaw sa verbal nga inunta argument, verbal nga inunta pagtubag sa unsang may mga attack sa iya. Kung naay mga tao nga dili kayo outspoken, personality na niya, nga di man siya makapahungaw sa iyang dibate, iyan na lang yung ipahungaw, pinagi sa violente nga pamagi. No? So, wanagoy ko mo, please, mga DepEd teachers, sigur ba kung neuro-exam ano yung mga DepEd teachers, halos ka na adlaw, daghan ka na sila. Please be aware nga, kung naay mo, imong sudyante diyang mo misbehave, palihog o greater ana sa guidance counselor.
1: Mm-hmm.
0: And we cannot turn out the possibility at the age of 13, 14, 15 that some of these kids, some of these elementary students, they are using drugs at an age.
1: Mm-hmm. Awesome
0: a na. Considerable number of them are drug users already at this early age.
1: Mm-hmm.
0: Why? Because na ako yung mga pasinting ngayon na yung mga pangindaro na.
1: Mm-hmm.
0: Huh? So, udita ka sure na kung during the time the commission the alleged crime, they were under the influence of drugs or alcohol.
1: Yeah, Dok. Balik ka sa kini mga bata nga ko ba? Unsa may pamaagis gini ka nan, Dok? Kay, kini influence man sa mga games, ane, sa social media, kana mga games, computer, ana. Murag mga ito, nag-live mga ito siya, murag siya, nag-duwa-duwa na gano'ng Counter-Strike, murag nag-duwa-duwa na gano'ng kanilang Roblox. Now, unsa may magini ka nan, kini mga bata addicted kayo sa mga gadgets, siging gano'ng gano'ng ang uban din na gano'y mabadlong. Kung sa may kalaki, mabuntagay pa ginawa ay, Dok, no? Kung sa uman pagbadlong, sa may maayong paagis ginikanan nga at least mabadlong ni mga bataa nga di po mabuntagay og duwa nga na mga computer games kay influence sila na kadugayan. So at least ba doon ay pahuway ni mga bataa mabalaka mga ginikanan noon. Kung sa uman sa pagbadlong, kay kung imong pumbadlongon nga imong kuhaan o gadgets, mas mang luod sa ninoon o makanohon na dautan.
0: One of the kumugyod sa inunta i-speaker sa ginikanan nga naay limit ang pag-ingon aning pagdula or whatever. If it is not school-related na computer nga mapagamit, naay limit sa paggamit sa computer. Kinala ang papa o ang mama, authoritative kayo. You are in authority to control the number of hours nga mag-computer ang imong anak. Di kayo mahantod na launa alas dos kadlaon.
1: Ang problema na do, kung ang bata, nanasal ikaw galingong computer, nanay ikaw galingong laptop, nanay ikaw galingong nga mga cellphones, ang uban, orang uban na sa mga barkada, maghuwa mana. Ang ginikanan, kutob na lang yung pagsulti. Di naman ka maka-estricto nila nga undang yun. Kaya ilaman ang mga gamit na.
0: Yes. Naay makasabot ng mga bata niya, ani, no? Nani, paubos na gamay yun kayo. Below 2 years old, sa abong pagtuon sa psychology and psychiatry, below 2 years old nga mga bata, no computer, no cellphone.
1: Mm.
0: Pagkana mo ka taas ang edad sa bata, magkana po ang duration sa they can use their cellphone.
1: Mm.
0: Kinalan naay inunta tamdan nga house rule to this effect. Kay lisod man kayo og wa nay control ang ginikanan sa number of hours nga magduwa ang bata og computer. Unya, what kind man of program or computer games ilang ginatanaw? Possible, Attorney Ropil, possible nga mga violent nga mga salida nga di kan get an idea kung saan ba rin na to pag-torture ang tao nga money mo na. Possible nga mga pornographic nga mga salida nga ilang ginatanaw. Kaya because of this constant porno viewing sa cellphone, sa gadget, this can give them an idea kung saan mapagpang-rape, kung saan mapag-sexual abuse ang usa ka tao. So,
1: saan pagpatay?
0: Kung saan lang aware ang mga ginikanan niya, eh.
1: Pero sa mandok, embarguhan o cellphone ng mga bata, sakto ba? Basin niya hinupod o maghanahon nagdautan? O kutob na lang yan ang ginikanan sa istorya?
0: Di na ako'y pasinting yung nani ang problema. Akong hindi pa embarguhan o cellphone.
1: Kay pasibot,
0: o. Oh, hindi mo, hindi ka mamatay, huwag kay cellphone.
1: Oh, pero ang ginikanan po, overprotective po umang ginikanan, basing embarguhan cellphone, labi pa magpaloodloon, ang bata mo, saka dito sa, kuan, mo saka dito sa building, nagilang loodloon kay, embarguhan cellphone, makuyawan po ginikanan na
0: lang. Maulay na, kinalan nga, in control ang ginikanan, dili kay ang bata na noon mo control sa parents. Ha? Yang berguhan kang cellphone, kaya wak na kay control sa paggamit siya ng cellphone. Huwag na kay anang school assignment na kinanglan og cellphone o gadget ni mo, paibawa ang imong parents kay i-supervise ka.
1: Mm.
0: Rather than wala na lang din siya inong ta paluhon na house rule.
1: Mm.
0: Ha? Importante mong kayo ni Unani nga natay control o kung sa may angayang buhaton sa inong ta or number of minutes or hours na ang usa ka bata mo gamit og cellphone.
1: Mm. Don't na, isip mo sa
0: Other than that, attorney Rupil, it's a fact na ang kining paggamit og gadgets, labi na gyud og makatuog ang usa ka bata ang gadget niya naka-on. This can emit some amount of radiation and can damage their peripheral and central nervous system.
1: Mm.
0: This can damage. In fact, dili man gani advisable ng makatuog na lang ka nag-on ng imong TV kay na ay radiation effect na ginatunan sa mga nag-study na ning kuana mga practice.
1: Dok, isip psychiatrist, uyon ba ka unsa may mong posisyon aning mga sugyot nya ipangban na lang kini mga violent online games?
0: Namamugo po yung mga tao nga ganahan mo tanaw og inunta mga action movies, di ba? Rambo-rambo, mga gubat-gubat. Di sa ganyan ako, ganahan mo ko ng gubat-gubat mo tanaw.
1: Mm.
0: Pero depende sa mo tanaw lagi. Kung ang mo tanaw, usa ka minor de edad nga bata, di na siya advisable. Kaya lahi ba yung mindset sa usa ka bata compared mo sa full-grown adult?
1: Mm.
0: No? Kay mo click magkanin ang mga movies kana yung mga action no, so depende ra kay kanang sa mga salidang kanina may kanang level nila no nga up to this age level lang ang mutanaw aning mga movie because naay for adults only, naay for whatever nga edad butang sa inunta production na
1: so dunay basis kanon, dunay warning nga kini niya parental guidance is PG nana no, dunay mga basis ana ngano nga mabutang ta na
0: ang mo control ana ato ni mura nga atong media kanang namanay kon ana
1: NTRCB
0: inya mo na sila
1: dok sa mga ginikanan nga naminaw na to karon dok naabay mga science nga angay nilang tan-aon sa ilang anak nga kini addicted na og maayo sa online games nga posibleng nakaapekto na sa iyang behavior. O sa may mga timaan?
0: Yes, ang timaan is that, of course, he is always seen in a position of iyang gadget. O niya, mo-deteriorate ang school performance.
1: Mm.
0: O niya, ma-disrespectful na, o niya, will not follow house rule. Marang kuwa na siya. Kining, mo-misbehave lagi. Mo-paan dito, kanang musungag yun. Musungag. Bisa kung saan ano mag-explicar, musungag yun.
1: Kana mo na mga timailhan nagdadaot nang eskwela nadaot nang kuan so murag timailhan na ang problema na pud sa ginikanan noon unsay pamaagi pag embargo ang ilang mga gadgets kay basin unya hinog mahiubos wata kasabot unsay masuod sa utok.
0: Ako rin advice na dili gyud totally embargohon but limit the use with close supervision. Limit nga i closely monitor what kind of programs alang ginaw sige og tanaw nga mo jive sa ilang chronological age. Dili kay bata pa unya sige nagtanaw og porno nga mga salida.
1: Oo. Ban pa.
0: Bata pa unya sige nagtanaw og mga violent nga mga salida.
1: Mm-hmm.
0: Bata, pang bata pud nga salida.
1: Mm-hmm.
0: Ha? So, tungod lagi sa high-tech na militaron na turne, no? Wa mang gitingali tao ni Nesta Cebu nga way cellphone. Bisag unsa ka, bisag unsa ka budget ka, kwan yun kayo, mupalit mo kitang cellphone, kaya maumagod na, inuantan, necessity na magod ng cellphone, ato mga sedyante. Kaya, I know for a fact, kaya ako, obra maestro man ko, obra maestro ko sa Dairy Maestula sa Cebu, sa College of Medicine, wah, ko yung sedyante yung may cellphone, tala na yung cellphone.
1: Mm.
0: So, mao naman lang atong inunta,
1: naanda na sa pagkakaroon.
0: Panahon karon nato ni nga naa mag cellphone kasagaran kay kuwa kay cellphone mo mabihain magpugka sa mga balita every day, no?
1: Mao gyud. Okay dok, mo balik akong tawag niyo pohon dok alas sa tundugan pa mga diskusyon labot ni. Salamat kay Dr. Oblas paghatag panahon nato sa DYHP o GAFM.
0: Kay it was my pleasure atani.
1: May buntag.
0: Mayong buntag.
1: Alas sa 9:44 na standby alang sa atong pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum.
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
3: Set Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
5: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
3: Living Testimonies.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Pinakabaratong nga data
6: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
5: Bagong user,
6: may sarap kong data. Shopee na!
7: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
12: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og Eyeberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Eyeberry.
14: Paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
18: Alas 9.48 na mahigala sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
18: Kini nga portion to grato mahigala sa Makabuhay EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nananinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagad kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients mao ang siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila nato Makabuhay usa ka life-giving plant sa ngalan pa lang naanadaan mahigala ang kayuhan gumikan kay Makabuhay mohatag og kinabuhi. Gisagulan pa gyud og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambog, sempertina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
17: Straight to the point.
18: Mapalit kini sa inyong mga suking butika. Alang sa mga pangutana, pwede maka-text o matawag sa 0917-728-1434. Kinini ang sa pikas gabahin, mga higala. Niya may iyaan giunay pagpatay sa iyang umangkon. Gibunal-bunalan, mga higala. Grabiha sa mga panghitabo ron ka. Nilingig ba sa mga krimen ron adlawa, mga kaigsunan? Waman mabugnaw o sa mga tao nga niya mantay mga panahon karon bugnaw matang panahon ron. Labi pa to sa Manila mga kagalaan nga gawan-uan mangani mga sukit di Paminaw, pero grabe kayo no. Ni ay usa ka iyaan giunay pagpatay sa iyang pagumangkon. Dito ni sa may tubigag manok lungsod sa Asturias, pati layo ang mga higala. Pero total reporter lang ito gipadari dito gumikan sa kak brutal ining maong krimen mga sukit di Paminaw. Karon taw standby kini nga portion tud kanang mahigala sa EXL Black Coffee, batuni ang himsog nga lawas ug maayong kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga muhatag makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sikreto alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee, mga sukit di Paminaw, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
17: Straight to the point.
18: Alas sa 9:51 na live and direct gikan sa Tubigag Manok, lungsod sa Asturias. Nasulin niya karon si Radyoman Paul Lauro. Paul?
17: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report!
18: Okay, Paul? Ay, murag na daot atong signal mga higala dito sa may Asturias ng area. Okay, gamay lang kayo mga higala ha. Kay tuwa na ninyo ang umangkon sa disurrender na sa drone mga higala, tuwa sa Asturias Police Station, tuwa sa mga higala sa kasabang Jane Galliardo, unsa ba hinungdan ngano mga kaigalaan nga iyang gipatay ang iya mga higalang iyaan.
17: Straight to the point.
18: Ato sang mga hinabi pinagi ni kasabang Jane Galliardo tuwa karon sa area sad mga higala sa may Asturias Police Station. Bata to balikan si Rajiman Paul no. Standby kasabang Jane Galliardo live and direct sad mga higala sa may police station. Nga tuwa dito may surrender, may galang pagumangkon. Nga nung nakaako man siya pagpatay sa iyang kaugalingong iyaan.
17: Straight to the point.
18: Unsa ba'y nasood sa utok itaon aning maong tao? Okay, atong i-check pabalik may galang sa Radyoman Paul Lauro. Dito sa crime scene, to si Paul Lauro, to sa police station, tapos kasama Jane Galliardo. So na yung orasa, itong unahon pagdawat ang report ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
17: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
19: Radyoman, Attorney Ropel, ang atong investigative team ni Aron sa Purok Uno, Barangay Tubigag Manok, lungsod sa Asturias. O gikan kag Balamban, padung kag Asturias, lapas ni siya sa lungsod, kining Barangay Tubigag Manok. Daplin na dyan kayo sa Attorney Ropel, kining crime scene o kining panimay, ni ining 65 anyos nga dalagang guwang na si Merla Pil. Tutudyo ni sila ka mga managsuon, Attorney Ropel, termero laki, wasad paminyo, ikaduha siya, dayon laki. Namatay na ang kamagwangan nilang igsuon laki. So duha na lang unta ni sila si Merla, ang iyang manghod lalaki. Apan, ipatay si Merla sa iyang pag-umangkon sa pag-agawan.
18: Mm.
19: No? Ang kining suspect, Attorney Ropel, human sa krimen, nibiya pa ni diri sa Asturias o niya gitawgan ni amahan na mubalik diri sa Asturias. Kaya dito man ni nagtago-tago kadali sa Tabunok. O niya pag-uli, iya na yung gipasurrender kining suspect nga si Carlo Solasco alias Caloy. 23 anyos, doon ay lipin partner, doon ay usa ka anak na 3 anyos pa. O niya, helper ni siya sa hardware, nga gipanag-iya rausab sa iyang iyaan. Nga diri rausab sa duol sa Barangay Tubigag Manok na located ang hardware.
18: Kanang hardware, so, Paul, ang nasa ang trabaho, nga gipanag-iya sa iyaan, maunang iyaanan niya ngayon gipatay?
19: Lahi.
18: Lahi, Paul.
19: Iyaan.
18: Okay.
19: Attorney Ropel. O niya, siya regyuning usa, magkatulganan ining ilang balay, Attorney Ropel, ini ilang balay, daplin rin yun isdan kay pabor manis dagat, baybayon, ang luyo na ali. Konkreto ni siya na balay, Attorney Ropel, na aron din iyang haya, ground floor type na siya, dili siya dos andanas. Pero nako siya nga area, Attorney Ropel, kay kininyo taa din, lapad-lapad yun ning ilang kabtangan din, ilang area ba, doon ay mga punuan sa lubi kining iyang yuta o ilahang yuta sa pamilyang Solasco, no? O niya, usa sa mga pag-umangkon sa ni Merna, Attorney Ropel, sa di pa na to, suhiron ang crime scene o niya. although na natay mga picture niya diin siya makiti. Sabado sa buntag, Attorney Rufil, nakita ang iyang patayng lawas nga nag-ubo sa baybayon, hunasan. Hunasan na ni si Attorney Rufil, nag-ubo. Nahubo in town iyan sanina, no? Ang iyan na lang lower mao na ay tabon. Ang iyang ibabaw, sindi iyang blouse, wala na. Ngayon lang kung abiso na, Attorney Rufil, kung mapaong ta, pari lang ta sa smart, ako na lang mo tawag niya, no? Ato lang nilagin o ito ni Kuanaro na bilin siya signal. Unya, Sabados buntag, nakita iyang patayng lawas in town. Unya, doon na siya nakita iyang mga gamit o tubo. Mm. Na mo'y posibleng gigamit ining Carlo pagbunal na ito niya. So, ang pagumangkon din is pagagawan si Eric, wait ka nang tinuod ning giagni na kaani niya nga mo up mo'y mo puyok mo dire para na si kuyog in town.
18: Okay. Naputol. Naputol, Paul. Sige, gamay lang kay mga higal, ha? Kaya ron nga mahinabi na ito ng usas mga pagumangkon. Saan kayo nasukan, day? Ano kayo nanay man, no? Saan kayo nasukan niya siya ang iyaan, ha? Ito na mahinabi ron itong taon sa Megala. Kay Thomas kasaman Jane Gallardo to karon sa maya police station. Marami po, ansaw na ito, Megala, ang side. Nining maong nga suspect. Sa man itong kalibutan ron mga higala taon. Ay.
17: Straight to the point.
18: Atong tak na lasay sa alas 9.56 na. Atong balikan sa Radyoman po, Lauro, mga higala na yung orasa. Kaya medyo na kuwanan niya ang signal dito sa Asturias. Kini nga portion to gano'n mga kaigalan sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw doon nilang mga toksin sa mong lawas. Mga dili ka regular nga makapagawas mong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa insomnia. Kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o lutulutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, aron maangkon ang may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
17: Straight to the point.
18: At umbalikan si Radyoman Paul Lauro, mahigala sa dugang report. Yes, Radyoman Paul.
17: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
19: Radyo man, Attorney Rufil. Atong balikan si Eric, Attorney Rufil, no? So, Rick, tinood ni Rick nga, giagni pa kani mo iyaan nga, are na lang kuyo doon, aro na ako kuy kuyog. Kay, dalagang guwang may taon ni siya. Siya, nako sa abalay, siya rao sa in taon.
20: Tinood na, sir, na giagni ko sa akong iyaan. Kay, siya may, ako may doon sa iya, ha? Kay, tinugas mag-uniya niya. Well, nimbalibad ko kay ang gilikayan ako basinog ko ng ako mga igagaw or kaparintihan ba basinog na ikatiriya sa kuwa nga dati nga basin mo inyon nga agap ko kay simpre ang akong ayaan dunay kabtangan nga munay akong gilikayan kay dili ko gusto nga makasala sila sa kuha. Di po gusto nga makasala po nila.
19: So in short, Rick, wadyo ka mo sugot nga mo uban ka niya diri sa balay? Wala. Aba kay pamilya na, Rick?
20: Naa, sir.
19: Oo, naasal ka trabaho diri dool ra?
20: Oo, pero diri gapon nga barangay, pero distansya-distansya na.
19: Ito na lang pagkumangkod, ikaw concerned kay gikan ka sa trabaho, sa di pa ka mauli sa inyo, ay naramang kapuyo sa mong ginikanan, imo dyan siya liliyon diri.
20: Oo.
19: Ang emosyon ni Leon Rick, kung sa maiyang buhat diri sa dako man taon niya ang balay?
20: Ang buhat niya diri sir, magupay rin na siya sa cellphone, manginaw radyo.
19: Actually, Attorney Rufil, ang mga parinti diri, listener dyan dato sa DOHP. Dyan na siya, minaw ko ninyo, pirmi mabuntag, Paul, anak ninyo, Attorney Rufil.
18: Sipa kita dyan sa Asturias, Paul, sipa kita.
19: Sipa. Oh, in short, sipa kay ta, no?
18: So, kining iyang iyaan, Paul, kining iyang iyaan, muna iyang balay, no? Dako-dako na balay ni Paul, doon ay mga kabtangan. Unsa may iyang panginabuhi anan niya, diha?
19: So, unsa may iyang panginabuhi, diri, asa man siya income sa iyang makaon-kaon, are?
20: Ang gikuhaan niya income, sir, sa iyang pagkaon, iyang financial, kining abot sa iyang lubriser o katong kamanguran nga igsuon, si Uncle Romeo, Phil, magpadala sa ito sa iya, ha?
19: Kwarta?
20: Kwarta.
19: So, mga ito yung igasto-gasto, makaon. Kining iyang abot siyang lubi, kung sa mga adlawa, o sa mga pizzaha na doon na siya abot niya makuha, ana?
20: Wala ko'y idea na, sir, kay dili man siya mag-communicate sa kuha ni magpataka siya or unsa. Ang kuan lang, makaibaw na lang ko na makatipa ko, mapalit ko sa hardware, mga material. Makaibaw, makatipa na lang ko nga naay mga binuntad sa lobby or mga buto nga gi-harvest.
0: Maula na imo maslitan. So, ang mga butong, wasa ni siya mga mahupras pa?
20: Karong nga to, wala.
0: Butong lang yun, iyang baligya.
20: Butong.
0: Maro na iya, income sa backup sa pada sa iyang manghod nga lalaki nga to, underbounds nga. Mas ano, sa syudad, syudad. Kamang magabi, doon ay higay yun nga, imo siyang malili. Dari, asa mo siya matug? Yas gawas, o diya sa sulod, sa sala, na, diya maroon siyang kwarto.
20: Nay, higayon nga maliili na ko siya, sir. Kung nga ako'y lakaw, nga ako siyang hapitong ugliili diri. Kasagaran sa muhigda, doon niya, sir, nga, o diya nga bahin sa iyang balay, nga, ang iyang higa, ay iyang lingkuran, sinani lang.
0: Lingkuranan.
20: O lingkuranan lang, nga, magkuhan siya og boom.
0: Boom.
20: O nga, mag-silpon siya, hantog siya, makatog siya.
0: So, Nay, aray Nay, salamat kay Richa. Diyan sa tika kadali.
18: Aray. Paul, Paul, sa may motibo, Paul, sa magpatay, Paul. Di ba katulis na, Paul?
0: Diyan na, diyan na, Attorney Rupil, ha? Ako na yung paling turo na Attorney Rupil. Diyan na, tanda pita ron, Attorney Rupil.
18: Okay.
0: At, si Nanay, unsa ka sa biktima, Nay?
21: Igagaw.
0: Kanang balay diha duol sa narikitan iyang paping lawas. Mao na ang imuha.
21: Mm.
0: Diha sa baybayo, no?
21: Diha sa baybayo.
0: Kanang natumba na lubi at ni Rupil, naayo diha nagubo ang paping lawas ni kining biktima nga si Merna, no?
18: Mm.
0: Oo. So, imong balay ka na diha, duol-duol. Anang mga kadlaw na eh, Birnis, kaysa ba Dominis Buntag na kita, no? Oo. Wala ka dungugan yung sagit niya? Nakayog tabang?
21: Wala yun, sir. Kay anang gabi, anong gabi eh, magtumay naman ko para matugog. Kay insomnia ko.
0: Wagi ka sikas, kanang tig-ik nga. Ayay, anang, wala yun na dumog.
21: Wala yun.
0: Nay, yun sa naman pagkahibaw ninyo na si Carlo na ang nagpatay?
21: Kuan, ang ako ay gagaw nga naapo ni harap ng kansada. Kuan, ganyan, ari lang sila mag-sumulog na himong CR ba? Ari sila, kalibol niya. Pagkuan niya, kay, rantaw niya sa, may, diha itong may tabuan, nakita ang siya. Kuan, ganyan, niyong siya nga, atong siya sa amua, na akong ba na may nangyayang ka na to, nung higda pa bang to. Na ako na, marag, naanod.
0: Ano?
21: Oh, kay dagat naman.
0: So, wala siya kita ni Carlo? Ah, sana, Kaloy?
21: Oh, wala.
0: Wala na.
21: Nang, kuantin na ko, gabi-i, tanaan, bagong gabi.
0: Oh. Inoon din si Nay Mirna nga, mag-gabi-i, mugwa ko no. Kay mag-check up ko no, anay, ang mga punuan sa lubi, o kining mga balas niya, kay gipangkawat ko no na sa una.
21: Oh, mag-rubi-rubi na na siya. Pero,
0: mag-flashlight siya, ala.
21: Type. Oh,
0: dako ani lugar ano?
21: Mabot kay na iyang siga dito sa balay.
0: So an chikap-chikap ya. So mato iya na iwagan tong suspect kasi Kaloy nga nanguha og balas. Mura so, mato iya nabadlong basig na suko pagbadlong mo ta man.
21: Ingon ang kuan ang itong nagpatay nga nagtungko ra man daw siya kay hayahay, nagpabog daw ba?
0: Mo yan, di pinga.
21: Kalagutan, o. Oh.
0: Pero na may mga sinako, di rin sinako nga balas, no? Sobra mo ko nun sa gipangkawat, Attorney Rupil, mauni ang naitabo. Kinis nanay, kining biktima, nabatasan na din, eh, mubangon yung tuwang gabi, eh.
18: Hmm.
0: Unya, iyang iwag-iwagan ang iyang mga lubi, iyang mga punuan lubi, ay nakawatan na din sa una. Unya, kanyang mga balas ni Redaplin sa baybayon. Una, saka na yun din sa mga punuan siyang mga tanong ng lubi. Pangawaton. Ispansyot, ugsako, ana, pangawaton. Unya, posibleng nakitani niya si Carlo, si Kaloy. Unya, pagkita siguro ng Kaloy nga, nakisakpan sila. Ug doon naman ganin si Kuyo. Ibunala na ning tubo.
19: sus gibunal-bunalan namatay in town. Unya gisuwayan nila tago attorney Rupil ang patayng lawas giguroy nila padung dito sa baybayon.
18: Mm-hmm.
19: May gani kay dili to ting taob nay.
21: Dili.
19: Eh, kung di taob ka to gianod siya.
21: Oo. No? Maanod yun ta to kung taob ba dako kandaga.
19: May gani kay puno siya pir antod nga pag-alasize sa buntag sa bedo. Wag yun mo tao matulog kita yung lawas na ato yung lagway ni Atty. Rupil o na ato nag-iblad. Nag-ubuin tao ng pating lawas ni biktima nga si Mirna. Insa na may nakaunag diskubri niya na eh. Nga, kung sa maurasan ni nadiskubrian na nga patay na yung tao nga nag-ubo sa lapyahan o baybayon ang biktima na to.
21: Mga hapit na yun to alasayas o alasayas na to.
19: Insa to yung una nakadiskubri?
21: Si Samuel. Igsoon niya.
19: Ah, igsoon.
21: Yan, niya ito sa mo, nga, nasulti lang siya nga, na ay, kuan na, tao nga, na ano, di,
19: nga. Nagdudahan pa nga, giano?
21: Nagdudahan pa nga, giano.
19: Na nadagsa,
21: oh. Oh, nadagsa. Nga mo to, silang duha ilang, gianha, gidoon nila, ito nga, may decision sila, ato sa, barangay captain, ang kahibaw.
19: Pero wala pa sila kay Bao nga sila ang Mirna to.
21: Pwede in lang klaro ang taga dito lang mga iya mga amiga may naka kuang
19: nakaklaro-klaro.
21: Klaro o.
19: Sila ang
21: Mirna. Kaya nakubo man o. Kaya ang sinina may ilang giila. Ang gisulot ba?
19: Ah, ang gisulot eh.
18: Oh. Okay, Paul. Sambay gamay, Paul. Okay. So ang umangkon na mo lang naka-afford siya, nakahimo siya, naka-ako siya sa pag-binuang siya yung iyaan. O ba ni mo lang tulis or kawat or tulis ang motibo? O maohon eh, tako sa balay bitaw po ni maong babae mahigalaki ni maong iyan, medyo okay ang iyang kwansado na si lubisag ni mga income, inana, basig maol yun ang kwan day, ato nga balikan sa Radyo 1 Pulau or humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 10:07 na.
1: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
22: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
24: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
25: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
24: DTX 500.
26: Pabali sa mga butika.
27: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmay mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika-epektibo, kika-maayo, kika-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
28: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FDB 259332 Series of 2026.
4: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
5: nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininikusuha.
4: Yun sa man ninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daga pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadap ko di ay, Marie. Tudlogi ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
18: Atong attack na la sa Jess Onsina, mahigala sa panuban, karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
18: Pagkalaay sa siyang kinabuhi, no, Indayken, 65 anyo, siya usa in town. Diya sa iyalang iyang panimalay. Dako man iyang balay nga siya usa. Unya dayon, di umangkon mahigala nga ingon nga pakuyugon. Ingon po na nagana po si Andekin kay basing kunog ang uban po ng mga umangkon sa ikasulti. Malagmit doon na ginay mga properties mahigala nga kuhan yun ng ilang iyan. No? So, sa may motibo, kining umangkon si pagkagawan, basin og doon naging kwarta ni, unya, antoy yung kawat gini ay, o tuhulis baka may galagi unay ni iyang iyan, unya gipatay pag yun mga sukit di paminaw. At umbalikan sila Jiman po Lauro sa dugang report, standby, kasama Jane Galead, doto akarong mga kaigalaan sa Asturias Police Station, alas at tumahinabi, may gala ang suspect, labot ani. Yes, balik back to you, Paul.
7: DDDYHP. RMM Report.
19: Radyo man, Attorney Rupel, balik na din sa balay o sa crime scene sa biktima, no? Si Nay Asun ang igagaw sa biktima itong balikan. Nay Asun, tinuoding lagsik pa ni si Ma'am Merna sa iyang edad niya sa 65 anos. Parog pa, lihok pa yung kayo.
10: Pagkain na mong lihok, maay kayo mong kanang mga asaw sa rutin na siya kung kay
19: mapadala na yung kwarta, siya rin yung kuha sa kwarta dito sa iyang gipada sa iyang manghod laki.
10: Oh, siya rin.
19: Mamalit ni siya pagkaon. Asa man siya mamalit? Direras dool o wad to glungson?
10: Wad to glungson.
19: Kayo siya tricycleson?
10: Wholesaler niya. Amo na pong igagaw. Layo, distansya, sir?
19: Malakaw ra.
10: Malakaw ra.
19: So, lakulo na niya. O, bato siya mamalit?
10: Oo.
19: Astilan siya. So, yun mo kabantay niya. Kinisikuan. Pag-arian ba ni siya? Kinisikaloy? Nakabantay ba mo nga mo? Ari-ari po ni Diri?
10: Wala po kabantay, sir.
19: Wala, may good.
10: O, sa una, gagmay pa sila. Kanang, manugo ko siya ka
19: ng... Trabaho naman, nagtrabaho na skaloy sa... Pardili pati ka rin kayo. Nasi ka ng mga basga, ordero dito sa hardware. Ari siya, manguha.
10: Wala na, kay nasakpan na na mo, God. Siya, sa una, mata pa na siya.
19: Kung sabay di mo?
10: Wala sa maninyo. Wala, nagigbas.
19: Muhag balas.
10: Oo, oh, maunay ko trust kung igagaw yun ang manguhag ba?
19: Siya raw sa, unay ko yun.
10: Among nasakpan at to. Siya
19: ra. Oh. Asa man to padulong na itong basa yan, kwaon sa una ng ason.
10: Siya, sapa yun na.
19: Siya ra po da, ibalik ya.
10: Ibalik ya, yun na.
19: Sila may halinon, so, kanang tungar mo na kasako, kanang ako nakita ron. Dili man yun yung mapuno ang usa kasako ba, tungar kasako. Wala ba yung mahalin ko roon?
21: 30 guro or...
19: 30 pesos?
21: Oo. Kila do? 30, 40 anak. 30.
19: 40?
21: Ako alam ko kay Bao anak. Kay... Siya ay kay...
19: Batanon ko siya. Karoon lang ako na kula. Iniidara na mga 23 naman siya roon. Wala mga kita nga... Kamu mismo lang kita. Nanungunga niya po ba?
21: Wala.
19: Doon sa may magluda na, simple nakitaan to ni Mirna siya.
21: Nakitaan dito, sir. Nga, mayaw-yaw man to. Mayaw-yaw man to, siguro.
19: Si Mirna, 59 taon. Yaw-yawan, dude. So, posible niya lang itong nahinay.
21: Posible po niya. Dire na, dude, na nga. Wala pa na. Nakuanang kural. Dire na siya sa ay. Wala na siya magawas. Yan, sana lang ang guro na siya. Oo. Oh.
19: Atty. Rupel, ba sinakit ang utana ni Nang Atson ang igagaw sa gipatay?
18: Okay, sige na lang, Apol. Okay. Pero, okay. Nay Atson, sa imong tanaw, nay, unsa man to? Unsa may motibo yung kahatong kaloy? Ano niya magipatay si Kuan, Manang Mirna?
21: Amo na to, sir. Katong, panguhan niya o baas kaniya dito. Nakasabaan siguro to siya.
18: So giyaw-yawan siguro na siya ni Nang Mirna. Kaya katos Nang Mirna, si Nang Mirna, mangyaw-yaw magito.
21: Wala siya.
19: Giyaw-yaw din ni Sir Mirna.
21: Giyaw-yaw din na, sir.
18: Basi nasukot nga giyaw-yawan. Matong, gibunalan na niya si Nang Mirna.
21: Siguro, sir.
18: Oo. Unya, kanana, kisa may nakakuha na ni. Doon ay mga nakakita, di ha? O sa mga urasa ko nung itabo ni nanay?
21: Wala may idea, sir. Kaya pagkabuntag naman ni nakakuhaan.
18: Unya, ngano nagtuo man mo nga si Kaloy yun na naghimo sa krimen?
21: Ani angkon naman yun siya, sir. Maumang diyo yung suspect po.
18: Okay, gawa sa wapas mo angkon. Unsa may inyong timailhan nga siya?
21: Ang iyang amo mismo, nakakuan yun, nakabantay nga siya yun.
18: Ah, okay. Sige. Sige, Paul.
19: Tony Rupel, si Lang Atson, o ika. Narinig papa ni Kaloy, ali. Uli mo, uli. Pag... Kuan ba? Direkan, oi. Papakan ka, oi.
8: Oo.
19: Isa yari mo pali, oh.
8: Oscar, Sulatso.
19: Oscar, kanang kilaman ni sila ka anak ni mo si Kaloy?
8: Kapito.
19: Kapito ni si Kaloy, kamanguran.
8: Manguran.
19: O, kilaman laki.
8: Duha.
19: So, duha rin sila laki.
8: Oh, duha.
19: Papay ng uban.
8: Oo.
19: O, niya, pag hitabo ba? Inuuling ni sigat na yun ni mong anak ni sa tabunok?
8: Hibong ko, pag kuan sa hitabo, ka muntag ngutan ako asa si Judong yung hinarga sa Sudan yung hinarga sa ngay hitabo yung hinarga man siya siya ay masasipkan yun yung hinarga man siya muto nga ako gitawa ko siguro yung ko dong uli yun siguro kay pagikanin mo doon ay mga panghitabo ikag ay masasipkan yun kinakawang ka yung sana ko. Ah, usawa mo nito aga akong kwarta, 50 piso, nga ni. Gusto mo i-flit eh. Ikaw na may mga nakadlaw nung agi, ang limong amo, kubrahala na, uli din siguro para masulba rin problema ha. Oh, kaya di naman masulba rin mo eh.
19: O Martins, siri na siya.
8: Oh,
19: nauli na siya.
8: Nauli, oh.
19: Nagkita mo.
8: Huwag may makita, kaya di rin ka dito.
19: So ang iyong mga anak, lugar ang maguwang niya.
8: Oo, oh, maguwang niya.
19: Huwag na inipasurinder.
8: Oo, oh, oo. Oh.
19: Wapa ni mo mapangutana? Ano
8: wapa? Wapa ni mapangutana? Matamantog na ko dito ron sa prestisyon. Kaya ako sa komisyon, kung siya ba sino, huwag ba sa ikuban? Matamantog ko niya.
19: Pero huwag pagtago-tago hapo, huwag paglipod-lipod niya isip amahan ba? Nagtambag na kaniniya nga hindi mo gamit aning dugas?
8: Oo, oh, nasa yung tambag ay niya.
19: Ito may yan tubag?
8: Ningo naman siya naku nga, huwag sa mapilatil. Ito. Uy, kawatan mo tugaan. Oo. Pero, sutian na mo.
19: Pero, wani siya mo, moangko na ni mo nga, o, ako'y gahin mo pa.
8: Wapa, wapa nung istilihay.
19: Baka pag balik niya siya.
8: Oo, wapa nung istilihay.
19: Ikan o tabunok.
8: Oo. Muna nga.
19: Ang mga maguang, wa ni mo mapangutana, o napangutana ba ni si Kaloy nila?
8: Wapa na si Bao po. Wapa na si Bao.
19: Uli na ba? Pag-uli.
8: Pag-uli. Iyon lang nga, iangkong ko, no? Iko, mayo nga.
19: Nga, wani na pangutan na, pag-angkong, paano yung pangutan na, anong ipatay ng taon ni Mos, ng Mirna,
9: Mawagin eh, pag abot nyo nga dito eh. Ingkwang na siya. Ingkwang nyo nga nga. Ya. Huwag magbuhat nga ya, ingko. Sibliha man. Nga, inong ikaw nga, pag bibuhat nyo mo, to wala sinuon. No, ayaw, ay, kumpuan. Tututuwa eh. Ya, ang uba pag iso, ngayon nga, klaro ka dito pa sa kanang pisuhan, klaro ka dito kanang kumisir lang yun nung kisang ikuba niya. O, muna mo ato ko niya, kaya kung klaro ko yun. O, kanang tugan sa sinuon.
11: Tonero Pel, nakapagkutan okay. At amahan sa atong suspect.
18: Sige lang, Paul. Okay lang, Paul. Aron nga ito pong kanon. Okay na, Paul.
11: Okay, so, at wala na ipatubag sa suspect. Ito naman si Dijin dito sa police station. So, kanalang una, diri Atty. Roper, no, sa crime center o sa panimaya. Ano sa ilubong? Sabado. Aron Sabado. O, oh, apay oras si ang biktima.
18: Mm.
11: So, at wala na ikuyog niya si Noy Carlos dito sa police station human diri Atty. Roper, no?
18: Okay.
11: So, mani anatong pagpresentar Atty. Roper sa crime scene o ang haya ron sa biktima at gisuhid sayo-sayo kaganiya ang lugar mga 50 meters away, no? Ang distansya gikas balay sa biktima na himutang ang baybayon o ang patayng lawas o simpleng gipatay siya pirmi sa gabi Atty. Roper 14 o niya pagkaugma Sabado alas 6 siya nakita sa buntag na nag-ubo na sa lapyahan o diri sa baybayon mga 50 metros gikan po sa iyang panimahay diri sa barangay Tubigag Manok. So gikan diri sa crime scene Atty. Roper o sa balay mismo sa biktima. Uban ako si asamang sloop pilot JC Sumampong sa atong RMN Patrol, back up na to si Alan Kakawan. Ako inyong radio man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
18: Okay, salamat radio man, Paul Lauro, si mong report. At pagkutan ko, may galang suspect, nga nung nakahimo siya ining maong krimen, nga nung iya mang gipatay, ang iyang iyaan. Dastuli niya karon sa kasamang Jane Gallardo, live and direct, may galagikan sa Asturias Police Station. At kuha na report, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 10:22 na.
12: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
13: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay mong ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mong ko kapuy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Dr. Limuel Espedang, optometrist taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko i-time makipiskorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan, bilis acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa hit gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
3: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
2: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
3: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galala sa GS 25 na. Ato i-check may galala live and direct sa Asturias Police Station. Unsa may hinungdan nga nung iyang gipatay ng iyang iyaan. Ato paminaw na report umanik kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: DYHP. RMN Report.
5: Yes, Rajuman, Attorney Rufiel. Ani ata karon din hi sa may story at police station, Attorney Rufiel. Diin atong gisuwayan o kuha sa iyahang habig ang kining si Carlo. Ilhan man ni siya si Carlo ang suspect sa pagpatay sa iyahang inaian. Dili sa may Tuligag Manok, Attorney Rufiel. Ang una niyang giingon sa ato, Attorney Rufiel, na pahimungta niya iyahang iyaan tungod kay gisapot siya ni Adtong Higayon na. Atong suwayan, Attorney Rufiel, basi mutingog na ni siya balik. Kaya nanago manggod siya, Attorney Rufiel. Kaganihan nga ako ang gisuwayan o buha ang iyang hobby kay naman na kung siya gisapin na siya ang tubag at ni Rufiel. Sir Carlo, mayong buntag, sir. Sir, light of DYH, big IFM. Sir, nanong nabuhat man tinong siyong iyaan, sir? Sir Carlo? Hindi ko siya matingaw at ni Rufiel.
4: Masama na na, ka na napatugtog.
5: Oh, kanang nagpatugtog. Yan isod rin ba kanipo kaon? Basag nagpatugtog, Atty. Rufiel.
4: Oh, lisod bukaon na nagmata. Ah, kanang, mata na.
5: Kanang naka-yellow green o toalya, Atty. Rufiel, na nabot. Mauni siya si Carlo. Mauni siya ang gitudlo nga suspect. Ah. Matod pa man, iangkon ng ginis si Atty. Rufiel na siya ang nagbuhat at itong pagpatay sa iyang iyaan. Kay ato higayon na, gisapot siya. Mm-hmm. Naas siya sa kainit sa iyahang ulo at ni Rufiel. Maura po ang iyahang giingon sa ato. Pero ako suwayan gihapon, Sir Carlo. O sa magigugat nga rason, sir, nga nung nabuhat man tunin mo si mong iyaan, na pinanggabi ako mo kasi mong iyaan, sir. Sir Carlo. Nagmata, gini ato ni Rufiel niya, napapumulbungon siya. Di man, dili ta panumbalingon. Kaya gikapoy na siya matod ba o tubag ato ni Rufiel niya. Ato na ibawaan, first na matanga media nga dyan niya ato ni Rufiel, parang ang iyang habib. So, raso niya, gikapoy siya o tubag ato ni Rufiel.
4: Nga lang, hindi na pangunta na, tinood ngayon mong gitulis si mong iyaan?
5: Tinood ngayon mong gitulis si mong iyaan, Carlo? Carlo? Tinood nga imong gitulis sa mga iyaan? Mautong imong gipatay? Na di nagyad, wala ilihok-lihok at wala siya ilihok din at ni Rufiel.
4: Sige lang, wala mo lihok, wala mo tuyo ng TL ka.
5: Naku, ano giniyang liog, sakit na giniyang liog, ano mag di siya lingi at ni Rufiel, kaganiha atin di suwayan, sayo pa lang atin ni Rufiel, nga galingkod pa ni siya. Dali kayo siya nakapanabon po nagtoal yan, yung isipago mong po siya sa CR at ni Rufiel, gikapoy na siya matod pa. Mo nang iya, pastangil at ni Rufiel.

0: nga dili siya makatagpod sa iyang habig. Pero ang iyang giingon gagagisapot siya ni atong higayon na. So di man nina itong mapugos at ni Rupil ang kining si Carlo. Ato lang na isaysay po natin ni
1: Rupil. Ilaman ka books na, Jane? Pila ka books na na sa silda?
0: Tulo ra mo sa'yo, no? Upat ra sila ito ni Rufino. Dako gawan. Maklaro ra siya. Ayos siya.
1: Yan, nagmata na sa kanina. Kung sa mga rasa na ito, gadugay ba na mata? Carlo, mura mo sa ka nag... Oh, mura mo sa ka nagtrabaho, school center.
0: Sobra pa niya siya nagtrabaho sa call center ito ni Rufil. Kaya murang duwa naman niya. Duwa naman niya siya plano mo mata. Or maulagin niya siya nagtugtog na ito ni Rufil. Nagkabungol-bungol na po niya siya. Kadungog niya siya. Nihangyo ganyan natin siya nagtarong po ganiha ito ni Rufil. No, at least. Nihangyo ganita. Nga bisag gila ipakita ang iyahang naong. Basta madunggan lang natin iyang habit. Pero di man good siya ito ni Rufil. Di good siya mo kuan. Pero sa ato ang nahibawaan rabagid ito ni Rufil nga sa wala pa nahitabo ang insidente, mato din ni Police Captain John Kennedy Pahantoy, ang happy day sa Astoria sa Tony Rufil, na gibuwagan ni siya sa iyahang uyab. August 10 na Tony Rufil, gibuwagan sa siyang uyab, niya matod pa ni tugaan ni siya sa atong kapulisan, niya nasakitan siya. Mm-hmm. Dapat siya sa panahon, niya nagsakitan, kaya gibuwagan siyang uyab at Tony Rufil, niya. Pila pa po ka mga gabi ni Dilar ni siya matod pa. So nag-abot ang iyahang, walay tulog at ni Rufil, niya maglisod na sa mukaon, tungod lagi kay gibuwagan siya ang uyab. Niya ni uli ni siya dito sa Ilaha, dito dapat sa katumbalay po da, sa kini iyahang iyan at ni Rufil. Dito ni siya sa katong kuhaanan gani ugbas at ni Rufil, katong dagat kaayo lubi, na-abdan siya dito sa iyahang iyaan. So na matod pa, nawyaw-yawan siya siyang iyaan. Kaya to ang iyang iyaan, matod pa ito ni Rufil sa itong kapulisan. Nga nanguha na po ni siya o bus para ibaligya. Mauna ang ingon sa itong kapulisan, kaya niangkon mo ni si Carlo at ni Rufil, nagyaw-yawan siya matod pa sa iyahang iyaan. Nilatayning na siya sa kainit sa iyahang ulo, labi na nga gabuwagan siya siyang hinigugma at ni Rufil, iyang napahimungtan in town ang iyahang iyaan. Mautong iyahang na nabunalan gid niya ato ni Rufil, giulo ra ba gid niya ato ni Rufil, ang iyahang iyaan kung hapak sa maong tubo. Ang atong ipangutana po dato ni Rufil, unsay nakatulod po niya na kanang musurrender siya ato ni Rufil, matod pa, gikuan gid siya sa iyahang konsensya. Pero atong makita din niya ato ni Rufil, mura man ni siya guway konsensya, mura wala man niya na konsensya ato ni Rufil, kay murag maldito man tayo ni siya kinubaga na to, kaganiha pa lang gid niya. Parang wala kayo gila itong pag-approach ni ato ni Rufil atong paghangyo, no, nga para po makadungog kasi ang habi kay bakit doon na gini siya ay bugat na rason daw diligid maayo iyang gibuhat apan murag minal dito iyang tinubagan gid ato ni Rufil mailhan gid nato sa iyahang tingog po da or basit bugat lang gid gaya ni po siya tingog. So mga na ang basis sa investigasyon sa itong kapulisan ato ni Rufil o posible nga mga alauna sa kadlaon di ay niya gibuhat ni atong Augusto din si ato ni Rufil kaysa pagsusi sa ato ang Soko team sa area or sa kanya lawas sa biktima ni Rufil, ni action naman gid siya o gahi, ni kaging na siya ni Rufil, di hanga nakita nila ang patay lawas o gituuhan nila, pitila na ni kauras nga nahitabo, mga alauna, pasado gid sa kadlaw ni atong Agosto 15 ni Rufil. Ang gitanaw nga motibo sa atong kapulisan nga napasangin lang ni si Carlo at ni Rufil na nanguha at kung higayon na. Pero niangkon ni ang kaning suspect at ni Rufil na nakakawat din ni siya bus o mga butang pa kanin sa iyahang iyaan sa una. Pero niangkon higayon na at ni Rufil, wala siya kapanghilabot. Balimatod niya, nagpahangin siya at kung higayon na tungod sa kainit o kasakit sa iyahang dughan. Niya napahimungtan niya ang iyahang iyaan. Pero karon kaya di magdidi mo tingog ang kining anadri. Kaya nabot man ang amahan at ni Rufil.
1: Oh, sige, sige, kinakaya amahan.
0: Okay.
1: Mayo, kinakuban, Paul. Okay, pwede siya, pwede siya.
0: Carlo, rai mong papa, Carlo.
1: Oh, nag-feedback na. Sige, kinakaya ang papa. Oh.
0: Kasi mo tingog na niyo, sir.
2: Long. Carlo!
1: Ipapaon! Ipapaon! Oh, ipapaon!
2: Ipapaon! Ipapaon!
0: Hindi na niya maski sa iyahang amahan na Atty. Rufil, wag yun panimpalinga. May palikod naman hinoon ni Atty. Rufil, ang si Carlo. Carlo! May papa. Papa Carlo, may istorya yung Papa Carlo. Ay, bango na, bango na.
1: Ay, bango na, kana, kana. O, ito na. Bango na, bango na.
0: Bago natin eh, nilahos man noon sir, nilahos sa CR.
1: Na, magawa sa tutod-tod.
0: Gawa sa tutod-tod, ito nyo. Oh, di demao.
1: Kana-kana.
0: Di demao. Sayok-sayok. Sayok ang nagawas eh.
1: Oo.
0: Sayok. Sayok, guys. Wala oh. Na. Sir Carlo, tawag kasi mong papa, Sir Carlo. Di siya pa-interview, attorney. Di siya pa-interview. Di ko pa-interview lagi. Okay. Narin ko mo tanay mong papa, sir.
1: Ayun, ayun, wala interview. Papa, nani mo na na.
0: Hindi ba mani mo na, ah?
1: Eh, na lang, nilin interview. Ay mo papa, rin na, ah.
0: Bilhin ko mo tanay, Carlo. Mong papa, rin ito ko tanay.
1: Paul, nag-feedback atong kwan, Paul. Jay, nag-feedback. Pinahinay gamay ng atong gadgets niya. Aka na, aka na. Igawas na. Masa mo na?
0: Lahi ang igawas. Lahi ba na yung
1: ang man o gawang ato sa magpuyo sa CR na kalakiya. Pabuton na ito, kanali. Pabuton lang. Ah, pabuton, pabuton.
0: Diyan nga, makita mo na itong video. Pero wala na yun. Bisa kuminkiti nga ito ni Rufil. Wala na yun nakita. Wala ka nga wala yung Papa Carlo. Na, Carlo, basi glass na ganin mong kita at mong Papa. Pag gawas na din din ha. Carlo.
2: Wala na.
0: Gininaw yung Papa ni mo. Oh, bahala gawa kami nga. Gawas sa'yo mong Papa.
1: Okay. Tabangi, tabangi, singgit, Paul. Tabangi, tawag, Paul. Saro, duha namun, Jane Gallardo, di harap tinauganay.
0: Oh, dali na Sir Carlo, wala yung video Sir Carlo.
1: Wala video, wala video. Papa na ni muna ah.
2: Papa na muna.
0: Wala na. Wala na siya Atty. Rufil. Wala na gin ni Gawas. Maski ang papa na ang nihang niyo Atty. Rufil.
1: Mula ka gukoy nga ni Ukok sa ilaw.
0: Mura ni siya umang nga ni balik sa iyahang balay-balay Atty. Rufil.
1: Hmm. Ah, taon na. Kasama na usan ni Abot.
0: Ang igsoon sa biktima? Ang igsoon sa biktima? Sir, maayong buntag, sir. Live taron sa DYH with ISN. Sir, sir, sa may plano ano ni Yuri Rufil? Ako ba na ito si Atty. Rufil? Atty. Rufil ba niyo? Sir, sa plano ninyo ano sir? Ang po naman ang suspect mato sa itong kapulisan, sir.
3: Ang i-arrigurate mo ka, execute kami o extrajudicial confession sa maong sinundol na himo sa maong krimen. Kanya abogado ang kinahanglan kay naman niya ang problema din kay kanila medyo obrigo din tao ni naman tabangan na makaprovide abogado pang sister sa extrajudicial confession
4: Jadi ini video gue yang buka itu. Para mapain na namo ang maong paso.
5: So, inyo dyan yung kinudon dyan. Kapatakaan din yung kaso.
4: Oo. Kaya, ospisya nga mong pangita. Bisan ako ni pinangga nga pagmangkon ang importante nga sundo na to ang proseso sa justisya. Nga. Isod nga ko ni tabua kay isod ko dawat kay ang itabo sa akong igsuon, masuod kayo na ako, na mauna lang nabili na akong igsuon, nawa, may sunod sa so, maabot ng mga adlaw, ang mawa na sa nako, ang akong pinangga nga, pag umangkod, na mo'y nagbuhat sa mong salaod.
5: Walang hindi ang isod.
4: Oo, ang ipikto ko dani ko, mura ko, na Alzheimer, dali na kayo kong mga malimot, kaya tungkol sa wako ito. Nya, basago lang akong pagbati, kaluoy, kalagot. Nya, gisod ba yan yung watay? So,
5: sir, ang salalim yung sahay naman sa mga pinangga ang pag-umangkon, na nabuhap ng mga tao ni niya, sir.
4: Nahurot na nga akong mensahe. Kaya di rin naman ko gabi. Ako siyang ipasabot sa akong pagmahay ng dunia. Nya ako gyud siyang siguro kung sigurado ba gyud siya nga mangkon siya sa iyang kung pero niya angkon siya nya ako sa siyang gitudluan sa parte sa family values unta wa ma-apply sa iyang pagkinabuhi kay nagdepindir man siya sa bisyo sa iyang kuha kay trabaho bisyo trabaho bisyo dami siya trabaho nya ang ako na lang ipalutaw dyan ni Ani, na naam ko ni siya anak nga bata nga nag-edad o 3 anyos, mag-unsa na lang, kinsay mo padako, kinsay mo gasto sa pag-eskwila. Isod ka yung kahimtanga ba? Nga ka ng bata nga, aga tayo ang gidong ka na sa ginikana na mahanogan o ginahan, partido, yan po na akong bata, ay, anak na siya kung pagmangkon.
5: Ano marabutan dyan sa imo nga, sir?
4: Pagpipaitan ko.
5: Ano sa pangana ko, sir?
4: Romeo Solasco Pil.
5: Romeo Solasco. Igsoon ka sa biktima, sir.
4: Manghod ko sa biktima.
5: Manghod. Sir, amang pahasong bugikan sa BYA.
4: Daghan kayong salamat, ma'am.
5: Daghan kayong salamat, sir. Masi, sir, Romeo, Atty. Rufi.
1: Ah, Jen, nag-istorya naman sa gagabi, eh, unsa man kung ano nahimo, unsa yung umangkon kung ano itong krimen?
5: Sir, niangkon ba yung pag-umangkon? Unsa man yung nahimo to sa niya, sa iyang iyaan?
4: Oo, oh, niangkon siya.
5: Ngano man lang ito, sir?
4: Tungod sa iyang kabugat sa problema sa iyang pamilya, sa nangahinungdan nga napahimungtan ang akong iyaan, kanya sa maunsang panghitabo, nasakpan sa siya nga nang hilabot sa nang kadahan. Di man ikikaroon rin na itabugod nga nasakpan isa kadagahan ng nasakpan eh. Ang mga kalihukan na nadiha, yung mga batanon, wabi siya mga sakto na sa pangidaron, usungin na silang manguha o bas para ibaligya, para ilang makwartahan, para makasustain sila sa ilang bisyo.
5: So na ho, manasaktan sila sa imong maguwang.
4: Mm. Yeah, dunay kumprontasi. Yeah, dunay na sila previous nga panghitabo. Manasaktan. Unya, karon nasaktan na po. Nya, sa panahon nga bangag gay ni. Kanang sabog gay ba. Dunay na ni siya intensyon sa tigay. Doon na ni kalagot daan sa kung soon kay makasabaan lagi ni sila. Daghan man sila ng grupo nga pagumangkon ako. At ako di gagawin.
5: Saan ba sila, sir, nga nasa sa uban?
4: Wala pa, wala. Iya pa ning yangkon ng siyara. Pero ako mismo, dili ko matuo na siyara na gino ani.
5: So, wala kay pagduda, sir, nga na pa siya'y kuyog.
4: Dili lang kay pagduda. Siguro, gigo na yung kuyog niya. Iya lang yung protehaan ba sa iya pong panglantaw nga makaayo niya, makatigun niya. Pero sa sinuray, makaduot niya kay, siya ay mapirit, mapirit.
5: Attorney Rufil, yun na pa kay tangutan, attorney?
1: Nga nun ko nung iya magiguyod to dapit sa may baybayon? Kung sa may ang tuyo to, iyang imising to, murag iyang i-salvage tong imong...
4: Doon ay intensyon, attorney. Kay human nila pagpatay, ilan yung giguyod, itambong ilas dagat kay kanang mga orasa, taog na siya, dako pa kayo ang dagat.
1: Oo. Oh.
4: Kanang panahon na sa oras na among estimate diri nagpatay na niya mga alas 11 or alas 12 niya paghuman nila nang giguro yung adto padong yung dagat kayo or man sa kayo ng dagat diya man ginisa baybayon sa amuang yuta
1: yung
4: manok Ano pa ni kay napani ka na tubig man niya. Nahurong siya tong natumba lubi nga amo tong lubi to sa diha dapling sa baybayon. Dito ta nagtub ang akong igsuon. Magrabi kayong pagkapatay nila. Ba ang naong na damage ang o niya ang bukton hasta kaduha na balik. Murakog na letter S ang bukton sa akong igsuon.
1: Sus, Ginoo ko. Kadaghan bunal-bunali, mga kapila ka bunal-bunali ni.
4: Mahubjud nga kadaghan na turni. Kay dili man, mabasi man sa damage bitaw sa iyong lawas.
1: Na-autopsy na niya ang imong igsuon?
4: No, nanay autopsy result, pero wala pa lang sa akong posisyon.
1: Okay, okay, mas mayo, no? So, daghan nga mga kwano sa may gigamit pag bunal ko, no?
4: Ubo, kakalang gamiton bitaw nga pagtangtang sa ayuda, pagtangtang sa tiring sa ligid sa truck.
1: Jesus, Ginoo ko.
4: Siya nagtrabaho sa kanang hardware sa akong igagaw, nagpanag-iya sa akong igagaw. Kusani siya dito po ka trabahante nga pwedeng helper, pwedeng kuyog yung deliver. Yung pwede sa himoon nga loblock siya, himo.
1: Pero ilado na ni daan niya, manguha ay ba sa una pa?
4: Oo, oh, kay mamanin, ang mga badlungon diyang dapita. Grupo ni sila niya. Ang uban, dili na mo partido. Ang uban, partido niya. Ang patataran din na mo di atorni nga dili, yung ilabdan ang basa mga baybayon kay maumay makadaot doon na good. Makadaot na siya niya. Mapiktuhan ana ang among mangyuta. Gani karon kung makaari ka, makatanaw ka sa lugar atorni. Grabe na kayo kapahap. Kay halos ang mga balay diri nga di-construct na gamit o siminto. Ang among basa sa baybayon mo, gigamit.
1: Kinini ang, pero ilado po na siya ang adik-adik niya, dahil sa inyong lugar.
4: Well, common knowledge na si attorney.
1: Oh, common knowledge. Wani siya record sa una nga, dapat na siya, nakapasakit na siya sa una pa, or karoon na niyang record?
4: Kung sa akong hibaw, attorney, kay wala naman ko nag-base diri sa tubigagman ng attorney na ang kusyudad. Ang akong hibawan lang nga, usani siya sa mga nisurinder sa panahon sa kuan ni Duterte.
1: Panahon Duterte?
4: O katong tukhang bitaw.
1: Ikaw, Romeo, doon na kay, nakadre ng kabaho sa syudad na, no?
4: Oo, na-attorney.
1: Ikaw, kinamanghuran?
4: Ako'y kinamanghuran.
1: So, sa ito pa kato si Mirna mo, ikaduha, no?
4: O, ikaduha kay ang kamagwangan si Pusipil.
1: Okay.
4: Ang kamagwangan, pero namatay na sa ito, attorney.
1: Doon ay mga anak to?
4: Wala.
1: Kaya wala.
4: Katusya, litao po to.
1: O, litao po.
4: Niya ako, litao po ko, attorney.
1: O, suswad mo mga minyo, kamong tulo?
4: O, wala mga minyo, attorney.
1: Oo, oh. Sumunang siyara na kinusara in town sa iyang balay po si Mirna.
4: Oo. Siyara yung usa, attorney.
1: Wala yung nangawagtang sa iyang balay? Di ba ka ni tulis ang motibo pag humagpatay, gipanguha ang mga importanteng butang?
4: Doon na, attorney. Doon na.
1: Kung sa may mga nangawa dito?
4: Pwede na ko dili lang i-mention, attorney.
1: Ah, sige, okay lang. Yeah, oh.
4: Importante ni siya nga mga kuan, attorney. Mayroon nga wagtang. Ang personal lang niya, Diyod, ganyan dalon-dalon, ang kwarta, wala. Huwag ang iyang katungiyang kuan sa necklace niya, ang pindan, katong cross nga diamond. Ano ito ma-recover?
1: Okay. Sige, kaya ba sino mas mudako pang krimen ini kung robbery with homicide ang mapasakang kaso anis kapulisan?
4: Ang ako, gudong tang tuyo sa danon yung attorney, mamurder yun yung pinagi sa sistema sa pagpatay nila ba? Plano na bitaw nila, gano? Kaya nga nung, sa wapas siya may standby or nanguha diya sa maong baybayon, nga nung nagdaman siya o tubo daan. Ito pa din na sa intensyon pagpatay o sa katao, kung hindi siya magkita na gusto niyang patyon. Na wala may tao, gina niyang siyang magkita, diyan, napita, kaya nga ako, or nung maguwang, kaya, kung iyan na nang, naandan ba nga mag-rubing siya, alas 11 o alas 12, human na pusba na sa kadlaon, pwede ka duha, pwede ka usara ka na mga alas 12, or mausap na siya siya, nagka alas 3, mag-rubing siya, igaw-awit sa iro, mata, mo dagan day na siya sa baybayon, mas light mo na siya, mas lightan man niya, dayo ng area, niya, maginaganay na sila, anak. Karon, wala naman mo dagan kay patyo naman gibnuon niya nga akong igsuon. Duna na intention ko ba pagpatay.
1: Oo. Wa mo ka huna-huna sa una pa, Romeo, nga inyong pakuyugan unta ni Smirna sa iyang balay. Bisag nga mo'y umangkon bakang medyo buutanon, nga mo'y maka or helper baka, nga mo'y makakuyug-kuyug, considering sa iyang pangidaron, babae siyang buhat niya siya na mag-inusara.
4: Oh, ako na nga siyang disabot yun, attorney. Pero ang iyang baruganan, attorney, kaya-kaya yun niya kay. Paano niya siyang akong mag-uwang attorney ka ng dili man siya? Bisan, idara ni siya niya babae, murang ni siya ka ng abtik bitaw, abtik kong yun niya. So, buyes ba, buyes, inana ba?
1: Oo. So, bisan, utiguang na siya, wala na siya manarbaho, doon sa iyo, abot niya, nga pwede lang mabuhi na siya siya mga abot.
4: Oh, doon na rin. Doon naman sa may pakirpi dito sa Barcelay, attorney.
1: Okay. Sige, Romeo, no? Tinudala ninyo na kuhan para mutagam ng tawa na. Lisod po kayo o ginana iyang sitwasyon niya basi makahimok pa naglain pang kadaot sa uban kundi na siya ipreso niya.
4: May among kahadlukan nga nakahimo na po siya sa mong salaod. Maanad na bitaw? Maanad na.
1: Subo kayong pamalandungon kay imong umangkon ang sus Ginoo ko. Ang amahan anak niya murag inyo mga suod na sa giyod.
4: Ang amahan ni attorney 13 yung pagkasuuran ako, ikita din mo, akbay din yung basta sa niya ako mga pag-umangkon. Gani sa panahon sa Pasko, sa mga gagmay pa sila o ang tudkaro nga dagko, basta manuulan ni ako sa panahon sa Pasko, panagaan ni ako sa kwarta. Maglinya ni sila, bangayo, akong tagaan ng kwarta, kay ako manang kalipay, attorney.
1: Ang subo lang pamalandungon ron, wato damha nga siya mo'y nag-unay patay sa imong igsuon in town.
4: Maulagin. Nagisip ko dawat at rin, di ko katog. Nga, mahila ko. Sus, lain kayo sa mati niya. Limpano nang yung hinoon kay ko. Makalimot ako sa ngaan ko. Naay mga tana. Kinsa ganito, anak, labalahan. Biligit ko nisyo na akong panahon at rin. Nagpasalamat lang sa'yo karong panahon na karong minutuha nga. Makatubag pa ko sa imong pangutana sa uban pa ng mga reporter na mga interview na ako. Makatubag pa ko. Eh, dara na ba yan sa attorney? Akit na sa ko 64 karong November. Ah, mag-64 ko karong November 9.
1: Okay, kanus aman ang plano ninyo sa paglubong? Nining mo igsoon nga si Mirna?
4: Karong sabado, attorney. Karong sabado.
1: Okay. Sige, Romeo, no? Salamat sa paghatag panahon na mo sa DYHP o GAFM. Magkausap pa among pasubo. Apil mo sa inyong kasubanan nini panahon na karon.
4: Dugan kayong salamat, attorney. Unya, follower ko ni mo, attorney.
1: Uy, salamat kayo. Oo. Kadabuntag. Salamat. Si Romeo to.
0: Kaya sa attorney Rupil, maoto si Sir Romeo, ang igsoon sa maong biktima, no? Grabe ang iyahang gisaysay po na attorney Rupil, no? Nagalisod po din siya tungod kay pamilya ramang gidnoon niya tanan ang nalanggigit at ang Rufil. Sa pagtuupod niya, nga dili lang kayang pag-umangkon ang gabuhat niini. Mauni lang, giprocess po garoon na po at ang Rufil. Nga mapasakaan na po niyo kaso, pero mato ni Police Captain Pahantoy at ang Rufil, murder gyud ang kaso nga ilahang ipasaka batok ni aning Carlo at ang Rufil. Sa mauna, ang ato ang nakuha ang impormasyon, mahitungod ni ining usa ka pag-umangkon nga miunay upatay sa iyahang iyaandid niya sa lungsod sa Asturias. Kaban ako sa tong Ironman Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ingon man, ang ato ang Rajuman Paul Lauro. Ako sa bang inyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak!
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat. Jane Galliardo sa mong report. Ano to taon, Megala? Ipabalik na kong pulaw ro dito kay basing mutingog na to. Ang gawas na to, mahigala sa iyang kwan. Tagay, may message si Ripol kung panalita ni lugwa na niha. Mura nag umang ni suod sa kwan. Huwag mo lugwa na ng agukoy, ha? I-chat me dire, kitawgon ka na magbalik. Samtang nga nagpaabot ang mulugwa, ako sa i-check si kasamang Lailin Rabanes Aligadas alang sa mga nasakpang na minaos DYHP para mawa atong stress. Karong nga buntaga. Yes, sa kasamang Lailin, kumusta di Alin? Sa imo nga naimutangan, kinsa na mga nasakpan karong nga na minaos sa atong sibiyanan.
6: DYHP RMM Report.
0: Mayon punta ko sa kasamang regimen attorney Rufil, balik diri sa Cebu City North District. Dila yung grupo ng sa mga nawat sa itong mapahalipay, nga bugas, o chorizo! Hindi ko salamat sa yung kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sina Randy King! Kerestel Antipuesto! Rosana Rosiana!
7: Leonardo Manabat o Rebecca San Nico. O para na sa'y kasingi din yun sa DYHP. Saba na po si kasamang Julius Manili, kini si kasamang Lailin Rabanis, Arigada, DYHP, Tatak, Aragon.
1: Okay, salamat Lailin Rabanis, Arigada, sa ibang report. O sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o Gaya FM. O ba na nagita magtiwas, may gala, kay wa nagyod, mulugwa ang agukoy. At ang imay galang tulungan noon niyang gabi sincerely Ate Arlene matagal subi ito sa Jess ang taknas kagabi on o galas Jess kanto sa 12 ang tulungan noong Street to the Point Evening Edition balik kasama ng Binji Tanghian. Sa nga na lamang higalas kinitibok ang puwersa sa DYHP RM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo ko'y belated happy birthday ni Police Officer Shane Abilianusa sa Waterfront Police Station. Ika ni kasamang Kay Susminya as kangilngigan. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHP RM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
6: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
8: Tatak RMN!
9: All the time, RMN kami.
8: Tatak RMN!
6: One radio is favored by all.
8: Tatak RMN! All the way!
9: Loyal kami sa RMN!
8: Tatak RMN!
6: One radio network conquers all.
10: Number one!
6: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
11: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
13: Kun Ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
14: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
12: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
5: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
6: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsa niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Am I speaking with William Hill?
9: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
8: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
9: I have the D3 right here, Life Extension.
3: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
10: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids ug Soul Milks for Kids, alagang Unilab kana. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bio-Dro Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Bio-Dro Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Bio-Dro Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Bio-Dro Herbal Capsule.
13: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bio-Dro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bio-Dro bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bio-Dro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Bio-Trof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
16: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
19: Man, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, yan naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
6: Yun sa man ninyo, Marie.
7: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifis?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadang ko di ay, Marie. Tudlui ko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: sandal, ang super sandal.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kailangan ko mag-withdraw!
5: Himala! May PPI dito!
4: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang himala!
6: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central de Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
7: Zen Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yung dati, dugo sa paginhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongo.
7: Living Testimonies.
10: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi uy kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta mo, inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
15: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo.
15: Ay, wala ko'y sukli.
17: Wala yung sukli.
18: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
21: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuan. ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
14: So, o, ingon na na. Paragis bila-bila.
21: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
21: Ako, 55 na.
16: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila.
22: Hi, hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta ganyong tanan. O sa tanang makiksunan mga kasama. Awhakong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Beauty Soap, Seed Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karoon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa nga nga ime. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si Ime.

0: now and forever!
1: Nanay!
0: Naan naman din yung akong palangging-ging di ay oy!
1: Bless ko, nanay!
0: Taga-santo na. Kasama sa tatay din mo?
1: Nanay! Nagsunod. Hinay man kayo mula ka sa tatay. Mura magibugatan sa itlog.
2: Ay! Iba ko naman yung binda itlog. Pinaliba ko naman, ha?
0: Kumusta naman yung klase na? Kuha ka mag-isot?
1: Na, isa, naglapit man gani ko sa akong classmate, nanay.
0: Nga naman?
1: Sige lang, pangupya na ako.
2: Ay, patawag mo na sila sa classmate niya tubangan sa maestra.
0: Uy, nga naman na?
1: Kusog man kayo mangupya. Nandilimuan ko nga, nangupya siya na ako. Bisag na booking na.
0: Kaya nga noon sa bilang hitabuan di ay nak, ha?
1: Nagtuta man na nga mong maestra kon. Nga nung parehas may score.
0: Mm.
1: Mauto. Pagkalas sa among exam, dito na nabuking ang mangupya di ay siya na ako.
0: Unsa man ang pagkabuking nga di ay, ha?
1: Namanggoy akong question nga nalimot ko pag-answer.
0: Onya?
1: Gitandi ba ni mama ang among test paper kung parehas pag-yun may answer?
0: Onya?
1: Ang ikanapu nga question, nalimot man ko sa answer, di akong ibutang nga nalimot ko.
0: Anya, di kopya po siya mong classmate ang imong tubag.
1: Waman siya mong kopya. Pero, ang iyang gisuwat dito, kuan man kay, mingon man ko siya nga, ako po.
3: Huh?
0: Ansa?
1: Akong answer kay nalimot man ko. Unya siya kay mingon man, nga ako po.
3: Huh?
1: Sa panuon siya nga nangupya na ako.
0: Pagkakidurt, ani.

0: Uy, wow, ka good girl sa mong baby. Nagtuon man.
1: Uy. Ah, liwat yun na ako atong baby dahil liwat.
0: Puyod ka na't eh, liwat si mong mata.
1: Oy, ano man di ay, hindi din na maliwat ako nga, hinuon mo ko sa una. Say, answer sa kukuha ko ba na, sunon ba na ako? Say, hinuon ko. Day,
2: murugas. Sanay, tagayir ako. Nga saw sa kalugar na nai sa nasud nga. Naguna sa letter A.
0: Letter A. Uy, kasayon anak na ko eh. Letter A. Alaska.
2: Huh? Wow! Right sa kong nanay, uy. Ikaw, tatay. Tagay ko nga sa nasud nga naguna ang letter B.
1: Letter B. Bear Branday.
0: Parawag din mo eh. Abi kay Alaska man ko, imo Bear Brand sa parawag yung kandako. Ano sa sunod sa Bear Brand? Unsang litera ang sunod ha? Kay bawka.
1: Pasunod sa B, kay letter C man.
0: Unsa man ang letter C?
1: Karnisyon.
0: Parawag yung ka. Karnisyon, guys.

0: Ingon ani ka hanggaw nga kong bana, may nalang gani kay wag itawang maliwat niyang among anak na si Chichi. Unya to? Nak, paway na ha, katug na. Ugma na sad.
1: Tuwaso na lang ni nako, nay. Damay na malang ni. Hala, hala ang sa tunay.
0: Saman to, uy.
2: Dahil na to?
0: Ambot lang. Kaya naman to, mihagtong ato. Kusog na ba kaayo? Ang saka to?
2: Sos, lubi na sa tong donut. Bungas lubi ba? Tagak sa satong atop.
0: Kakuyaw ba? Nagbatagak ka ang taan na dong, uy.
2: Bitaw day, bitaw day. Dapat ay ko sa nga hapit kung may tagak diri sa tuwang kilid taon. Diri sa kong kilid na tagak ang bunga. Nauba ko ato, wana. Siguro gi kong mabray kong samot.
3: Huh?
2: Sibuha ko ato.
0: Sibak ko yung taho. Sibak ko palayo.
2: Bitaw sila? Hindi kado ko na matagak ka ang tag bungas lubi sa o. Kaya siguro gi ko nung babuang para.
0: Unsay nga na?

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug di sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
0: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
0: Kapalig sa mga butika.
1: DTX 500.
0: Ang tubag.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
1: Epektibo.
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500.
0: Imo sa di sugar cane extract.
1: Ug anti-diabetic property.
0: Gikan sa palaya.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
6: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglain ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
10: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
13: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalida. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
14: dong, kun mao na dong no kinahanglang maputol gid ang lubiha dong kay tan-aw sa daban ako ana no murag katumbahon.
15: Tol gid tanay sa bako matumbaw nya paingures sa to abita, darbe bata taon.
14: Pakiistoryahe si Noy Tino dong aron ipaputolan niyang lubi.
15: Og ma, istoryahe si Tino bayan ana.
14: Dako kay hulgas among pagpuyo ang punuan sa lubi nga naa magbarog duol gyud among pultahan. Pero ang maong punuan nabilong sa yutas among silingan mao nga di may makabuot-buot og putol. Unya?
15: Ayo! Mayo rito no. Mayo noy.
16: Unsay ato?
15: Ana ta kay tuyo nimo noy?
16: Oh, kadiyo ta kay mamurol usa ko. Usabay ato ni mo kan.
15: Pakuan ba noy kana bang kan ba. Noy diri pa kana punuan sa lubi bang na ang barog duol sa pultahan ba. Pila nak tuig noy.
16: Yosa. Adu kay noy. Aga ako pa mo nga kinikanan may nagtanom niya ng lubi ha. Kuan kining na ang maong ang uban na ng lubi di sa unahan maog gihapon kay ngano maunta di ay ha
15: gabi ba ni ba kon tagakan mi bunga buslo taon mong atop taon no nga may nang gay when igo sa taon mo ba
16: unya to
15: blaka no iba blaka mi mabasing matibinga niya taon tagakan mi taon ana taon mga mangyo minimo taon imo lang taon mang imuha mo yun ang lubi, no? Imuha mo yun ang punuan ng lubi. Imuha mo yun ang kanang tanong mo na, pwede iputol na nanay?
16: Anong inyong mga ipaputol?

0: La iyo bitaw. Pero nagharag naman tao na. Punya yang kaharag tao tubong masumubay. Mga dunay mga bunga matagak at tubing masumubay.
1: Dili, oy. Dili ko na pahilabtan. Why magbuot ako kay ako nang maong punuan sa lobby? Punya, ha? Magkuha ang pananamog bunga.
0: Pero delikado mong taon kayo nito, no? Delikado kayo.
1: Oh, huwag na hadlok mo. Mahal, magbalain mo po yun.
0: Ah, nice!

0: Unya sa may pong ninoy tinodong.
1: Pero gabas, di wangan eh. Suryahon at taro. Di mo sabot eh, no? Bida. Gaba lang yung taon na nang tiguangan.
0: Nga no, di ay, di siya musugot ngay paputol.
1: Dili lagi taon?
0: Nga naman. Halo, iwan niya huna-huna ang abasig na yung madisgrasya, anak.
1: Bot ang anak niya. Huwag yung mag-una-una, ang abasig na yung madisgrasya. Ging namin naman ko nga. Huwag hadlog mo, ako balin mo pa yun.
0: Oh, kaparaw.
1: Kaparaw ito kay Dave. Pero gaba lang taong tiguangan na taon.
0: Yung saan mo na ito, anak, doon. Magpaabot ang anay madisgrasya na ito, anak.
1: Oh, di ay. Bida, bahala yun siya.
0: Unya, saan man na?
1: Ako ni sumbong sa barangay.

0: Mchere pre?
1: Oh mana pre? Dari surah pergabat tiga orang. Aku lagi pergi sol tiang tarung. Murah minum suku.
0: Biasa na tawahan na pre. Di magibaw mo sa butawan eh. Nasalig lang mo itagi as lubi.
1: O lagi mo. Ina akong sus. Bidab.
0: Pero
1: suus ko mo lagi bida.
0: Ayan lang pre. Bisa na pre. Delikado gina na pre. Lagam gini ito buwang natagakan na pre. Aguban magani natagakan na. Nabuang.
2: Ha?
0: Pero ang dudong.
1: Dudong.
0: Dudong. Ayan lang dudong.
1: Nakakan nila lubi.
0: Ay, giugsog ulit itong pre rin na no. Wala nga na na. Ah na. Pita pre.
1: Ini mah mo pre, aku disumbung kapitan.
0: Oh nah, yun lang pre oi.
1: Ano pre?
0: Useless. Ha?
1: Huh? Oh, useless?
0: Useless na pre. Kaya ganas no itinoy, asawa na isuos kapitan.
1: Oh.
0: Mao nga. Wag ya pay kapuslanan nimo pagreklamo pre.
1: Asa ti sumbungan ni Ron?
0: Oh. Mao ni pungutan na nga di ko makatubag nimo ana pre.
1: Ha. Mao ni paging paging no pre. Makabalos, sa yabutanan niya.
0: Kabalos.
1: Makabalos ako, anak.

0: Dong, awang bay sa tiguang dong. Bay ni Tino.
1: Maliban.
0: Nay, murag nagpapanday si iyang bay. Murag pausap tingay na niya iyang bay.
1: Biday. Hey, may sir pausap si iyang bay na. Kita ang rublis daw ta na. Ilubi niya taon. Dili mo ni paputulos ka dahan.
0: Mamali na lang ka ta dong.
1: Oo, mamalain mo ta. Nga atom niyo ta. Abida. Iya ka na, iya na tapano niya. Kanang lubi. Midan suod sa tasas sa iyang yuta. Asad, pero... Garag din sa tuwa pa doon.
0: Anyang sa, lagi na to anak, lagi in town. Uy!
1: Lagot, gili ko na niya, David. Ha? Dili kay lubi rin ako tubahon. Hasta na siya, tumbahon ko na!
0: Ay, doon ka nang...
1: Muta nga nang... Sus! Bida, palang tiguwa ngayon. Sige, sige. Ah, iya pa ron, iya pa ron.
0: Ha?
1: Ginuuli, mag-igo na niya, David.

0: Nagagabihan, ang imo rang bahay mo inadao tumayo, pero nagunlag yun na bumbahan yun punuan sa lupin yung bahay na eh.
1: Akong bahay, hape taman unta tumahuman.
0: Asa di lang na itin eh. Importante nga huwag kinabuhi nga nakalas.
1: Magbayad siyang mahal. Iyan ang gituyo. Siya mo nagputol sa akong punuan sa lupin.
0: Kisa mo na eh. Kisa, ano itin na eh.

0: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: DTX 500.
2: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula at adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
5: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tadawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong saon ang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Walay sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
13: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
14: Ginoo ko, may mga tumbas lubitaon. Naapato, padung sa bayo ni Tino o tao. Kubustan ka sa ni Tino o tao, mapakataon mo unsa. Kubustan ni Tino, ha?
15: Wame ni noon, pre. Okay ra, pre.
14: Ay, ginoo ko.
15: May tinay. Ah, musta kang bayikan na, tay.
14: Ah, nagtinay, musta na ka? Ha?
16: Ikaw.
14: Ah, ha? Usap ko ni Tino.
17: Dong, mangunas ni Tino, eh.
14: Nay! Ay, sila pa tuwi dito ng tabo niyo. Ay, mo mga nakuha mo unsa.
16: Oh, usa may lang, burbo, ha?
14: Oh, Nui Tinoy!
17: Nasuko mo na siya ni Mudong, ano mo na siya?
14: Mudong, Nay, nasuko mo ka ni Tinoy!
16: Oh, oh, Raman!
14: Nga, ano ko tao?
16: Ayaw na lang ito. Dili ko masuot sa imong bulsa. Wala, nagtinguha nga maputol ka ng punuan sa lobby. Kaya nakahasol kayo ninyo. Kamura ang gusto kong maputol ka namang punuan sa lobby.
14: Oo, bitaw na yun. Kami bitaw doon. O sa may bote, may pasabot ako sa ilan niyo na putol na punuan sa lobby.
16: Oh, hence, kaya sama niya. Dili ba, ikaw may gusto kayo nga putol ka ng punuan sa lobby? Kaya nakahasol ninyo? Kamura ang doon na kung gusto nga putol ka namang punuan. Ha? Ugwa kumusugot. Gipangitaan nyo pa, ginga maputol ang maang punuan. Ugmao na kini. Eh, kamu'y responsable. Huwag na putol ang punuan.
14: Hindi, ay takag pamasangil na rin Tinoy, no?
16: Huwag ko magpataka.
14: Tanaw, runo na ba imitin siya ng anong putol ng lubi? Oh, iglapas mo na niya. Tanaw, huwag na ba? O gani, sa ato ba? Nakilipunto na ng lubi ang wiyaw-wiyaw.
16: Ato na lang, tas korte, ha? Pangatarungan mo dito kay Iki, ha? Kung yun ka mo.
17: Naunsa?
16: Unya, ha? Kining balay na kung ano tumahan.
17: Balay.
16: Ha? Uliig ninyos gasto ko rin, ha?
14: Oh! Ano yan, baka niya? Sulungan niya! Di ko sinulong kong bayaran ang wiyaw!
16: panganda mo niya. Kaya mag-abot na sa korte. Uli ko sa gasto niya kumay, ha? Bayari po ninyong punuan sa lobe.
17: Wew!
10: Dili may mabayad, ana. Uy, nga nung taon. Nayabag naman yung taong kafiragaba ni Monoy Tino. Uy, unsa may labot na mo, ana, yung taon. Uy!
16: Kamumoy doon ay gusto nga maputol kining punuan sa lobe na ko.
17: Dili, ay! Dili, ginoon na mao. O gisad may mabayad. Bahala ko sa may tamo. Wap me sa, ana. Suluha na din, Monoy Tino. Ang ako, taparong sa tiyan yung wanga. Wew! Ay.
11: Mana among problema kaysa pagkatinuod lang no og gitawon mi labot sa pagkatumbas punuan sa lubi. Daan na baya to nagharag. Unya na timingan sad nga tuas ilang bay paingon ang lubi nga natumba. Sa day na namo di ay. Unsa imong buhaton ani? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Nakasaway man na natumbahan sa lubi? Amen.

0: Bulldog sa turn on.
1: Bam! Good morning, Bam!
2: Hello, my Bulldog!
1: At Jason John, good morning! Dakong good morning, yeah. Kuya Alan! Waka, Dredro! Dakong good morning sa mga naminaw! Avid listeners, namo, June, sa DYHP, thank you kaayo, hatungo din yung number one, gihapon me! Kanyang pasalamat na, Kuya Alan, sa mga mamang pirmi ipalit, sa Don Pepe Tablia, kay Taasang Energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya, ang mga dagko, Kuya Alan. Inom sad mo ha, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kung may lingaw ang baba, ugum-uguman sa Diamond Yema o BM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos mga Macaroni Crunch. Kining tama, tinginin tanan ginama sa Diamond Food Trade Incorporated, Kuya Alan.
3: Thank you kayo ninyo tanan ha. Salamat kayo nga nagpabili Diamond Ming overall number one. Thank you, salamat, salamat, salamat. Thank you kayo sa mga programa saan nga inyong gisunod. Labi na yun sa buntag, unang radyo, unang balita ni Sir Arnold ug ni Ate Ken. O labi na yun sa Straight to the Point ni Atty. Rufil Banyo nga. Dari nyo ang kibutangan yung mga tabang-tabang sa Tanarito Bukidanglan dito sa Jinsan nga naglinog. O nga sila pag yun si Atty. Moy ni Atty. Dito. Nangunay pag-Atty. Dito para ang inyong ipangatag diri sa RMND YHP mo. Inyog yung mahibawaan nga gihatag yung taon dito na mo. Di na no, what taon na binuangi taon niya sa programa ni Mama Ida. Sa sumbunganan, salamat kayo sa mga tao nga mitabang po. Og sa gabi, Straight to Point, evening edition ni Sir Benji Tangian og ni Atty. Buen Alguro. Thank you kayo niyong talagang sa mga tao ni Ma'am Jasmine, magkalimutin ko na, Ma'am Jasmine Mabini Navarro, diha sa Bunbon, nga asawa ni Sir Raul Alibio Isoto. Thank you kayo niyo din ha, sa tanan po natin mga tao ni former Kapitan June Ramos, kada buhat siyang Miguel Pulyar, fertilizer, good morning, di ba niya kap? O sa mga tao nga may ato sa Pimart, kay namalit ang mga barato, kay ng mga palaliton dito sa Pimart, sulbad yun ang krisis nato dito. O niya sa tanan mga tao, po ni Ma'am Shen Pipito sa Brumits Meats. Thank you so much sa Brumits Meats. Sa mga tao nga, litawag sa Brumits Meats, kay nagpalimpyo sa ilahang panimay. Salamat kayo tanan. Kanyang Brumits Meats, limpyo mo guni. O limpyuhan ang imong panimay, opisina, ugod sa panayang mga building. Ang inyohang mga kondominium, limpyuhan na ng Brumits Meats, ba oran na itawagan nyo di at Facebook, Brumits Meats, unya, cleaning services, tayo pala ninyo nyo, tanawan nyo ano, pero tawagan sa inyo. Sa mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito sa siyudad sa Sugbo, basta Toledo, Kuya ni Pepito. O labinag yun sa mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Rick Asnar, Sir Ryan Kanki, nga ilang gigamit nga kapi sa ilong opisina, ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban, ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo nyo talaga sa opisina ni Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Danny Caballero, o ni Kunsyal Ferdi Rabaya, dihan sa Talisay, unya sa diri sa siyudad Sugbo, Kunsyal Francis Espares, o ni Kunsyal Joel Garganira sa Norte. Ang taping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Saint Panyawan Coffee Mix, may ilang gigamit. Salamat kayo, Ate Press!
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Saint Panyawan Herbal Capsule, Saint Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Saint Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas o sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Saint Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuloso sa kadlaw inom. Sa bundag, wala kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ang usay ka kapsula sa Saint Panyawan Herbal Capsule. Hindi pa ni utun nimo, maugyapon, usay gihapon ka kapsula sa Saint Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Mausad sa paimunyang pagpanihapon, inom na po daan ang usay ka kapsula sa Saint Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney og UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Og kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon lawas bas kuba.
3: O sa tanan po na itong mga kaisunan, salamat kayo tanan sa pag-ibog number one sa tuang haplas nga tinuon mo tabang na ito. Muwantang sa panuot pa maul pa nakit sa kalawasan, barikos bins, katul-katul, kutong sa kabataan. Ili, kahit pag ito sa dinggi kong mga haplas na sa said lenamituel nga tinuon yun nga mutabang sa tuang mga problema. Pero sa buta, anharata palit sa butika, di ba din?
0: Tinuon na, sa butika na kita makapalit, pero naagay Facebook page. Ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ila lang itay pa Panyawan Herbal niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Limit Oil, ug Celebrity Beauty Soap labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kay tas kabukir nagpuyo niya. Wa si tika sakyan ng motor. Pwede rin kita maka-order na Shopee?
3: Bang Shopee na lang. Takay the best kayo mag-Shopee tayo. Iyatun pas palimayin na to. Bam!
5: Good morning, Mama Rose! Maligas! Attorney Atan Maligas sa Argao. Mrs. Berinda Basilesco diya sa Bureau of Land sa Argao. Ingo manusap ka ni mo diya akonsyal ko Las de la Cruz sa Montpellier, Argao. Musta ka mo mayong pagpaminot sa itong mga kabataan ng mga estudyante sa Tanawan National High School. Miss Miramontes, Mercy, ang ito principal. Ayaw ka ni mo sa itong mga bata dahil binuna ka mo yung mga school activities. Sa iyong mga ligo, gamit ang Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Doon na ba kami mga blackheads or whiteheads or pugis-pugis? Uy, tumitom mo na pag nasunog ang imong panit. Since Celebrity Cutic Beauty Soap, gawas nga magpabilin ka mong batanon, Cutis Artista, Cutis Porcelana. Since Celebrity Cutic Beauty Soap, mungutan na lamang sa butika, mas maayo, kung imong tanahon yung sudlanan, doon na nakabutang ang label diha, Sid Marketing. Thank you.
3: Okay, salamat kayo niya. Kita mga kaisunan, ang toxin, kay bawa kita, ang toxin may mudaot sa blood cells sa lawan sa tao. Ang cover o photo sa blood cells dato may daotor anang toxin. Unya, kung madaot na namo sticky, mulapot ang atong dugo, mauna igitawag o mag-poor blood circulation. Kahit di ka poor blood circulation ni mo, daghang mga sakit nga mo, takbo ni mo, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong mga balatian. Busak kinahanglan yung kang muinom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balidian, puno sa nutrients nga mga makapaligon sa atong vital organs, aprobado ni sa FDA, registration number FRH0715. Musa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan, nga muinungdan sa imong balidian, nga rin ligon kanunay ang atong vital organs, inom yung tamatang adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule lang pinakagusog. Ang number one nga mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
4: Okay, ang sender na ito karuadulaw.
3: Atong sender at Press, hindi Amy?
4: Amy?
3: Oh, hindi Amy. Ang problema nilang hindi Amy, Ati Press, kaya kanila ginilang silingan si Nuitino na ilubi. Karon ang lubi Nuitino, dugay na kita, no? Pero nagdaharag ba na, Ati Press? Nagdaharag siya ba? Oh, niya, ang iya pagkadaharag, napadung dito sa panimay nilang Amy. O niya, dito, kisa ito ba nga sa bana?
5: Kuan si,
3: si Kanot. Si Kanot. Dito, padung, daharag dito sa padung sa bayan Kanot. Kada tagak o bunga, at ito ipadung silang sin. Niya, muna, ginihangyos Kanot nga, ipaputol taong lubi kasi bakong matumbahan. Karun ang naitabo, Ati Pres, nagdaharag dito padung silang tino. Nabali man ang lubi, murag napungil mo siya, pero dito, tugpa sa bayan ni Tino. Kay ang nagdaharag padung ba silang Kanot, dito punta sa bayan lang ni Tino. Kaya ni Ana, sana sa Kanot sa ginore, may bawan na din eh. Basin o gikuansan, gidungo pagampo ni Kanot, ang pagtugpa, tipra, ang pagtumba dito sa bayan ni Tino. Si Kanot mo, gipasanginlan nga, gipaputol ang lubi padung nito sa bayan ni Tino. Mauni problema rin nila.
4: Pero mailhan man ang gamot, Gulyat. Kung naluka ang gamot, so, ay, putol.
3: Oo, oh, tinood mo tayo. Mailan man na, maklaro, makibaw man ang kuwana na, ang ganang mamutulay lubi, kung noon sa, makita, maging natin pres, tinood, oy. Anong ka mong pising ilan tao na doon ka doon?
5: Ang gingon ni Ate Pres, kung ang gamot na tumba, mailan. Kung nabali, samot sa mailan.
3: Samot, mailan. Kaya buklak mo na.
5: O, apa na yan po sabot. Nga, anong sila may pising ilan? Ang kuan mong gusti gawa nga, kamungkot ko numaoy, nagtigaw nga maputol. O, gumingon pa na, kaya karong kay ikihaman, o, tanaw na to, o, dabatun pang katarong nga gusti gawa nga sila may pising ilan nga, nabali man ang punuan, o naibot lang ng gamot, ano, may gitod ni mo sa mong buktan nga nabali.
4: Magkakapiyutan.
5: Oo, may kapiyutan. Palalitan o kikiha ka mo, Sultan yung tinuod, multimantimbang man ang kurting sa isa daan. Apan, para agad maklaro, mahimong ang mudang upla yung kamukarundayon sa itong pag-ampo. Kaya mabasa man din sa Old Testament, Jeremias 33, verse 3.
3: Mm-mm.
5: Sangpita ako, ug tubagon ko gayod ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wa mo masayre.
3: Tinuna.
5: Sa to really simple kayo ang iyang pagtubag unya, no? Uh-huh. Aray mong buhaton sa pita ninyo kay unsay nga ini yung kaneng maong kaso sa gingo pang ati press og nga ibot ang gamot natumba og naputol natumba kay pagay naputol so ede, ang gamot ug ang punuan ra putol ang hangin mo nakaingon
3: karon
5: og karon og timbang-timbang us kurti may gito dani kanot
3: di man daoy kag bugata niya dugay karaan kuna bahin kay nalubi ah kay karaan man
5: tingali unya nang tubag sa kurti Gulyawat at press mingo tingali amo na noy may pagi paputol imo sa sayo pa dili ta tumutumbas imong balay kay usay ka na mag putol gud og lubi gulat wa man mo kay mo sa tuwa mo lubi dinis inyo no wa may tagas dito sa buwan pagputol ka ning lubi panang nita nang bay at press og nagharag daan padung sa imong bahay hikta nagpisi hikta nagpisi na imong bilad to napita ni putol. Ini kadal sa sinso, aron dili diri mo tuma. Bira hon dito dapit sa may wa pa nulit nang tubang na sa tuo. Tingali ini ka buti tus kurti ang nutel mo. Age pamanas kapitan ug dislamo dis kurti. Inyo ra sanga. Noy, may pagi pa putol mo temprano. Padiri tuma tumbas imong bahay.
3: Okay, taas kay garbos tinopo di gyud pa kay iya ha kuno makakuha pa imong buga na. Hasol ba pero ubuto no naon bam. Iya patunggi pa.
4: Iyo nang naka luy ilams lubi.
3: Ulay. Kuya,
5: oh, ang kaling ingon anak karo sa amo dito sa uslop gulit kay kanang paputol rubi bisag imong tanong pa ngayon ka magpermit.
3: Oh.
5: Mga iba mag permit yung bayad pa kag 200 unang putol ka. Pero kung duol gyud balay, wala na kang kuti-kuti tagana kag permit kay tawo.
3: Grabe na ron ang DNR bam, bisag kanang malimpyo pa ka sa imong mga kadang palita na yung mga sagbot ya, mga bugang, mga ayo pag yung kag-permit, galpiyo ka na
5: lang. Oh, pero kung yung nga nang...
3: Oh,
4: oh,
5: oh. Grabe. Oh, pero palitan na tepres ang lupi.
4: Asa, malimpyo ka?
3: Oh, malimpyo ka sa mga bugang, anay mo ang mga kuhan ya, mga ayaw kag-permit.
5: Dakpun ka, putol mo dakpun kahoy, dakpun ka.
3: Oh, kay baapil ya ko ng mga kahoy.
5: Kanang na ang, ugduol ka ng balay ang lubi nga nagharagdal doon sa mga bayo or kahoy ba, dili dagan ka ikuti-kuti ang permit, kitawgon man na nilang hazardos. Dili na gakuti-kuti. Mao nga, tingali, o giputol pa rin mong sayo, Manoy, mao nito bag tingali niya, ma'am, sir, o tabangan lang ninyo kay mutibang timbang ng kortiana, nga ingnong yun na si Manoy, Tino, nga kung ipaputol pa niya timprano, mahiktan to, babera to, napidire. Natingali, chukot maayo pa.
3: Mayo, gadaharang sa.
5: Ay, tabo na ako.
3: Gadaharang sa.
5: Isagusan ako, guwahing. Giliptikan ko, aking, oye! Salamat mo na kating tulungan nun.
4: Kala ko, I'm puzzle, Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
8: Uguay mo siyagit! Taba! Lohan ka ng gwata sa mango! Magdali! Agwan ka! Grip!
7: Nidagsang ang tulisan.
9: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
7: Kidnapping. Kahilayan.
10: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Tara! Sige pa! Pakitami sa hukbo mong lawas! Gano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ibaw ng musika? Kinsay!
11: Bawdaw ng maskara!
7: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa tahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat, aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Tanit ka rin niyo sa RMN Drama.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
11: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Ingat, tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
14: Zed Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gan motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Zed Liniment.
15: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
16: Tangan siya Zed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
14: Living Testimonies.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
18: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Again,

0: og burahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan kasuway o kikaayo, labi na gyud imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di magool, sana all.
1: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi uy kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
5: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
4: Hindi po kayo gumaling?
5: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3 for longer life.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
8: Tungod na sa super fiber. Super Fiber!
3: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber! Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Osa, naaras si Abel. Sud sa kwarto sa ospital ni Daddy Rafael.
2: Mo ka na, Federico. Nagbantay kang darling Rafael. O gabi ni mo, si Charity di ay ang hinungdan nga dadakpan ang duha ni mo kasakop.
1: Oh, unsa? So duha na silang nagdagdimalas na ako. Nagkabantay ko na. Si Charity og si Abel.
2: Og si Maskara. O si buhato ni mo. Ha, Federico? Unsa?
1: Huta na ka? Ha, pabanahon ako ang dugo ng dapita.
2: Federico!
1: Gusto silang milagro sa takibot gan. Pwes makita nila. Tanaw na itong makadupa ba? Kanang taong nagmaskara!
2: Federico!

0: O sa'y dito po, sarili.
1: Happy to madisgrasya. Nibalik ako dito sa ospital.
0: Ha? Ano naman? O sa'y dito po?
1: Ikasakay na ko sa elevator ang lahat kataw. Mga bastos kista nun. Ha? Oh? Armas pagyod.
0: Kisa sila?
1: Huwag ko kaila. Happy ko po sila. Bihimo mo kong stage. Pero salamat kayo na luwas in town ko.
0: Oh, ha? Huwag kisa'y nagluwas mo?
1: Ang tao nga nagmaskara.
0: Oh, rusak.

0: Ayan ang panabisin mong kagol, sir.
1: Dili ko lang kalikayan, Abel. Tungod kay ang tao nga gihatagan ako sa tanan. Bisag unsay pangayoon, akong gihatag. Pero karon mao dai leader sa ikadlo kang grupo nga mao ang kakibutgan.
2: Did you ko makatuo ba ya, sir?
0: Misan ako, sir. Huwag ko magtuo. Kay, nganong buhato magkarani, ha? Sapian man ka mo, di ba?
1: Huwag batasan. Baka-uwaw lang.
0: O, karon, pinangita na hinon siya sa mga tinugyanan sa balaod.
1: Nananawag ako sa hipi.
0: Oo, unya, sir.
1: Ang tawag sa hipi nga mao'y nakangyul nga giatake ako, Abel.
2: Oh, ngano day, sir?
1: Kadiyot. Sabato si Marga.
0: May gawas mo ito, kadiyot, sir? May nanawag niya.
1: Oh, mao ba? Kung dili ba tungod ni Marga, tingali, patay na ako.
2: Mao ba, sir?
1: Siya ang miam-am ka na ako. Kung wak pa ang pagpangga ka na ako ni Marga, tingali, patay na ako.
0: Sir?
1: Mao ka na ang hiyas nga nakapayabag ka na ako, Abel. Charity, sayang pag-atiman ka na ako. Sayang pagpangga ka na ako.
0: Maayin naman, sir.
2: Kadiyot, sir. Katong imong giingon nga nanawag mo ang hepe, unya mo'y hinungdan nag-iatake ka, nga no, man.
1: Yes, nanawag ka na ako ang hepe. O kipahibaw ako nga, may patong si Federico Siango. ₱500,000. Sa makadakop, patay o buhi kang Federico.
0: Ginoo ko.
1: Wanted, dead or alive.
2: Kinuo ko.
1: Bisan salbahe siya, Abel. Charity, pero gisakitan ako tungod kay giatiman ko siya. Gipad ako. Agitagaa sa tanang gusto. Gitumana sa tanang gipangayo. Og mao kini gisang putan sa kumpagpangka kaniya.
0: Sir, si Miss Marga, niya na siya.
3: Rafael, darling?
2: Sorry nga, nigawas ko. May nanawag na ako.
1: Kinsa ang nanawag kanimo, darling?
2: Ang doktor. Ako mugod siyang gitaksan nga kinahanglan nga makarecover ka sa labing madali. Dali ko gusto nga madugay ka din sa ospital, darling. Tungod kay maghuot akong dukan. Na magtanaw nga, nayo, napakidextrose. Maayo na lang gani kay gikuha ng gitabon sa imong ilong. Oxygen. Para lang makaginhawa ka.
1: Salamat, Marga.
2: Ingon sa nga, murag ikumot ang akong kasing-kasing na magtanaw ka ni mo, Rafael.
1: Ayaw pagpahilak, Marga, darling. Mamayo ra ako.
2: Sir, mo ato sa aming ola, ha? Amo siyang kumustahin.
1: Sige, padayon lang kamo. O ikaw, Abel?
0: Kuyugan ko lang si Charity, sir. Pero, sir, umubalik lang ito rin.
1: Sige, padayon kamo.

0: Marga, darling.
1: Yes, Rafael, darling.
0: Wa manawag si Federico kanimo.
1: Poin, kining.
0: Wa ba siya manawag kanimo, darling?
1: Wa ra ba?
0: Gusto ko makisulti kaniya.
1: Onsa? Para onsa pa men? Ngano makisulti pa makaniya, ha? Nga naghatag ba siya dakong pakauaw ni mo? Naghatag siya sakit ni mo?
0: Marga, darling. Kuan man
1: kita. Kalimti siya. Kasi lagi siya.
0: Marga.
1: Wa siya huna-huna. Kung giunsa ni mo siya pagtagad. Bisag, unsay pangayoon ihatag ni mo. Dili pa lang gani, dugay. Pero may kurta itong imong gihatag niya. Ang imong gi-release niya. 25 million. Pero di ay, siya mo'y leaders, mga tulisan.
0: Kuan, gini...
1: Meaning, giunay ka niyag tulis. Buset siya.
0: Marga.
1: May go pa unta siya sa kilat.
0: Marga, darling.
1: Lamyon pa unta siya sa yuta.
0: Darling.
1: Animal siya. Animal!
0: Marga, ikutasan ka. Darling.
1: Tingnan sa mihuatang ako. Akong dugas kalagot. Animal kid ka, Federico.
0: Darling, Marga, darling. Ayaw pagpalabi. Ayaw. Kalma na.
1: Ihilak ko na lang. Aron makahugaw ako kalagot ka, Federico.
0: Marga, darling.

Matay, nagbansi wag man karon sa newspaper. Wanted to alive ship dirito. Ang leader sa mga kakibot ka. May kanti ako. Half million pesos. Ha! Pusa sa Yunis Pedrico. Kanahan, may kwarta na? Og milyonaryo na? Tulisan pa!

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad! Tap!
4: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon basag ko ni mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili! Klaro, ana?
4: Ako kini Dennis!
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis!
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: buhi ka?
1: No.
0: Abi kog patay ka na dihanggi mugso ka ni Mamela. Wa ka na maginhawa ni atong higayon na, Paulo. Buhi ka! Buhi ka di ay! Paulo!
1: I said, do not touch me!
2: Nay! Nay, Sades! Nay, dali, nay! Barog, nay! Animal ka, Paulo! Mas gihatagan pa ko ni mong igong rason nga dili na makigbalik pa ni mo! Oh. Biya, nagikan din eh! Kinsa man yung pagkaibaw nga ni ako, ha? Kinsa man nagsulti ni mo?
1: You very well know that I have my resources, baby. So no, dili ko ni mo mahimong papahawaon o hingpit sa imong kinabuhi. I am going to be leech sucking you till your blood runs out.
2: Huh. Leech? Linta? Alimatok? Kung ba una, sayon ra kayo kang wad-on sa akong sistema kung mapugos ka pagpilit. Asin ra imong katapat.
1: What?
2: Nagtuo ka nga wak ko masayod kung unsaon sa pagpawa sa alimatok? Nagdakukos ba sa kandong? Nalimot ka? O gumantaw niya kabutangig asin, ibuwadi kas init aron ako masiguro nga mamatay ka gyud.
1: You want me gone that bad?
2: Paulo, dili ka lang buta ko ipasabot.
1: Then, try a little more harder, baby. Kay bisan unsaon pa kunimo sa pagdispatch sa imong kinabuhi. You cannot get rid of me that easily. You're stuck on me, and I'm stuck on you.
2: Paulo.
1: Gusto ka masayod kung hain karon si Piolo?
0: Unsay, hain na nga kong apo, ha?
1: Come back to me. And you will find the answer.
2: Paulo, kadiyot lang! Paulo!
0: Unsay, buting ipasabot siyang gisulti, ma'am.
2: Nay,

0: Kamsa.
1: Napali ka din eh.
0: Asa man di ay ko?
1: Klasiman mo ron, di ba? Liit na kay ko.
0: Di ba ako? Nakapamasugani ka?
1: Kay, hapo naman akong klase. 1 PM pa man. Ikaw kay buntag man. Kay kutuba po man ay mo ah. Nalagi ka. Sige yung kakapsinto eh.
0: Oh good. Klaro ana.
1: Ano naman?
0: Anda, ikapoy ko eh. Nilaay ko. Bako ganahin. Hindi ko ganahin mo sa kwela.
1: Di. Iwilak ba?
0: Kahila ko nang kuy. Bakit sama na nimo? Imo ida sa kong balik ni akong luha. Hindi ko kahilak.
1: Iwilak ba? Ilak na tatnood ko. Awa, tuwa ko si Puno.
0: Ano si Puno may nito ni mo?
1: Ay, luwa day. Awa ko.
0: Ngayon man.
1: Tuwa na noon. Awa. Asa na sa kong naong. Di siyod na pangitaon kay nauga man dahil yun. Di siya kuskwila kay inagukan na tat ko.
0: Sapa diya, uy.
1: Di lang ko skwela, tiya. Kinagukol ko.
0: Di ka skwela? Mamsa, di ka skwela? Ta.
1: Agay! Manakulagi ka! Makabugubi na na.
0: Bright day ka.
1: Saan na? Nya, sige, ano ko magdukol? Ha? Nakuhaan na yung tod na. Wanayin na yung ibili sa akong kabright.
0: Naa, uy.
1: Andaman, bi. Andaman.
0: Naa.
1: Bright pa di ko ron, para ni Muti. Lamat ya.
0: Bright ka. Bright ka sa kabuang ba? Mong kaligo na dito. Yaudto na ha. Hapit na sa pang-imong klase. Dili ka mahimong musoon na ko. Kinahala magkugig ka. Kaya kung maparihas ka na ko nga way grado, way nahuman, parihas unyatang sa kalsada mabuhi.
1: Ganoon mong kuhana.
0: Ansa? Duklon tayo nung ka?
1: Limot ka. Idol di ka. Mga musoon, yugunin mo. Ang ginawa ng mga matanda sa mga matanda sa mga bata ay nagiging tama.
0: Oh, may tama ka! Pero ka lang kayawit da, kayurin ka lang da.
1: So, ano ko ni Mugod, inigdak ko na ko. Manukul naman sa dunya ko.
0: Ansa? Bibi, pahawa na. Pahawa na din, hindi. Ikaw ba, nagdugag-dugag lang kasi kung kagukol ba? Pahawa na din, hi.
1: Asa mo ko paingon, Tibi, kung imo ko pabawaon.
0: Sa skalan!
1: Ato na ko po yun.
0: Hala, ginoo ko. Kabright yung tinuod ni mo.
1: Lamat eh.
0: Nasubraan lang mga atong kuhaan, di?
1: Agay, di, ay!

0: Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Hinaot pa ang taang na gamitin mo sa hustong paagi ang maong kwarta potensyado.
2: Ay, ay! Wala siya ka mag-share na ko!
1: Dilinti na kaamo. Anong mag-share pa man ko nimo?
2: Kaya mga sikanan lang ang nawa na ko. Umakaraan na na. Ambot na ni mo ba? Kung anong minaginot kapagpalit, ana? Ha, bahala ka niya. Bas ako. Dili ko mag-all.
3: E may mga paabangan pas lolo, ha?
1: Sa klase sa imong pagpagkabuhi, imposibleng magdugay sa imong mga kamot ka ng kwarta, ha? O sa dili magdugay, magkamang ka na lang unya sa yuta. Magmahay kastanan mong nabuhat sa imong apuhan.
2: Unsa?
1: Diha ka na.
2: Kabala ka! Kompleto na sa papilis, ha? O kaya nagbalik din eh! Ay nagpakita na ako kay kapoy kikatubang ni mo!
1: Sa good plano, magkikatubang ni mong hambunggiro kang dako.
2: Napala siya dito di ay! Animal ni tiguwanga eh! Pagkapinan pa yung istorya, bisang may biya na. Ha? Saglang hambugiro ko. Kaya may ikapang hambog, masad. Samot, parang nga sobra sa milyon na ako na dawat.
3: Lo, saon tamin ni Lo. Wa naman ka, Lo. Ako na yung magkapahimos ining tanan. Planuhon pa sa nako unya ng imong abangan, Lo. Kaya may nahunaw-naan kong laing negosyo.
2: Lo, ay lang kasuko, Lo.
3: Damitan lagi na ko sa maayong paagi ng kwartaha, nga halin sa mga napundar. Pasilua nga, sa ingon ini nga paagi ko magkakwarta, Lo. Kinahanglan pa man akong dalion ang imong kamatayon.
2: Pero adto naman sa yud ka paingon, ba? Itiguwang na ba yud ka? O niya, gyango ang nguna. Pasalamat gani ka, Lo. Kitungod na ako, wa na ka mag-antos. Sumukaw eh. Nagmumit pag gani ko dari. Kinsa na! Kasamo pa! Kamo! Ay, niya mo mga sir?
4: Lema! Kung isira ninyo ang pultahan, inikuman.
2: Tepa, sira. Tepa! Wa pa man tamo padayon na?
4: Huwag ka ba magkamati? Ipadayon na mo ang among kaugalingon. Wa may makinanglan sa imong pagtugot. Daot!
2: Sir!
4: Daod-daod ang namatay sa lulo ni mo. Pinagadlaw ng sab ang miyagi sukad siya na lubong. Ang adong sabot nga bayran minimo human siyang lubong, pero diyang mibalik mi din sa imong gipuy-an, wa ka!
2: Sir. Milakaw ra ko atong higayon, ha? May uba nag-outing?
4: Outing?
2: Oo!
4: Nagay mo kas pag-outing, bago ka palang namatyan? Bad boy! Bad boy! Hain naman!
2: Ha?
4: Hain ang bayad sa imong utang. Dako-dako nakatutubo kay taon-taon naman tado.
2: Sir. Mubayad ko, sir. Wa ko'y planong daganan mo sa akong utang. May kwarta na ko.
4: Madiay.
2: Oo.
4: May kwarta na ka?
2: Oo.
4: Kwartaan ka na karami kayo na di ay tood. Kibago ka lang nakadawat o bayad. Gikan itong tigo ang nagikan din eh.
2: Unsa? Nahibaw ka?
4: Oo kang, huwa na monitorang imong mga lakaw. Boy, bata kapag yun kaayo. Mga bata, sudlang niyang kwarto, kuha ang bayan sa iyong utang.
2: Ayaw! Ayaw mo pagsos ang kwarto! Ayaw!
0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check.

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw upan pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa kinig. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival formal nang nangayog financial assistance alang sa Cebu City Medical Center kon CCMC building. Sunog na itabo sa saka furniture establishment sa barangay Marigundos, Dakpais, Lapu-Lapu kaganina nga buntag. Samtang dugang pang balita mga estudyante sa Negros Oriental State University campus sa Baay City gipabakwit sa gikan sa ilang eskwelahan human sa miscirculate nga giingon nga hulga sa mao nga eskwelahan. Samtang dito sa kaulohan ang estudyante nga nihimo og shooting o pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University giingon nga under pressure sa mas taas nga grado o nakasinati kini og depression. Kini ang headlines sa atong mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Pili na ako kaihit, tapos sakit na ako kaihit iyan. Pili na ako makatindog, tapos si ating nani na makawa itong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal. EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
17: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumaka bloom sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
23: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
24: Wala kayo sa sandwich ko.
25: Yummy na chicken.
26: Wala kayo sa baon ko.
27: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
28: Lady's Choice Chicken Spread.
29: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
30: Pati Kim!
31: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
32: Made with real chicken and farm fresh eggs pa.
33: Starts at 1350 pesos SRP.
34: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
35: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
36: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
37: United Home. Unilabian.
38: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
39: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
40: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, tungunahon na naning atong lain nga hugna sa DYHP Answer to Win promo. Kay maghatag din mo kay gayunan nga magkaroon atong 200 pesos nga GCash kung imong matagaan o sa ato nga tubagang. Atong simple na yung kay nga pangutana plus sa masuta na to nga imog yung nasunod ang promo mechanics ni ini. Naka-like, naka-follow o naka-share sa atong Facebook pages. Ay kalimot DYHP Arimen Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banio kung niya pagitaa katong yung account niya dun ay blue nga mark check. Yes, kilit si iyang pangalan ha? Kaya mo na ay official nga Facebook page ni Attorney Rufiel. Kinahanglan nga na-share po dino ang ato nga programa karon ang Metro Ratsyada nga maoy magatod sa ato mga labas nga mga balita nini mga orasa. La i-share ang atong program ha kay para ang imong mga Facebook friends din na makakita usab og maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo sama nimo. Okay, usa ra ba sa atong tan-aon po dinigpili na nato og winner sa atong 200 pesos nga GCash. Simple lang yung kayo ning atong ipangutana karon. Oh, nara ni sa atong mga balita nga gipalanog din is kahanginan ang uban na pwede na gipost sa atong Facebook page sa DYHP. So matubag ragin din ninyo. Atong unahon na paghatag ang atong question ni mga orasa. Alam mo'y taas-taas pa nga kay gayunan nga makatubag. Yeah, inyo man ang i-share ng atong nag-live karon nga programa ang Metro Ratsyada. Diya sa comment section, ibutang ang inyong mga tubag. Diyan nang atong pagutana unsa man tong lugar dito sa lalawigan sa Bohol nga matod pa nakadawat og hulga pinagi sa social media post nga ilahang mayor gani dito kay anda muhatag og 100,000 pesos nga reward alang sa makahatag og impormasyon aron mailhan ma-identify kadtong nagpost sa maong death threats sa katunghaan dito sa ilang lugar. So, sa ito nga lungsod sa lalawigan, silingan na ito lalawigan, diri sa Cebu, ang lalawigan sa Bohol. Okay, so gikan karon, pwede na mo nga mutubag sa atong pangutana. Ibutang ang inyong mga answers sa atong live na programa, this comment section. Guys, kasama Gerald Albios Maoy, mo assist na ito, magpili sa makanawat sa itong 200 pesos nga GCash. Hala, sige, tubag, tubag, tubag, kaya ito nang balikan karong taon-taon. Atong oras, alas 12.45 na, ani na ta sa detalye sa itong mga balita. Atong unahon yung balita sa Cebu City Hall kay si Mayor Nestor Archival. Formal nang nangayo og financial assistance alang sa Cebu City Medical Center kon CCMC Building. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak. RMN Report.
2: Kining maong balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3. Formal nang nangayo si Cebu City Mayor Nestor Archival Financial Assistance alang sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building. Ang mayor ipadana usuwat hangyo nga ito nga Senador J.V. Ejercito nga nangayo 450 milyon pesos. Kini humanisusi ang Senador sa CCMC sa maging pipila ka mga adlaw unitanaw sa mga kakuwagan ni ini. Matod Archival nga niyang ipakayo nga financial assistance sa nasunong kagamhanan. Ipalit unyo mga kagamitan sa hospital o guban pa. Sa lego ng mayor ng matawangan ni Ejercito sa gipakayot nining financial assistance o gagiging susama rin ilang advokasya na asayran ng senador mao ang chairman sa powerful Senate Committee on Finance. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kaya kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal ng pagtuon, ay doon ay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo ng mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong pahinundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang kainit sa hilana? Dapat di napadugayon! Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ang iyan ang buwan-buwang pa-premyo sa Iyatsan Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw-gaw kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang Iyatsan products na nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong Iyatsan products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
0: At oras karon, alas 12:52 na. Ang musunod na balita tungkol nato sa DTX 500. Das ma presyon si Bundugoy kabadunay hypertension. Basin ta si min sugar ug basin may diabetes kanyo ra kabay bow. Antas nga level sa blood sugar. Makapagay kinis arterial wall sa mapalapot si Mundugo nga sa nakarason. Nga nung magka hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkadaot si mong kidney ug daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease. Dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kinis quarantine gikan sa palia, nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, controlled po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni Simong Katug. Makapagong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika de Alternativo, Medicina, and Wellness Center para sa libre nga consultation. Kagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang ni sa Maydia Consulum Street sa Sumusini ka pwede matawagan sa 4106866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Atong oras karon alas 12:53 na, balik ta sa itong mga balita PRO 7. Misuway sa kapasidad sa tanan nga mga police station sa Central Visayas. Kung andam ba kinipagtubag nga kung dunay insidente sa pagpamumba, pagpamusil o kapag pang hostage. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Natanang kami tangtayan o tungan nga simulated exercise ang Police Regional Office 7 sa tanan nga mga police station sa Central Visayas. Aron sukdo na ginahagga kapasidad sa pagtubag sa mga dagko nga mga alarma sama sa bombing, shooting o pagpanghulga. Si Police Secretary General Arnold Abad, ang hepe sa PRO 7, nibutyag nga inahaning gituyo gunikan sa sunod-sunod nga mga pagpanghulga sa mga tunghaan, lakip na sa mga incidente, sa shooting incident sa mga tunghaan sa tibuok sa Pilipinas. Una nga susi o ang inahang kapasidad sa pagtubag sa mga alarma ang kapulisan sa Dakbayan sa Tarisay. Din na si Police Colonel Abubakar Mangilin ang ni-deploy sa aga mga sakop din doon ay incidente sa pagpamumba na nakita sa may South Road properties habig sa Dakbayan sa Tarisay. Daling nga na-responde aga mga police apa nakasaway si General Abad gumikan kay Dugay nga nakaresponde aga mga police sa Dakbayan sa Tarisay ngayon niyabot o 10 minutos hinon so, sa ilang pagproseso sa maong area na sector hinon ang pagproseso sa mga pulis apan na ipahibaw ni Aban na kinahanglan nga dalik na makabot ang mga pulis sama nilig na mga insidente. Sunod nga i-check ang kapasidad sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo o ang kapulisan dito sa Lalawigan sa Bohol. Hinon sa pagkakaroon ka sa mangken, nagparayan pa ang himo nga simulation exercise si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, may buti ang na ang kapulisan sa Rekwes sa Sugbo. Sukat pa niya itong nakalabayin mga tuig o nakalabayin tuig, nagbansay-bansay na sila kung ang saan nila pagtumag ang mga incidente sa o kinigawang tawag nila active shooting sa mga tunghaan na kinigang mga pagpanghuga o bakaha pagpamumba, gulikan kay na ilan na kinigang pagandaman sa panahon pa ni General Torre ang nahinong CPNP sa Philippine National Police din ang gitinguha na makuha nila ang 5-minute response time. Bawasan kini ang ilahang nga hinuon karon nga ni pahigayan ng simulated exercise ang Police Regional Office 7. Lakip sa ilahang nga gihimo ang pagpahugot sa siguridad sa mga eskwelahan sa privado man o publiko ng mga tunghaan. Aram alikayan ang naitabo ng insidente sa pagpamusil dito sa Dakbayan sa Sambuanga o gabang mga napit sa Pilipinas, gandunay na hitamong nga incidente sa pagpamusil sulod sa mga eskwelahan. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Radyo Man Arnold Bustamante ng HT, Tatak Arben.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
13: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
16: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon alas 12:59 na. Ang musulod nga balita to ganato sa G Detox Plus Herbal Capsule. Mga timaylan nga ikaw adunay daghang toxin sa bulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw duha ka mahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pagid hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Igwa nang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, ug tangan ka na mga toxin sa imong lawas para imong maangkon ug maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain na mga butika din sa Sugbo, yung manusab sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa ito mga balita, tutukam naglahi nga lugar ang dunay na hitabo nga mga sunog. Sukad pagkaganina sa iyo sa buntag, hangtod sa dayong udto na karong adlaw. Unang nahitabo ang sunog sa saka furniture establishment sa barangay Marigundon des Dakbayan sa Lapu-Lapu. Siyete pasado kaganina nga buntag ang Lapu-Lapu City Fire Office. Kauban ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ingon man, mga fire brigade o volunteers, dali nga miresponde sa sunog para kini mapaong. Na-declared kini nga fire out alas 10 na sa buntag. Human sa gipaygayon usab nga o dayon gihimo ang overhaul operations ang hinungdan. Labot sa insidente sa sunog, nagpadayon pang giimbestiga karon sa kabombirohan. Ang lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni pahinumdom nga to sa mga establishments. Ingon man mga residente nga magpabilin nga magbabirantayon karong mga parahuna, ilabi na kay init kayo ang panahon. Samtang ang laing gitubag usab nga mga alarma sa sunog sa kabombirohan sa Dakbayan sa Sugbo, mao ang diri sa may Gutsan, Barangay Kiyot, Cebu City, ingon man usab diri sa may duol sa saka subdivision, diri sa may Barangay Banilad ning Syudad. Samtang ang masulat nga balita atong kanato sa Vita D Plus sa coffee mix, mga pika gani, labi na human ka nakapaniod to unya samtang nagrelax ka din na, no, gikan ka nag lunch break, ala pag inom pag pangapi una Vita D Plus coffee mix moy imna tungod kay kini nga kape dili lang ka makatilaw sa kalami o kahumot sa aroma ni ini. Makakuha pag ikaw ang mga health benefit gumikan sa iya mga sagol. Aduna kini sangkap nga vitamin D3 matag sa shea sa Vita D Plus coffee mix. Aduna kanay 200 IU nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract. Aduna yung mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gituwag og mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix gidugangan pag ikinig mangosteen, fruit extract na makabato kini sa oxidative stress yung kiniliga pagkadaot sa itong mga cellula, gumikarosab, sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna mga pigarita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Napalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainlain ng mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. At oras karon ala una dos.
15: TYHP abroad ngayon.
17: Kini nga balita hatod kadto sa SED Marketing ang tiga mautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gidid an ang pagsud sa Medieval Alhambra Complex, sumandugang tulo ka mga pagtayog ang niigo sa Southern Granada Province sa nasod nga Espanya. Pipila ka mga building usab ang nakaangkon og mga kadaot sa na asong rehiyon ug napugos ang pagsira sa pipila ka mga museum ug sport facilities human sa maong mga pagtayog. Base sa initial nga datos, tulo ka mga tao ang natala nga naangol sa maong pagtayog. Base sa datos sa National Geographic Institute sa Espanya, ang maong mga linog musukod ug kapin sa magnitude 4. Nito may aging semana gitayog og magnitude 5 nga linog ang historic city of Granada sa Spain nga nakapiktar og pipila ka mga struktura sa maong lugar. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP. Taka Arimen.
18: Katong mong balita, hiatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala hapla sina kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga

0: Arena Tasa! Winner na to karon kay nakatubag kini sa ato nga pagutana sa laing hugna sa DYHP Answer to Win promo na to nini mga orasa. Nakatubag siya, saktong iyang answer, plus nakafollow pagyod sa ato nga promo mechanics. Mo na ka siya may makalawat sa itong 200 pesos nga GCash. Ang tubag ni ini kay Katigbian, no? Ang iyang silingan sa nga lungso diris Balilihan, o appeal po to sa mga nagkarawat o death threats, ang ilang pipila ka lugar dito. Pero katong gimension ka ganina, katumang dun ay mayor nga mitani ag 100,000 pesos nga reward alang sa makahatag ng impormasyon. Mo na ang tubag, ang lungsod sa Katigbian. Busa, congratulations! Kada sakto man niya ang tubag, busa makarawat kinig 200 pesos nga GCash. Congratulations, ganto ni Mylene Fats. Mylene na Fats, congratulations. Ikaw yung makarawat og 200 pesos nga GCash kay sakto ang imuha nga tubag. O niya, Miss Mylene, palihog lang ta o tawag diri, o tawag naman, natawag na noon eh. Chat diri sa itong Facebook page o balik ha. I-send dito ang imuhang complete name plus ang GCash number. Aron ato na to dito masend ang imong 200 pesos nga GCash nga itong pahalipay. Congratulations! So niya, tangin na sa ninyo ha, atong laing hugna sa DYHP Answer to Win na promo sa musunod na saan nga mga oras kay maghatag ninyo magsyansa makarawat og 200 pesos nga GCash. Ayaw kalimot ha, gawas nga makaboost sa inyong immune system. Kining pag-inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3, maminusan ang risgo nga ikaw masakit ni ining cancer. Apilan nini ang breast cancer sa babae, prostate sa kalalakinan, colon cancer, gubang pang klase sa cancer, gadunay direktang koneksyon sa kakuwangan ng vitamin D diha sa ato nga lawas. Gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kadtong mga cancer patients nagyud mutaas ang ilang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang paglawas ug mobalik ang pagfunction sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kini maluya ug mataas ang syansa mga makasurvive sa sakit. Sa mga dunay pasyente ha nga nakasinatig cancer gawas sa inyong mga medication pag-inom og 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matag adlaw human ka makakaon kay makatabang kaayo ka na suplemento gawas sa mga cancer patients kadtong nagtake og maintenance medicine kay nasakit ning diabetes, hypertension ug uban pang balatian makatabang sa pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamto, mahimong mo inom ha sa Life Extension Vitamin D3. Alas sa maayo nga panglawas niya. Affordable kaayo kay 11 pesos lang ang matag soft gel. O niya, sigurado ka lang yun nga inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Tanawa yun matag soft gel. Makakita ba kanina marka nga LE? Kay maunay initial sa Life Extension. Nagpasabot ka na nga authentic ka ng imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Palit ani sa mga butika kay available. Apil na sabdi na sa Life Extension Medical Clinic. O niya, din hapon sa mga Life Extension Clinic na ito ha. Doon ay libre din nga consultation ka na adlaw. Busaan to dito kay maka-avail ka ni ini. Sa pikas nga bayan ka ba kanunay nga ma-constipated, pag-inuman ng super fiber kay pangontra kini sa constipation, ang super fiber sa inupagkain ng andamon. O sa manika sa shea powder sulod ani, kung wala kang usa ka baso nga tubig o niya, imong i-mix dito ang super fiber. Pwede kag mo inom, punbuntag before ka mag-breakfast. Kung naris gabi ka na before, pwede kag matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Pwede pa ta or nagpadayon ta ha pag dawat din sa inyong mga resibo alang sa inyong napalit nga Biogesic, no? Para makapil mo sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. 20 kabuok lang nga Biogesic nga tablet nga inyohang napalit. Niadtong sugod sa Agosto 10 o niya sa musunod pag mga adlaw. Alari mo diri, dadayon yung resibo kay ilisan ta na raffle coupon para makapil mo sa raffle promo. Unya, ang inyong mga Biogesic usag na mga tablet, kinahanglan mapalit ninyo ni ining musunod nga mga pharmacies. Ang 360, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, ang mga supermarkets and convenience stores, 7-Eleven, Alfar, Altura, Evercare, La Nueva, og Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, ingon man, ang Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Ang ato mga weekly winners, doon natay minor winners nga makarawat og 2,000 pesos matag-usa. Upat ka buok ha, sa weekly winners na nato. Ang major winner sa mga weekly draw, makarawa to sabog 5,000 kapesos. Pero dito sa grand draw, ang minor winners, makarawa to 10,000 pesos kada usa. Upat ang mabunot ani. Unya, major winner mo itong makarawa to labing dako ga premyo, 100,000 pesos. Busa ani mo din sa DYHP aron ipaili sa inyuhang din ang resibo sa napalit ninyo ng mga bayo, Jessic. Pailis din ang raffle coupon. Kaya mo na ma-appeal sa atong raffle draw. O yato, first weekly draw, karon na ng Agosto 26. Busa ay paglangan. Pailis na dahil ng coupon din sa atong istasyon gamit ang inyong mga resibo sa inyong pagpamalit sa Bio Jessica Tablet. Wala ba tayo nga oras? Suban ako din sa control kasama Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon. Yatangi ha, kay karon taon-taon, musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran. Radyo mo nationwide. At oras karon, alauna, Jess.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by iBerry.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: This time check is brought to you by iBerry.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
13: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Nga naman,
13: Amari.
14: Ni barato na pod ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna di, Amari. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Amari. Susikin si katuig namang pagpamuhig baboy. Wagid mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
14: Yun sa man ninyo, Amari.
13: Nag-unifins mi, Amari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Amari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
13: Kaayo, Amari. Imagine, Amari, ha? Sa napukabaktin nga among gibi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay Mari. Tudluhi ko.
13: Oh, dahil willing guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
16: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Mac?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas imong sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
18: Seth Living Testimonies.
19: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
20: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
19: Ang said Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
20: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
18: Living Testimonies.
17: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D2 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Hala, Magi! Naoperahan na gina si Inday sa iyang bungi!
7: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
6: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
7: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
8: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga tawagan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
17: Ay, okay, ma'am. Ay, magulak kay kung nag-migot-migot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga itong sunog gamit nga. Pino? O, dili hapdos.
18: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
19: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Life Extension, Vitamin D3.
24: Am I speaking with William Hill?
25: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently. Before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
24: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
25: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
26: Ang kinis na niya?
27: In fairness, nag-glow up.
26: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.

Good morning, Pilipinas! Good morning, world! Yeah, nag-uping ako tiyan. Nag-utom da. Mato ko sa kusina. Kasi nakaluto na si mama. Para makakaon ako.

0: Murag lamig kung taan niluto mama da. Kaysa baho ka lang gani daan, lamig na.
1: Ma, mora lagi glamig ng giluto ni mo.
2: Oh, nagtana day ka.
1: Kaysa guwapa ko makakita si mong giluto, kasi siguro kong alami na. Ako ganang paborito nga, piniritong isda. No?
2: Basta gani imong paborito, no? Abtik, yun kayo ng ilong ni mo.
1: Siyempre ma, ako pa.
2: Sige, sige. Pagsukat na kay mga una ta.
1: Sige ma.

0: Syoganaku. Eh, thank you, Ma. Lamik ke kayo.
1: Sus, patikan pagitan ni mo ta.
0: Di ba guna atik, Ma? Lamik ke basa ikaw ang magluto.
1: Pastilan.
0: Sige, Ma. Ato sa gawas-gawas sa Ma. Magpahangin sa kunya, maglakaw-lakaw. Pahilis ba?
1: Mm, sige.

0: Sukyan ako eh. Pero mo yan. Sige, bato lang ako, no? Para mahilisan ko. Ah, muanto ko sa basketball court. Masito si Martin dito. Pagkidwa ko basket. Ay, sige na. Sige na pa. Lambi na kayo iduwag basketball na para mahilisan ko. Ibusog kayo ko.
1: Sige, bay. Lima naman ta. Sakto, ikaw ang kalima.
0: Okay, okay, okay.
1: Bay, lima na may.
2: Aw, okay, okay, bay. Okay, sige na mo. Ako yung pinaka.
0: Ah, sige, sige.
2: Okay.
0: Op, uy. Okay, ako ang bola. Oh. Akong point guard ninyo, ha? Yeah, ikaw, bay. Pangitag pwesto nga makabakante ka para pasahan ka.
1: Sige, bay.
0: Ay, may sakit ang akong tiyan. Bay, kakakidot, bay.
1: Bay, bay ka daw. Ano sa mga, bay?
0: Ang akong tiyan. Ay.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimanto kay pagkapinin mo, buntag.

0: sayo kape nya utom pag inom na pod ko 3 times a day kape juko nga Paragis Dila-Dila.
1: Sa Paragis Dila-Dila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at na ikaw butang.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: TTX 500 na!
3: TTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
4: TTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butikin sa inyong lugar,
4: TTX 500!
6: Sa Janice, gupay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, TTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat ka sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
7: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
7: Yun sa man yung Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa lapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudluhi ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hit gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita diya nga akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
11: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
10: Testimonies.
13: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
14: Charm, Zap, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
16: Di na ko kakita. Kalit lang og kao pong pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
16: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies.
17: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
18: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
10: Seth Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
19: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
19: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
10: Living Testimonies.
0: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini
2: si Kuya Gulyat ninyo, adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ana ay.
3: Pwede na. Makakas bilay
2: mo ito. Ano ka? No, binta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus at tulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products. Sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
10: Tinood na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko,
11: maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Pagsugod na sa mundua sa basketball, misakit tayo na kuntiyan. Mao nga nahunong ang duwa. Ug ila ko nga gitabangan para nga palingkuron sa kilid. Ug kunya.
1: Ay, kita sa kuntiyan, ay.
2: Nausang di ka, bay?
1: Sakit kaya kuntiyan, bay.
2: Ang sabay? Ano na?
1: Ang butang. Basin sa kabusog siguro nila ko.
2: Masya. Niduwa kag diritso og basketball? Na busog kayo ka? Ano sa mga taong kabay eh?
1: Kaya nga naman dahi ba eh?
2: Delikado ba yun na ba eh? Kaya po ang babaytaw sa among katigwangan nga basta busog ko nga magdagandagan ka apindikon ko no ka?
1: Ano sa bay?
2: Oo ba eh? Dali. Tabangan ka na mo. Hatod ka na mo sa inyo.

0: Naun sa maday ni siya, Martin?
1: Naambot lang ang tiyo eh. Nikalitan mo na siya. O pagani pagsugo na magduwag basketball. Nisakit na yung tiyan.
2: Mga sakit kang akong tiyan.
0: Pastilan ni Mocardo. Busog kay kao niya. May duwa din kag basketball.
1: Maulag iti. Busog ka no kayo siya.
2: Para mahilisan naman lang tako.
0: Nimo ay, nadirekuyog ta. Dadunta kas mangihilot. Basin o gipanuhutan po ng imuhang tiyan.
2: Sige ma.

0: Iya, kesakit.
1: Ay, naon sa man di ay ni siya.
2: Ni sakit ang tiyan manay. Saon? Kahibaong busog kaayo ni Dua mag-basketball.
1: Oo ba? Sige, sige. Ato ko nung kang tanahon, be. Be, isa ka nang imong sinina. Isa ka. Pataas. Gipanuhutan man di ay nang imong tiyan.
0: Unsa manay?
1: Panuhot, Rani.
2: Ay, salamat in town, manay, kung mauna.
1: Ah, ako rin yung haplasan. Mawa rin niya siya.
2: Salamat, town.
1: Niyata. Hinay, haplas rin niya.
0: Sakit. Pero, pero hinoon din doon kay pamatayon. Gihaplasan ni mga kutiyan. Pero sakit.
1: Diba? Okay na. Human na. Ayaw mo kabalaka. Mawaran ang imong gibate.
0: Salamat, panay.

Oh, tuod, wa may sakit ang katiyan. Basin tuod, tinuod itong gisulti ni Manay nga, panungutra yun. Mayon tayo nga, di na mo balik, eh, puti sakita ito. Sakit ni kagapon akong gibati, asin mura kong nanganag sa kasakit. Ay, salamat itawan, wa na. Nawa na yun.

0: Grabe ka sakit sa kuntiyan ya to higayon na, pero sadihang, gida ko ni mama sa manghihilot, o iya kong nagyaplasan, nawa naman pagkaugmaan na. Kaya lagi panuhot ako, no? Ug hangtod karon, wa na mabalik ang akong sakit sa tiyan. Ang akong mga pangutana maukin mo sunod. Unang pangutana, may duwa kong basketball nga busog ayaw ko. Ug sadyang nagsugod ang duwa, may sakit lang kalit ang akong tiyan. Unsa magkahinungdan na to? Tungod ba ka to kay busog ayaw ko nga may duwa o basketball? Di ba din ang maayo? Ikanong pangutana, mingon ang ako amigo nga basta kung nabusog, kunya magdagandagan ka, magka-appendix ko, no? Tinuod ba? Kung dili man gani, unsa mahinungdan? Unsa mahinungdan yan ang appendix? Ikatulo pangutana, siya diyang gida ko ni mama sa manghihilot. Mingon ang manghihilot nga panuhot ra ko, no? Tinuod ba? Kay paghapnas niya na ko, nawa masad ang sakit. Ikaw pa itong katapusan. Sa among gibuhat nga pagsakit sa akong tiyan, wa may muadto og doktor, kundili milaos mi sa manghihilot. Sakto ba to ang among gibuhat? Kay nataiming masabgod nga paghumanyag hilot, nawa raman ang akong sakit pagkauma. Ang ako lang ba, nga basing doon na di ay ko'y laing gibati sa akong pagsakit sa akong tiyan. Unya, wala ko kibaw. Maayo ka nga magpa-check up yung ko og doktor aron nga maklaro? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cardo.
1: Maayo nga dala mga suking tigpaminaw din sa itong programa. Kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Magiguban ako kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kayo sa mga ka drug addiction specialist, o saka medical doctor, o saka psychiatrist. Kasi-kasing pamaagis pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, if someone walk away, itong mga gibulagan, problema. If someone walk away, maybe hitabo di kay tagaanog room for somebody sa imong kinabuhi. Signay mo abot ya, no? Para na nga, kung ang usa kuno ka pultahan, lisod, abilihon para ni mo, yung girog kuno gamay, kay basig na ay durnab na ang adaloy na kayong abilihon. Para na sa imo. Ayong naanay rin yung kinabuhi ya. Ayong pugsa, dili para sa imo. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng alawa, si Cardo. Hingkod ng panuigo ni Cardo, taga Cebu City. Cebu City. May mga taga Cebu City itong kan. Dr. Omar Arcio, mayang pagpaminaw dahil sa Talamban, Dr. Edwin Mingito. Mga taga Blacks, ha? Dr. Ronald Limcho, Dr. Moncho Naharo, Dr. Bing Sanchez, Rudy Amatong, dagang kay mga amigo na mga gwapo ng mga doktor, Dr. Edwin Himino, musta naman mo? Ha? Dr. Dinopol, Marian, si Robert, manahan nga okay lang kinabuhi. O mga taga Kimba Talisay, no? Muna man ako ni Great mga Sabiliano family, mga taga Kandulawan, mayang pagpaminaw. Tagalawaan, gikan niya Ilaken Tigaw, na Tigaw family, si Vicente, si Glenda, si Vincent, si Clarilyn, Violeta Canton, John Rainer Mingito, taga Talisay San Isidro, Barsaluti family, si Dorothy Evelyn Jerome, o si Jamaica Jay, ha? Mayong pagpaminaw. Kinsa pa man ang uban na kung nasa kong listahan, ha? Mga taga Sangat, kumana man sila, mga taga Magdok, pirmi na kung mga silingan niya, no? May pabayaw ni Ma'am Clara Tapangan, EJ Sasan, Rini Sasan. Guwapo ka ni si Rini Sasan. Kung may Rini nga dili guwapo ba? Si Marlon Ragasa, Carding Tantiado, Pita Alferez, Herman Alferez, Michael Toripiel, Merlin Oxibin Lapot. Ay meron ba ng tagaan kung biko aning Merlin da? Kanang kuan? budbud si Julian ug si Alex Ripunte, mga ato mga gwardiya sa Nava, ha, si Suelo Pidil, CB Frances, Marvin Villahermosa, Joseph Bakuli, ang pansakala family diya sa Inayaga Naga, ha, si Dilima Andres Dilima. Alright, so kining uban sulod na lampon, ha. Okay, going back to our sender, si Cardo. Rog panuhot ng problema ang Cardo, ha. Ako lang yung paningkamutan card, ha. E ako nabukupi panuhot to sa'yo. Magpamasahe mga niko, gapon, magpamasahe ko, eh. O napangutanan ni Cardo, ni dua kog basketball, nga busog pa kaayo ko. Usadihang nagsugod na ang dua, ni kalit lang kalit akong tiyan, sakit akong tiyan. Kung sa manday ka ito, hinungdan na to. Tinood ba nga busog kayo nga uduwa dahil nagbasketball, di ba di ay maayo? O di, maayo. Ano yung maayo? Busog kayo ka. No, labi nag-crispy patay mong sundandugay mahilis. Pahulay lang sa kadali. Magduwa nagbasketball dahil busog kayo. Kaya, usap posibilidad na, kaya mo ko itong appendix na, tunggoy-tunggoy-tunggoy na sa side sa itong intestine, masundan ka nini siya whatever masod, kanon or mga parasite, ma-infected ni siya. Mga cause of appendicitis. Kung busog pa kayo, bugat pa kayo, usama ni mo pag-dunk o busog kayo ka. Ha? Di ka ka-dunk. Di ka kaliap. Bitaw. Di ka kaliap. Ako, dula ba yung basketball sa una po, di kayo kumayo. Mas arang-arang ko sa tennis. Pero busog kayo ka, pahuloy sa gamay. May ilis-ilis po ba? Inom tubig, may ilis-ilis yung gabi mo tiyan. Di bugat kayo ka. Maglihok ni mo. Bugat kayo ka. Di ka ma-bikil, di ka ma-injured. So, di advisable nga busog kayo o modula ay basketball o bisan unsang klase nga sports, ha? Ano yung uban gani? Mo ingo nga banana lang imnon, rather kanon. Nganong banana man? It's because banana is rich in magnesium and potassium nga makakuan nga dili ka dali kraman, no? Makakuan ma weaken imong muscles. Dili maayo mo duwa dayon og basketball, dili lang basketball. Bang mga klase ng sports kung bugat kay ka, busog kay ka. Pahulay sa kadali. Kano ang mga tana? Niingon ang akong amigo nga basta busog ko no, kaayo, kaunta, magdagan-dagan ka. Maka-appendix ko no, tinuod ba? Matunggingon ako. Posible, mahugda ang bulalo da sa imong appendix. Kung dili, man gani, unsa may hinungdan na ng appendix. Ano to? Ang appendix is extension na sa atong tinaay. Dili kayo klaro ang function nung naanar siya, but more on lymphatic drainage. More yun ana ang iyong function. Tukod lagi kay, naman sa opening, posible nga masudlan siya o pagkaon. Parte sa pagkaon or parasite ba? Ha? Musod na siya nga ito, matrap na yung nakagawas, mo nang ma-infection. Mo na nga ma-infected, mo na nga ma-inflame, mo na itawag o appendicitis. So, dili na siya sakto mo, bay, na ako'y appendix, bay? Kita ang tanan ay appendix. Oh, kung ma-infected na siya, mo nang gitawag og appendicitis. Para gino, na ako'y tonsil ba? Oh, na-amatay tanan tonsil. Ma-infected na siya, mo nang tawag tonsillitis. Ha? Na, klaro tada. Tunod, ikatulong pangutana. Sa dihang, gidala ko ni mama sa manghihilot. Mingon ng manghihilot na panuhot ko noon eh. Tinood ba? Kay paghaplas niya nako, nawala man sab ang sakit. Ano agitay panuhot? Sa in English pa ni, flatulence. Pero nabag na trap nga hangin. Ito na ko sa'yo, mukha itong mga bad odor. Sa atong tarik na makautot. So, mauna flatulence ang tawag na ni. Sa may pamahagi nga, kadili ta mag-flatulence. Smaller diet lang, dili lang kusog kayo. Kanya, increase imong water intake, deep breathing, onya mga warm water, pwede ra. Avoid talking samtang ka nagkaon, ha? Or samtang ka naginom, nagkaon, avoid talking. Kaya masugutipan ka, ha? Slow down sa mga pagkaon, or don't drink beverages through straw. Dili ko nabi sa bulim mag-straw, kaya makasuyop sa kaghangin. Ay, ngon nila. Toko lang butaan na. Onya, dili ka mo inom, o antacid or proton pump inhibitor like omeprazole o dili na siya advisable kay dili man hyperacidity ang problema kundi panuhot man ka. Kabalik ko kada panuhot na trap ang hangin deng dapita. Tumao na nga tinanan siya makagawas. So dili ni siya tungod kay nagpatungod ka sa electric fan or unsa pa man diyang mga paagi kun dili na build up ni siya nga gas sa atong gastrointestinal tract tungod sa inunta, dili maayo ni mo nga position, diet, ug katong mga gipanggili, ayaw pag sigig tabi da samtang sikag kaon puna kay giinom ay sigig pagtabi kay makuha ng hangin, matrap ang hangin. Sunod nga concern, sa among gibuhat sa pagsakit sa akong tiyan, wala may mo ato doktor, kundi dito may mo ato sa saktong sa manghilot, sakto ba ang among gibuhat? Kay na timing man sa nga paghuman na mong pahilot, na wala man sa ang pagkaugma na ang sakit sa akong tiyan. Ang ako lang ba nga basin doon na di ay ko'y laing gibati sa ako sa atong pagsakit sa akong tiyan. Kaya wala ka ko kay balo. Maayo ka nga magpacheck up ko. May ka mga itong mag-usa ka gastroenterologist. Kinaman sila ay indusko. Sa tawagan na? Induskopy may tawagan na? Oo. Mo-visualize ang problema dahil sa sultin mong tiyan. Pero kung matuo mo sa kung anong mga manghihilot, kaya ako gari, regular man kung magpahilot, kaya kapoy lagi, mawabay pa yung mga sakit-sakit niya, no? Kung walang ka mag-constipation, meaning walay nakabarada sa agi sa imong pagdaloy, sa imong hugaw, I think there's nothing wrong. Wala lay dugo ang imong hugaw, there's nothing wrong. So, ang karang panuhot, na mahitabo na nato, mawaan na siya, if you do a slight massage. O niya, kuhan ka, ang mga ginger, warm water, turmeric, limon, makatabang na siya. Alright? So, nakasabot ka sa explicar ni mo sa toy, kuha na niya, si Cardo, din sa Cebu City. Ang ato sa libuan, millions, kanaminaw sa itong programa, kini akong suliran. Ako si Dr. Rini Obra. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa itong mga RMN program tapos kitang rating din sa itong lugar. So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayo.

0: Mga higala, ania ang mga mensahe alay sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita,
6: ipaubos na usab ang Visayas Power Grid sa yellow alert status karong hapon, hantod sa gabi, tungod sa nagkanipis ng reserves, nga may resulta sa kakuwangan o availability sa pipila ka mga power plant. Sa ilang advisory, gipaibaw sa National Grid Corporation of the Philippines ng NGCP na ang yellow alert status ipatuman kini sugod karong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Ang Visayas Grid kasamtangang nag-operate sa 2,481 megawatts nga kapasidad niini batok sa peak demand niini nga 2,428 megawatts.
5: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Bukinig sa kalalaki ng taga Cebu City. Ang matatampo, nagdasingan nga, David.

0: X500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pabalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
4: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipur sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayon yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika-epektibo, kika-maayo, kika-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ECS.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with North Sinigang Mix.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: 동. Ikaw di ba alam sa itong anak ka?
1: Day.
0: Ayaw siya pa sa akin.
1: Day, Diyos ko.
0: David. Mahal ka yun, ika. Huwag ka itong anak. Mahal ka yun. Mahal ka yun.
1: Jessica, Day! Day! Jessica!

0: May, kuig na mo sa weekend.
1: Ha? Aasam ta?
0: Laagod. Nasa may pailaila ni mo.
1: Di lang ko ba eh?
0: Bay, tulo na katuig. Milabay, suka na namatay yung ibang asawa. Nasitsis ka. Ayaw didi mong kaulingon nga magmalipayon, eh. Yun na.
1: Bay.
0: Sige na ba? Panahon na nga maglingaw-lingaw ka.

0: Bai. Mone akong kiko nimo? Si Valerie. Val, ako miko. Si David.
1: Ay, nice to meet you.
2: Nice to meet you, Pod. Tinood din ang gingon sa imong amigo na ko nga gwapo ka.
1: Oh, ha?
0: Oh, ha?
1: Uy, mauwa om sa tana.
2: Tinood din tao, gwapo ka. Cheers?
1: Oh, cheers.

0: Ako ba? Iman tayo naging ko, no? Kapantay ko ay. Sige na naging mo kuyog ni Valerie. Saman, ganahan ka niya?
1: Ang tinood ba eh? Ako kon. Gaano kong buot niya? O niya, dagang sa butang nga magkasinabot mi. Sa akong tanabot niya, buotan siya.
0: Okay. Kung nahigugma ka ni Valerie, panguyabi eh.
1: Bye.

0: Mana?
1: Val.
0: Ginaan ko nimo. Kung masagot ka, o dawato lang nimo nga kumanak, manguyab ko nimo. O kung imo kong sugdon, mag-ipon ta.
2: David ang tinuod. Ganaan sa kunimo. Sa una pa lang kikayon nga nagkita ta. Nakagusto na dayon kunimo.
0: Tinuod. So, unsa man? Gisugot ako nimo?
2: Yes, David. Ogo, masagot ko nga mag-ipon ta.
0: Salamat, Val. Isuad ako nimo. Buhato na kumunta na naroon. Matagat kagmayong kinaboy.
2: Salamat, David.

0: Val, ang akong anak, si Pexie. Pexie, anak, si Tita Valerie ni mo.
1: Hi, Pexie. Siya na akong pag-umami, papa?
0: Oo, anak. Ganahan ka?

0: Salamat ha. Nagirawat ko din mo si Pexy nga muragi mo.
1: Dili man sad godli sa rigugmaon si Pexy kay grabe man ka sweet bataa.
0: Lagi. Well. Naon to'y plano?
1: Plano?
0: Oh. Gusto nda ko nga mularugas gawas. Aron mas matag ang tamo ni Pexy og nindot nga kinabuhi.
1: Oh. Onsa? Onya. Biyaan ko din mo nga magbantay sa imong anak?
0: Valoy.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yun at lugos ko binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Zen Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxVit Kargado! Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
17: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
16: Hindi po kayo gumaling?
17: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
19: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
20: Ang buot ako ipasabot ba? Magunsa na namin si mong anak kung wak ka.
21: Val, maunta na yakong ilang yun ni mong. Samtang tuwa ko sa layo, ikaw na ibantay ni Pexie din eh. Kung okay ra. Gusto lang kong matagan tamo, labaw pa sa inyong gikinanglan.
20: David.
21: Bako ilang ito mong. Kundi, matagan tamo kalipa eh.
20: Kung mauna. Oh, sige. Okay ra. Basta bayo ha. Dili ka mangita og lain didto.
21: Isaad kana, Val. Mahal kita mo.

0: Kumusta man ka diha?
1: Niabal, okay ra? Nadawat na ni mo akong gipadaga hapon?
0: Ayasan. Thank you kaayo ha. Nakapalit ka ko sa kong mga gusto.
1: Si Pexy, kumusta man? Pwede na ko siyang maistorya?
0: Ako siyang ipalitan siya mga duwaan nga gusto po niya. O niya, may mga sinina po siyang bag-o. Ako bitong kingan nga nanawag ka pero na, busy na kayo siyang duwaan nga bag-o eh.
1: Mawa? Townsend sa kong anak eh. Nahala, sige. Inalaw niya ko kung unsa ikinahanglan ninyo ha, this bye. Aron makabadarayin ko.
0: Okay, Han. Thank you. Pagamping diha, ha?
1: Sige, Han. Kamu po diha. I love you.
0: I love you too.

0: Kunsa? Sugad ba sugad sa imong paglarga diha? Wagi ka magkasway og video call sa imong anak na si Pexie?
1: Oo, bay. Laim na kong feeling, bay.
0: Oo, nga naman, bay. Kunsa ba na imong duda?
1: Wala ko'y magduda, pero lagi na akong gibati.
0: Okay, ani na lang. Aro mahilo na ka. Wato niya ako sa inyo kung makalugar ko, ha? O niya, balitaan na ka.
1: Sige, bay. Salamat.

May among silingan bining chat. Ano mga? Ah. David, ako pa nimo muli ka. Kay naagi dili maunga panghitabo dinhi sa inyo samtang waka. Oh. So may pasabot niya ini. Ngano nakulbaan kong mayo? Di ba mo? Kinala mo pa uli ko. O di ko mapahibaw ni Valerie. Aron ako gin mismong makakita kung nabay dili may yung panghitabo sa amo.

0: Mayong buntag, ma'am. Ako day ang plumber.
1: Naara dito sa kusina ang ripong ako ipatarong. Dali ah, kaya ako'y bisita nga mo abot karon. Laos lang dito sa kusina.
0: Sige, ma'am. Asa may Spexy? Anong mo siya din, eh?
2: Nanti ba? Pwede o niya na lang ko nitiwasan o glaba? Sakit na kayo kong kamot. O niya, gutom na sad.
1: Unsa? Unsa'y unya? Gipakpaon ka ning baya, maulihok di ha?
0: Inuho.
1: Ayaw po sige kinapulan?
0: Kadaot na sa kong anak. Pixie!
2: Papa? Hinaaka? Hinaaka, Papa?
1: David? Ikaw na? Nagpakaroon nun ka nga, plumber?
0: Oh, ako. Aron akong makita ang tinuod kon unsa gyud ang panghitabo. Gisalig na ko nimo ang akong anak. Unya maunay akong makita ron. Gihimo nimong katabang ang akong anak?
1: Ha? David, wa, uy! Nagduwa-duwa raman
0: ni! Yolong! Sukod ka ron, buwag na ta. Upahawa din sa kong panimay. Hayop ka! Ako yung siguro nga bayran nimo ang mga luha ni Pixie. Ang imong pag-abusar niya ug ang pagpasakit niya!
1: David, sorry! Sorry, pasaylo ako!
0: Puso na ba eh! Sayop kayo nga gipasood ka na ako sa among kinabuhi. Nagtuo kong nakailan ako nimo! Wa man din eh!

Sakit kayong mahibawaan nga, mao na dito'y kahimtang sa akong anak. Samtang ang babae nga akong gimahal o gisaligan, nagpakahayahay og mayo sa akong kwartang hinaguan, unya gihimo lang makaluluoy ang akong anak. So kada to, wala gid ko mularagag balik. O karon, mas gipili una na akong mahimong single para mas makafocus ko sa akong anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RML.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ako nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahumanya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May ang King Discarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugen,
13: Emil, and V.

0: ang pangis na Pinoy. Kahit ang kwento mo,
1: ang pangis mo. Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang pangis ng tagumpay.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangkap, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Mau ka mga igalang kaagay ni David nga taga Cebu City o ba sa awit ngayon ka pangayo. Awit ka regalohan, you'll be in my heart. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Ang mong kaagay, gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabo sa direksyon na pasila rekanas. Kamusap mga higala at mga sukig ti pabinaw, kinasing-kasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawi. I-address lang inining tulumanon, handuanan sa sakawi at care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Bolivar, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man po, Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart,
3: retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo kong Gaspar... Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
6: Ayaw kong patiha.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Patak! RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Mang TTX 500 na!
4: Ang TTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug the sugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: yeah,
4: tibatok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500
4: sa mga butika.
5: TTX 500
4: ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
5: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500
4: imo sa the sugar sugar cane extract
5: ang anti-diabetic property.
4: Kikan sa palaya.
5: TTX 500
4: garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto,
5: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: That portion was brought to you by United Home Fresulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Seth Living Testimonies.
6: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawad Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na niya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
5: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
4: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
5: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.

0: og karong sa sumpay ni atong sugilaron. Esquadro!
1: Ipanumpa ko na. Gamagpayad gito niya sila sa ako mismong mga kamot.
2: Dagan pa o mga patsunon ang eskwadro ubos ang mandok ni General Mart.
1: Tinaang lang maunhan ko sila. Bangag sa ilong!
2: Gusto ka? Atong sulungon ang ilang gipuyan karon sa eskwadro, Major?
1: Oh, gusto rito. Anong tili ka na nato, buhaton? Nasuhito ka mag-yot, Glenna.
2: Oh! Ha! Lanuhan nato og tarong. Kay dili basta-basta sila nga ikaaway.
3: Ako kasabot ng sa imo. Pero, Soli, ha? Ako dili ingon talang katali mo salik.
1: Ah, okay. Why problema, Busli?
3: Ako observe sa iya. Kung siya pakita maayong mga lihok, kapunta na siya karon sa eskwadro, kana kamo hatag pasaling sa iya.
1: Okay, Bosley.
3: O sa inyong plano?
1: Sulungo na mo ang gitaguan karon sa eskwadro.
3: Kana. Mawa ka na nindot, Timailan, na siya higpit na luwip sa eskwadro.
1: Igsoon siya sa Marikan Dragon. Ngayon hingboy bangag. Musa angay lang, nga anhi siya musalig sa triad.
3: Sorry lang yun. Nasa pagkakaroon, tinipaw na ako musalig ala bayana. Gusto ko magbuhat nga kumbinsyon sa ako, ha? Hinaot, ikaw, masabot sa ako.
1: Okay na'y problema. Isabtan ko ikaw, Busli.
3: Kisa ka na ba ba'y katosahib king sa iswano?
1: Glenna. Siya si Glenna.
3: Okay. Ikaw na ba sabot sa iya, ha? Bito Gaspar.
1: Oh, Busli.
2: Oh. Nakasabot lagi kayo ko, Major.
1: Sagdilan. Dili magdugay ang mamahimo karaon niyang miyembro sa Markang Dragon.
2: Andam akong gamito na akong nakatunang katakos. Aron mo alagad sa inyong sindikato.
1: Huwag ko magdahong. Ngang simpleng babae na ilhan ko. Mao ba dayon na himong sidekick sa eskwadro?
2: Naimo kong ligon tungod sa nahitabo, Major. Ugas ta gani ang pagkutlo o kinabuhi sa tao. Ako nang gibuhat.
1: Glenna.
2: Andam na kong gamiton ang gitudlo nilang abilidad na rin ako. Aron maunay sila. Gitudloan ko nilang mapatay. Apan pamatsyon ko sila.
1: Glenna, unsa bagit kalahom ang hinungdan? Kung nga nung ingo naman lang ni Ana ang kasuko mo nila.
2: Oh. Ha?
1: Sulti. Tugani ko, Glenna.

Tuwa ng Major. Nakabiya ng iyang sakinan. Pugsun kong magmalipay yun sa kalibutan karon na akong gisudlan. Mas maayo na lang, sabni. Kaysa tuwa ko uban sa eskwadro. Apan makita ko silang malipay yun si Miss Aleya. Pisa kung saon ako upukos sa akong kaugaliman. Aron dawaton ang relasyon nila ni Misael o Miss Aleya. Apan, mangusik yun ang kasakit sa akong dukana. Chilik yun ako, madaw.

0: Andam ka na ba sa itong ikasabutan?
1: Oh, Miss Ella. Andam na. Pero kikulpaan man ko.
0: Dako ka nga akong pagtawad ni Sir Mark. Mao nga, magkagubagin siya ang dakong pagsali nga rin ako. Kung pala yun atong taguon nga ito niya ang atong relasyon.
1: Nagkasabot ko si imong punto. Mao nga, okay. At tabangon na itong akong amahan. Og ato na siyang sutihan, Miss Ella.
0: Okay. Ang sakyan na ka na ni Sir Mark ang iabot.
1: Yes. Niya na si Daddy.
2: Maying adlaw, Sir Mark.
3: Oh, my sards. Mayo kay nasuroy ka din sa bahay.
2: Ah, oh, kaming kauban si Misael, General.
3: Mm-hmm, mao ba? Asa man si Misael?
2: Ah, oh, nagsulti mo sila ni Miss Aliyah, sir.
1: Daddy Mark, may importante kong isulti nimo.
3: Mm-hmm. Bahin sa unsa. Tay pagod, naunsa man mong duha. Ngano ba ang kaseryoso manin niyog mga naong? Hmm? Ihali ha? Miss Hale?
0: Si Aliyah na lang mo imusulti nimo, Sir Mark.
3: Okay, sige. Sulti na, iha.
1: Kuan, Daddy. Hinaot na makasabot ka.
3: Unsa man lagi ka na. Ayaw na gani kong pahinaman, ha?
1: May relasyon naman ni si Misael, Daddy.
3: Unsa?
0: Mau ka na ang tinood, Sir Mark. May relasyon namin si Aliyah.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Labo ng uma. Karang gigasya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
4: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Set Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
16: Ka! Kaya pa ganyan!
17: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
18: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
18: ikaw ang liwanag sa dilim.
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
21: Hinaot ka magadawat ka sa kamatuoran nga mong gitukan karon ni Mudhad.
22: Akong ipasalig ni mo, sir. Gaampingan ginako ang imong anak.
21: Dad, please. Pangayoon ko karon ang imong pagsupot. Dad?
22: Sir Mark?
23: Wa ako'y pagsupak sa inyong relasyon ining Misael. Ihaaliya.
21: Salamat, Daddy.
22: Salamat, sir. Dakang salamat, sir.
23: Misael, nahibaw ko nga luwas ang akong anak uban kanimo. Ayaw in town siya og pasagdi.
22: Isaad ko kanang kanimo, Sir Mark.
23: Mahimong mawa man ako ning kalibutan. Apan naa kang akong kabinlan ni Iha Aliha.
22: Sir.
21: Dad! Dad, please! Ayaw pagsultik ingon ni anak, please. Dili ko kanahan nga maminaw.
22: Magpadayon pa kita, sir. Magpadayon ang krusada.
23: Hinaot paunta nga magpadayon gayod ang krusada. bisan ugwa na unya ko.
22: Sir Mark.

0: gusta kagka umagas pa.
1: Oy, oplok. Ingnan ang agaw ni mong si Misael. Gahapit ko magabaw sa inyong pagpatay sa kong amahan.
0: Sa pwede ay, sige, pamahad. Ngayon, pag-uplok, ikaw rin mati uplok.
1: Hilom! Ay, kung ingnaan, ha?
0: Oy, oy, buliks, buliks.
1: Kasi buliks?
0: Uplok.
1: Eh.
0: Ay, kung tas ay tas isumutingo ka?
1: Ya, matra. Kahilas ba yan yung dauta ka?
0: Oy, Gaspar. Iyanog ng kaspatasan na ito yung mga mahal na priyas mong kagaw, ha? Uplix?
1: Uplix ay, ha? Makitan talang ka, boys hearts. Panitan tayo kang dauta ka. Dimanay ka na uplok.
0: Ikaw lagi ang uplok, kung dili ako. Di kami. Ikaw rin. Naguna yung describe sa mga gagalingon, Gaspar uplok.
1: Makita rin ko na ako, boys hearts. Pero makita ang katag.
0: Magkita na tapon, Pulix.
1: Pulix? Ikaw may Pulix, dili ako!
0: Ikaw lagi, Major Gaspar. Ikaw ang uplok, huwag dili ako.
1: Bantay lagi unya, bitaw unya ka. Bantay lagi unya ka. Pasayawin tayo kas mga bala ining akong using na armas. Uplok!
0: Ikaw ang pasayawin ako sa stage to. Bye-bye, Pulix.
1: Bangag sa ilong! Dili ko magkapaabot og dugay, Busli. Atake kong mga tao nga mo-back up na ko sa akong pagaymuong pagsung sa gitaguan sa kaaway.
2: Ako hatag ni mo katungod sa mga dragon aron ikaw naman do sa ila. Mo ikaw na bahala, ha?
1: Okay, okay. Salamat yung kayo.
2: Sa ako atubangan ang putol nga ulo sa eskwalo.
1: Ha?
2: Kaya o dili?
1: Bangad sa ilong. Kaya yung kayo, Busli.
2: Ikaw buhat, Major Gaspar. Araw makabaw sa iya si Madam Ching.
1: Usta na itod, si Madam Ching. Kumusta naman itod siya?
2: Naamin lang siya na. Siya trabaho gihapon sa tlayan.
1: May linggani kiwa siya mapatay sa eskwadro. Sana yung giransak nila ang residensya.
2: Kada tungkol sa bullet, Prof. Vist, yasol op!

0: Salamat sa pagdawat ni manako, ha, mamita.
1: Ayaw ka na guna-una, na, Aoy. Ikaw ron.
0: Nana ko'y kabalinan. At doon ako mupuyo.
1: Oh, asa man?
0: Sa rest house ni Major Gaspara.
1: Oh, daigli na.
0: Nibalik ako kang Major Gaspar, mamita, inday chikading.
1: Dauroy. Imo yun ang gituyuan, Daiglena.
0: Malipayon ko karon sa ako nakabot na desisyon.
1: So, maudi ay nga mubiya na ka din hi.
0: Palihog ay kong tago sa usag ka attache case nga puno sa kwarta.
1: Hala, uy.
0: Sige na, mamita, please.
1: Magkuyawan lang ko, ana, uy. At tulang tao na ibilin sa lain, girl.
0: Sige nga, please. Muhangyo ko ni mo, mamita. Ikaw rin ang akong kasaligan. Wa nilain.
1: Mahadlok lagi ko, uy. Dadaan na lang ko ng kwarta hagot kung asa ka mo adto.
2: Ayo. Diretso ka ding?
0: Oh. Tingog ni Misael.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nitakda ang dolyo guidelines alang sa holiday pay ning buwan sa Agosto. Ang Agosto adunay duha ka mga nationwide holidays nga mao ang Ninoy Aquino Day sa Agosto 20. Uno, nga usa ka special non-working day ug ang National Heroes Day sa Agosto 31, nga usa ka regular holiday. Base sa Labor Advisory gipaybaw ni Dole Secretary Francis Tolentino, nga ang mga empleyado nga wala na narbaho sa regular holiday entitled gihapon og 100% sa ilang daily wage o inadlaw nga suhulan. Samtang ang Ninoy Aquino Day nga special non-working holiday, ma-apply ang no work no pay principle. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, arang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampabuti o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: Para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: We will walk by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Maggi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all in one, Maggi Magic sarap.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw ni mo, kung sana? Sip-on o dili sip-on?
9: Dili sip-on. Di siguro na mata yun.
10: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
9: Sip-on da yun?
10: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozef C plus 40 na, na eye zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozef C plus 40 with zinc da yun.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
15: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
16: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
17: Lady's Choice Ham Spread.
16: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
18: Patikim!
19: Mmm!
18: Wow!
19: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
16: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
13: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 ibo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DJX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500 duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na. Og ang motabang aron healthy ang blood og naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilabian.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Si Jigmanikad, broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Kuyat, ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis mo na, Sir Max?
3: Ah, lagi, basig glass na ni.
4: Maunang taas mo si Ogar, murang precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo niya lang sa taas mo si Ogar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Guyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
6: Maayon na lang na ay Kidilets.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
9: United Home. Unilabian.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
12: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kidilets.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
9: United Home. Unilabian.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
14: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon para parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
15: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
14: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Hala, Madi! Naopirahan na kita si Inday sa iyang bungi!
17: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi og moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
16: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
17: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
18: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, og tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Oh, money ba?
2: Huh?
1: Yang ka... Bus.
2: Oy.
1: Papsi! Manapog ka man, good! Aray, bus. Aray, aray. Nabungol mo kasi bunal, bus.
3: Paunay angay sa mga kawatan, yasama ninyo.
1: Papsi, papsi, unsagod ni.
3: Unsa may gusto ni mo? Ha? Ipapriso ka ni Johnny sa inyong gibuhat nga pagkawat anang kabang nga waisod,
1: ha? Aray, papsi, aray, papsi. Sakit kinakundunggan, papsi. Sakit.
3: O dili, paigo. Inyo pang gibuslutan ang ilang haligi. Ngano man kini, ha?
1: Aray, puldo, papsi, ay, puldo. Iyam na giniyagun.
3: Ikaw di, ay, ha?
1: Aray, aray, bus. Akong iyaan na ng sugol ako, bus. Kay payag man siyang amahan. Gihimo mga kansiya ni Lulupilo ang ilang mga haligis payag.
3: Unsa? Og inyo ning gikawat?
1: Kwarta man sa amahan ni Tia Alicia. Di ni matawag kawat. Ikuha lang namo ang alang namo.
4: Unya, kinahanglan yun di ay nga buslutan ninyong haligi.
1: Alkansiya man ni. Buslutan yun. Ay, papapsi, sakita, uy.
3: Yelong! Ah! Johnny, nana ang inyong kaban. Dadana na ninyo. Ako na ang mga ipasaylos gibuhat sa inyong payag ining way buot kong anak.
4: Bay. Ano bay?
5: Ang kwarta ba? Ang kwarta. Sige sir, sige. Salamat na lang. Giuli na ninyo ang kaban ni Lolo Pilo.
1: Popsi, popsi, agay sa tita, agay ko buko-buko eh. Agay.
3: Yelom, kung maghimo mo kabuang, kanang dili mo buang na lang yun kayo sa inyong gibuhat.
1: Popsi.
3: Uso may nakaon ninyo, nga inyong mang gibuslut-buslutan ang haligi sa payag ni Pilo.
1: Payag man gihapon sa kong tiya.
3: Pero, gibili na ngayon to kan dyan eh. Busa, dili mahimo nga yanuho na ninyo guba.
1: Popsi, sanwi.
3: Anong reklamo? Sige na. Tambali na ninyo ang inyong mga bunog. Sa sunod, gamita ang inyong utok. Kinanglan limpyo ang inyong agi kung maghimo o krimen.
1: Aray, kasakit. Noon sa man si Papa ni mo, gibunal-bunalan man to, boss.
6: Ayon lang pagreklamo. Hukaw kita agi.

0: bay, mik-mik, mamaway sa tay. Ibutang sa taning atong yayungan nga kaban.
1: Minhood man akong kamot.
0: May gani kay nani, kunitan ng skilid.
1: Bay, wala sa kay buti pasabot siyang pagpasakit ni Dindo o ni Poldo, no?
0: Aw, nawaw, tingali siya. Di siya gusto nga taugon nga kawatan ang iyong anak.
1: Isura sa utok ang Dindo, eh.
0: Daanan na siya sa una, bay, nga yung anak na siya. Manghilabot, bisan di hilabtan.
1: Aw, buangon, gaday ng pamilya, ha? Dali na, eh.

0: Ari. Ari.
1: O sa minakaon si mong amahan. Ngayon nagibunanan mo mo si Poldo sa mong amahan, ha?
0: Nasuko siya nga. Nga among gi...
1: Gikawat ang kaba ni Johnny?
0: Oh.
1: Nganong inyo man sa ning gikawat?
0: Tungod kay... Ang iyaan si Poldo ang... Angay nga managiyas maong kaban.
1: Tayong paragod ni... O, sa mga gating ang naas kaban?
0: Unya. Musaad ba ka nga? Dili ka magsaba?
1: Uy. Nakabati mo ko ni Papa ni mo nga. Nalipay ka ayos siyang nakuas kaban ni Johnny.
0: Kupang bulawan ang iyang nakuha gikan sa kaban ni Johnny.
1: Kupang bulawan?
0: Oh, kupang bulawan.

0: Hindi ana gitas, bay.
1: Ako nang ablihan ang kaban, abay.
0: Gusto kang malakaw ko?
1: Ayo. Gusto ko nga makakita ka sa Kupang Bulawan.

0: makaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Pakiton ko ni mo?
4: Oh! Nianis ilaoms ka man. Sasawag.
3: Naay sikritong compartment ang kaban?
4: Oh!
3: Bay?
4: Dili.
3: Ngano ka?
4: Ang tambun sa sawog sa kaban nga nagisapaw. Mura og natandog.
3: Oh.
4: Abay. Wala. Wala dinhi ang kupang bulawan.
3: Unsa?
4: Nakuha nila ang kupang bulawan, Bemikmik.
3: Unsa?
4: Mga tikasan sila. Mga salbahis.
3: Unsa man? Atong malikon sila? Bay, bay nga nung may utong man ka. Pagklaro diha, uy. Naguol ka, kaya atake na ka diha. Pagsulti, uy, kinadanto na itong dagang bato. Bay, relax lang, bay, ginhawa, bay. Sige, ana. Ayaw pa das kalagot, bay.
4: Nailad ta, bay.
3: Aha.
4: Di mahitabong malipat ko. Dinhito na ako ibutang ang gupabulawan. Di po dos ining panapton nga itong... Unya na din, he!
3: Awa na. Tua na tos may mga kamot, bay. Kana, ginhawag yun. Relax, una. Aron makahuna-una tag-unsay sunod ng muhato na to, bay. Ato ba sila isumbong sa kapitan o ato silang sulgon? Kaniyat, magkuha una kong tubig, ha? Diyas ka.
4: Dindo! Puldo! Traidor Girmuda!

0: Okay.
1: Boss.
0: Okay.
1: Unsa naman tayo ni? Hindi, natakalihiw kong tarong ni boss.
0: Watay may mo. Dili may mo nga. Sukla na kuha ko ang akong amahan.
1: Boss, may pagituwa na lang ito na itong kaban.
0: Kinsam siya magtuo nga. May lain niling sapaw ang sahog. O tuwa dito ang kupang bulawan.
1: Diin man kahagikan ang kupang bulawan.
0: Ah, si Johnny. Si Johnny ang nahibaw ini.
1: Okay, pa ito.
2: Di ah. Ginadaan ta mo.

0: Mainom, Aron. Makakuha ng kasakit sa iyong bunong ka.
1: Mayo kay. May dool ka lang mo, Milche.
0: O nga naman. Doon na kay isubo na ko.
1: Doon na.
0: Onsa man na.

0: Nang hukpaw lagi kapon ka.
1: Naguna-una lang ko sa kupang bulawan. Kabay.
0: Oh. Hukom na di ha. Ansa man. Atong kawatog balik ang kupang bulawan?
1: Di na.
0: Ha? Huh? Kasi di na.
1: Di na ta maguna-una sa maong bulawan.
0: Unsa?
1: Laha lang to.
0: Kibaw ka ba eh? Buta na ganyan mo eh. Madato na unta ka, pero piliun yun mo ang pagkapobre.
1: Anong makasulti mo ka, no?
0: Una, dato ka, kay naman ka gikwintas niya nga mahalon nga sing-sing. Unya, dili lang nato madispatchar kay kuya kung mapriso ta.
1: Mau ba? Aw, gawas lang kung ato ning ipatunaw. Pero, di na ako ipatunaw eh. Ako lang yung taguan na ba eh? Aron, feeling dato na lang ko.
0: Eh. Onya, ikaduha. Ang mga alahas sa box nga gilubong sa ilawom sa kahoy nga nara, imong gihatag ni Lola Emma.
1: Mas may katungod mo sila sa mga alahas.
0: Noon. Pero ikatulo, ang kupang bulawan, nakuha yun sa imong kontra.
1: Huwag doon ako gihatag.
0: Sunawag?
1: Si Milchi. Hello, Milchi!
2: Hello, Johnny. Magkita taog ma. Kaya kita lang duha.
1: Kita lang duha?

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di katatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di katalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang na ko akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-sut ang sangka. Pass-pass ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo og hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexidol Forte!
10: Mas pas-pas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kainit sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: My body.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: WMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini si kasamang Eli Balanos. So, ganyan itong balita ng orasa sa kapunon. Katutato sa Koy Herbal Capsule. Magpakaisayo na ang Museo sa Subo. Labot sa mga programa sa City Agriculture Department kung CAD alang sa kabatanunan sa Lakbayan. Kinigawas po sumurta nini sa mga programa sa nasunong kagamahanan. Nagibatuman sa Department of Agriculture kung DA. Ang DA para yung nabatuman sa Young Farmers Program, Agriculture Scholarship Program, Annual Young Farmers Challenge. So, guman pa. Kini si pagkabahin sa pagpalikunin ni sa Youth Engagement sa Agriculture. Pagsulbat sa aging farming population o pagsiguro sa food security sa nasod. Ang City Council pinagin ni Consul Francis Paris nangayaw ang report sa CAD labot sa kagulingong inisiyatib usap ni ini alang sa kabatanunan sa Lakbayan na sairan niya ang CAD para yung naghatag og oportunidad gawas sa magdasig sa mga in-school o out-of-school youth nga mo padayon sa career ni ini sa agriculture. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaayang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong nga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko maunas makadagan ni kayon kil akong kasangkasing milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawso sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyambaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagkaup, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
14: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
18: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
19: Kondura, kusgan kauban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
20: Strong for the Filipino.
21: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
22: Kung sa

0: Kuan ka nang Tito James. Oh, Tito naman. Ay, pa sila. Don't dance, sorry. Nere, dito, bye.
1: Sorry, Dad.
2: Diyan ka man makatunyad itong imong ipanulti, Chelsea.
0: Ako'y target.
2: Ha? Chelsea?
1: Sorry, Dad. Di na to mausap.
2: Kinahanglan nga di nagkit mausap.
0: Araw-araw kayo. Di, Chelsea. Ready mo. Ready mo, Mr. Johan.
2: Turanding.
0: Ah, ay! Bunlod nga, kibol. Kinahanglan. Ay, kuyawan ako ni Moyo Dong. Ay, nahingan lang ng gubunlod ng kibol. Ay, tugan mo tani mo gubag-gubag. Ay, lagpo tong akong kabuhi. Ay, excuse me sa dong ha. Ay, na to. Ay, kanang, ako magkitaan ko na. Ay, na to.
2: Diha ka lang, Turanding.
0: Ay, bunlod ng pakaan. Ito sila, de Chelsea, tayo. Ano na ba ko'y bunlod ng pakaan? Ay, kakita, anak ka.
1: Kay na, di ay, Tito?
0: Na, ako nang utanag, ipangutan na pwede yung on ko. Shawan!
2: Paminaw to randing.
0: Udong minaw ko, dong.
2: Hilom, ayaw na pag-istorya ko, nag-istorya ko. Kayo pa ko, makikistorya ni mo.
0: Ingon naman ko kang, paminaw ko niya. Huwag ko maingon niya, hilom dahil. Mama ka maingon niya, hilom dahil yun. Paan ba?
2: Naglakaw ang mga adlaw sa pag-uban ni mo ni Chelsea to randing. Mura man o daghan na siyang nakatunan ni mo.
0: Oo, dungoy!
2: Ano man eh?
0: Kung gituluan ko may gunay siya smart, good. Kung mag-mat, kundi ka maaw-aw, mag-matching tuhog na lang.
2: Turanding!
0: Yesong! Naminaw!
2: May mo ba magtinarong ka? Kay kung dilita magkasinabot, mahimo man o mangita kuglain nga muhatod kuha o mubantay ni Chelsea sa iyang eskwilahan.
0: Ayaw. Di na pumusap, dung di na mausap.
1: Daddy, ayaw lang.
2: Huwag kumayon nga mo sagbat ka, Chelsea. Ayaw pagsalig na pinanggata ka. Pagbatol o mayong pamatasan.
0: Bitaw dahi, Chelsea. Kuriki ka.
2: Paminaw, Turanding.
0: Minaw, bitaw ko dong. Minaw ko.
2: Turanding, gisalig na ko ni mo si Chelsea. Di lang kay gusto ko nga makatabang ni mo, ninyo ni Goryo, ngayon mo igsoon. Pero makatabang sad mo sa inyong mga ginikanan og igsoon. Mao nga bugti ipod og kaayo ang akong pagtugyan nimo sa akong anak. Lahi ang pasiaw og lahi ang seryoso nga butang. Ha, Turanding? Kay dili ko gusto nga magtubo siya nga huwa mahasubay sa dili maayo ang iyang gawi og pamatasan. Hangyo unta nang ka. Nga okay ra tingali nga dili nimo bugtian kung unsa may akong nahimo ninyo. Kay huwag man ko magkwinta niya, anak. Kaya nga ako lang na makatabang ko ninyo. And at the same time, kaya nagkinahanglan ko, kamo sa bunta mo tabang. Labi nagit kang Chelsea, nga magtubo siya, nga naasa kaayo, o may kahadlok sa Ginoo. Kaya way inahan nga nagmatuto niya karon. Kasabot ka?
0: Sorry, dong.
2: Mura ka na kinasingkasin na kong hangyo ni Muturanding, ninyo ni Goryo, kay Mumanghod. Okay na, ito ang tangang hisabtan ko ni Muturanding.

0: sila. Ay, medyo nakahilap mo ko ganina sa pag-seremon ni daddy ni mo, James, na ako, dahil Chelsea. Huwag nakaihipod ko sa akong tiba.
1: Nagsugod na po ka, tituturan din, oh. Itong ganda ni kang daddy na, humanjot ka.
0: Ah, hala. Ay, bitaw na, ay, alam pa, pagsaba, agwad. Kita na maglinaban, ay, kitar yung usa ka banay.
1: Unsa nang banay, tito?
0: Unsa nang banay?
1: Oh.
0: Ay, da, banago na ang nanay. Hmm? Banay.

0: Pangyo anang gitaong ko palihog mamarikan eh. Tama sa mukas de Chelsea. Ito silang sakilahan. Kinaunang git kayo ko ni Pari James. Utang buot lang. Kung sa maging table ni mo, mas may pagdiritso unay mo ngayang amahan. Ayaw sula niya, anak. Kidiligod siya ganahan ni mo.
1: Masa idilig ganahan? Nga nagkasuod naman gani hinoon ni si de Chelsea.
0: Ha? Nagkasuod na mo? Uy! Mao ba? Sigurado ka?
2: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow!
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo!
7: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Kinakwento mo! Ang bangis mo!
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosira

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Chicken Spread.
4: Lady's Choice Chicken Spread.
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Nana, nakatanda pa makita ko. Sigurado pa ko. Oo, oh, sigurado gid ko. Kaya kami man may nagka-istorya. Maayo kay siya nako. Oo, oh, kipas lang po nako kinig kaayo. Mao nga, dali lang yung kaayo may nagkasinabot.
8: Imon siya, dili ko makatuo na, Arika. Dili yun.
7: Sorry, Baldwin ha. Kadili importante kung matuo ka nako, dili. Ang may nung ganon. Nga, nagkasuot kami si The Chelsea. Oh, ganahan ko ang Sunday. Ako'y mo ati maniya.
8: Unsa?
7: And I know. Matinuod ug mahitabo gid ni sa umabot ka mga adlaw. Tanawa niya.
8: Mao ba? Oh. Oh. Tanawa niya na to.
7: Oh, sige. Tanawa niya, Baldwin.
8: Ay, napay kalaki ni mo eh. Nastock pa ka ni Pare James. Unsa ka man? Ipagkaubos mag-inay mo ang imong pagkababay? Ako siya minyo. Ay, panghitag paaging matintal ni mo siya. Pagbaton o kawa, uy, rin kami.
7: Mayo pa, hindi ka manghilabot sa kinabuhi sa lahat tao, Baldwin. Look who's talking. At yung manasak ko na ang imong kagalingong kinabuhi. Una ka manghilabot sa kinabuhi sa uban. Ken.
8: Ah, hak mong bihan na eh. Gritso na nog off ang phone. Amo-amo nun sa kasuo naman ni Pari James.

0: Mutok kaben arang Madam Rika Mazer Baldwin, uy, nga ko nagayuhay na sa Chelsea, nagpakita man lang ang akong alaga o respeto nga to niya. Dili kay, suod lagi sila.
1: Mao ba? Aw, salamat. Salamat taon. Kumao na.
0: Ay, mao lagi yun in taon na. Mao yun ay tinuod.
1: Oh, unya. Kadaalagit siya nga. Maganihan ni Dai Chelsea din sa eskulahan?
0: Ah, kwan, kanang may mga higayon. Wow, pero mas naglabigir ka mo ani gid siya.
1: Bidang bayan na, eh. Di ka mamatay konsultihan. Bantayan ang gitawan sa Dai Chelsea, anang Rika Maitoran din, ha? Kay kagwapa o kasiksir ang nag-ayo na niya. Pero ang batasan? Sa ambut lang. Di ka makawag iro.
0: Labi nagpulos iring?
1: Maghinanggaw mga ikatoran din? Ay, yung bitaw na. So, kayo, wala magkatunan ni Dai Chelsea nino.
0: O, pader.
1: O, pader, karon. Kung ilabyo ko ng... Kung ilabyo ko ng spader, ha?
0: Halano, ilabyo, giyod. Ay.
1: O, ang sabay ganahan mo?
0: Ang sa ganahan ako? Kanang labyo nga dilibuhian.
1: Pagka-ahak, bayan ni Maturanding, ay.
0: Simto yun.
1: Mas simto yun ka man, giyog, maigo ka sa kumo, ha? Bakura, magkaya na kong kumo. Masunggo ka man, giyod, ba?
0: Oo. Sige! Sungguha dayon! Ganahan kay kong sungguhan. Aray din ako.
1: Ay, ni Maturanding. Mabayot ikon ni mo, ha? Ako na yung sungguhi, be.
0: Ay!
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
6: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilabian.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayo gahapon ako si Rob Chubab, Joseph Rose, JQ Kiano, sa Tugan Diyos, Brigg, Kero, Kapuna, Hatod Gepo, sa Teta X 503, binibang mamatanon, ang na na idad, mag-Teta X 503 ka. Ang Teta X 503 na ba superior, ang exams, kabaoy, graputin ka sa Basinula, ang pinamastin sa Luz, Batok sa Nalamit Cafe, Radical, sa Gipagabi sa Pulisyug, Liberins, Mabisyo, Sabas, Pagilong sa Alkohol, o ang pagpanabago. Sabtong na balita, palaipa ang misyon sa mga sakog sa Bureau of Fire Protection sa Kukulasyon na Fire Station. Kung sa inundan sa Kukulasyon of Sosa sa pabrika kagabi, diyan sa may barangay Libo o sa Libo, barangay Tayud, lungsod sa Konsolasyon. Ang nasunog, baho ang storage na dipalia sa Sosa ka Erlin Tua, kung isyon si Parong sa Gawar ko din nagsugod ang kayo, ibanaman ang kapin sa 10,000 pesos sa ang danyos. Sa maoga sunog na dawat ring maoga alarma alas 6:21 og na control alas 6:34 samtang gi ubos kini sa first alarm tapos wala ni kitaho nga dunay naangol og na apektuhan nga mga panimay atol sa maoga sunog ka atol Dios gray karoga puna atol grato sa Tetex 513 ang Tetex 513 champion ni Pusyon. And I won 4.3 million or a finish Santos. And the people in the contrast were fair and the government is about today. So, Satetex 500, the latong panit na mataon, internal organ na yun. And Satetex 500, limited batas in the betas, paralibre disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, paralibre disease, kidney disease, gastric formation, RTCGT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. And Satetex 500, ang sekreto! So, magag. Wapu.
9: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
11: Maayo na lang na ay Kidilets.
12: Chewable paracetamol and candy flavors.
13: Di ko mabala ka.
14: Kay dali rin pa inom.
15: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilets.
22: Chewable paracetamol and candy flavors.
23: Di ko mabala ka.
24: Kay dali rin pa inom.
15: United Home.
19: Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
26: Kargado.
27: MaxVit Kargado.
28: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
30: Na ay high cholesterol o diabetes?
31: Oh no!
30: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
31: Yes!
30: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
28: Unilab quality yan.
29: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
32: To another, it's giving confidence. Myra Era. G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
33: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasa kong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karimtan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
9: ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mabali sa mga butika.
10: Gigutom na ba?

0: Joey ni Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinaka duol nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tungtong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Zen Living Testimonies.
19: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
20: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
19: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
20: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
18: Living Testimonies.
21: Pinakabaratong data
22: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
21: Bagong user,
23: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
24: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS.
27: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
28: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
29: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Unsa? Nang Marta, si Ayesa ang tanan para nako. Si Ayesa ang gusto kong ikauban hangtod sa kamatayon.
2: Ingon anak, yun ay kamahal ni mo ang pangasawon nun sa imong magawang?
1: Oh, nang Marta.
2: Kinuo ko.
1: Ako ang una nagkailan ni Ayesa nang Marta. Una ko palang pagkakita ni Ayesa, gaan akong gibati para niya. Malipayon ko ba niya?
2: Ha?
1: Ug nakaingon ko sa akong kagalingon, nga may abot na yun ang babae para nako.
2: Maudiay nga nilimtan na ni mo si Kara.
1: Wa ko malimot ni Kara nang. Pero lahi ang mga gibati na ako kang Ayesa. Pero hindi pa layo siya ni Kuya Hans na ako. Nalingkamot ko nga maangkol ang tibuok kasing-kasing ni Ayesa, pero sa ikadawang higayon, bidaog si Kuya Hans. Nailog na sa niyagikan ako si Ayesa. Huwag ako, iyang gipresos kami niyoon uban kang Claire.
2: Tungod kay buutan kang misunod sa mando sa imong magkuwang.
1: Unsa may akong mahimo batok ni Kuya Hans nang?
2: May mahimo ka, Kent.
1: Nang Marta.
2: Sa ako nang giingon na dako ka na. Og imong responsibilidad ang imong kinabuhi. Ikaw ang magbuot kung gusto kang malipay o dili.
1: Nang Marta.
2: Dili sa ingon nga milaban ko ni mo. Pero sa akong nakita, kinahanglan mo supak sa kapanagsa sa pagbuot sa imong magkuwang.
1: Nang.
2: Pero sa akong tanao, uwahin na ang tanan. Tungod kay gitugutan mo si Hans nga prisohon kas kami niyoon, nga mo'y maghatag ni mo o kahasol hangtod sa hangtod.
1: Husto ka. Wala ko'y mahimo. Pero husto sa ka, nagkinahanglan mo desisyon ako ka. Huwag ang pagtago lang una ang gusto kong buhaton karon.
2: Ikaw ang mahibaw.
1: Si Kuya Hans.
2: Imong tubagon.
1: Dali lang una. Musamot ang kaugot sa kundugan kung makabati ko sa tingok. Ibahon ako kung sa iyong tuyo karon.
2: Unsa?
1: Iyan sa kong manduan. Natunlun ang gibuhat nga pagpangilad ni Claire. Pugsong ko sa kabarog na amahan sa bata nga bisan usaon. Dili yun ako. Sorry sa anghel. Pero dili ko sa madawat nga akong anak ng Marta.
2: Imo nang katungod. Ikaw ang mo desisyon sa angay mong buhaton. Aron wa kay tawo nga basulon kon bati ang mamahimong resulta.

0: Hilom na, bebe. Hilom na, chocolate.
1: Hiloman ang pata ng aswan.
0: Ako na pitang gipahiloman, pero di magimuhilom, ay.
1: Dada-dada,
0: silaway na. Uy! Babayo, ano? Ipalabay naman nun ang iyong anak. Abi kay dili man niya magamit aron magunita niya sa dunggan ang iyang bana.
1: Ipalayo na, ma! Nabuni ang panagkot aron mamatay na.
0: Uy, alagay! Mamatay ba, Oroy? Ay, ako na lang na ipalayo!
1: Ilabay na sa pampang!
0: Ikaw may angang ilabay sa pangpangbabayan ako. Kahinundan ng pagkainahan.

0: pag si Kep. Sa ko buhaton, aron mo balik si Kep din ni.
1: Hello?
0: Hans, o, saman, nakita rin mo si Kep, wa?

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat so pat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
10: Sulti na. Saan ang nagigibuhat niyo?
11: Sorry. Sorry. Please, tabangi ko. Wala ko may bawas akong buhaton ron. May gawas ko sa ospital nga wa si Kent.
10: Okay. Abot ako din sa Vice Pampang. Muna ko.
11: Salamat, Hans. Magpaabot ko ni mo.
10: Sige. Nagkakaroon hapon.
11: Sige. Bye.
10: Bye.
11: Si Hans na lang din ang akong paglaom ini. Dili mahimong mubiya kay ni Paikent. Asawa na ko niya. Kung ang paglabay ko sa itong mga bata ang buktong paagi nga mubalik si Kent ako, ako nang ilabay!
12: Yaon siya naman kahali si Hans sa suwo sa kwarto siyang amahan. Agay. Klaro kayo nga nang ipuntag ang mga butang sa suwo sa kwarto. Ahay. Ah. Ay. Ay, Dong Hans, ay maayo kayo may gawas ka.
10: Una ka, Kulo.
12: Kao nuna.
10: Dali na. Dadali ko.
12: Sige.
10: Ikaw na'y bahala din sa baylo. Basig, badugidugay kong balik.
12: Eh, mau ba?
10: Pagitawan pa na ako sa siyudad si Aisa.
12: Sige nung. Nung tambag lang ning ako, ha? Oh. Ayaw lang yun pasakit si Inya Aisa, ha?
10: Ato na, Kulo.
12: Naunsa naman yung taon, eh. Huwag man mo tumpag. Huwag man mo siya ang nagilit niya pasakitan si Aisa.

0: Agoy, agoy do dong anong mihilak na masag ka do dong. Masoko na sa bangimong inahan ron nga dele, masabot. Ay, hilom na dong. Ayaw na pakihilak ka.
1: Masalong sa
0: nang
1: bata. Ito ang nalagay. Mihilak na
0: masalang ng aswan. Ah, oh, ma'am. Ako ang lagi rin pahiloman. Hilom na dong. Bidali-dali-dali dobe. At utas sa dapit, dapit sa manggahan. Dool sa git. Siyaro ba kabati pa ng inahan ni mo, way batikon?
1: Ilabay na bata alagad!
0: Na, naunsa na ni Rondong. Ipalabay na mga kasi mong inahan dong, oy!
2: Ma?
0: Ay, kagang! Ay, sasad, oy! Oh, ikaw na!
2: Oma, salamat nga. Nadagi din mo ang bata, ma.
1: Natabati pa ko sa tingong sa bata ng ason! Ipalayo lagi na! Ilabay na sa pangpang!
2: Ambi ang bata, ma.
0: Usa?
2: Dili man welcome ng bata agni. Ambi na. Ako'y atiman, ana.
0: Uy, pag-sure na ayin sa uy!
2: Haoli kay ma. Ambi na, dali.

0: Salamat. Nagpahuway na akong tungkad sa hilag sa bata. Oh, may sakyanan nga may abot. Oh. Niya na si Hans. Hans! Hans!
1: Huwag din mo pa uli si Kendrick.
0: Huwag yun. Hans, maluwi ka na bangi ko. Dili mo tubang si Kent. Muring ang iyang cellphone, pero dili niya tubagun.
1: Niya ko aron mamati sa imong sugilanon, bahin sa imong anak, Claire. Oh. Ano nung fine early?
0: Hans.
1: Andam na kong mamati ni mo.
0: Una sa tanan, pasaylo ako nga. Ngahangtod ni mo na makapo. Huwag ko magtuong ha. Nga langyaw ang bata nga akong ipanganak.
1: Kinsang langyaw nga amahan sa bata?
0: Huwag ko kaila.
1: Unsa? Huwag ka makaila sa amahan sa imong anak?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by United Home Kitlets, chewable paracetamol in candy flavors.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Mag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: This time check is brought to you by Presto Creams. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara kasini, wala kagid perdi.

0: bilang kilos karne?
1: 500.
0: Hulo.
1: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, o uban pa.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
5: Bayutrong Herbal Capsule.
7: Dayanda, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayo, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
7: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
11: Bugas-bugas, akong katul-katul,
12: DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayo sa bugas-bugas,
11: akong katul-katul,
12: DTX 500.
11: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
12: DTX 500.
13: Sa Janice, dugay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
14: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog. Smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guapa ka. Stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940. 0940-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Stop online.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ng Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Na ay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
19: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
19: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
21: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Nilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with Biogenic.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
12: Maayo na lang na ay Kililit.
13: Chewable paracetamol and candy flavors.
14: Di kumabala ka. Kay dali ray painom.
9: United Home.
15: Unilab.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
22: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahaponon.
21: Headlines.
22: Ulohan sa ato mga balita, si Cebu City Councilor Philip Zafra ni question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Usa ka babaeng magtutudlo sa lungsod sa Mindanao, gidakop human malusan og warrant of arrest sa kalapasan sa Social Security Act of 2018 human usa ka trabahante sa yarda ang mikiha kaniya kay wide contribution sa iyahang SSS. Dagpayan sa Mandawi, suportado ang vaccination campaign sa DOH. Magkat ang mga headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Adlaw Miyerkules, Agosto 19, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon diha mga kasama? Naminaw sa ilang mga radio karon 612. Maayong hapon kaninyong tanan. Ingulman sa ato ang digital platform. DYHP Arimon Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamuna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Standby sa itong DYHP Answer to Win promo. O gingon man, standby mo diha sa ato ang mga pamaagi o pag-apil sa atong promo. Nadalit ka na ito sa Biogesic, DYHP o IFM. Kangkutlag mga dagkong mga papremyo. Sugod karong buwan na hangtod sa sunod buwan mga kasama. Ariyo na ta sa detalye sa ato mga balita. Cebu City Councilor Philip Zafra ni question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Samtang sa di pa sa mong balita, ari una ta sa laing bahin, gumikan kay day usa ka babaeng magtutudlo. Gaming ganilya, gidako pa man malot sa nag-warrant of arrest sa kalapasan sa Social Security Act of 2018. Adunay usa ka trabahante, Mikiha, gumikan kay Y contribution sa iyang SSS. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
0: YHP RMN Report.
5: Magtutudlo sa sa mga tungaan sa lungsod sa Minglanilya ang dalagpan naman malot sa Kiriguaran Tubares nga gilabatan sa korte sa kalapasan sa Section 22 Republic Act 11199 kung Social Security Act of 2018 sa Puruka Bumbil, Barangay Pakigni, lungsod sa Minglanilya alas 6:20 sa gabi niya tung Huwebes. Ang nasikop ilang nga si Alias Ami, 35 anyos binyo, magtutudlo sa sa mga tungaan sa lungsod sa Minglanilya. Ang mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office sa magpangulo ni Police Lieutenant Duel Bautista ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlit miserve sa warrant of arrest sa akusado na gilawatan ni Judge Joy Angelica Santos Doctor. Ang presiding judge sa RTC Branch 66 Rakbayan sa Talisay piritsahan itong Agosto 12, 2026 nga doon nagitugot kapiyansa nga 60,000 pesos. Sigun sa usas sa mga personal sa PIU sa CPPO nga nakurat ang akusado nga doon siya ay warrant of arrest saglit wala man siya masayod nga gipasakaan kini og kaso sa korte. Wala matod pa kini makadabat og sabina o proseso gikan sa korte aron unta nga makatubag siya sa pasangil nga gipasaka bato kaniya. Iyang ginuga nga wala siya masayod nga gikiha dai siya sa korte sa kalapasan sa balaod sa Social Security System kun SSS. Diin ang pasangil wala sila mobayad sa contribution sa usa sa mga trabahante sa yarda. May pasabot ang akusado nga si Alias Ami nga diri siya ang tag-iya sa yarda nga gitrabahoan sa usa sa mga reklamante. Sanglit usa-usab siya sa mga nagtrabaho niini kasagaran sa iyang mga kauban iyang mga kabanay samtang ang nagreklamo o questional o nag-sideline lang kini na nagtrabaho sa yarda. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa probinsya Sugbo, mibutyag ang pagkadakop sa babaeng magtutudlo. Nagpakita kini sa padayon nga pasalig nga ilang ipatuman ang mando sa korte bisan kinsa pa kini. Ang akusadong magtutudlo kasamtangan nga gawas noon human makabutang o piyansa sa kantidad nga gitugot sa korte. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office sa inyong Radyoman Arlo Samante ni YHP. Tata Carmen!
22: At oras sa 5:19 sa kahapon ng DYHP Answer to in promo. Una ito mga kasama ha. Unsa man itong contribution. Mga hinungdan nga nalot sa warrant of arrest. Ang usa ka magtutudlo sa kapakyasa ni ini sa unsa man itong. Unsa man itong contribution. Ang wala i-remit. Ang wala ihatag sa usa ka trabahante. Muna na pa sa kagkalapasan sa Social Security Act of 2018. Unsa man itong contribution mga kasama. Sa inyohang tubag, i-type lang. Pinagis itong live program karon sa DYHP News Updates. I-like og follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyog. Kung nandun ay blue check, no, kilid sa iyahang pangalan. Ito, nakilid sa tupad gid sa apelyido. Natay 1 million followers. Pero yun na lang ang inyohang pag-paminaw sa DYHP Arimen Cebu Facebook. Kung digital man gali o sarang mga Radio 612, o niya i- share ang atong live program karon niya. Tubag na din ha. Muna ito ang mechanics. Alon sa ingon sa pag-check sa atong in-charge sa digital. Pero galing inyuhang nasunod na ito ang mechanics. O din na mo chance nga magkadaugog 200 pesos GCash. At balik ko na unsa man itong contribution nga wala ma-remit. Mga hinungdan nga halusan o guwaran to bares kalapasan sa Social Security Act of 2018 ang usa ka magtutudlo. At oras sila 5:20 sa kahaponon, Cebu City Councilor Philip Safra ni question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
0: TYHP Tatak RMN Report.
15: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Bean 17-in-1. Gi-question ni Cebu City Councilor Philip Safra ang balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Kinisamtang ginagdan usab ang pinili ay sa barangay unya sa buwan sa Nobyembre. Ang konsyal ni Awhag sa Kongreso nga i-revisit ang balaod nga naghimong apolitical o non-partisan sa elected barangay official. Partikular na ang Section 38 sa Omnibus Election Code nga giri-enforce sa Local Government Code. Alang kay Safra, ang ayang tanawon sa Kongreso ang maong provision sa balaod.
23: For Congress,
1: to look into this provision of law when they stated therein that barangay officials are apolitical in nature, but yet they are elected into office. So they should revisit that law. If our barangay officials are really apolitical, they should have been appointed pursuant or in connection with the civil service law and not through election.
15: Si Konsehal Philip Safra na sairan hinoon, ang komilig nitugot sa mga barangay officials sa naklabay nga pinili ay pagkampanya sa gripigan ining mga kandidato. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng, ang kasagana sa antioxidants, napapatunan sa pagtuon na doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng. Doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RLM.
22: At oras alas 5.22 sa kahaponon, mga kasama. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usef Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corfanamin Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5.23 sa kahapunon, nagbayan sa Mandawi, suportado ang vaccination campaign sa Department of Health kon DOH. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
2: YHP RMN Report.
3: Gipasalig sa lokal nga kagamhanan sa Lakbayan sa Mandawi ang igong suporta niini alang sa immunization campaign sa Department of Health kon DOH. Kay Mandawi City Mayor Jonky Iwano ug uban pang mga opisyal sa syudad mihatag sa maong commitment atol sa pagduaw ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado sa Lakbayan sa Mandawi alang sa pagsusi sa nagpadayon nga measles rubella supplemental immunization activity sa ahensya. Sa Mercado naglibot-libot sa lain-lain nga mga lugar aron auhago ng mga local government units nga mutabang ug mohatag sa ilang kooperasyon nga paluyuhan ang vaccination services sa mga kabataan silang tagsatag sa mga lokalidad batok sa tipda sa rubella aron mas daghan ang mga kabataan nga madas sa ilang ginikanan ug mapabakunahan. Ang DOH nag-establisar og mga vaccination booths sa mga mall duol sa mga daycare centers ingon man pagking partner sa mga social media influencers aron pagdasig og pagdani sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Kasama mo sa Nakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
22: At oras alas 5.25 na sa kahapunon. Mabot sa 118 ka mga healthcare workers gihatag og regular nga posisyon human sa pila ka tuig na nga pagserbisyo sa mga ospital sa probinsya. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Villoso.
2: YHP RMN Report.
23: Human sa pipila ka tuig nga pagserbisyo ubos sa temporaryo nga arrangement moabot sa 118 ka mga healthcare workers sa probinsya sa Subo ang gihatagan og regular nga posisyon nga maghatag sa mga personnel og mas secured nga job opportunity ug ingon man mapalambo sab ang healthcare workforce sa mga hospital sa lalawigan. Gipaybaw sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, nga gipaygayon niini ang appointment of promotion atol sa mass oath-taking ceremony sa Provincial Hospital sa lungsod sa Balamban. Sa moabot 118 ka mga personnel, 97 niini ang kanhi job order workers ang nakaangkon sa regular status, samtang ang 19 ka mga permanent employees nakadawat sa og appointments alang sa mas taas nga posisyon. Ang appointments niini gilangkuban sa 5 ka mga provincial government hospitals sa Sugbo. Nalakip sa mga appointments ang mga nurses, doctors, medical technologists, radiologic technologists, pharmacists, midwives, laboratory aides, respiratory therapists, administrative ug support personnel. Matud ni Cebu Governor Pamela Barikuatro nga kini resulta lamang sa hiniusang effort sa kagamhanan pagpalambo sa healthcare services sa probinsya sa Sugbo. Asa man mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Veloso di WHP Tatak RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami ug humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Radyo mo nationwide.

0: nga nireklamo, nalutsan o gwalang tubares ng usa ka magtutudlo. Tubag na ha, comment lang sa inyong tubag sa tulay program karon. Dito sa DYHP News Updates, like, follow DYHP at Invincible Facebook page at Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. At oras sa 5:28 na, dugang pang balita, libreng sakay sa gobyerno, nagpadayon. Kasama mo sa balita, Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Yes, kasama ang AIDA, padayong nihatag og libreng sakay ang pipila ka mga ahensya sa gobyerno aron matabangan nga makabaton og mayong biyahe ang mga commuter karong adlaw kasama ang AIDA. 27 ka mga sakyanan sa gobyerno ang gideploy o alang sa mga naisugutang inisyatiba nga nagsugod kaganinang alas 5 sa buntag o mutagal ni hangtod sa alas 8 sa gabi. Nationwide ni nga maong inisyatiba kasama ang AIDA, lakip sa maong inisyatiba kauban sa DOTR, ang Office of the President, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Energy kon DOE, Department of Labor and Employment kon DOLE og Philippine Army. Kasama mo sa balita, Rajuman Ramar Pugoy, DYHP, Tatak, Arman.
3: Kadtong balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommend kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 padayon na nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon, sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, tinguman sa Kansaga ADM Buildings, iya sa Konsolasyon, mga kasama, Lunes gato sa Sabado, alas 8 sa buntag gato sa alas 5 sa kahaponon, uban sa quality medical doctors at sa ilang pag-check-up. At ito pahimuslan ha, uya siguraduha sa FDI, ngayon napalit nga Life Extension product, Life Extension Vitamin D3, kaya doon nag-uy LE nga tatak sa ilang soft gel, anong sigurado ka nga luwas o epektibo ang imong giinom nga supplementation, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mayong kagaminaw nga ito ni Chacha Boyles. Nga nagkaminaw karon na ng Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amariva, Nicolette Boyles, Ola Boyles o Minik Boyles. Listening Mr. Randy Santesas, mayong pagpaminaw. At oras sa 5:31 na sa kahaponon, di ana, ang lain sab nga suwerte nga dalit ka nato sa DYHP IFM. Ingon man sa BioJessic, ang promo sa BioJessic, mga kasama ha, raffle promo. Kumapalit mo o BioJessic, 20 ka mga BioJessic, mga kasama. Ang resibo ana ayaw gud intaw ang ilabay, gumikan kay mo na kanay imong kahigayunan nga mapailisa na siya o raffle stub, raffle coupon o baka-apil ka sa atong raffle promo sa BioJessic, mga kasama. Kinahalan lang ang imong resibo sa pagpalit ni ana di kani atong og August 10 antod sa September 30. Pero galing mo palit ka karong adlaw o baka nakapalit ka pag may aging adlaw or kagahapon, haladalan address DYHP, gumikan kay ato nang ibilisan o raffle coupon. Labi-lagi ka ng imuhang raffle coupon, kinahalang mapalit ha, o ka ng imuhang BioJessic na palit sa mga pharmacies nga participating. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets, Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano. O niya, pwede sa mga palit sa Pure Gold, Robinson's AC Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket.

0: Ano ka nagaling? Nakapalit na mo diya, 20 ba kaha ka pieces? 40 pieces? Duhasad na ka raffle coupon. Dahil adiri sa DYHP kay ato ng ilisan o raffle coupon? Gumikan kay atol sa first weekly draw. Upat ang makadaog og 2,000 pesos o sa ang makadaog sa major prize sa weekly draw nga 5,000 pesos. Samtang sa grand draw, tumataging ting upat kabuok nga makadaog og tag 10,000 pesos sa ato minor winners og 100,000 pesos atol sa grand draw. Magkaroon palang daan, pagpailis na mo sa inyong raffle. Pagpailis na mo sa inyong resibo. Ito mga petsa lang ha, ito'y note, August 10, angkod sa September 30. Unya, standby o pagpaabot lang mo sa itong announcement sa pagsugod na sa itong first weekly draw, mga kasama ha. Basta importante nga, nakapalit na mo diha. Sabi na yun, kung galing, makas natin mo uglabad sa ulo, baka hila na, tabi na pabago-bago ang panahon, mga kasama, ay Biogesic na nato. At balikon, 20 ka pieces sa Biogesic o sa Castab. Kung galing 40, 2 ka stabs usab. Unyan dalaan na din sa DYHP kaganina na mapasalamaton tangan ay mga nisugod na nyo sa pag-inquire o of course, ang pagpailis na sa ilang napalit nga mga Biogesic. Ipakita nila diri ang atuang o ang ilahang resibo. Atong i-verify ang date. Ito po nga tatakan, nagilisan na yun na ito o raffle coupon. Doon na ito yung chance, no? Managingon nga, kung ikaw nang hinaot, kung ikaw nang yawat nga magkadaog, kinahanglan yun ka nga mo apil. Kaya mo managingon, kung wa ka mo apil, wa ka mo suway, wag yung kahit gayunan. Yung paswerte na ba ni kasamang ni store? Kasamang ni store, magsertiin sa ni raffle promo. Pero mo na, diha ka mga kasama, kanila yung mga pahalipay sa DYHP, IFM, ingon man sa Biogesic, mo sa ato ipahigayon nga raffle promo. Nagkasugod na ta sa atong pagpangilis diri sa inyohang mga resibo sa pagpalit sa Biogesic. Atong balikon ha, 360 Pharmacy, at ay ganaman yung mga 360 Pharmacies karon. Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Convenience Stores, Kani 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare. Nabay Evercare di adiol sa kung ano si ba doctors kaning unahan lang gamay sa to istasyon ay La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, kaya dada ding resibo din rin. Kaya ito nang i-verify. Hala ha, pailis na. Kinagsugod na ta, pwede pa ugma. Ato oras sila 5:30 size na sa kahapunan. Dugang pa mga balita mga kasama sa tupagbalik ko man sa mga pahinomdom.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mami, makahinomdom ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
0: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kailangan ko mag-withdraw!
6: Himala! May BPI dito!
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores!
6: Isang Himala!
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usanang mag-ukasimanang awa ko kalibang.
9: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw. TTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
14: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
13: TTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
15: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. ka makabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum, gikan kay Ate Anne.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
19: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
18: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pakini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
22: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
0: Oras sa DYHP, alas 5:46 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP, sumbunganan karong hapuna atong patalinghugan kining mag-inahan. Nga nakaroon din sa itong istasyonan, taga-tagbao sa dakbayan sa Sugbo, mga kasama, umikan sa pag-inahanglan nila alang sa laboratory sa iyang 5-year-old nga anak nga babay. Tumiaging tuig ni undergoing operasyon sa agianan sa iyang ihi. Apan karon, kinahanglan na po din siya nga mahiling pagbalik, gumikan kay doon na may sagol nga nana ang pag-ihi sa bata. Kung nagkaroon na balaka ang inahan o niya base sa pagpa-check up ni ini sa maong bata, girecommend sa doktor nga mo undergo o laboratory. So diya karon ang inahan nga ato ang ikahinabi kauban po ang iyang anak no, nga mao'y pasyente mismo. Sa atong sibiyanan karon maayong hapon o welcome sa DYHP ang pangalan Palihog. Padol sa microphone.
23: Riselda Ardemer, ma'am.
0: Riselda Ardemer.
23: Oo, ma'am.
0: Oo. Asa man ninyo sa tagbao?
23: Sa Kabaasan, ma'am.
0: Mm-mm. Mo na ba ning padung sa Transcentral Highway, no?
23: Transcentral Highway, ma'am, straight.
0: Oo, niya kamuli.
23: Patipas, ma'am.
0: Patipas mo. O, so, pero bukid-bukid na yun.
23: Bukid kayo,
0: kuno galing mag-motor, tapila na may pliti.
23: 300 per head, ma'am.
0: Ah, dako-dako na gidi ay. 300 per head. Dagan-dagan ng bugas ang mapalit, yun, no? Sa pamasahe. Oo, so, karon nagkasabot ko sa imuhang gi katuyuan, imuhang gi-explain, nga, palang galik ta magsugod, apan, nag- narrate ka sa imo experiences, nakahilak naman ka, no, sa maong sitwasyon ni mo, kaba ni mong anak. So, kamusta man si Inday? Ang pangalan ni Inday?
23: Lara Shane.
0: Lara Shane. Oo, kaba ni Mrs. Karon, si Lara. Ang imong angga?
23: Riselda.
0: Riselda. Oo, Riselda. Mm-mm. So, sige, kumusta man si Lara Jane? Sa dihan na diagnose nga kinahalan siyang operahan. Hangtod karon kumusta man?
23: Hangtod. Sa una, ma'am, dos anyos pa, ma'am, naghihit na siyang nana, ma'am. Di siya kalibang kung walay maintenance nga tambal. Pag-opera niya last year, lipay na kami, ma'am. Sangko, Diyos lang itabong kalipay nga. Kaan nami ba? Suod sa lima katuig na mong pabalik-balik sa ospital. Makaginahuan nami. Pero unsa kataas among pag-expect, ma'am ba? Mas taas pa mong pagkahagba nga. Dili pa din siya okay kay. So, kadus anyas nag-iisyag nana. Hantod karong nag-iigihapon siyag nana, ma'am. Dili lang kay gamay nga nana. Kadabit ang ipangihi, ma'am. Nga murug mo buto ang nana. Ikan siya ang tinataw, ma'am. Kay ako man na isaw di ang ihi, ma'am. Kay imonitor na ko, ma'am. Kung naunsa na siya, okay na ba siya, ana? Gikan magsoto ganina, ma'am. Giingnan mi nga kanang gamay na iyang right kidney, ma'am. Niya, possible nga makuana siya sa chronic kidney disease.
0: May yung tagdili lang, no?
23: Oo, ma'am.
0: Yung tagmaagapan.
23: Niya, niya na, si, ang doktor, kung congenital iya ha, dili na maayo, dapat kidney kanang transplant na, ma'am. Kung congenital iya ha, muna nga, kami, ma'am ba, among kabalaka, among kakulba, among kahadok, ma'am. Naatanan, ma'am. Ya, mayinon pa mi suban tao, ma'am nga. Mga yung ay tabang kausara, kay kung kaduha, ma'am, nilad na. Dili na maayo, pero unsao na mo, ma'am. So, sa lima katuig, ma'am. Og di mi ma-admit kada simana, ma'am, na kami sa OPD, ma'am, sa laboratory. Maintenance para makalibang siya na pay antibiotic, ma'am. Mga yung balag mauwa, ma'am. Mga yung sumigtabang, para lang ba nga, buhato na mo tanan, ma'am, para malugwayan niyang kinabuhi, ma'am, kay sakit kayo, ma'am. Sa among katok, sa among bahin, bitaw, ma'am, iyang papa, pinangga ka na sa iyang papa, ma'am. Iyang papa, musik ang po magabi, ako, ma'am, maghilak ko, magtuwa akong luha. Di, narabitaw, di may kadawat, ma'am, mana. Bahalag po, pre, ma'am, okay, simple kayo mong panganduy. Maayo lang siya, ma'am, dako na kayo ng panalangin sa Ginoo na mo, ma'am. Inaron, ma'am nga. Giinan mis doktor, naglibog na sila. Kay, naoperahan. Iyan nga nung nag-ihigya pong nana. Sige, ngiti. Ay, sige na lang nagka-admit.
0: Stilan po, no? Oo, so, sige lang, no? Ang paghilak, ang imuhang pagsaysay karon, o sa ka pa maagi nga, mugaan-gaan imo kasing-kasing. Sakto man ay magibuhat. Gumikan kay na kinahanglan taog tabang, wa man nagpasabot nga ng ilad. Nagkinal ng tabang, wala man nagpasabot nga, kita na'y pinakaubos sa ato ang sitwasyon, kundili ka na nag-acknowledge nga, na'y limitasyon, no? O asa man sa day mo reach out, nga di man kaya ninyo. So, mo nang sa tinarong nga paagi, nidango po din sa DYHP, haog mahinumdum ko, mga milabang tuig, nakahinumdum pa ko gani, pag agi na ko di aganina, nakaila ko rin yun.
23: Oh, ma'am.
0: Oo, so munangin ko nga, kamusta? Nakaila ko sa imuhang anak, bisan og duha ka tuig o ang nakalabay na siguro, o 1 year ka pa na nakalabay kay makatimaan man sa lugod ko. So nalipay ko nga piskay ang imuhang anak at hindi kaoban karon, pero mo di iyahang gihambin nga sakit. Muna nga, sige lang. Although, kaduhanin mo nga pag-anihi dire, pero huwag yung kabalibari sa DYHP.
23: Nitry lang yun ko, ma'am, kay kanang, wala na bitaw mi, laing kadoolan, ma'am, kay ang mga tao, uban, ang ilang tabang po, ma'am ba, bisag kaliwat na mo na ay kinutuban, ma'am.
0: Kasabot na po noon ta, no, sa limitasyon po.
23: Niya, unsang on magid na mo, ma'am, ngayon, man dumig tabang, kay luoy mo po kayo, si Inday, inana lag, si Krasetan aon, ma'am, pero ugdilin na yun na mo, madalig pa laboratory, pa-check up, ma'am, mugahim na siya sa kasakit sa tiyan. mamaya. Magsuka.
0: So karon ay umaabot nga laboratory, unsa man ang i-check o unsa man ang ipa-laboratory?
23: Kuan siya, ma'am. Katit-exerhan siya, ma'am, din katiteron habuan sa ihi, din pulihan og contrast. Oh. Makita iyang pantog tubo sa ihi og kidney kung musaka pabagbalik iyang ihi, ma'am.
0: Pila kantidad?
23: 14,128.
0: 14,000, no? 14,000. Ako yung tanaw dali. 14,128.34. No? 14,128.34. Mauni pang inahanglan. Sige lang, no? Sa atong parag-uban karon o pila may madangatan o maabdan sa kinasing-kasing nga tabang sa itong mga sukitig paminaw, takos na itong pasalamatan. So, si Inday Shane. Eh, hello, Inday Shane. Maayong hapon. Okay ra ka? Kumusta man ka?
2: Okay ra.
0: Okay ra. So, pero buyag, no? Kung tanaw na to, diri si, yeah, physically, no? Healthy physically, tanaw na to, no? Maayo mo, oo niya. Ay, nindot pag kay sinina, papugong, pinapangko, pero buyag.
23: Mga hinatag sa doktor,
0: mga hinatag as ang doktor ni Bati po,
23: oo,
0: no?
23: Ma'am, nalooy, ma'am.
0: So, unsa man ka in the Shane? Ni school pa ka?
2: Oh.
0: Unsa man ka grade?
23: Kinder.
0: Kinder.
2: Kinder.
0: Kinder. O, kusog na ka mo. So, what? Color?
2: Kahibaw.
0: Kahibaw, very good. Sayaw, kahibaw ka mo sayaw. Wow, very good. Kanta?
2: Kahibaw.
0: Wow, sa man imong kanta? Nahibawan?
2: Let it go.
0: Let it go. Oo, sige ko na ba, let it go. O, sa man ang kanta ka, let it go. Sige, ready? One, kanta ta ha. 1, 2, 3, go. Kada ako sa'yo pa, ubos ang microphone ka nali ha. Aro mas madunggan ang imuhang kanta kay daghang na minaw sa imo imong papa na minaw dito sa tagbao imong lola na minaw dito sa inyo ha. Sige, sing tag, let it go ha. 1, 2, 3, go.
2: Kanta. Let go. Away ni sa sara. Kibaw.
0: Ah, very good. Sige lang. Oo, okay na. So, unsa may sakit ni mo? Asa man ang sakit di ha? Sa imong body. Sakit ang ihi ni mo, sakit. Silan po, no? So, sa iyang kalingod nga pangidaron sa imong ginon nga 2 years old in ani na iyang sitwasyon o niya karon, padayon ang iyang fight. Makaingon ta nga kuan sa bataan, no? Ang
23: fighter
0: po. Unya, usa may mga storya po niya diha nimo kun galing sa higayon nga masinati niyang kasakit gyud.
23: Ingon siya, ma, kanang sakit ta konti yan, ma. Mahadlok ko, muhila ko, mana siya ayaw lagi hilak. Sakit ni may sentian nga mugahi siya, ma. Mo nang musuka na gid siya nga igsuka niya mo lumoy man siya, ma, muluspad man. Mulit siya man sa piyong.
0: Inan,
23: yeah, katong pag-opera niya nga ni Shagit, bago mag-opera ni Shagit, kasakit mo to niya siya nga, ampuy ko maluhod ma. Yeah, mo Shagit siya, Papa Jesus, ayuhan ako kay sakit na kaayo. Yeah, siya, di man siya katug sa kasakit, man siya patukari kong kanta sa Ginoo ma. Muna nga ka nang, ato sa mga, magkanta-kanta sila, ma'am, sa iyong ate. Kanang pangkanta sa Ginoo, inana. Usay man mukha na mi mam. Kapoy na gayo. Pero di man sa pwede na mo surrender mi mam kay sinuwi kayo among anak mo.
0: Silan. Sige lang, no? Sa mga pagsuway, siguro nga inyong nihiaguman. Okay, bawagid na nga nagtanaw po ang latong labaw makagagahong. O na nga, padayon lang sa pagpaningkamot. Kutob sa mga tao nga gihimong instrumento nga kaduulan. Way sayop ang pagduol. Way sayop ang pagpangayog tabang. Grabe na kay naapod, no, sa makaturunganon nga rason ang pagpangayog tabang. Manang karon sa ibang pag-anhi din sa DYHP, sayod ko bugat kayo imuhang ipasaan karon apan hinaot nga sa ato ang panawagan o sa imong hangyo karon. Labaw na mas nakasabot ato mga suking tigpaminaw sa imong katuyuan. Unsay imuhang buot, no, nga ihangyo sa atong mga suking tigpaminaw.
23: Nang maghangyo lang nun takong financial nga tabang para sa laboratory sa akong anak kay naaman siya sa Tsunghua na kantidad ni og 14,128. Kami kay lisod kaayo mi. Napay magdungan nga wala mi ikaplete sa pa-check up pa siya itambal pero pangitaan mo agi nabulit na mis utang inana. Okay ra. Ni ako ron kay mangayo ko ninyo tabang basin na lang makapuno-puno sa iyang laboratory para maklaro kung naunsa na dito sa ilawom kung naayo na ba or na natarong na ba siya pag-opera, nakuha na ba inana kay mismo ang doktor sa suto naglipog naman. Una ako magpakilo ilang ko ninyo halag uaw inana pero para manggod sa among anak. Looy man, sad kung dili may maning kamot, malag, bala, good, wow lang yun. Mga yun namig tabang kay wala namin may kadangpan, kay suod sa lima katuig, nahurot na among butang. Bisa kay nga na, ma'am, nga Bluetooth. Maligyan na yun, ma'am. Radyo na lang nagpabilin. Nga TV na mo, hurot, among manok, hurot. Mga hayupan, ma'am, hurot yun, ma'am. Na nang hinaot ko sa iyong tabang ug daghan kayong salamat.
0: Dinga salamat pod no si Reselda no sa imong pagdangop diri sa DYHP nga bisan pa man tuod sa mga gisagubang niya matag adlaw pila ka tuig nga kinumbati sa inani nga sitwasyon pero nagyud sa kasing-kasing pod ang DYHP ug ang IFM nga mao giusa sa inyo hang gipadulngan no usa pod sa direksyon ninyo ang pag-ani diri sa DYHP. Oo, so maingon nato nga imong pagsalig ug imong paglaom naapod.
23: Naagyan, ma'am, tinuod, ma'am. Kami ni duol jud mi diri ma'am makikahibaw mi ma'am nga dili man jud mi balibaran diri ma'am. Inana nga naalang sa gyud maluoy namo, ma'am.
0: Sige, ma, kasama sa inyong tabang karon sa kasing-kasing nga hangyo sa Pusaka Inahan para sa iyang 5 anyos nga anak. Sa inyong tabang, karugaling walk-in donation, pwede ninyo mahato diri sa itong sibianan. Capital Central Hotel, Iscariot Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo, na diri itong broadcast center. O karugaling pinagi sa GCash, itong number, i-flash na po diri sa ito ang screen. Ato mga numero 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071 mga kasama. O sa lain pa na number na ito, kung galing busy, no? O niya, di mo makasend sa number nga ito gi-provide. Pwede, ano yung lain pa nga number? 0991-207-9880 mga kasama. 0991-207-9880. Di yun na ito kapugna, no? Nga mo breakdown sa itong atubangan. Madungog din yung ang paghihilak gumikan kay realidad, magyod na. At tinuod nga kalisdanan nga. Sa kalisdanan, ipabuhagay ang tanan pinagi sa mga luha. O gana, usas mga pamaagi po nga, imo lang, no, nga gipagawas ang imuhang gibati. O kanabit mong usahay, mo ni Dres DYHP, di man tanan ang pag-anhi financial ang katuyuan, o ban, ni anhi gumikan kay gustong nagkasumbungan. O sa pagsumbong pa lang, mahatagan po nato maayong giya o maayong direksyon na kahupay po ta sa ilang mga kasing-kasing. So rin, nagtawag din sa itong linya, posibleng nag-confirm. Yes, money ato number 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Ako nito bagon ha, commercial una ta.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
24: and she conceived by the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
25: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at
6: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
24: Be it done to me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
25: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh,
24: and dwelt amongst us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
25: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
6: the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God,
24: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: At oras alas 6:06 na sa kagabion, mga kasama, nagpaminog-yapon mo sa DYHP Sumbunganan. At ang ikauban karon ang usa kainahan nga si Griselda, kauban ng iyang anak, 5 years old. Nakadungogin mo, no, sa iyang pagka-emotional, sa grabe, yun, no, nga, ingon nato, kalisdanan nga iyang nihiaguman, pero here, padayon gihapon, no, sa pakigbasog. Ang usa kainahan, kauban ng iyang anak karon nga 5 anyos, yang panginandahay nga makapagno og tabang aron ma-proceed na ang laboratory sa iyang anak og makita unsa may sitwasyon dito sa ilawom sa katong iyang pantog og uban pa. Ninatay caller karon na nawag while driving og naka-tune in karon sa ato ang tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Yes, maayong gabi, ma'am. Ang pangalan palihog ani, ma'am?
1: Si Joanne Ibanez Kapangpangan, Pambarangay Pak, Lapu-Lapu City.
0: Salamat kay ma'am, ha, nga while nagbiyahe ka apan nagpaminaw sa DYHP, murag nakadungog yung ka, of course, sa hilak in town og kalisdanan nining atong bisita karon.
1: Yes, ma'am, nikantang bata og let it go.
0: Yes, maugid, ma'am. Oo. So, doon na tayo ika-share, ma'am, sa ato ang bisita karong gabi una.
1: Kuan lang, ma'am, ganang agi lang na itong tabang ba kay murag layo or ba itong ilaha ba ya? Murag tapit sa Balamban ba ito?
0: Yes, going to, oo.
1: Mm-hmm. 300 pesos ang ilang biyahe, no?
0: Motorcycle.
1: Oh, motorsiklo, gikan, layo gid. Layo gid ng lugar.
0: Uras ka pin, siguro, ma'am?
1: So, ako nang 15,000, ma'am, niya hinaot ko nga makita yun ang diferensya sa iyahang pag-ihi.
0: Ma'am Joanne, 15,000 pesos, Ma'am Griselda, no? Ang tabang ato nakuha na ini angkon.
1: Sakto na kang Ma'am Griselda. Pili ka mag-ikog o mauwaw mga ikpanabang, lagi na sa atong panglawas. So yun na, ako madako lang ang taas, hatagan o taas o kinabuhi ang bata.
0: Baka pugong si Griselda, ma'am, murang nakahilak yun kay giangko ni mo ang laboratory sa iyahang anak. Griselda, usa ba imong mensahe karong gabi una nga sa usa ka caller na to, human sa imong panawagan na aday ni Sanong.
2: Daghan kayong salamat, ma'am. Daghan kayong salamat kay... Sobra man na ang imong ipadama magamit kina namo sa iyang mga maintenance nga tambal og pamiliti namo sa iyang mga follow-up, ma'am.
1: Ko na lang ipadala karon taod-taod, ma'am, ha? Kaya mag-drive pa man ko.
0: Si Lara, unsa man imong salty ni Ma'am Joanne? Nakaika-salty ni Ma'am Joanne nga nasay help?
3: Thank you, ma'am.
1: Wala'y sapayan. Kanta ka, let it go or let me go ito?
0: Let it go. Oo. O sa may sumpay atong let it go. Di ba mo to? Let it go. Di ba mo man na? Oo. Silan po. Ma'am Joanne, dayon kayo salamat, ha, sa kahigayunan nga na-interview ka na mo. O niya sa imuhang gishare, ishare karong gabi una nga tabang na na sulbad yun. Pero sa ayod na, kung galing doon na patay mga listeners karon nga nagpaminaw nga, buot po, no, mupaambit, no, sa ilang grasya. Dako kayo nag-ikatabang, gumikan kayo pa dayon, mga good, no, panginalan, ani sa tambal, ilang expenses sa pa-check-up, napadakong butang na gid, no, kining 15,000 pesos nga ato ang madawat karon pinagi ni Ma'am Joanne. Apan ko doon na pa yung mga dugang-dugang sa ato mga sukitig paminaw, 100 pesos, 10 pesos, piso, 5, tanan atong pagtigom ni Ana, dako kay ikatabang. Ma'am Joanne, salamat kaayo, doon na kay mensahe karong gabi una para sa ato ang bisita nga mag-inahan.
1: Puan lang, kanang magkuhan ng apilan lang sa pag-ampo. Siyempre, mag-ampo man sila, labi na ang iyang papa, kunya hatagan lang o kasulbaran ang iyang panglawas o sa iyang gibati karon. Kay bata pa kayo, dos anyos, daghan pa na siyang mga ambisyon na kabuton. Wata kay balo o wansya, mahimo na siyang presidente. Di ba?
0: Mm.
1: Wata kay balo sa plano sa Ginoo.
0: Mm-mm. Amen, good. Ma'am Joanne, dahil kayong salamat sa imuha pagkikuban ka na mga gabi una. Abundance o maayong panglawas, ihatag di akani mo ang kapiskay. Aro pa dahil po ka, ma'am, nga makapadangat sa imong grasya. Dahil kayong salamat.
1: Wala sa payan, ma'am. So, mag-drive sa ko, maulit sa ko, ma'am, nga niya. I-message di ka para nasuda na ko sa chikas or itap.
0: Thank you, ma'am. Mayong gabi eh.
1: Salamat po, ma'am. Mayong gabi sa inyong hangtanan diha. O salamat kayo sa imong istasyon.
0: Thank you.

0: Magkasama yung nabati ato ang anonymous caller, no? O niya, okay naman mapaila po si Ma'am Joanne. O, ihan kayong salamat kay while driving. Tinood magina kasama ni Sir while driving. Dagan kayo nakatune in sa ato ang sibianan. O barangay mga taxi drivers na to, atong mga TNVS driver, Grab driver, Maxim rider, so guban pa nga nakatune in sa DYHP. O tanan, no, nga nagpaminaw na to, nga mupaambit, maka-relate sa kalisdanan. Munang unsa man kagamay ang ikapaambit apan tuyo gid gihapon, no, nga i-share pinagi ni ato ang tulumanon. Yan kayong salamat ninyong tanan, ha, sa inyong pagpagkabana, sa inyong intensyon sa pagtabang maginagmay man or sa amount nga kaya sa inyong kasing-kasing o sa inyong bulsa. Tingnan kayong salamat kaninyong tanan. Ako personally, di ba ma'am, sa atong pagsugod, Reselda, ningon yun ko nga og pilay maabdan sa ato ang panawagan karon. Dakong ikapasalamat na to, pero God is good all the time. Munang naka-receive ta, no, sa iyahang tawag karon nga iyang angkunon, kinimaong laboratory. Salamat kay kaninyong tanan pan sa buot pa nga mupaambit, mupadangat sa inyuhang tabang. Ato ang numero 0918-554-2071 or lain pa nato nga number 0991-207-9880. 100 pesos gikan sa 0536. Dayon salamat o lagi pa rin pataling huga na inyuhang tabang 10 pesos. Pasensya kaayo Ate Ides, maura gid ni. Gikan sa 1867, dagan kay salamat. Gumikan kay ang gugma sa inyong pagpaambit, ang essence o ang thought sa inyong pagpadangat ni ana. Bililhon kaayo mga kasama. 100 pesos 0340, dagan kay salamat. 100 pesos gikan sa 5147. 100 pesos 4505 and God bless. Yes, God bless also. 30 pesos 16118. 150 pesos, dekan kayong salamat. 50 pesos, 1047. 300 pesos, agikan sa 6247. Thank you. 300 pesos, 9 or 551. DYHP Subunganan, dekan kayong salamat. 200 pesos, 8810. Salamat kay ninyo. Usa ka gatos ka pesos, 6672. 150 pesos, 0860. Salamat. 200 pesos, 4984. 100 pesos, Ragasa Store, di Asatoyan, City of Naga, 1026. Salamat. 100 pesos, ikan sa 3511. Salamat kaayo. 100 pesos, 0253. Unsaman kabugat ang gisugilon kaganina ni Rizelda sa atong panawagan. Sa gihambi niya sud sa pila ka katuig o pila ka adlaw, gikan karon sa schedule siya panawagan, makaingon yun ko nga, kahupayan ang kihatag. Sakto ba ko, Riz?
1: Oo, oh, ma'am.
0: For 143, 500 pesos, salamat kaayo. 100 pesos, again sa 1414. 100 pesos, 50 pesos, ending number 8848, again kay salamat. 50 pesos, 0845, thank you. 500 pesos, 2427. Salamat. Pag basta panalangin, nawa. Salamat po sa Diyos. Dagan kayong salamat. 300 pesos, gikan sa 6799. 300 pesos, message from Carmel Iliot. Salamat kaayo, 7245. Salamat. 100 pesos, pasensya gamay nga tabang. Salamat kaayo. 300 pesos, gikan sa 8710. 200 pesos, salamat, gikan sa 8710, tabang ni. Salamat kaayo sa inyuhan tabang. 0918-554-2071, dagan kaayong salamat, ana. Atong alternate number, padre, kung galing, mas makasend mo, aning number. Salamat kaayo, 0991-207-9880 sa atong GCash. Kung galing walk-in donation, maanhin mo din sa atong CBNN Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site. Dakbayan sa Subo. Yes, atong gi-check dali atong line pa nga number 0991-207-9880. 500 pesos. Ikan sa 2853. Salamat kaayo. 100 pesos, gikan sa account ending number 8540. Daghang salamat. 300 pesos 2632. 100 pesos 5840. 120 pesos 8141. 100 pesos 4165. 588 pesos prayers for the complete healing ni Inday. Salamat kaayo. 50 pesos gikan sa 6238. Thank you. 200 pesos 5293. Daghang salamat. 300 pesos 3625 para sa pasyente. Daghang kay salamat sa tabang. 100 pesos 2759. 50 pesos 0532. Daghang salamat. 200 pesos 2832. Yan pa'y 200 pesos 4481. 500 pesos account ending number 2321. Daghang kay salamat.

200 pesos. Gikan sa 5235. Thank you. 200 pesos. 4758. Salamat. 50 pesos. 5969. Thank you sa tabang.

to. Balik ka na to nga numero 0918-554-2071. 300 pesos, 7250. Dagan kayong salamat. Okay, 100 pesos, gaming tabang para kang Inday. Gikan sa 6692. Thank you. 150 pesos, 0522. Salamat. 500 pesos, 6900. Dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ang atong tulumanon karong gabi una, mapupusman, napansamtan na apa ni atong bisita. Dili pwede pa mo magkapaapa sa inyong tabang, ha? 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880, mga kasama. ₱100, 4098, dagan salamat. Nya 20 pesos, gikan sa 4630, thank you.

0: Atong oras, alas 6:17 na. So far, dili sa itong panag-uban sa DYHP Subunganan sa itong GCash number nga gi-provide. Nagkatigom ta diri karon sa ato ang panag-uban diri sa DYHP Sumbonganan sa ato ang GCash. So far sa ato ang GCash nga na-receive karon. Natay 10,143 ato balikon 10,143 og sa pagpadala no katong 15,000 ka pesos. So natay 25,143. Kung tabang na gid nino sa atong panawagan karon, dihin kayong salamat kaninyong tanan. Samtang atong paabot-abot no si Ma'am Joanne, na pampod ni sumuli mo karon sa tagbao sa mag sa habal-habal motor.
1: Oh ma'am.
0: Oo. So kung duha mo another 300 or usa lang ng 300 kamo nang duha.
1: Walay plate ang bata.
0: Walay plate ang bata. Mm-mm. So layo-layo pa. Magabian sa gid mo kay
1: ang papa na sa gawas.
0: Na sa gawas kuyog nagmotor mo.
1: Ang motor ma'am kay dili man wala may lisensya, wala may rehistro in ana.
0: So nahug nga duha gapon ang plitehan.
1: Oh,
0: so 600 pesos. Mm-mm. Sige lang. Karong gabi una, wa mo mapakyas sa inyong pag-anhi diri sa DYHP og labaw sa tanan, ang labaw makagagaho may naghatag ninyo o kanon ng direksyon sa inyong antuan. O kinig dakong kandidat, makaingaw man tanda ko. Eh para nato dako magining kandidat. Kaya ang tinguha unta nato nga makabot ang 14,128.34. Pandalay good na Ginoo gumikan kay makatigom ta karon og 25,000 ang imo mensahe sa tangtig paminaw. Tanan ni tabang nimo bisan pa man og nakadungog kag mga istorya nga makapasakit ka nimo apan sige lang ing ana man ang kinabuhi og gihupay ka sa laing mga tao. Chris Aris, o say mo mensahe.
2: Una kay magpasalamat mi sa Ginoo bisan usahay mga question mi niya. Salamat daghan gigayang salamat sa Ginoo nga gigayaran mi niya diri ma'am. Gihatagan mi niya mga tao nga mutabang na mo kinasing-kasing. Kay tinud-an ay ma'am, dako na jud kay nang kandidara ma'am. Kay sa among pag-istorya sa kumbana ma'am makaana mi nga. Asa na sad ka tag ikapliti? Asa na sad ka ikapalit og tambal ni Inday? Unsa on iyang laboratory para mahibawan na gid sa doktor? Ug unsa na gyud siya, ana? Salamat ka ayo sa tanang nanabang namo. Salamat ka ayo sa inyong kinasing-kasing nga tabang. Ibaw ko nga ang Ginoo ra gyud mo imo pilo-pilo pabalik sa inyo kay kami wala man jud mi ikabaos ug kami jud mo imo kuan. Salamat kay bisan wala mo kaila namo. Namoy kasing-kasing nga naluoy gid in town. Namo daghan kay salamat. Ug salamat pud ma'am diri ma'am sa inyong istasyonan ma'am. Gani dawat mo namo ma'am.
0: Why sa pa yan, no? Labaw na magkasabot gud ang DYHP sa mga tao nga tabanganan, no? Halos, sana magmudangok diri. Tabanganan man, pero nagyoy mga special gud, no? Nga, mga kaso nga, makaingod na gabiha nga mga pagsuway. Munang, kung galing makahilak ato mga sugitig paminaw, muna-muna sa nato diri kasamang Nestor, eh. Labi na nga na i-Facebook nga magkita na diri. Sige, istorya. Sige po to atong luha. Kaya tinuod nga nahita mo. Muna inod, bito ako, ng kasamang Aida, unsa na masad na, eh? Hilak na masad taad to. Unsaon, mga maginagalis danan. Apan kami sa kaming kining atong tuluman nun, instrumento man lamang makasama. Munang kami, pila may amount nga maabtan sa ato ang panawagan, ikalipay man na mo kanunay. Unya, lang instrumento lang po gihapon ni, diri sa DYHP. Namingon mi nga Lord, giyahi lang po mi kay sa among pangatubang, sa atong pag-explain sa microphone. Papasalamatan kay mi nga nagod inyong kanunay nga pagsalig diri sa DYHP mo na nga. Samtang naamo diha, kapuyon man, mubati pa sa tagkakapoy kay Taura Mantari Zelda, pero way rason nga kapuyon ta. Kung makadungog tag mga story nga, napailabang makaluluoy sa ilang sitwasyon karon. So once again, ingin kay salamat kay natong tanan o kaniyong tanan, mga sukintig paminaw. Ang ato ang tuluman nun, matag-higayon, naghatag og paglaom. Mao ba na ris, no? Naghatag kanunay paglaom sa mga tao nga mo anhi diri. So, laing mensahe na sab nato unsa man kabugat atong gipasaan mga kasama ay kalimot sa pagpaambit ana sa uban. Ay kalimot nga mo mga yagtabang kinagmay man lain-lain man ang mga experiences nga atong madunggan. Pero labaw sa lang, kaya ba man kasi mong kasing-kasing o sa mong una-una, unsay tinuod, labi na para sa bata. So si Lara Jane Inday, unsa man imong ikasulti karon sa tanan ate, kuya, lola, nga nitabang nimo nga naa kay magamit karon para makabayad ato sa ospital sa imong laboratory.
3: Salamat.
0: Thank you. Oh, salamat unya. Unsa to imong kanta? Kanina, let it go. Unsa to?
3: Let it go.
0: Mm-mm. So unsa to? Ready? 1, 2, 3, go.
3: Let it go. Let it go. Away di sa sarao.
0: Thank you. Kaayo ha. Pagpakaayo, Inday ha. God bless. O kang Riselda o sa inyong pamilya. Padayon lang. Samtang ay pagpawa sa paglaom. Samtang na ay kinabuhi. No? Adunay paglaom kanunay. O ang labaw sa tanan atong isurrender tanan. Ang atong kalisdanan. Ang ato ang kagulanan. Ang atong kahuyang. Ato sa atong labaw makagagahom. Inabanan sa intercession sa ato ang mahal nga Birhen Maria tanan. No? Mahatagan tagkahupay. God bless Riz o kam Lara o niya paabot ako while ato itong paabot-abotan po si Ma'am Joanne para sa pag-turn over na ito sa tabang karong gabi. Una, salamat sa inyo pag-ani din sa DYHP o pag-share sa imong storya.
2: Thank you kaayo, Ma'am. Silagang salamat din niyo, Ma'am, o sa inyo mga tigpaminaw, Ma'am.

0: Ingat selamat magkasama sa inyong kasing-kasing na po na magkaroon na yun nga tabang kanong gabi una inyong kasing-kasing sa pagtabang kung ganyuhang pagsabot sa itong lain na usab nga gihatagan o gatabang kanong gabi una. Ingat kayo salamat kaniyong tanan. O gatong DYHP Answer to Win promo kanong gabi una dito malimot gumikan kay yara, ang ato ang pangutana karong gabi una, unsa man to nga contribution nga wala ma-remit o wala ihatag o nang na dunay usa ka magtutudlo na mapasakaan o kaso, no? Ang tubag, SSS contribution, mga kasama. O, congratulations sa ato winner karong gabi una. Like, follow the YH Perimensibo Facebook page. Sakto. O, ingon man, ang nakashare sa ato ang live program karon DYHP News Updates, correct, o ang tubag, sakto usab, SSS. Congratulations, nga ito ni Helda Hirana. Helda Hirana, congratulations, i-message ang imuhang complete name, o Gcash number, aron ang mga padala, ang imuhang premyo. Congratulations! Okay nga portion, dalit ka na sa EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, kaoban na ito, kanunay pakigbato kontra dengue, labi na ko ng panahon na nga isiaw na po ning dengue. EXL All-in-One Skincare Oil, dilang kini basa-basa skincare, massage oil, krema kini sa purong limon grass, essential oil, mga halamang gamot, na mo ay natural insect repellent property, ito mga protection kontra sa paaksala mo. Sa natural ng ingredients ni ini makasiguro kaluwas, epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangape, mga kasama, itong piliyon ng kape nga healthy na, kape nga naghatag na itong energy, o kape nga dili sakit sa bulsa, gumikan kay affordable. EXL Coffee Mix 17-in-1. Perfect coffee na gini, alang sa mga healthy coffee lovers, dun ay ginseng sa gana sa antioxidants, na papatudan sa pagtuon. Nga dun na kini, beneficio sa brain health, immune function, blood sugar control, o gaman pa, maka-increase sa energy level, o ga, mo'y rason nga, di ka magluya. Importante kayo na. Matag-adlaw nga tanan, ika pa sa sayong kabuntagon sa atong pagmata, sa atong pagpanikay-sikay sa atong trabaho. Man, uli na sad, ay mga buluhaton sa balay. EXL Coffee Mix 17-in-1. Napalita sa mabuti ka doon, all kaninyo. O ang good news, ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Unya kita kits tanin nyo ha, dili sa DYHP o maapuhon, labi na sa magpailis na, magparedeem na sa ilahang mga resibo sa pagpalit og Biogesic. Dahil alam na din mga kasama, itong-atong ang gisulti na nga mga pharmacy din mo magkapalit. 20 pieces lang, 20 lang kabuok o sa kakiyupo na. So sa daghan nga, kung 40, doon kakiyupo na. More chances of winning, kung galing more entries sa inyohang gipadala. Ato partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mol James Quinones, Gerald Alvias Chief Tech, Robel Boyser sa ato ang transmitter site, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampos. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: mga aso'y nakaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biodrop Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Biodrop Herbal Capsule.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
7: Ang TTX 500 na!
6: Ang TTX 500!
7: Adlay powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
7: og antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
7: og the sugared sugar cane,
6: mga organic compound,
7: nga effective,
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500! Kapalit
6: sa mga butika.
7: TTX 500
6: ang tuba
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500
7: epektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: TTX 500
6: imo sa disugard sugarcane extract
7: ang anti-diabetic property
6: gikan sa palaya.
7: TTX 500
6: garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto,
7: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na kating dog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako og stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original.
14: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ano, mga bata, kumusta, kumusta, kumusta? Oy, ni Ansata sa sumpay sa akong aso'y ninyo ning simunaw na nga naguluan sa gingan ni Pinlo.
1: Sakit sa kong kalawasan, eh. Ipahuhay ko na, eh. Basi na lang morang-arang ko gamay. Dali ko gustong makita. Dali ko gustong nga makita o makasabot si Dayanga na ako'y gibati. Dali ko gustong mabalaka siya o nga akong mga anak. Mauna nga, mupiyong-piyong una ko din, eh. Oh.
2: Pinlo!
1: Oh, uy!
2: Pinlo!
1: Kinsa ka?
2: Akong duwin ni Dennis kasabihan!
1: Oh, uy! Duwindi!
2: Oh, Pinlo!
1: Oh, uy! Yun na, hain ka!
2: Maasa ito ang atubangan!
1: Ah, ah? Atubangan? O ako'y nakita!
2: Gusto kang magpakita ko ni mo!
1: Ah, ah? Pero, ayaw taong kukunsa, ah. Dili ko daw tan. Dili ko mang lupig sa akong isikataw. Labaw nang dili ko manghilabot sa mga linalang na dili na ko makita sa mga ninyo.
2: Dili isap ko dautan ng linalang, Pedro! Kabantay ka na!
1: Oh.
2: Hinungdan nga niya ako ninyo!
1: Oh, ah, ah, o nakabantay ko. O, oh, usay buhot ni mong ipasabot.
2: Ah. Oh, saman!
1: Oh, uy.
2: Ha? Ya!
1: Ah! Ah! Ah! Oh! Uy!
2: Tatlo kan ba kung itsura, Pedro?
1: Ah, ah, di man.
2: Unya! Nalang mo lang magkagnadlo?
1: Ah, ah, ah, nakurot lang ko sa kalite mong pagpakita, eh.
2: Pasensya ka na, ha? Nakasabot ko. Tungod ka na sa mong bayon o itsura. Lahi ka ninyo yung mga tao.
1: Ah, oo, oo, oo, bitaw. Ah, sukad. Karoon pa ko makakita og sama ni mo. Duwindi. Niya, niya, pagkat duwindi ka sa gingan. Tinood yun ka.
2: Tinood nga duwindi. Tama ba?
1: Oo.
2: Uy! Tinood man kot ko, Pedro.
1: Mao ba? Ayaw na. Masing nagdamgo lang ko. Pikpikun ko ning naong ko. Ay, sakit man. Nalagmata mo day ko. Warday ko nagdamgo.
2: Tinood mo na kita ko, Pedro. Tinood. Ako si Impoy.
1: Impoy?
2: Oh, tau ka akong Impoy.
1: Impoy, usumay akong saan ni mo. Ayaw ang taong kukunsa. Batot pa, kamukunong mga duwindi. Manghilabot ko namog namong mga tao. Magbuhat ko namog dautan namong mga tao. Pero pasinsya na, ha? Kara sigun lang na sa akong nabati. Kay wa pa mangyog ko magmatuod nga. Kay karoon pa man sa kusukan baka kitag tinuod nga duwindi.
2: Oh! Tinuod na, Pedro! Dunay mga duwindi nga ingon ni ana. Apan sila ang mga itong nga duwindi.
1: Itong nga duwindi?
2: Oh, Pedro! Sila ang mga linalang nga nagpasakop sa gahom sa kangit-ngit. Mitiwalag sila sa katarong. Tungod kay, gusto sila nga mulabaw sa gahom. Muhari! O tungod ni ana, nagpasakop sila sa gahom sa kangit-ngit o kadautan!
0: Sa dili bata mo, padayon ato sa ning paminaon ang mga mahinong danon.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatian. Hindi na ako makatindog. Nitabag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
2: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, Setyembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, ako si Radioman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a family friend.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: pagsumpay sa sagingan ni Pedro.
1: Sa ato pa, dili day tinuod ng mga dautan mo. Ang buot na kong ipasabot ba? Nabahin day mo. Doon ay faksyon day ay. Doon ay dautan o doon ay maayo.
2: Husto ka! Pedro!
1: O, ikaw?
2: Sumbalik kong ikaw pangutan na! Dautan ka nga pagkatao o maayo!
1: Murag, lain masat paminaon nga magdaigday ko sa kong kaugalingon. Kanabang muratag nag-alsa-alsa sa kaugalingon na itong bangko, ba? Murag lain, no?
2: Impoy!
1: Impoy?
2: Impoy ko,
1: Impoy! Oo, Impoy. Pero sukad ba sukad, huwag ko makakitag-away din sa mong dapit. Huwag ko mangyatak og tao. Nanginabuhi ko og tinarong alang sa kong pamilya. Og...
2: Ayaw! Ayaw nga kiyo sa Pedro! Salaktod! Maayok kang tao! Buti pa sabot! Maayok kang linalang na pagkatao! Hasta ko! Maayok kong linalang na diwindi! Kay, dili ko mo duol og pagkita sa mga taong dautan! Kay ang dautan, para lamang sa mga dautan! Ug ang matarong, para sa matarong!
1: Kung mao, usay mong tuyo na ko.
2: Sultihan ko ikaw! Ako ang diwindi sa kasagingan!
1: Diwindi sa kasagingan?

0: Hain naman ni inyong amahan. Uy, huwag pa man mauli. Nauna na lang mo pa uli niya. Gikan sa eskwelahan.
1: Tama. Tugay lagi rin si Papa.
2: Asa naunsa na sa to si Papa, Ma?
3: Simbako ka, Banbenoy. Ayaw pag unaw nagbati ni Papa.
0: Nabalaka naman hinuon ko sa inyong amahan, uy. Ako na balang kang apaso, no?
2: Upan ko, Ma.
1: Upan si Kumang.
3: Kanya ako, bilin ko.
1: Aw, hindi ka ganahan mabilin. Upan siya.

0: Unsay buti mo ipasabutin po eh.
1: Dugay na kong nagpaniib ni mo, Pedro. Og nakita na ko ang imong kamayo.
0: Kabantay ka?
1: Kabantay ko na. Limpyo og putli kag kasing-kasing. Way sagol na pagbasol. Kaligot-got. Pagdumot og pagkahuyang. Puno ka sa kadasig og pagtuo sa labang makanadahom.
0: Dasig lang yun.
1: Og tungod yan na. Buot ko ikaw ang tabangan.
0: Tabangan?
1: Oo, Pedro! Tabangan ko ikaw nga mugaan ang imong kinabuhi. Dili ka lang maglisod sa pagpangita o ipagtaon sa iyong pamilya.
0: Unsay buot ni mo ipasabot?
1: Hatagan ko ikaw mayong ani sa imong sagingan.
0: Unsay?
1: Di ba doon na ka may sagingan sa luna na imong gitarukan karon sa imong payag? Sa may luyong bahin ini?
0: Pero ingunog sa mamatay na sila. Butog nga nung wa kay sila namunga, ay. Pila lang sila kabuok na punuan. Gamay na sila. Bisan unsa lang akong ibuhat, pero hinay yun ang ilang pagpamunga.
1: Ako'y bahala, Pedro! Tabangan ko ikaw na magpabungahon ang imong sagingan. Dili na ka mo maglisod. Dili na ka mo maproblema kung sa'y kaunon matagadlaw. Mamunga o muani kang daghan sa imong kasagingan, Pedro. Pero ubos sa usa ka kondisyon.
0: Sa may kondisyon, Impoy?
1: Una, respetuhon nimo ang kasagingan.
0: Respetuhon?
1: Respetuhon. Way patron! Kundili, mananghit ka kay ang punuhan o ang buwak nini aduna may kinabuhi. Ikaduha, kung maangkol mo na kini, dili ka manghambog o manabi ni bisan kinsa. Tungod kay ang grasya mawagdang sa mga sabaan. Ikatulo, dili magdinaw. Unahon nimo ang mga taong gigutom. Una pa sa mga taong masinahon o hinabdanon. Ikaw ba? Dili ka mo pasakit sa imong isig kataw. Bisan ba? O gipasakitan kanila. Kay kamila ang mahalang buhatan o justisya kanila. Lahi ang among justisya kaysa ninyong mga tao.
0: Impoy.
2: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
4: United Home. Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
6: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga basundayag Setyembre 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

yung mga batang supay sa kung aso ninyo ni Simnaon ang naguluan. Sagingan ni Pedro! Dinilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama!

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ka sa said marketing. Ang tigamaw, tigaparapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitakdang mupahugot ang central bank sa governance standards ni ini alang sa mga financial institution. Pinagi sa pag-require sa mga regular fit and proper assessments sa mga dagkong opisyales o pagpa ubo sa pipila ka mga incoming directors ug officers ngadto sa regulatory confirmation sa dili pa mo asumer sa kantong danan. Ang gisugyot nga amendment tinguha mo pasiguro nga ang mga director ug officers ma-evaluate dili lamang kung mapili sila sa posisyon o matudlo apan sa tibuok nilang termino. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one, ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko ni Rima. Bayad ko kay Pedro.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo dili kong lab.
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandal.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
0: This time check is brought to you by iBerry.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holdin na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ya kumabantayan recommend sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako og stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mobalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mo confident kay ko og istorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
11: Puti vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
16: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
17: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
16: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
18: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
20: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
21: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargado!
23: Maxvit Kargado!
24: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
25: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Nahilak si Papa. Pa, sorry. Pero kinahanglan din akong buhaton. Paabot ako sa kapagbalik, Pa. I love you, Pa.

0: Okay na ang tanan mo mga butang?
1: Oh, babe. Okay na.
0: Mga na gini. Sa man din naging mapungan. Karan na yung kamular ka.
1: Oh, babe. Antos lang sa gitaron, ha?
0: Ay, kabala ka, babe. Magpaabot ako ni mo.
1: I love you.
0: I love you too.
2: Oh. Jerica?
1: Oh, Dong Jacob.
2: Ato na ka?
1: O, Dong.
2: Tamping dito, te.
1: Kamusta din, he, ha? Oh, si Mama.
2: Nilakaw. Sa'yo kay kikuha sa iyong mga amiga.
1: Naibaw man unta siyang karon kumular ka. Pero sige lang, okay ra. Ato na ko, Dong.

0: Mayo gani kay Pinay ang asawa ni Mr. Feng. Kanya si Mr. Feng kay ganahan sa luto ng mga Pinoy. Dili ko maglisodog na uhon ako nun sa kulutoon.
1: Mika? Kumusta man ka din eh?
0: Okay naman, ma'am.
1: Ah, feel at home lang ha?
0: Salamat, ma'am.
1: Sige mo lang kausa ako. Ikaw sa din eh.
0: Bye, ma'am.
1: Bye.
0: Swerte kayo ko kayo. Puro mga buutan ang ako mga amo. Thank you, Lord.

0: swerte ni mo, te. Dili ka maglisod diha.
1: Maugani, dong. Dili ko sama sa uban nga mag-antos taon.
0: Ay, te. Di ba ka gasa gibutang ni Papa ang kwarta? Di mo siya mo swerte ni Mama God? Kunya, wala may para pagkaon diri. Nes Mama, diba? Ipamaligya man niya ang uban na itong mga butang.
1: Unsa?
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Alam, di! Naopirahan ang gina'y si Inday's iyang bungi!
1: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pa gud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
0: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
1: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
2: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o moho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil, ug dali ra kininga na ulian.
3: Wala ko mabantay nga, na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
2: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo, ug siya natabangan.
3: Tangan siya Sed Liniment, no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulong sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na ibukol na.
5: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
4: The original Koi Herbal Capsule.

Nekas sabut ko nga naanad si mama nga makuha ang tanan niyang gusto, Priscilla. Pero ang mo anak ko masabti nga siya unta mo inahan. Pero siya mo iway pagpaningkabot. Ugwa mo sabot sa sitwasyon.

0: ambuti, oy. Wala mo kumakasabot ni mama, oy. Nagkabuan nga siya, sukad nga, wala si papa nga, wala maghatagga niya ang kwarta.
1: Sige lang, Dong. Ako'y bahala makikistorya ni mama.

0: konsultihan palang utaw ko sa imong mahan kung hain ngayon kwarta. Di ko may ngunaan niyo eh.
1: Mahawa ka makasabot sa sitwasyon? Naglisod na ta. Gihipos ni Papa ang iyang kwarta para doon na pa ikapalit og tambal. Og aron dili mahurot lang si mong mga luho.
0: So, uyon ka nga din na siya muhatag o kwarta na ako, mao ba?
1: Priority na to ang health ni Papa, ma.
0: Oh, sige. Ikaw na lipadaan ako. Kung di ka gusto bulayas ko din hipadaan, ikaw kwarta na kasabot ka?
1: Ma.

0: Babe, kamay na sa gilang hibili ng kwarta na kuron. At hindi tayo biyagi doon.
1: Mao ba?
0: Tapos siya na kabi ba? O pa di ko ikatabang ni Maroon.
1: Okay ra, babe. Nakasabot ra ko. Mangita lang ko lang ipaagi.

0: cars adverts?
1: Unta, ma'am. If okay ra.
0: Oh, sige, sige. Huwag problema. Akong sultihan ang akumbana.
1: Salamat, ma'am.

0: Salamat sa pagpadanak.
1: Uy, sa payan, ma.
0: Happy Tarbang Pasko. Pamutos ng daan o para regalo na mo, ha? Oh, pwede rin sa kaporta nilang para dinipuston.

0: Nika, mag-out of town minister ni mo, ha?
1: Ha? Padung man Pasko, ma'am.
0: Mo gani. At tumi magsugat sa Pasko. Para palahi ba? Manya, ikaw na lang unay bahala this bye, ha?
1: Sige, ma'am.

0: Dili gud kalikayan. Nga kun malayo ka sa ibang pamilya, makahilato ka sa tumang kamingaw. Labi na atong adlaw nga Pasko, Priscilla. Lain ang gipati nga kamingaw nako atong higayuna. Magkasama atong sundan ug pagpaminaw ang lain sumpay ni Suatampo ni Nika dinhining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sagilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patya sa para! Siya ang nag-aagi, ma! Tiringan doon abit!
0: Ambara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangis-Garing. Lying Dalit

0: TJX500. Ang tupa kontra sa sakit na diabetes. TJX500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TJX500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TJX500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. TJX500.
1: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. TJX500. Walang kakapsula. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: ugun karikabir ko.
1: Ako si Pastor Orlando Pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya natabangan.
3: Salamat kay na itong seed.

0: Dong Jeff, hain si Papa Damian, Dong.
1: Nilakaw naman to, ate.
0: Asa man ko na si Paingon?
1: Mag-home service sa siya o ayos ang gripo. Doon naman yan ni Grina. Magurutong yung gato.
0: Maayo hinuuntun mauna. Dini ka lang, Dong, ha?
1: Oh, asa man ka ate mo na.
0: Ubalan ko sila si Ingko Ibyong sa dapit di inadas magi si Emmy. Gamay na lang ang oras ang nahibilin nga. Mag-utong tutok na. Gikulbaan kong maayo basigun si mahitabo ni Emmy.

0: Asa mo kang dapita ang iingol ni muna?
1: Ingko, mura mo tayo nagdang itaw dago, mga lisod makita.
0: Ay, ayaw mapagkawas paglaong king. Mamasin lang taking. Naghandag kong kahoy kininda na basig. Niyara din ang dapita madas magisiimi.
2: Tuhan na lang mo sa dapiting ko.
1: Uy. Nasimula
0: si muna.
1: Salamat. Salamat itaw ang iniyan siya.
2: Unong mo.
0: Muna. Niyaman na kita.
2: Dili ko mahimutang sa amo, Ingko. Nabalaka kong maayo sa kahimtang ni Emmy, good. Kala inukulor sa panit, Emmy.
0: Ay, dili kita maglangan. Kung kinsa ka man na naghimo nini, paminawa mi. Niya kami aron mangayo ug pasaylo. Nagkakita ka ba na mo? Niya kami kay mangayo kanimo ug pasaylo.
1: Naana sila. Nangayo na ug pasaylo.
3: Amid, ikaw ang angay mangayo ug pasaylo. Dito sa linalang, tungod kay ikaw ang nakasa.
1: May mo pagdili ka manghilabot, Adonis? Pa!

Ayan. Naibili man usa na ko kay Herminta. Ah, balik ko sa mo. Murag nahabo ato na ko at tungo sa lugar, da? Wa, tingalin na ko. Mabalik ko suod sa toolbox. Ah, ma'am, mabalik ako sa bahay kay doon na ko yung Herminta nga gamito nun sa akong pag-ayos gripo. Nahibilin. Ah, sa ilo ako. Wa na ko na check up daan ang akong mga tools. Ah, ako lang sa tungkuhaon, mama. Balik na ko dahil, ma'am.

0: Ni ana ang tanan ni ihalad ni mo kanimo. Maluoy kanime. Ayaw siya pantusa. Duwata kinamong gida agighalad alang kanimo. Ibutan si Making.
1: Oo, uwin ko. Iko, nagihapon gagmeng uod nga migawas sa punong imi. Diin maligikan nga huwa may samad ang buktol sa kawala.
0: Ayaw na pag-istorya, Iking. Hayin mo ng hait na labaha. Samari gamay ang liog, sa ugis ng manok, upagasa ang dugo nini. Sige na, sige na.
1: Oh, uwin ko. Tara, tara na ba?
0: Gunitig, gunitig mayong ugis ng manok, ug samari lang gamay ang liog, garun, inanay ang pag-aagas sa dugo, King.
1: Oh, uwin ko, Ibyong.
0: Gamay, gamay lang sa mali kay nga ka ng igulang muto ang dugo sa ugis ng manok.
1: Oh, uy ko, niya. Na, nagtuto ng dugo sa ugis ng manok, Iko.
0: Ah, ako lang dagkutan ng mga kandila. Ugilibot ko kini sa yuta. Dingituan sa dugo sa manok ng ugis.

0: Unsa?
1: Ayon na nagtasugo pa Damian. Gusto man ni Ate Muna nga makatabang siya ni Ate Imi kay suod bang gud sila mi gagud.
0: Apason ko si Muna.
1: Ayon na nabasa ni Ate Muna pa Damian.
0: Buhay ko, Jeep. Ayaw kong bugi.
1: Basag din lang ko si Ate pa.
0: Adili, mahimo, Jeep. Walang mo magkasabot ako. Hmm? Walang mo magkasabot ako, Jeep. Apaso na kong imumaguang.
2: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y kibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo!
13: Smart
11: Smart dishwashing base ko.
12: Smart Tuna.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
21: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
23: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
24: May buhay sa makabuhay!
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Gremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
28: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
29: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
32: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
33: Hey, okay, ma'am. Oy, nagulak kay kung na nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliakbos.
34: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
35: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
36: Unilab quality yan.
37: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
38: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
39: Playtime Entertainment, born for happiness.
40: Playtime Entertainment, born for happiness.
41: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Buhiin ako, Jeep. Buhiin ako.
2: Wadik ka maluoy ni Ate Amy, Bob.
1: Naa ang kaluoy, Jeep. Sa kung nag-isulti ninyong duhani muna, dili ko gustong mausap ang nahitabo sa iyong inahan. Dili ko gusto mawaha ang iyong ate, Jeep. Dili ka ba magkasabot?

0: in ko. Apit ta maupos ang mga kanila nga ginagkutan. Pero wa pa resulta. Inko, may kurong bayo ang lawas ni ini.
1: Eh, nindot, nang ganyalis, keng.
2: Pasayloan na nga kong amiga! Pasayloan na siya, maluoy ka!
3: Naluoy ko ni mo muna.

0: 等等我，等等我不动呢，没等等我。
1: Naka anak mandam naka wahak mga gagbeng ud. Ni gawas ang buktun, ingko ipyong.
2: Salamat! Dagang salamat ni mo!
3: Muna!
1: May labtang, Gadonis!
4: Gitabangan ko lang ang linalang dili na mag-antos pa, Amid.
1: Hilabtaan nun kagyan!
4: Nalimot ka lang tingali. Nga mas kusog ang akong mahika kay kanimo, Amin.
1: Wa kay ayong pagkaigsoon, Adonis!

0: Hey, huwag magsaba, huwag magsaba. Damian, hunong si mong kasuko, kang muna.
1: Pasaylo ako sa kong pagsupak ni mo, Papa Damian. Emmy!
2: Hain ko.
1: Nakaila ka ba na ako, Emmy? Nakaila ka na ako? Kinsamang ko.
2: Nakaila?
1: Kinsamang ko.
2: Ang akong suot nga amika, si Mona.
3: Uy! Naulian na akong anak. Ako, nakaila ka ba na ako, Emmy?
2: Ha? Ikaw ang akong Papa Iking.
0: Huwana! Hehehe! Uki na siya, uki na! Di pa sa ilo na si Imi sa diliin mo na to!
4: Oh, Mona, magsulteo niya ta. Umanyan kong trabaho sa ilang ma'am.
1: Oh, Papa Damian.

0: Denim hemel. Ama! Ina! Wah, ko bakal yun ini mahikang ayin yung gihatag kang adonis. Bisag unsay akong buhaton, iya ning alkontrahon!
1: Alkontrahon ko gud ang imong gipang buhat, Amid. Kay dili gini maayo. Polos mga bati ang imong gibuhat, ilabi na sa mga tagayuta. Dili ko makadugot nga daghan sila nga maamong sa imong bati nga binuhatan.
0: Ha! Magabaos ko ni mo, Adonis.
1: Ayaw na paghuna-huna, ana, Amid. Managsuon kita. Angay lang nga magbuhat kitag mga maayo, alang sa tagayuta. Ilabi na sa parehas nato nga mga engkanto.
2: Mona, dagang salamat ni mo.
3: Ayaw pasalamat na ako, Emmy. Ang angay ni mo pasalamatan, ang diliingo nato nga mihatag ni mo pasaylo.
2: Nga nung ako may nangayo sa iyang pasaylo nga huwag man ko'y gibuhat, Mona.
3: Shh! Ayaw na pagsulti pa, ana, Emmy. Gibuhat lang nato ang tanan aron ma-okay ka na.
2: Okay na ko, Mona. Salamat.
3: Pasalamat kita nga gipasaylo ka na.
4: Mona.
3: Oh.
2: Ngano ka, Mona?
3: Emmy, ni Asia.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxVit Kargado!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This Time Check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
17: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
18: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa tambayon. Tapos ay ato, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
18: Oo.
19: Uh-huh.
18: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
19: Ah,
20: asin.
19: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay, musiman, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
18: Oo. Oo. Tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelido og taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
17: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
21: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
22: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
23: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
22: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
23: Unsa?
22: Hoy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
21: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
23: Nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
24: Kumusta ka na, aking mahal?
23: Kinsa ka?
24: Ako kini, si Jigo Salvador!
25: Kaloy, tuwas na ako.
23: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
25: Mar.
23: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
22: Nagunsa ka din eh.
25: Ni ako arang pangayoon ng inyong pasaylo.
22: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
25: Pasaylo ako, anak.
23: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang yun po ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagpo no kapoy na ba maiman to kay pagkapini mo buntag sayo kapi niya ko to inom na po ko 3 times hindi kapi yun ko nga Paradis Bilabila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga igala, kumusta? Maingat lang ko natutunan. Yan na sa inyong igala sa kanginan Ray Arellano, uban sa kong partner, Waling Guapo, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kada adlaw na to inom og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapabaskog og makapagana sa pagkaon og paluapan na to sa avocado coffee mix with guava. Ibisan, sige pa mong inom ana, makatuog ra yun gihapon mo.
0: Okay. Kaya sa inyo magkalinti mga igala nga itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Kaya gawas nga pampalagsik na pampagpana pa. Alright. Alright. Bueno, mga igala, padayon ta, shout out nga ito ni Dominador Gasita, si Genesis Alaan Abduhan, Leo Logay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Oxiron, si Baby Kubar, si Don Blon Lumanog, Joey Pitagura, og ni Romel Kaingin, gikan gini sa itong BSI Founder, Bangbang Selong, walaan nga itong writer, director, OG Kumpok Rakasa. Okay nga man, shout out to sa mga ito ni Annalyn Lumangtad. Diya sa Tumunoy Bual, Cebu. Si Junior Albarracin, diya sa Purok 5 Poblasyon, Adabunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, diya sa Dela Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gika ni Ricky Pangisgari. Okay nga man, si diya sa Luto Patulino City, si Edgar Minda. Luloy Makigangay, Nonoy Lagula, Sinangtali, Leo Victor, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga igala, dito maglangan, hiyalay sumpay ni katong sugilanon. Gichatan na yun si Christian sa main office sa ilang agency nga pariporto na yung pagbalik. Una, dito na sa Iran nga may conflict na sab tali sa Iran o Amerika. Ug tungod dini, dali na sab sila, dili na sab sila madayo sa paglarga sa Middle East. Apektado na usab sila. Nanuroy na lang sila sama sa mga turista hangtod nga miabot sila sa Malati Church. Ang simbahan din sagad magampo alang sa pagmabdos aron makabatonon kana. Mahigalan niya na ilang sumpaning atong sugiltanon, Himayang Nahulat. Sa imong pagbiya,
2: walay ko kaluy ako. Ani din sagad mo simbag atong mga nangandoy nga makaanak? Nangandoy nga mo mabdos.
3: Ganahan ko, Ana. Unsa man da ay Christian, plano ni mong paliwatan ko. Sige ka!
2: Aha.
3: Gusto ka na pang makapatuntog, Ana Christian? Paliwat din ako.
2: ayaw na.
3: Nga naman. Hindi ka gustong nanatay liwat?
2: Dili una.
3: Ano laki?
2: Una na kung makasala ta. Gusto kong dadoon ko ikaw sa altar sa kaminyoon nga wapatay anak. Lahin kayo nang magpakasal ta. Danang pabuniyag sa bata.
3: Ay, labing maayo hinoon. Aron makatipid ta.
2: Ayaw eh. Sige lang. Mabot talaga hapon ka na panahon na.
3: Ganahan ko, Ana.
2: Dali na. Manimba na ta. Aron ba, bendisyon nanto sa Diyos.

0: Nindutaw ta mano. Kun liya palang unta si Papa karon uban nato. Kumplito unta tang manimbaron. Karon kita lang upat. Si Ate Gian, Angel, ikaw ug si Jesus Lynn nga imong gikugos nga akong wanghod. Nga ako.
1: Maugid unta. Pero unsaon nga busy pa man kaayos Papa Christian ninyo good karon sa Manila?
0: Dugay lagi na ulis Papa din sa Cebu ma.
1: Bitaw no. Tawagan gani na ko, Bi. Aron masayod ta.

0: Kadi okay ka nimang na mag-ampo. Daghan gyud siguro kag sa nga nahimo no.
1: Ha? Ikaw lagi dugay sa daghan sab kag sa nga nahimo.
0: Ho?
1: Sa ato pa. Kitang duha ang makasasa. Wa mo gyud perfectong tao nato ni kalibutan na, Clara.
0: Tinuod kit na. Uy, imong cellphone ay. Umangkoy na sap na.
1: Hindi man good.
0: Kinsa man di ay.
1: Si atin ako.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tingay anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo, no? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
4: Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Ganing... Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
4: ko. Pagka kasabukin, di ko kasaka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
4: na
5: iyahay.
4: Pwede na, makakat ka tayo kasabukin.
5: Makakat ka to ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Sige pa kanan ni Mulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tulay mo idad.
5: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga purok dos kaganito clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
7: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Ngano ka eh?
1: Oo, to baka na dayon na. Tingalik importante na.
0: Lagi? Kadiyot ha? Hello, Mara?
2: Christian, nangunta na ning imong mga anak ko kung kanus ako nung kamauli din sa Cebu.
0: Ngano man?
2: Natural, gimingaw sila nimo. Gusto sa sila makigbanding na kompleto ang atong pamilya.
0: Mau ba?
2: Og, ako sad. Gimingaw na kaayo ko nimo.
0: Ha?
2: Kanos amang ka mabalik? O, gusto may balita nimo diha sa inyong main agency.
0: Naungot sab. Di na sab makapadayon tungod sa tensyon sa Iran o sa Amerika.
2: Ay, maog yun. Gani din eh. Misaka na sad ang presyo sa gasolina, sa diesel o gas.
0: Mau ba?
2: Christian, balik na din eh. Humana naman ka diha.
0: Lagi.
2: Ayaw bayag kalimot ha? Graduation na sa atong anak ka si Jayan Angel. May nurse na unya ka.
0: Oh, Mara.
2: Ah, sige. Pag-amping diha. I love you.
0: Okay, sige. Bye.
1: Mara, di ay nga sa imong ati?
0: Ikaw, kasi nga sa imong papa.
1: Gary!
0: Mau ba?

0: Ma, nga naman ka? Murali kikag naguol. Uwa manak. Nakabantay ko sa umbana nga si Christian. Dili naman mo paus kung maingon kong I love you. Pero sa una, nahinumdum ko. I love you, Christian.
1: I love you more, Mike.
0: Unsa pa'y puot yung ipasabot? Dili na ko love ni Christian.

0: Sudian tu yuk ni mai.
1: Kuan, langgud. Ya lang kung patambungon sa graduation sa iyong anak sunod semana. Mo graduate naman yung nurse.
0: Ano?
1: Garbo ko ni. Kay usabay ako sa nagpa-eskwela ini.
0: Ay, maupa. Anya asa man taroin?
1: Ato to sa night market. Ato taman ni hapon. Mayo dito kay sa jaran og daghan ka kapilian.
0: Kanyain ko anak.

0: Anita din sa barbecuehan.
1: Mm. Sige. Yung ko din yung bakating bangko sa
0: lamisa. Sige, Anita ay.
1: Okay, sige.
0: Sabi ito ay kay Ron?
1: Ikaw lang mag-iko.
0: Ako'y mag-iko? Sige, ganahan kong sinugbang hotdog.
1: Hotdog na sab?
0: Karang po gani kumuka og hotdog.
1: Karang ko na. Gabi ide ay. Sa kwarto nga itong yabangan.
0: Mas ganahan ko ato.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating sila nila. Siya ang nag-advise sa ko, agan, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Mutong nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbiko ka kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Nahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: sakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sabay ibati mo sakit imong hawak
1: ana. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, nako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Jacusalem Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: kasayuran sa maayong panglawas.
10: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
11: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
10: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
11: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
10: Oo.
11: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
10: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
11: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
10: Correct.
11: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C.
10: Mauna.
11: Ang alkaline nga vitamin C, tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
10: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
11: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karni, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
10: Correct.
9: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
11: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
10: Pwede ra.
11: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom o food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C o DTX 500.
10: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
11: Na, kining tanan, Sir JP, makuha baya ni mos pagkaon og utan og prutas.
10: Pwede ra di ay utan, no?
11: Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na ni mos dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon mag DTX 500 o mag Mighty C, Sir GP.
9: DTX 500.
13: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud ka.
9: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
11: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
10: Ay!
11: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
10: Maudyo.
11: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
10: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
11: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na usa sa mga problema sa atong panglawas.
10: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
11: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwao niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang abang sa imong atay.
9: DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio ng DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
9: DTX 500. Mali sa mga butika.
10: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
11: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
10: Atong atay.
11: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit jud ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
10: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
11: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
9: DTX 500.
16: Ako si Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500. Mabali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Kada isi siya mag-basement daw. So, na-permit ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Di one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
9: Mighty C! Sa mga utik.
7: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilokdok dili jud malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
11: Tugod na sa kagaw Sir GP nga mooy gapabaho sa ilok. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
11: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh doc kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
11: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
11: Inom ka og Extend Food Supplement.
10: Ay, perfect.
11: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka o Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects or GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud na side effects doc. Naay pakapinoon frontal effect.
11: Hello? Tay, pwede ka na.
10: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
11: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct jud na doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
11: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
11: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga buti. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo Sir GP, nga nung muinom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
10: Number one doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
11: Naapay monolaurin.
10: Mga medium chain triglycerides.
11: Check. Plain D3 ikis.
10: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
11: Masabot Sir GP nga dili jud ka magka-diabetes.
10: Kung kainom kag D3 Bio.
11: Check. Ordinary D3 walay MCT.
10: Unya doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Mo nay gitawag nga oil pulling for dental health.
11: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
10: Ah, wala.
11: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
10: Unya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones. Nga makoy gahipo sa mga amyloid plaques. Aron dili kadaling malimot.
11: Correct. Pasabot, nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3-bio. Ang ordinary plain DT, walay ketones.
19: Ang ketones, gihapon nga naa sa D3-bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
11: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
19: Gusto. So sa D3-bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jod ikis na pod
9: D3 Bio.
16: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jod nako ang mga kausaban.
9: D3 Bio, ang D3 nga may visio, ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, kasayuran sa maayong panglawas.
11: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pod ang plain vitamin D3, Sir GP.
19: Gusto.
11: Usapan jud gi-promote nini ang gut bacteria.
19: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
11: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3-bio.
19: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
11: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3-bio. D3-bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3-bio. Ang ordinary nga D3,
19: wala.
11: Wala na pod.
19: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
11: Mas kusog nga antibacterial ang D3-bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP, nga nung dili man lang ka mag D3-bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
19: So,
11: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3-bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
19: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud, ang mga kayuhan ni D3-bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3-bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
11: Yes.
19: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
11: So ingon na nakanindot ang D3-bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3-bio, relax ang imong immune system.
19: Correct.
11: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3-bio. Guardia og pulis.
19: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3-bio ha, over plain D3.
9: D3-bio!
20: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og tulong kabulan. Pero sukat na inom ko sa D3-bio, normal na dyan rin akong regla.
9: D3-bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rulda. Hindi na kayo kumagkasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kayo ang Mighty C.
9: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
19: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka dio fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa clinic ka dio fresh.
19: Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
19: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
19: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
19: Exercise sa kama ba, Dok?
11: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
19: Oh,
11: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
19: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
11: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kong laay kayo.
19: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
9: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika.
19: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
19: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
19: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
19: ga-detox ka pa!
9: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix! Mamasaga butika!
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
23: Karong January 18 to 23, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
11: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
19: Sige.
11: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
19: Wow.
11: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
19: Correct.
11: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
19: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asya'y banabana mga 27,000
11: inya,
19: kung, active cases.
11: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
19: Mahadlok na sila, Dok. Patuol ni mo.
11: Apektado jud ang imong social life.
19: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta naakay TB.
11: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
19: Gusto.
9: Di Bio.
24: Ako si Lita Gandalaw na ay kaglistog. Dako ka ayong tabang ang di tribayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: Di Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. Di Bio.
11: Unsaon man pagtabang ni di tribayo, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
19: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil. Oil.
11: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
19: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
0: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
19: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB dot center?
19: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pikadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
19: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
19: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya, mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
19: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
19: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo ginom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
19: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
19: Ayaw abusuhon.
3: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matang tawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong August 19 to 28, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Program

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumustag mayang gabi kanatong tanan. Sa makausa pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 19, 2026. Nangisuwa tamo na usap ang atong paghahatag at pagtagad and this time ang atong letter center. Usa ka nagngalan og Brandon. Buenos días, Brandon. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Burner standby Brandon, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

And siya sa Davao del Sur. May padangat ko niyang ako kasi natian ate. Para mangayo sa inyo mga bulawanong tambak. Nagsugod kining ako sa gilanon sa dihang usa ka higayon ni Ana. Nagkayayaan kaming magbarkada sa high school nga mga ligo og dagat. Usually ate, mao kining among mahimong get together magbarkada matag summer vacation. Kay kiniraman higayon nga magkatapok-tapok ming tanan. Tungod kay sa nagkalain-laing lugar naman mi ng eskwela ate. Nagkasabot mi nga ubanon namo ang among mga uyab para mas bibo ug mas enjoy kami sa pagpangaligo. Dala na pod ayon suroy ate. Tanan mi excited sa maong plano. Kay may gayon man kini. So sa ka beach resort outside sa among probinsya. O kini ang una higayon nga makaadto mi ining lugar. Ni higayon na. Adun na ko inigog mga si Heart, ate. Bugtong anak siya. Kauban ko sa simbahan. Gihanggat ko siya nga mag-uban mi. Matudya ka na ko, mananghid lang kung kami sa iyang ginikanan kay kung tugtan siya, mas gusto niya mo uban. Sa laktod nga pagkasulti, ate R, nananghid ko sa iyang ginikanan. Nga ubanon siya sa pagpangaligo. Nagduha-duha unta kini sa pagsugot apang tungod sa ilang dakong pagsalig gari kanako. Mihatag regihapon sila sa ilang pagtugot ate. Pila ra may sugilanon nang biyahe mi sa location. Nindot kini nga beach resort ate. Ako ang kunon nga na amaze ko sa maong lugar. Malipayon kaayo kaming nag-uban at higayuna. Enjoy kaayo ate. Maayo ang panahon sa mapag-abot. Gani, naibog dayon ko sa kaanindot sa dagat. Apan una mag-udto ate, hinay-hinay nga nagdag-um. Hangtod nga nag-ulan. Apan hinay lang ate. Gani, mas iganahan pa kami mga ligo kay lagi dili may mainitan. Hangtod, nga nang hanggat ang uban nga mag-boating mi. Wagid ko'y plano nga mag-boating ate ay kay lagi murag mas gusto man akong magpahuway sa cottage. Lami man nga mupiyong kadyot. Ilabi na nga nagulan-ulan. Sayo pod kayo mi nga nang hawa kay layo mang gyud ang maong resort. Apan, gusto ni Heart nga magboating muuban mi sa mga kauban. Kay nakita niya nga ang mga babaeng kauban sobrang nag-enjoy nga magboating. At ay gayon ha, lipay ko ate. Kay balipayan sab kaayo si Heart. Nakita na akong excited kaayo siya. Busa ako siyang giubanan. Apan namot ba ate? Hesitan ko. Kay lagi. Medyo nagsugod na ang balod. Apan tungod lagi na agat pag ko sa mga kauban, wala sa kauna-huna nga na ay daotang mahitabo. At ang tungura, ang among kalipay ate. Nabayluan umakasakit. Grabe pa namong enjoy ni Heart samtang nagboating ate. Sige pa may pangatawa kay na excite me sa balod. Huwag ko masayod. Kato na di ay. Ang ulahing higayon nga makauban ko siya nga buhi. Tungod sa kakusog sa balod kalit nga mitaob ang among gisakyan nga bangka ate. Dali ra kaayo ang panghitabo. Neto'y kayo na. Nagpaninggit ko og tabang. Apan ate. Kanya-kanyang luwas sa kaugalingon. Nagkalagyo mini Heart. Nakita ko pa siya nga nagpanawag sa kungalan. Bisa nun saon ako ate nga makaabot sa iyang nahimutangan. Apan naglisod ko tungo sa current sa tubig. Huwag ba nalamay ako nabantayan nga napalo nga akong pananaw. Pagmatan ako, naanami ni Heart sa baybayon. Daghana ang nakapalibot namo ni Heart.
Gisawayan panilag save si

heart ate. Apan ulahin na ang tanan. Dugay-dugay siya nakita. Grabe na kong hilak. Sige kong panawag siya ang pangalan. Huwag ko magtuo nga pagmata na ako, uwa na siya. Matod sa mga higala ate, ako ang una nilang naluwas. Naglisod sila sa pagsagup kang heart tungod kay grabe man ang mga balut. Ngamura ba og dalon sila sa layo. Sa dihang nakita nila si heart, gisawayan pa nila og CPR. Apan. Wa na sila mahimo ate. Nagsige na lamang kong hilak. Halos dili na ko kayang halantawon yung sitwasyon. Naghangyo ko sa kamahigala nga tabangan ko. Basig mabuhi pa si heart. Apan wa na siya pulso ate. Nagampo ko nga unta damgula ang tanan ate. Nga gusto ko makamata. Apan sa diyan miabot ang mga rescue. Gitray paghihapon nila nga i-revive si heart ate. Apan. Naglingo-lingo sila. Gida nila sa bayit tambalanan. Og dito gidaklara. Nga dead on arrival. Grabe gud na akong hagulhol sa paghilak. Sobra kasakit ang hitabo ate. Huwag ako masayid kung unsaon ako pagsulti sa iyang mga ginikanan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga, may pag ako na lang ang nalumos ate. Ako na lang ang namatay, dili lang si heart. Gibasol na ako akong kaugalingon. Kaya kung dili tungon na ako, dili siya mamatay ate. Grabe usab ang kabalaka o kaguol sa mga higala ni ate kayo na. Gisyagi ko sa tumang kasakit ate. Migakos ako hinigog mga wanay kinabuhi. Dili ko makatuo. Malipayon pa mi sa pagikan ate. Apan pila lang kauras ang nakalabay. Wanay siya kinabuhi. Ate. Sa mong papanguli, naglibog ko kung saan pagsulta sa mga ginikanan. Pili kong ginatawagan niya ang papa. Huwag isultihan sa nahitabo. Misyagit ang iyang amahan ate sa tumang kasuko. At ay gayon na nakaingon ka sa kong kaugalingon. Wala'y mabasol kundi ako. May pagwakot na lang dala ako hinigugma. Tingali buhi pa siya ate. Kung pwede pala nga may balik ang oras, ipaniguro na ako nga dili siya mapahamak ate. Sa pag-abot sa mga ginikanan ni heart, ipasakitan ko sa iyong amahan. Nangayo kong pasaylo. Apan halos iya kong mapatay ate. Gignan ko sila. Nga dili ko kagustuhan ang tanan. Mas gimahay ko akong kaugalingon sa panghitabo. Apanso ko kay sila kanako ate nga bisan kapila ko nangayog pasaylo o kapila ko gipasakitan siyang papa. Ako lamang kayong gidawat. Gibaharan ko sa iyong amahan ate. Nga dili o dili na mapakita kanila. Tuod man ate. Hangtod sa haya o katapusang pahuayanan ni heart, huwag ko makaduaw ka niya. Huwag adlaw o gabi nga di ko maghilak. Di ko makatulog kanunay manumbalik ka na ako ang paghitabo. Nga nung huwag ko'y nahimo, nga nung huwag ko maluwas si heart. Nasairan ko na lang. Nahatod na siya sa iyang katapusang pahuayanan. Mawa man lamang ko nakapanamilit o nakaduaw kaniya. Bisan paglantaw man lang sa katapusang higayon ate.
Nato mga panahon na way sama kasakit ang akong gibati. Ang kaguol sa pagkawala ni Hart o ang pagdawat sa sobrang kasuko sa maginikanan. Gignan ko ni mama nga pasagdan ko na lang una. Kay normal lamang kini nga mga pagbati sa ginikanan nga mawad ag anak. Walay adlaw ating nga dili ko iampo sa labaw makagagahom nga unta hupayon ang mga kasakit sa ginikanan ni Hart. O sa hinay-hinay ila ko mapasaylo. Nang labay ang makatuigan ate. Nagsugod usab ko sa laing chapter sa kinabuhi. Gisawayan ko pag-abling akong kasing-kasing sa laing babae. Nang higayo na, nakabaton ko bagong hinigugma. Siya si Mia ate. Buutan, mapinanggaon, ug positibo sa kinabuhi, Ate R. Siya ang nagtabang kanako para mabangon pagbalik nga mahigug mapag-usap. Ilong tuwapos na siya, ate. Nagdako siya sa iyang lola. O kadugayan, gikuha siya sa iyang ayaan para paeskwilahon. Ate, si Mia ang naghatag kanako kalipay. Si Mia ang naghatag kanako inspirasyon. Apang grabe kagamay sa kalibutan, ate. Ako na siren. Ang auntie na nagpa-eskwela kaniya, mama ni Hart. First degree cousin day sila, ate. O din hinagsugod kakomplikado ang tanan. Hilabihan nila sa kuha. Nagbahad nga dili o dili na kumapakita pa kang Mia, ate. Kibasin o unsa pa'y mahitabo ka na ako. Gusto nila nga muli kay na si Mia o makigbulag na ka na ako diretsyo. Ate, nakahila ko. Grabe. Nga nung inguniini man ang dagan sa kong kinabuhi. Nga nung puro sayop ang gugma nga akong gibati. Kung kano saan ay gugma ko pagbalik susama sa gugma nga gihatag ko kang Heart. Dili man day gihapon pwede. Ate, ang akong gihimo. Pilit kong gituman ang kagustuhan sa ginikanan ni Heart. Hinahinay ko nagpalayo. Sakit man. Apa naglibog na ko sa akong pagkabuhaton. Apa no ako magdahom, miadto si Mia sa among panimalay. Matud niya. Wa ko na siya labot sa problema namo ni Heart. Tulo na katuig ang nakalabay. Mihangyo siya kanako. Magtaba na lang ko na mi. Dili ko na niya kaya. Nga magbulag mi ate. Tungod lang sa mong insidente. Dili ko sigurado kung makahatag o kalipay kang Mia ate kung buhaton ko kini. Sayod ko. Kung tabano na ko siya, laing problema na usap. Ang akong paabuton. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Brandon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kay nimo Brandon sa imo papadangat imo swatampo ning atong tulumanon sa sensory other din grabe gid nga mga panghitabo no. Do na gay mga igon ana nga sitwasyon ba nga imo intention sa pagpanglakaw is mag-enjoy. Pero do na gay mga trahedya nga di gid nato mapangandaman. And susama sa hitabo ni Brandon. Inay nga gipananghid ni ayang hinigugma but buto mo ng instinct. Anyway, sige lang, karuna. Ato ni Iskutag karun taon-taon. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, my adlaw Ate Arlene Capjun sa nana itong mga soaking takes. Bye-bye.
0: And of course, nga itong URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: In animang god, di ba matod pa ni Brandon nga, nang hanggat ayang uyab nga, sige na, mag-voting ta niya. Na siya instinct ba nga? Di siya ganahan. Pero yag yung ipagbigyan. Usay ba, dapat maminaw ka sa imong mga kanang instinct bitaw nimo.
1: Gut feeling
0: nga. Kung kung sa imong gibati, dili nimo ipadayon. Kaya kung imong tumano, warning magud na. Murag,
1: yes.
0: To me, mura siya warning ba nga. Ayaw. Well, anyway, dili lalim ang sitwasyon ni Brandon. Duha ka babae ang nahilambigit sa yung kinabuhi nga. Murag, dili gid pwede. Ang ngayon ba, ipaglaban ang gugma kay matod pa ni Mia wa ko isa nahigugma lang ko nimo makitaba na lang siya ikaw DJ Nobs ko ikaw si Brandon
1: kung ako si Brandon ma murag dili na ko na i-accept nga kuan nga offer nga magtaba na lang sila kay para maguna ko within the same family manggod so mahulog ra gyapon nga ma-remind ra kanunay si Brandon sa nahitabok kang heart kay kanay nahitabok kang heart forever murag kuan na gina mura na nightmare gina ni Brandon kay
0: yes.
1: Maski ako ma'am doon hindi ako ma-imagine nga
0: yes.
1: Inana ang mahitabo ba nga imbis inyo ang intention maglingaw-lingaw niya nahitabo nahimong trahedya so
0: correct.
1: Forever na nightmare para kang Brandon niya. Kana bang ang kani pagtaban di ba na lalim ang pagtaban so, di ba takabaloon sa kanang kung kaya ba ninyo
0: yes,
1: o kaya ba ninyo kahagyod if lahutay bagid ka na ang relasyon kay magtaban-taban mo murag wala man nakarumpa amot lang ha kaysa kung sa unang panahon siguro murag uso na pero kung panahon murag lisod na kaayo nga kana bang lisod panindigan ang pagtaban labi na sa ingani nga kahimtang kontra ang pamilya dili tungod sa simple nga rason lang
0: yes.
1: Pero tungod kay naay kinabuhi nga do dili sala ni Brandon ha. Walay sala si Brandon.
0: Dili intention.
1: Definitely wala yun siya. Aksidente ang naitabo. So it's just that ang pamilya, di po na ito mabasol nga si Brandon ang mabasol kay si Brandon man
0: may
1: ang nananghit. So, mo lagi. So, di naman ko na ma-erase yung history kang Brandon. So, diligya po magmalinawan ilang relasyon. Diligya po sila magkanabang magmalipayon kay definitely, ang pamilya ni Mia, masuko man po gihapon. Dili lang man pamilya ni Heart. Ang pamilya po ni Mia, mukontra gihapon. Kay ang pamilya biya, or ang mama biya ni Heart, ang gaya pa eskwela kang kuan. Kang Mia.
0: Yes,
1: so,
0: yes.
1: Again, para na ko, di sila magmalipayon. So, struggle ra gihapon ba? Murag,
0: kayo, pero mawala din di ang love can move mountains.
1: Para na ko, dili, okay, not so every mo. Love is worth ba nga.
0: Yeah, ipaglaban.
1: Yeah, ipaglaban. So,
0: okay, murabag, misa ipaglaban pa niya, murabag.
1: Misa pa ipaglaban niya, pero deep inside din ma.
0: Pero, sa bagay, ang pasaylo manggod.
1: Yes.
0: Kaya actually, sa sideboard sa ginikana ni Heart.
1: Heart.
0: Hangtod nga dili sila makahatag pasaylo kang Brandon. Kaya pa
1: yes.
0: Sila magmalipayon.
1: Hindi sila magmalipayon.
0: Ang kasilag ba? Silang kasing-kasing.
1: Toro.
0: Sila gaya pa na affected.
1: So, para na ako si Brandon, miskan pag love kay niya si Mia. Pero sa ngalan nga, mahimo gaya pong muna tungod kay tungod lagi gihapon kang heart. Murag na ang ugat ra gid ana tungod kang heart.
0: Tungod sa bang panghitabo.
1: Di ba? So dili gihapon siya magmalipayon. So mas may na lang ang mangita na lang siya kanang lay hinigugma nga dili na gyud belong ana nga family.
0: So, nasakita naman siya, mapasakit na siya usab karon. Ana na lang good. Okay ra na siya.
1: Ay nako. Grabe sa siya joke gyud in kanig yung kapalara no.
0: Oh, yes.
1: Nagi mga kuan ba, mga sitwasyon sama ani nga imbis ni love na unta siya usab sa same family ra day gihapon. So
0: correct.
1: Ganang usay makaingon ta nga gabinuangan ta pero siguro
0: nagi mga rason no nagi mga inana no nga inay nga ma, nahigugma na ka babalik, naka-move on na ka, naka-recover na ka. Sus, moragi hapo pamilya ha, ang ilambigan.
1: Ang ending kayo, na-refresh noon ang tanan nyo na hita po, diba? Pastilan. So, ayaw Brandon, ayaw ipugos ang mga butang, sayod ka nga, makaukay ragi hapon sa mga trauma, mga kasakit nga, naasay mong kasing-kasing nga, mugay na imong pilit nga ginakalimtan, no? Pilit nga ga-heal from. But, kung si Mia, imong bitong kanang, I mean, if inyuhan ang dayunan yung pagtaban, ang hindi yan na mahulog regya po nga muna inyong problema nga mabalik-balik tigya po magmalinawon. Correct. So it's not worth it para
0: yes.
1: Na po
0: okay Erita sa to URP Professor Cap Junjun o say mo yung ka-advise kang Brandon
2: yes ate base sa University of Retired Lipoy
1: sa Yusong
2: pero ting daghana ang atong gi sensitibo maguni nga pangutana. Gugma versus kagahapon.
0: Aha. Uh-huh. Okay.
2: Ngayon ay maguni nga sitwasyon. Pero para na ako, Brandon, is gugma maguna. Kita nga mga lalaki, maingon manganita o manguyab sa usa ka babae, nga kining bisag pila pa na kabukid. Bisag pila pa na kahiganti ang muharang. Kung pwede lang gani, kuwaon ako ang bituon. Ihatag gani mo. Sa ato pa, nagpasabot niya, bisag kung sa kalisod pa na, nga butang, para lang sa gugba, ipaglaban mo. Dili mo ikaw o ang iyang ayaan, uyuan, mag-uban ka bumang duwa.
0: Pero kay ngalan nga ka-uban na pamilyara.
1: Pamilyara, igagaw ra ni Heart. So, ma-remind ka pa sa adlaw-adlaw nga.
2: Maumang gani, nga wala may successful nga relationship kung walay mga tunok nga maabot sa inyong kinabuhi. Every relationship, nagunay kasakit, nagunay pagsulay, Brandon. Yung anong i-give up man ni mo na, nga naigugma man na si Mia ni mo. Nga ikaw naigugma po kag Mia. Nga ka mo man ang duwa ang mag-uban, dili man ang iyang parente.
0: Pero ang doon na may panultihan nga, dili tanan gugma, imong paundayunan.
1: Pero,
2: Karong dili man ni mo paundayunan nga, ulitaw ka, dalaga siya.
0: Pero doon naman ko yung mga,
1: dili siya wala ko yung
2: nakita nga bikil nga.
0: Doon yung mga babag. Bisan, kung ako si Mia,
2: Doon lang ni si Mia sa iya kay makigtaba na. Nyak, wadto naglaing karon nga.
1: Eh, kung ako si Mia po, dili na ko, kanabang, dili na ko ipugos. Kay kabalo mo ko masakitan si Brandon. Kung love yun niya si Brandon, kinahanglan niyang buyan si
2: dili,
1: Brandon.
2: Dili,
1: kung
2: love niya, paglaban niyo, kasakit na mo wadang naginigugma.
1: Di man, kinasayod man siya nga, muna yung kanang greatest pain ni Brandon ang about come heart.
2: Pero, dili, dawato ni Brandon niya, makigtaban lugar no naglain.
0: Ang akong point ba, dili na, ang atong point magod ba nga, doon na yung mga gugma nga pwede tuduan na malimot ka.
1: True.
2: Si tuduan?
0: Tuduan ni mamalimot ka sa mga butang.
2: Kasayon na rabo mag-istorya na nga pwede tuduan ng gugma nga malimot. Ako, dugan ni kayo nga nunga manalimot ni. Naanapod mo, girls! Atik-atik ko na po yung laki nga. Ay, isa ninyo kipa, igugma, may malimot na ka. Yan ano, gini nga mong kibati.
0: Ito na may mga gugma nga, pwede rin yung ibutang sa kalimot. Kung dili, gini mo para sa usap.
1: Diba? Diba? Kinahalang dawaton ba? Nga dili ang nga ipugos kay mas daghan ang kasakit kisa kalipay eh.
2: Patuluan ba ninyo kasing-kasing? Ay, ano po ninyo katika ko ng mga lucky good niya? After ninyo na pa igugma, kanang kay dili na lugar magkasinabot, aba, tuluan na nga.
0: Ganyan mo ilang sitwasyon. Mura ba, you and me against the world na po ni kay the whole family na po sa side ni Mia,
1: mura ba, makundra
0: na po dude kay si Brandon mo sagot sa dili, ang rason, bisan og di niya kagustuhan, pero tungod niya, nawala si Heart. Mamagad na agad ang niya.
2: Mamagad na, naglabay naman to. Dili man pwede nga magkinabuhi ka nga na ang kagapon. Kalimti na ng kagapon. Ilubong na lang sa kalimot. Mo, lagi,
0: pwede na bang kalimtan. Pero ang mga nakapalimot.
1: Ang pamilya, Manggo. Dili man ko na malimtan sa
2: the
1: pamilya
2: term,
1: ka.
2: The term taban, magpakalayo-layo mong duwa para sa inyong kaugbaon.
1: Asa may kalipay, ana, o magpalayo-layo. Ay, mura ka nang gahatag ramo problema sa iyong paggalingon.
2: Katong gisugot ni mo, imong uyab, ingon ka nga, ikaw o ako against the world. Nga karon
1: lahi mo po to ka. Lahi mo po to.
2: May mong mangani ka nga. Kanang, ikaw lang sapat na.
0: Sato pa mo ni po.
2: Ano man karoon na panunti?
1: Kangilo pa paminaw ng ikaw lang sapat na. Mordi na mo na pwede karoon panahon.
2: Ano i-consider pa mo na?
0: Pinahala nyo na cash?
1: O, hindi karoon pa na ikaw lang sapat na. Hagas ba?
2: Ano i-consider pa mo ni mo na ng upan? Ikaw lang... At ako ay sapat na.
1: Na, habang
2: kada, let's be realidad, Brandon.
0: Realistic.
2: Realistic, oh. Kada, klaro naman kayo na nahigugma ka na kang Mia. Mm. Niya, si Mia nahigugma na ni mo.
0: Kana kung gusto ni Brandon, lain na pong kasamok sa kinabuhi.
1: Diba?
2: Kasi kasamok ka na nga, mag-uban, mag-duwa, nag-igugmaay, mag-duwa.
0: Kaya dili magiging malipayang maglaya sila, pero, magtaban sila.
1: Kaya imagine inyong kalimtan inyong tagsa-tagsa kapamilya para ana.
2: Hindi man ka magmalipayang nag-uguban tanduwa.
0: Natural, kay daghan man
1: na may masakitan. Oh, na may mga supa, na may mga supa.
2: Ang importante yan, kasing-kasing ni Mia o ni Brandon.
1: Nili na siya magmalinawon.
0: Kung ang reason siguro po, pobre lang si Brandon.
1: Kananon.
0: Di sila para sa usag-usa, pwede rin na i-fight. Pero doon na mga kinabuhi nga nawala.
2: Tinuyo na ito.
1: Miss ka nga lagi eh. Pero di naman mabasol ang pamilya.
2: Ang dili ka sabot, ang uyuan ni Mia.
1: Mga, hindi mo mabasol ka. Kaya si Mia po, galanto po sa ihang kuan ba. I mean, ihabi na pamilya niya. Imulogar ng himoong rason nga, maguba na nila relasyon. Kaya ipugos gininyo nga mag-uban mo.
2: Dili, si Mia naman mismo ang gusto magigtaban.
1: Mo lagi, si Mia gusto magigtaban. Kaya tungod love niya si Brandon. Pero is it worth it nga, i-cut ni mo imuhang ties with your family? Para makiguban kag lalaki nga wala an dili man gani wala may assurance kung taban mo kay magkamog yun.
2: Mamago di paglaban mo.
0: Kung may katwiran paglaban mo.
2: kung dili nimo na dawaton Brando, dapat sabot ya lang alang imong gugma kag Mia. Kay imagine na si Mia mismo usa ka babaye. Andam na gani, ni Atto na gigimu pa
1: ang gusto ni Brandon, ang gugma nga, makahatag sa iyang kalinaw.
0: Yes.
1: Kanang makapapas sa iyang mga bubog sa iyang past ba?
0: Okay, ang kung imo tanaw, diba? Si Mia nang taan, nakamove una siya. Si Mia
1: ang Mia nang taang rason, di ba?
0: Si Mia ang nakapabalik sa kuan ba kanang kinabuhi niya nga kanabang mubalik o kalipay.
1: Pero ang ending, igagaw, nga no sa duwa ka na background check?
0: Kay mama o mama magsukong susahay, hindi mo ma-check. No, kanang isi ka mama ang magsabawala mag mapilido, no?
2: Sayang, manggod na na, Brandon. Palay na ang...
0: Bitaw, mabita rin sagad, no? Kaya bitaw, ang isig ka mama ang magsuon. Di ganyan kabalo ka pa rin kini sila.
1: Yes.
0: Kay ang apelido mga lahi-lahi mo imuhang maano niya. Mangutanag apelido. Di ba ka mangutanag sa apelido si mong mama? Diba?
1: Weird man
0: kayo. Ang complete name naman muna mo na siya. Arlene Ayon na siya. Like, o sa apelido si mong mama mo, anak pa lugar ka.
1: Wala gi.
2: Pero ako ati lahi, manggit ko. Pa background check na ako. Gikan sa ikapila nga degree niya nga lulo.
0: Kay?
2: Kasi niya, yung silingan.
0: Kay?
2: Basig na asad ko, iyab dito nga silingan niya.
1: Yun na.
0: Muna diha. Pero saan pag ito ang ibuhato ni Brandon? Give up na lang niya? Or ipaglaban? Sa ikaduang higayon ang babae nga iyang gimahan. Stand by, balik naman lamang sa Pika Sawa. Nang puso.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
8: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupod ko na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na diya ang panglantaw o itiktido diya ang produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: time, syempre, ato sang tibayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Pa-shoutout at TR sa akong mga anak na si Arian, Ariza, Chiche, o sa akong apo Zayden, Inday Fe, Kanki, Angelo Kanki, Era May Kanki, nga naa sa Davao o Sirigaw ang nagpa-shoutout. Iya mama, Jin Jin, diri sa Kubayan, Kibenton, Impasugong.
1: From Elmer Garcia, hi Ate Arlene, solid follower ninyo, sukat pa sa Radyo Hangtod karon sa YouTube na. Saludo jud ko sa lawom nga panghuna-huna ni DJ Novo og sa pasiaw ni Cap June. Greetings from Barangay Calarian, Zamboanga City.
0: Ayan, from Julian Sabado, maayong hapon Ate Arlene, DJ Novo og Cap June. Grabe kalipay among panimalay, basta mo on air nag ani mo. Si Cap June Gyud ang naghatag og dasig sa akong adlaw. O si Ate Arlene, usab nga, perting ninduta mo basa sa mga sulat. Watching from Cebu City.
1: Hi Ate Arlene, DJ Novo, Cap June. Makalingaw yung programa Gasabay Mintanaw sa akong mga kauban diri sa Riyadh, Saudi Arabia. More power and long lives in yung programa from Grace Soriano.
0: Ayan. From Mary Chris Raagas, hello, og maayong adlaw Ate R, DJ Novo, Cap June. Paki-shout out sa Raagas family og Santos family. God bless sa inyong program. Kanunay, good minga paminaw.
1: From Annie D. Talungon, hi and hello Ate Arlene, Ate Nova and Cap June, maayong hapon kaninyong tanan diha sa imong programang Sincerely Ate Arlene. Shout out po watching from Mitzayab North, Cotabato po.
0: Ate Arlene, did you know ba, Cap June, number one fan ninyo ko diri sa Doha, Qatar. Dili good kompleto akong adlaw, basta dili na ko ma-replay inyo ang mga episode from Jenny Tagulaw.
1: From Calixta, Lahoy, Olarita, hi Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Shout out sa tanang namina o nagsunod sa inyong programa. Makalingaw dyan mo ilabi na sa mga naay gihambin nga problema.
0: Ayan. From Christine Joy Ilanan, hello Ate Arlene, DJ Nova, Oga Cap June. Pa-shout out sa Reyes family diha sa Purok Tres, Barangay San Jose, Tagbilaran City. Kami tanan diri sa Balay Subaybay Gyud sa inyong live stream matag hapon.
1: Good afternoon, ma'am. Shout out ko from Abaga, Libunga, North Cotabato. Rodel Anobani, salamat. Sige Judmi, paminaw sa mong programa ate, kada adlaw jud salamat.
0: May adlaw Ate Arlene, shout out sa akong mama o papa sa San Carlos City, Negros Occidental. From Eileen Navarro, nga nagtanaw gikan sa Dubai, UAE.
1: Hello Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Everyday jud ko gapaminaw sa radyo from Evelyn Hilot of Maramag. And pa-shout out Ate Arlene, lingaw kay ko sa inyo mga istorya o mga advice from Cheryl May Dizon of Ormoc City later.
0: Okay. Nobs, ay mo hanga final para kang Brandon.
1: Again, para na ko, Brandon, really worth it nga makitaban ka kang Mia. Bisin tuod nga love ni mo siya, pero sayod ko nga tungod ni Mia, ma-remind na po ka sa mga kasakit niya muna agian sa pagkawala ni Heart. Kaya lagi igagaw sila. So, di man na ito mga kung ano, kanang makaguol nga realidad ba nga, imbis unta ang nahigugma na kapag-usab, pero inga na pag yun ang sitwasyon nga gihatag na sabi sa imo. Siguro, muna'y sign sa imo ba nga, basin dili pa jud ka, ayaw sa, no? Ayaw sa ipugos ang mga bagay-bagay. Kaya kaning mga ingani mga nga nawala ang kinabuhi ba? Lisod kay ni, or dili, di siya mawala.
0: Basta-basta mapapas. Oh,
1: di siya mapapas. Kaya nang forever siya ba nga, mo ginay pain nga imong daladalaon sa imong kasing-kasing. Muna kung ako sa imo ha, ayaw ipugos nga si Mia gid imong, ayaw sugot nga magtaban gid mo ni Mia kay miskan pag unsa kagigugmaan si Mia sa imuha, sa ngalan nga ihang pamilya, maukay na po ilang kasakit, ikaw po, maukay na po imong kasakit, and ang imuhang mga, imong trauma sa nahitabo kang heart. So, ayaw na lang. Kadili, kanang dili gyapon mo magmalinawon, eventually, basin gani nga, mo pa na'y rason nga, dili mag-work out ang inyong relasyon ni Mia. So,
0: pero in fairness ba, sa side po sa ginikana ni Heart, igula siya nga, ayaw na gid
1: pakita. Diba?
0: Ako ba, basigi pa ni Maxlan siya or di pa, unsa ba, diba?
1: So, oh, so kana masabtan po nato ilang pain yun. Dili lalim sa usa ka ginikanan nga, ang imong huna-huna, nga naglaaglay mong anak, nangaligo lang niya, pag uli, wala na yung kinabuhi. So, ma-valid ra ilahang gibati nga, kasi lagi akang Brandon. So, again, no, mo naglagi ang matod pa sa giingon sa ginikanan ni Heart nga, ayaw na pakita sa ilahang pamilya, Brandon. No? Ikaw na lalikay para sila na ay kalinaw, ikaw Naapod sa imong kaugalingon, naapod kay kalinaw. Kaya maskin pa magtaban mo, maskin pa mulayo mo sa inyong isig pamilya, sa pamilya ni Mia, pamilya ni Heart, pero sa ngalan nga, nakahatag mo, murag na-trigger niyo pag-usab ang mga kagahapon ba? Dili nagya pong mumungalipayon, murag eventually, basin dili pagin mo mag-dayon or dili gin mag-workout ang inyong relasyon. Daghag rason, daghag kuha niya. Kaya bang makaingon kita nga, dili tanan pagigugma, angay gin natong ipaglaban. Kaya sahay, mas kinahanglan pa natong i-let go na lang para sa kaayuhan sa tanan.
0: Basin, the more niya idugay ilang relasyon, the more siya masakitan.
1: True. So, let it go. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, yung atong URP professor, Cap June, go ahead.
2: Gamay ra kayo kung i-advise ni mo, Brandon. Mm-hmm. Una, basta gugma gani, ipaglaban mo. Basta tinudanay ka na yung masaw sa kababae, ipaglaban gini mo na siya. Kay kung dili ni mo na ipaglaban, ipaglaban niya po na sa babae, huwag niya po kayo mahimo. Ikadua, ayaw balibari ko ng babae na mo dool sa imo ha. Kaya pag balibaran mo na, definitely masakitan ang babae, huwag takabalo kung sa iba hitabo after. Ikatulo, nga akong ika-advise ni mo, kanang niadto na ang babae sa imong panimalay, o niya gihangyo ka makitaban, sign na siya nga dili ka makabalibad. Sign na siya nga kinanglan i-accommodate yun ni mo.
0: Dili ka mabalibad.
2: O dili ka makabalibad, kaya ang babae na magigit mismo ang niadto ni mo.
0: Oh, ana, day na.
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kapwingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Okay, thank you so much, Lady Nova and Cap June. Thank you, Brandon. Sa imo papadangat, imo swatang po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Para kanako, wagi rason nga magpadayon ninyo ang relasyon ni Mia. Para kanako, tungod kay bisan pag ipilit ninyo inyo ang relasyon kay nagkahigugmaay mo sa usag-usa. Apan di gyapon malikayan. Na doon sakit nga mga nangagi nga kanunay gumabalik-balik mientras magkita mo sa mga ginikana ni heart. Musugot ang sadili, bisan pa magpalayo mo, di gyapon mo kompleto magmalipayon hangtod nga doon mga tao nga nasuko o nasilag sa iyong gibuhat. Kung tinuod gid mo na higugma sa usag-usa, kuha asa ninyo ang basbas sa ginikanan ni heart. Brandon, makig heart to heart to ka nga to kanila, iampo nga mapasaylo ka nga ipakita. Nangi mo intention kami ya, pure, ug ang nahitabo kang heart, di ka sakit pod ka inimo. Malay nato. Nga tungod kang Mia, mabalik inyuhang maayong relasyon. Agwanta ka lang. Pagitag paagi nga mauli ang inyong maayong relasyon. Nasayad ko. Kung imo paningkamutan, mapamatud-an nila o kaya nila mo pasaylo. Werason, para nga magtaban pa mo. Para nako, ayaw sa inyo bangga, ah. Ipakita nga sincere ka nga to kang Mia o nga dili ka muundang sa papangayong pasaylo. Malay na to, Brandon. Pag ma-okay na ang tanan, ma-heal na ang tanan, ug makita nila ang imuhang tinud-anay, ug ma-realize yung ginikanan nga sakto ka, di ni mo kagustuhan, and mahatag imong pasaylo, kanan ang perfect na time para ipadayon yung relasyon ni Mia. Ayaw pagdali-dali. I-plaster una ang tanan. Thank you so much sa imo pagpadangat imo swatang po ni atong tulumanon. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, may salamat. Bye-bye! I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
5: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Samok na ubo! Undangin na!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: kalmado sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martilio. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, inabina sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayang gabi kanatong tanan. Kumusta ka muntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomano na tong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan ta nga to ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain asab nga adlaw. Minasab ni kayon sa tong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ug tong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules. Hapit sa 19 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukindig paminaw, mga pinanggandig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang natagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa YouTube channel, o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo ubos nga lagad sa kahanginan, Radio Man Benji Olpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo, hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsunan, usab nga naminaw, diris dak bayan sa Sugbo, kumusta ka muntanan? Ha, mga Sugboanon nga naminaw na to karon. Ha, diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ato maiksunan usab diri sa probinsya Sugbo. Ha, laluigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato maiksunan usab diha sa Leyte, sa Bohol, ha, sa Samar, nagubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang maiksunan mga pinanggantig paminaw sa dakasama nga Nestor, ha, nga naminaw na to ron dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Maayong buntag, maayong udto. Ha, dinyo dihan tanan, no? Diha sa Europa, ha, diha makasama sa Amerika, o diha sa Middle East, no? Maayong gabi inyo diha to mga taga Middle East niya naminaw. Anas Middle East, mga FW sa to, maayong gabi inyong tanan.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsunan, usab ng mga nanay, mga tatay na to, senior citizen. Ha, maayong gabi inyo diha, ha? Aniya naminaw na to, samtang nga naminaw, diri sa to ang programa. Ang uban nagatanday-tanday, ha? Aniya medyo galha man ron kasamang nistor kay krabi init gani, ha? Ha? Kasakit yung init dito sa Luzon, nagbaha dito na sa Luzon. Ha? Diri ka, porting inita din, ha? Ha? So muna nga to ang mga naminaw, tumang kaigsuunan nga diri sa labi na kay si Kaisa.

0: tanan sad garong gabi una, ha? Tuang mga naminaw sad garon ni atararita sa tuang mga hisgutan kasamang ni Stor, ha? Sa tuang mga hisgutan nan sad garon, ha? Ani sa mga naminaw na to karon, ha? Sa radio, sa Facebook, ipalihog og share ang tuang Facebook Live sad. Sa tuang mga naminaw at tuang mga kingsunan, mga sukin di paminaw sad. Okay, arita sa tuang mga hisgutan nan sad garon gabi una kasamang ni Stor. Ah, daganta mga isgutan, naganta mga isgutan, mga sukindig paminaw, karong gabi una. Ah, di adire itong isgutan, usab karon kay matod pa mga sukindig paminaw. Ah, si Orly Gutisa, nibaliktad na usab.
1: Straight to the point.
0: Ah, kahinumduman nga unang nibaliktad, katuntulo ka mga kani bodyguard ni Saldico, mga sukindig paminaw. Ang kauban ni Orly Gutisa, ah, si Gutisa mao ang unang gipresentar, no, ni Senador Rodante Marcolita sa Blue Ribbon Committee nga nagmatod pa nag-deliver si Gutisa og malita or mali-malitang kwarta dito kang house kanio Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: So, morning, nibaliktad na sad karon mga sukindig paminaw si Gutisa. Ni Saysay si Gutisa nga kanang na ang gipasanginlan, ha? Kanang na ang gipasaligan siya, ha? Si Gutisa, gipasaligan kuno siya ni Mike Defensor, og ni kanhi si ani ni Senador Marcolita, no, si kanhi Congressman Mike Defensor og si Senador Marcolita ni pasalig kuno niya nga tagaan sa kwarta og ingon man usab scholar ang iyahang nga mga anak aron lang nga mo execute og affidavit.
1: Straight to the point.
0: At ani hatagag pagtagad mga sukindig paminaw, ha, kay kanang si Orly Gutisa mga sukindig paminaw pag humani ga present dito sa sa iyahang nga mga affidavit, sa iyahang pagatestimonya dito sa Blue Ribbon Committee mga sukindig paminaw, kalit man sang nahanaw kay kuno dunay hulga sang kinabuhi, daghan kayo og mga hulga sa iyahang kinabuhi uniya murag kwan ba nagatago-tago taw ni Orly Gutisa kasamang Nestor. Sunang ko tayong ipambulgar niya nga siya goy una nga katong kahinomdom ato sa Blue Ribbon Committee nga siya maoy una nga niingon nga nag-deliver sa kwarta nga daghan kayong malita yang gideliver dito sa balay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight.
0: So karon gawa sa tulong nga mga nibaliktad, no, katong tulong nga mga nibaliktad sa 18 ka mga ex-marines, ikaupat na si Orly Gutisa nga nibaliktad. Ha, tanawara kasama ni Sir Muna nga tong giingon nga kanang ilahagi ng paningkamutan nga mubaliktad para ang kaso, ha, nga kinsa may ilang file kaso kani magipasanginlan, muhuyang ang kaso nga naman. Wa naman. Ha? Muhuyang ang kaso kasamang Nestor. Pero muna nga kaning ni akatong ilaha nga mga affidavits magamit gihapon to. Ha, magamit gihapon to kasamang Nestor. Ha, magamit gihapon to affidavit, pero muna ang pangutana kinsa kahay nagpaluyo ani. Kay imong pangutan-on si Ombudsman Remulia, ha? Pangutan-on imo si Ombudsman Remulia, moingon man siya nga ang nagpaluyo kuno ini katunto ang tulo ka mga ex-marines nga nibaliktad ni atra sa ilaha nga mga katarungan, ang nagpaluyo kuno matod pa niya si Martin Romualdez ko. Pero nitubag si kanyang Speaker Martin Romualdez nga ang istorya ni Remulia way kamatuoran. Ha? Dili tinuod nga siya mo ay nagpaluyo sa tulo ka mga kanang naang kanhi bodyguard di Saldico, ha? Nga mga ex-marine. So dili ko no tinuod, way basihan kasamang Nestor. Munang karon ikaupat naman, unya muna nga makaduda ang mga tao, naniid rabi ang mga tao, kay ang mga tao nakadungog biya sa gisulti ni Presidente Marcos nga malapit na kunong kasuhan ang dating speaker. Wala lang niya gispecify kung kinsa nga kanana ang speaker kasamang Nestor. Hantod karon mga sukindig paminaw, hapit na usa ka buwan wa pagihapon nakasuhan ang ombudsman nga dating speaker, ha? Dagan ana ang resulta hinoon ang atras na noon yung mga testigo. So upat na kabuok ang ni atras, ha? So muna nga kanin sila kisa may demo atras kasamang Nestor, ha? Kisa may demo atras ang ilang gituhuan nga makatabang nila na priso na, ha? Na nga priso na ikaduha ang ilang mga testimonya unsa may ilang makuha, ha? Udili sila kampante ba unsa may pagka unsa may

0: prosperan sila unsa may ilahang kananang kasiguruhan nga maprotektahan sila nga nga priso naman unya wa man sila sa puanga, wala sila sa bakas gobyerno. Ha? Wa man wa may kanana nga way ang investigation sa Blue Ribbon Committee wa. Ha? Pag mo na nga giilog yod mga sukindig paminaw sa kanang majority karon gikan dito ni Senador Alan Peter Cayetano. Si Senador Irwin Tulfo nga maoy leader sa Blue Ribbon Committee karon moy chairman, wa gihapon pag-imbestigar. Ha? Sumuna nga kaning mga ex-marine sa kasabota sila hapon nga kani mga nibaliktad ba? Kani mga nibaliktad na kasabota, kaning uban doon naman kunoy planong mubaliktad. At doon na po kunoy planong mubaliktad. Kaya mo lagi na, gihulga ka sa mga listor, ha? Niya ang siguridad sa pamilya. Ikaw, imuha lang yung magpakahiro-hiro lang yung kadya. Ha? Kasamang listor. Magpakahiro-hiro lang yung kadya. Na imong pamilya, ibugti, na imong pamilya. Ha? Nga, wa may tarong investigasyon sa anomalias flood control. Ha? Baliktok na lang ka, oy, kay imong pamilya mo'y unahan. Ha, gawas lang nagwag apo kang lapu-lapo. Ha, gawas lang nagwag apo kang Dr. Jose Rizal. Ha, katong atuang mga tinuod ng mga bayani, mga sukindig paminaw. Ha, pero og kanang na ang ha, pero magpakabayani ka ni mga kurakot amo di may. Hinoon ang mga tao hasta imungalan mo kuan man ka sa mga nestor. Ha, madalaygon sa mga tao, dili mapapas no sa alimpatakan o una-una sa mga tao kung ikaw nibarog ka paras ka matuuran. Ha, nagpakamartir ka paras ka matuuran ka sa mga nestor. Straight to the point. Samtang tulo ka mga bagyo gimonitor karon sa pag-asa, duha ni ini gawa sa Philippine Area of Responsibilities. Samtang ang usa mao ang bagyo nga nining. Straight to the point. Ang kining usa mga sukindig paminaw do apas layo. Do apas Pacific Ocean kasamang nisto. Ang kining usa ka bagyo nga medyo layo-layo pa, no layo pa ning mao nga bagyo unya dunay tsansa nga musod buigo dinhi sa adres sa manap mangwan dapit kanang naa nga mamaybay dapit sa Mindanao. Ha, kining ni ang maong bagyo nga layo pa nga to sa Pacific Ocean. Ha, kasamang nistor apan gilauman ni nga medyo mukusog ni siya. Ha, kining maong bagyo kay tubig man adin ako makinang tubig diha. Makatigom siya og kusog kasamang nistor. No? So muna ang kining usa nga bagyo gitakuan hinuon nga dili ragud sa mulanfall, no dili sa mulanfall kining usa ka bagyo nya gani naa sa West Philippine Sea mga sukindig paminaw, padong natin sa dito sa China. Straight to the point. Sa muna nga kanang naa nga sinining na lang ato ani sinining kani si ubit man kuno ning usa onya kana naa ang habagat mao ni magpaulan dito sa Metro Manila or sa Luzon area. Straight to the point. Samtang Vice President Sara Duterte ni bisita sa mga pamilya sa biktima o sa mga sa survivor sa pagpamusil dito sa Zamboanga karong adlawa. Straight to the point. So ni duaw mga sukindig paminaw si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya in town sa biktima no sa pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga. O niya ang mga katong survivor gibisita sa ni Vice President Sara Duterte kasamang listor. Sumuna ang si kuan po Secretary Sunny Angara ang Department of Education Secretary ni adto po no, sa Zamboanga kasamang listor. Sumuna nga kanang na ang kuan ni adto sa dito karon. Samtang si Claire Castro ang tigpamaba sa Malacañang wa giyod mangayog pasaylo sa mga maestra o sa mga maestro. Wa giyod sa mangayog pasaylo sa iyahang giingon na doon na kunoy uban ng mga maestro nga o maestra na gitudluan ang mga estudyante nga walay mudo. Karon nangasuko ang mga maestra. Nangasuko ang mga maestro kay mos ginahawagan nilang tudlo kasamang nistor unya nagginto. Ha? Nagginto ang atuang mga kwan. Nagginto ang atuang mga magtutudlo kay tungod lagi sa kahigpit sa balaod karon paglaban sa mga bata. Ha? Kasamang nistor. So mo na nga ningos Claire Castro kagahapon nga mo ni mauna. Kanang na ang way mudo ang gitudlo sa mga maestra pipila nila way mga mudo. Pag react na labi na ni react na ang ACT Teachers Party List. Ang mga maestras, ha, do mga maestro, o niya, ha, nireact mga sukindig pa may, ala ko nun sulungon sa Castro. Ayaw orang, relax lang, sir, ha. Relax lang mo, ha. So, ganiha, dito, gipangutana sa sumatod pa niya, dili, ang wala lang nila masabdi akong giistorya. Akong giistorya ba, nga ikaduha man silang ginikanan, dapat mo tabang silang pitol sa mga bata. Awa, giyon, mangayog pa silos, Claire Castro, kasamang nisto. Naka-istorya di ay si Claire Castro, ana, tungod ni adtong panahon nga pagbisita ni Presidente Marcos dito sa Mindanao, ha? Ay, borag sa Mindanao to, asa to napit sa Mindanao, sa Davao ba to, kasamang nisto, or asa to napit sa Mindanao, nga nisakay sa siyang chopper, nisakay sa helicopter si Presidente Marcos, unya, gisinggitan sa mga estudyante ba? Ha, kabantay mo itong video, gisinggitan sa mga estudyante, nga naay mga dili sad maayo nga mga pulong gisulti sa mga estudyante, naabot na dito sa Malacañang, naabot ni Presidente Marcos. Muna ang kaingon si Claire Castro ganina nga, ha, tanawa gud niyo, tanawa na giturgan ni mga estudyante, ha, gitudloan ni nagtarong sa mga maestra. Ayaw po, oy, aday Claire Castro. Day Claire Castro, aron kang masayod, mas maayo pa nga imuhang ipa amen gana na ang balaod nga gibutang ni Kiko Pangilinan. Ha? Kay balo ka, ang mga maestra sa una, grabe makapitol. Grabe makapitol ang maestra at maestro. Ha? Pero karon, bisan gani pagsulti sa bata. Ha? Limitado ang pagsulti, pagdisiplina nga pulong ra sa bata. Kay once ang bata, maulaw siya. Once ang bata nga ma-offend siya, manugid sa ginikanan, sulungon sa ginikanan. Bantay ka na, kasamang nistor. Tungod sa kahigpit karon sa balaod. Ha? Nga gipasar ni Kiko Pangilinan. So muna, nga kana Senador Kiko Pangilinan, total si Kiko, tila manas malakan niya. Ingna declare nga ipausab ng iyang balaod. Ano man sa una, nga mga estudyante sa una, kita sa una si Rumel, hadlok man ta sa una mo, amin pa ta sa maginikanan, ana, gitudluan ta, ngano man, sipi at eskwilahan, to ay stick, pitik, ngano man, kanang pagpitik og stick sa mga bata, ikamatay nas bata, dili, ha, total gitudlo nas Biblia, nga kung tinuod ka nga, nahigugmas imong anak, pantuna imong anak, ha, biblikal ng pagdisiplina sa bata, bantay ka kasamang nisdor, nana, na may mga himasag Biblia, ha, kung tinuod ka nahigugmas imong bata, nas panultiho na, ha, kung tinuod kang nahigugmas imong bata, pantuna ang imong bata. Ha? Kabantay ka kasamang nistor? O niya ayaw pasok ang imong bata, kaya basing mawadaan sa kadasig. Pero disiplinahon ang bata. Tanawa ko nang magdaro ka kasamang nistor, imong pit ka ng kabaw. Ha? Magdaro ka, ana, pagpitik ni mo sa kabaw. Ha? Dili, guda, paglantaw ni mo nga murag ang tiil sa kabaw, upat man akibok tiil. Ha? Ni kuan gani, ni gawas gani sa auso. Nigawa sa kadina kasamang nistor imo nang labtikan o baka magkuan, ha, labtiki ang kabaw, bulahan matadlong sa sayahang gilaktan. Maupod ang bata ang pagdisiplina, although attitude begins at home. Dunay dakong responsibilidad ang maginikanan nan karon kaya maginikanan di man pra sa una kasamang nistor nga paludhon tag asin, paludhon tag bunggos, ha, bunalan tag bayabas. Oh, kaagi ko na sa una. Karon imuhang imong maymayan ang bata, istoryahan nimo ang bata, imong maymayan istoryahan nimo ang bata, mo nimo na mulayas ang bata. Tanaw ra ngano man tungod sa kita sad agda maginikanan ba nagkinto tag maayo nga dili pud usay pod na presipiat na to maginikanan sad, no, kay usay mas spoiled ang bata, ha, mo na bitaw nga usahay ang bata mangurit ang mama, mulaban ang papa. Bantay ka na, ay, pahilakan ang bata. Good. Muhilak ka ni gaway ang bata. Di ay silpon. Itudlos ang silpon. Ha? Di silpon. Hilong na dong. Ana. Ha? So muna, nga kanang na ang kuan. Dako ng istoryahanan, bitaw, kana istoryahanan kabahin sa behavior sa bata, labi na development sa bata. Ha? Kasamang nisuro niya, ang pinaka, nga nung mga ang bata, good, matanong, ang mga ginikanan, tarong man, muna, usa ana, kanang nang ato ang palibot. Kanang influencias barkada, influencias environment, usa na kasamang nistor. Hanga makaapikto sa development sa bata. Ha? Kaya gana ko ni anak. Kaya nga kwa niya sumuna nga da, sinday Claire Castro wag isang nagpasahil. Ha, ako sa una, naapaman ka, ila paman ko sa kong maestro sa daycare kasamang nisur kato Sir Murray Balocos. Ha? Kaila ako ng maestro sa daycare sa una. Kaagi ko naghapak og eraser. Ha? Kaya kanila lagi, dogsing-dogsing, ana, mga amigo, daycare, daycare pa mi ato. Ha? Stricto siyang pagka-maestro. Ha? May biin ni Buda, sir. Minaw ni sir. Pero, makakat-on ka kasamang nisur nga naman. Kay kwan man, focus yung ganas discussion nga. Muni mo na, ana. Ha? Makakwan ka ba? Diya napita pa lang sa gagbay patara, disiplina at nakakinirabang bata, mas mutuo sa maestro kays maginikanan. Na ay mga 70% ha, nga makiglalis ang bata kaysa ginikanan. Ha, mao man giingon ni sir, mao man giingon ni ma'am. Oh, sumuna nga tungod anong balaod garon, ha, usab mga sukindig paminong gipasar ni Kiko Pangilinan nga, ha, kanang laging dili pwede manapat og bata, ha, kanang naang bunala nimo ng bata nga imong ipanis ang bata, ha, kana, pero kanang tukog, okay ra na ipitik ng tukog, ha, piktil ng tukog. Ang mga bata rong kahibalo naman sila, hindi sila bunalan. Mo sana, magdako ang bata, moro nagkahoy ba kasamang nistor? Tanong kag kahoy, sa gamay pa lang, nibalikog ang kahoy, pwede na nimo mahilot-hilot. Mahilot nimo ng kahoy. Pantay ka ng kahoy nga, bagong kwan. Itanong na, di ba nibalikog, anak? Sulay na o ka ng tanos, mamatanos ng kahoy. Pero magkagulang gani, magkadako na gani. Balikog na siya, ha, di gana, di nimo na tanoson, balikog, yun ang nagkadako. Mura po ng bata. Mura po ng pagdisiplina ng bata kasamang nistor. Ha? Muna nga, kwan nga, de Claire Castro, pasangin lang nga maestra. Ako sa una, okay, daycare, anak. Na, kwan may na sa una. Na, anak, pag-grade 1 ako, katosi, ako, kanak-kanak ko mga maestra, gika sa daycare, grade 1, anak. Na, aman to, kaabot naman ko, anak. Katosi sa una, si Ma'am Alma Estrada. Ah, kasamang nistor, asos, kanang naang ang gihapak na mo ato sa una, kanang ang kandado. Ha? Kanin lagi mga sagoy sa ta, ay tinuod mga inagay sa una, malit mangunta kay kanang ang mamayabas ba? Mayabas, unya, kung mayabas, anak, babaylo ang papel. Unya ang papel, ibaligya na mong papel, na yung palit papel, ipalit na, among ipalit og lastiko, kay lami, makindampa. Ha, nya kakatunga palitan pero magbilin may sa una o kuan magbilin may sana palitan mahalinan may ana bayabas mayabas may sa magnistor may palit or palit og papel ang katunga ipalit og plastiko ang katunga amo nang mopalit bida ag sudan dito si ato mami sa balay ni nang kuan kanang nandaling namay tindahan aning nandaling ha nandaling nga Pedro sa una ato mi palit og utan net kay kuan pa man tong munggos ka sa magnistor na pa may tagdos ang takos. Ha, atong munggos na ipinakbit niya katong lata kayo nga kanabitong lata kayo nga kalubasa o balatong stang lami. Ah, kontra gani gato si Juan sa una kaya naapa man ron sa principal na maron. Ha, gato si Sir Bubong na mo sa una kasamang nisto. Ha, apurepuyag to si Juan. Uy. Ha, kananaang si Sir Bubong sa una, basta di ka maminaw sa klase, unya, ha, di ka minaw sa klase, magsigi ka o ganang lakaw-lakaw, di ka minaw sa dito, ha, paako ni Mundonggan. Ha, pero tanawa sa una nga, grabe ang disiplina sa eskwilahan o disiplina sa ato mga ginikanan. Nahitabo ba ni sa una nga rin, nahitabo ron na mga dinonggabay, pusil, ha, wala. Nganuman kay kanang pagdisiplina biblikal na di lang pod palabian. Ayaw lang pod maabot sa punto nga mga bunog na patio na tungod sa pag kanang naang corporal punishment. Ayaw na sad na naang labian ang bunog. Ha, kanang kwandra ba? Ha, kanang bunog bayabas eh, manang makamatay ka sa mga nistor. Ha, sangas bayabas, kagingking. Ayaw lang po ng, ayaw lang po ng kanang kwana. Ha, ang uban gani, hapakon kay pintol. Ha? Samtang tuwing tagagpagtagad mga sukindig paminaw kay di ay tinun-an nga samdan human gihapak og bato sa ulo sa yaha nga schoolmate.
1: Straight to the point.
0: Adito ni mahitabo mga sukindig paminaw sa Kalina National High School sa Davao.
1: Straight to the point.
0: Adiana magbinatuay na kasamang ni Store Town. Habag orgin hitabo dito sa Buanga mga sukindig paminaw dito na sa Davao. Adunay nagbinatuay og bato na igo na sa dangyaha nga schoolmate sa bato kasamang ulo kanak samang ni Store ni siusiw ang dugo sa ulo.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga LTO ni anunsyo karon nga sugda na nila pagpanakop ha sa dili otorisado nga mga plaka sugod sunod bulan. So kadto nga mga kaigsuna nato nga nigamit pagyapon og improvise nga plaka. No, basta wala moy authorization gikan sa LTO nga nigamit mo og improvise nga plaka, dakpo na mo ha karong September 1. So do na nay dakop mga sukindig paminaw. So kadtong to ang mga improvise plate number nga kanang nigamit paghihapon, dakpo na mo September 1. Amo na nga karon pa lang mo apanlitan wala pa inyong plaka mo adto mo sa LTO kun wala po kun wala available pangayo mo og authorization nga pwede mo makadala sa inyong plaka mientras wala pa ang inyong hanga plaka. Ha ana ha kanang wala di mo madakpan kay ni kadakpan mo ari na pun mo sa DYHP unya. Samtang usagatos kapesos ha usagatos mil ha usagatos mil kapesos nga ganti alang sa responsable sa school nga kanini ang pagpanghulga sa eskwelahan kini makasama ang gitanyag ni Katigbian Mayor Benji Oliva ako din yung sangay ng mayor dito alang sa impormasyon nga makatultol sa pag-ila sa responsable sa social media post nga nanghulga ang mga sukindig paminaw sa eskwelahan o sa uban ng mga eskwelahan dito sa Balilihan, Bohol.
1: Straight to the point.
0: Wa na, nagkadagha naman hinoon eh.
1: Straight to the point.
0: At wala na po'y nanghulga dito mga sukindig paminaw. So kaganiha, kaganiha or gahapon, anunso man to ang mayor dito sa kanang naang kuan mga sukindig paminaw sa Katigbian, no? Katigbian, man eh, Katigbian. Dito sa Bohol, nga kinsa to maka tudlo no ni ining nang hulga mga sukindig paminaw in town ayo taw mo sig panghulga oy ato mga tinuan ato mga ginikanan na minaw ato lamalamin mga alam-alaman ato mga bata ang kanan ato mga apo nga di in town mo suhid anang uban adi mo suhid aning uban in town na unsa gato magtubag na mahinoon.
1: Straight to the point.
0: Samtang dito po sa Norso sa Negros Oriental State University Conurso nabulabog usab ang mga maestra o mga estudyante kay duna po'y nang hulga diha sa Facebook nga matod pa aduna kunoy dako nga kanandili may mahitabo sa sulod sa Norso. Ha, nabulabog in town mga sukindig paminaw Norso dito sa Baez City Campus.
1: Straight to the point.
0: Norso Baez ni kasamang ni Store. Ha, grabe naman oy dito sa kuan kanang naang nagkuan naman ni sila in town ni Sanak naman. Ni Sanak naman in town ni si panghulga. Mao na nga hagit ni sa tuang kapulisan. Hagit ni sa tuang cybercrime unit. Hagit ni sa tuang tagtaga NBI. Ilabi na gyud sa cybercrime unit nato. Kamu mo'y gitahasan diha niining ato ang cybercrime nga mga kanang insidente, mga reports, kaninya, bomb threats, mga hulga sa kaning, unsay mga hulga diha, nga ipost sa social media, inyo man eh. So muna nga, ang atong gobyerno, ang atong kadagkuan sa kapulisan, tunin ninyo kay dako kining hagit ninyo atong taga cybercrime. Dako kitag budget ang gobyerno nga gibutang cybercrime, dapat mo importa unsaon man ato. Ha? Pananglitan og kinahanglan ta nga magpatudlo sa ubang nasod unsaon nato pagtrace ka ng mga dummy accounts ha asa man itong SIM card registration ha unsa may gamit pila ka bilyon ang milyon ang gibutang sa SIM card registration nato nganong di man nato matrace kanin sig panghulga ha unya pa kanang kaso nga waylo-iloy nga kaso bulahan ang uban dili magsigbugal-bugal.
1: Straight to the point.
0: At taga cybercrime unit nato muna nga ngatong gobyerno atong atong mga kapulisan nga na cybercrime trabaho ro man sa nang ila diha. Alang sa mga trabaho nila guway gamit. So kanang ato ang mga congressman, balik sa tas congressman, congressman, senador, pero ang atong kapulisan taga cybercrime mo propose sila dito sa congressman nga senador mo ni imong kinahanglan, mo ni imong kinahanglan kung mo ni mauna. Ah, kinahanglan mi magpatudlo sa Amerika, magpatudlo sa Canada, asat nga mga nasod, nga kana bang mailhan dayon, kanang magpost, bos, diha sa social media. Ha? Hatag ni kapanik o kahasol sa katauhan.
1: Straight to the point.
0: Ah, pastilan be in tao ni kalakiha, mga sukindig paminaw nga, ah, kanang naanag, daghan, ibalik naman usab ni, oy. Okay. Ah, dere sayaw lang sa tagamay magkasama bi. Nya kini bahina sa datud kana to Asparagus Bilabila Herbal Capsule. Ang Asparagus Bilabila Herbal Capsule mga kasama, may kay sa magisuna nga dunay mga sakit ug balati ang naghihambin sa kalawasan. O nya ang to Asparagus Bilabila Herbal Capsule. May sab ni makasama ha kay alang suma kay igsunan mga pinanggandig paminaw. Adunay hubak no makatabang para libihan ang sakit sa hubak, kakapoy o pagluya sa tuang lawas. Magainom ta sa Asparagus Bilabila Herbal Capsule. Ang Asparagus Bilabila Herbal Capsule makapagana sa kaon, makapanindo sa tulog. Panya puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Ang Asparagus Bilabila Herbal Capsule makasama mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, ZY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy ug uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Asaktog yung ka Sir Benji karon pag imong bunalan ang mga bata aw ikaw pay kasuhan kay naay balaod nga protektahan sa ilaha maunang mugara nga dili na hinon maminaw no gahi ang ulo. Matod pa mga sukindig paminaw ni kasamang husilito Efren Suaso. Ani si Toy Mali ha. Naminaw ko diri maka move on para ko ni. But lang, masig sa una to, nakuhaan ka, nabunalan kag lipak sa una. Aonia si Tulo Kastik sa iba, maoy iwitik, perteng sakita, maka ihi-ihi, ginta kasama. Atun pagkasama nga Jinjan, Jinjin, ha? O, yaha ko no, kanang naang sangas iba. Yunis Ortiz, may gibunal ni mo sa una, si mohang ginikanan. Si Juni Sinti Labaho nang ginatugikan sa Konsolasyon. Linda Masong Lago sa una, mga teacher, na agyoste. Karon wala na tungod sa kay mapriso na. Ako mama, na agyod to'y lipak kasama, bunalan o muluhod o asin at tubangan sa altar. Ha? Matod pa kasama, Linda Masong Lago sa. O, lagi grabe sa una, yung atuang kuan ba? Matod, itagaan kong verse rin ni Sir Romil Angot. So, naan to mabasa sa... Proverbs, no? Proverbs 13:24. Oho. Salamat kayo, Sir Romil, ha? Kung ano man siya, kanang pastoron man siya, murag kuha ni sila, pareho ni, pastoron man ni si Sir Romil, Angot, muna pareho ni Sambini Abante. Awa na gina na maong administrasyon ni BBM kasama. Kanang na ang nagkatag na ang mga daotan o amatod pang super bio na minaw na to. Karon, ha? Jessica Garcia na minaw sa nato. Sir, na minaw mi diris Bato Toledo. Pirmi gimi na minaw si imong programa. Salamat kay ninyo, ha? Okay, karon totod. Ato ang paminaw na to, ha? Karon totod ang kanang na ang si Claire Castro mga sukindig paminaw. Anya balikan nato ni karon taud-taud human lamang sa importante kay standby lang sa kadali ha. Untop ng alas 11 sa gabi.
2: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticon Rest Time to the rescue. This time check is brought to you by sway it with a new Sunsilk anti-dandruff and silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT Numo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyohang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako ug pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3. Base sa consumerlab.com survey sa US, available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O diba? Kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig niini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province, ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Siglas sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget? Sus!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
12: Tusiran Forte.
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.
16: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
17: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
18: Chewable paracetamol and candy flavors.
19: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
20: United Home. Unilab yan.
21: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex and if symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexidol Forte!
28: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kainit sa hilanat? Dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
30: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Ato ang attack na alas 11:18 na sa kagabihon. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Ay, ay sa mga katulog ha, itong mga naminaw di ha, sayaw-sayaw sa taha. Ay, sayaw-sayaw sa gamay, iikid-ikid, iki-ay-iki-ay. Ituyok gamay, ha? Ayaw na si Mister. Ala, sige, sige, sige, sayaw, sayaw lang sa, be. Ah, sayaw, sayaw, sayaw, sayaw, sayaw, ginagmay, be. Ah. Aha. Okay, ato sang, dawaton ang report ni Radyo Man Josie Pulse. Gano'ng kinagasanbay na sa Picas Linea? Ah, tiwasong tanagsayaw ron kasamang Nistor, ha? Yes, Radyo Man Josie Pulse, sa imuhang report.
34: YHP. RMN Report.
35: Yes, salamat ka sa mga Radyo Manda BG sa itong kapagali na ganis gawa sa mahing dalawang rasa sa nag-ground na kagabi yun, nagpaminga malinaon na ang dakbayan sa Sugbo. Huwag mo lang kung maalala mo rin ito ba itong kapulisan na ganis sa dakbayan o Metro Cebu area. Sa pag ito ga nakuha Palayon pa ang desisyon sa mga sakop sa Wuhan sa Lapu'a sa Konsolasyon sa Tabuga Sunog sa Suyo sa Kagabion diha sa may sityo di Bumarkay Tayon lungsod sa Konsolasyon alas sa isang takna sa Kagabion na dawat kininwa o alarma o na kontrol alas 6:34 bisusin pa rin sa Wuhan kundi nagkaroon sa inungdan sa maong nasunod sa kapabrika ng Maria sa ka Irina Chua o gagawin sa 10,000 pesos ang gada niya sa wala katawag na doon ay napaso na angol ni maong sunog. Sampag sa pikas gabahin na dakpan sa mga kapulisan sa The Enforcement Unit kiniusa akiling gingong gulagoy na usa ka high value individual nga drug poser na nakuha ni diha sa may bagay talamban ni sa dakbayan sa Subo aga maong suspila sa palag put sa Pagkaisay Sanyo sa Porigon nagpakinis si Mumbai Bus Operation sa masakop sa City of Enforcement Unit o matulad na niya ang pinakuting rin ang sa mo na muntin magkinig apit na mag 60 kilo o mobile kapin sa 6.8 milyones pesos na lagay kinimang suspeng sa high value target sa kapulisan o mag-response kini o 60 kilo matag simana ang mga suspeng ditanggung na karoon sa Lamban na police station. On board sa patrolang Rajuman, Joseph Osgano, DYHP, Tapak, RMN.
33: Okay, salamat, Rajuman, Joseph Osgano, sa imuhang report. Anyari sa tansaduga, detali sa tuang balita. Tungon kay matod pa, di ay laing siyam ka mga barangay din sa Central Visayas ang gideklarar nga drug cleared. The Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa PDEA og sa DILG. Murag maingunta ka sa mga Nestor nga sana all drug cleared na. Pagta kumplito detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
0: DYHP Tata RMN Report.
1: Moabot sa 1,640 na ka mga barangay sa Tibuok Central Visayas sa gireklara nga drug cleared human laing siyam pa ka mga barangay ang nakapasar sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kun ROCBDC nga gi-convene atong Agosto 14, 2026 sa 2,312 ka mga barangay sa Region 7. Moabot na lang sa 636 ka mga barangay ang drug affected samtang 36 ang gireklara nga drug free sa siyam ka mga barangay nga nirusol silang implementation o accomplishment sa committee pinagi silang nga tagsa-tagsa ka Anti-Drug Abuse Council kon Badak Chairperson usa niini gikan sa probinsya sa Sugbo nga mao ang sangat sa San Fernando, pito sa lalawigan sa Bohol nga mao aga Palo, Butok Occidental, Calvario, Tangkasan Norte, Tayong Occidental, Tayong Oriental o Tokdug Dako dito sa lungsod sa Luay samtang usaw-usab sa Dakbayan sa Mandawi nga mao ang barangay Luok atol sa deliberasyon ang tanang siyam ka mga barangay pulos ga aprubahan ang ilang drug cleared status samtang ang komitiban mi review usab sa 350 ka drug cleared o 20 ka mga drug free barangays ang tanang 370 ka mga barangay na suta nga mituman sa tanan nga gi-prescribe nga parameters o malampuson nga napabili ng ilang status nga drug cleared ang ROCBDC gipanguluhan kini sa PDEA, uban sa DILG nga may Vice Chair, DOH, PNP o ang LGUs nga may nagsilbing member. Kasama mo sa PDEA 7 yung Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tata Karemen.
33: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. Aga kinibahin na sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas ug utaron nagisagol sa tuang kape. Ang atuang kape kasama ni Store. Adunay 17 ka mga prutas ug utanon haon niya maayo ni siya kay adunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang panglawas. Kundi na kanindot ane kay dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang lawas o may isunan nga mga mahiligon kay moinom og kape. Kining kapihan ay imna ninyo. Dunay ni sagol nga rose hip nga adunay anti-aging properties o pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga dunay arthritis, kunya mahiligon nga moinom og kape kaning kapiha ha. May ato ang Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang kapido na sa sagol nga luy, adunay dulaw or kanin turmeric, adunay kamunggay, adunay mangustin, adunay tapol nga bisaya nga mais. Adunay bayabas, ha? Adunay say barley, adunay arabica, adunay stevia, nga maoy gapalami sa tuang kape, adunay sunay insulin plant. Onya nakarindot na ni kay dunay ginseng ug uban pang mga prutas ug utanon. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape, makapaabtik sa tuang panglawas busa makalahutay ta matag adlawng panikaysikay. Busa magigsuonan na tuang kanunay hago sa trabaho, kanunay nga bati og kakapoy or kalaay kaning kape ha. Mao ya tuang Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya kadto nga nangita sa haplas para sa panakit sa kalawasan panglales mga lutahan. Mga panuhot pawagtangon ining atong haplas EXL Makabuhay Oil na kanindot ka sa mga nisur kay manhot suhot yun sa tuang kaunuran. No, kining ini ang atuang haplas. Og nakanindot pod kay kon mga plus ka ani dili ka paakon og lamok, kay di man ka paakon og lamok magkasiguro ka na dili ta magkasakit og dengue. Ato mga naminaw mga sugin dig paminaw ha, kanunayon na to ang paghaplas sa tuang nga EXL Makabuhay Oil aron nga malikay ta sakit nga dengue. Ingon man usab panakit sa kalawasan mga panuhot dili gyud makaatraka. Mapalit ang ato ang haplas o ato ang kape diya sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Iber Drug. Aguban pa nga mga butigang farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, oni ato ning hatagan og pagtagad sa drone mga sukindig paminaw nito ang mga hisgutanan ha. Oni sininita tagapan may gabi ka sa mang bensi. Shout out ko sir, ganahan ko sa imong tira kay tinuod nakaagi ko ana sa una. Aluhod kong asin, matod pang kasamang Dong Reds, ha? Kato mga natao lagi sa mga 90s kasamang Nestor? Mga 80s, 70s, 80s, 90s. Kana na, nakaagita na, oy. Nakaagita, mga sukindig paminaw, anang naang bunal o ganang naang bunal, paluhod og asin, paluhod og munggos, nag-agita na, oy. Karoon ang mga bata, aron maba na lang kayong tuliran sa God, no? O niya, tungod sa daning ka-high-techs panahon ba? Tungod sa ka-high-techs panahon. Memto sa una, kay kasabaan tas ginikanan, kasamang nistor, o panlitag maingon, at atong ginikanan, mo pa maingon, layas, layas, direk, wa, kuy, anak na tapulan, ha? Niya, kita sa una, guna-una, asam sa tamulayas, nga, wa man tayo nahibawaan niya. Wapay makarsada o asam sa kamusakay, maglakaw ka, putay mo sang layuan, yung magabinan ka, mahadlok man sa kagwakwak, ha? Bagyo kay kalayasan ka sa mga nisto? Anya pa ng litak, ato sa ka dito sa kananaang layas kito si muhang apuhan or muhabang mga iyaan dito, ha? Wa man sa ilaming pagkaon dito, kay... so nawakad karon dire, mahadlok, ha? Bisag ang maginikanan, dili na mo ingon nga layas, kasabaan nila, makakuha nila una-una, basta layas ni ito aning. So muna nga lahi kayo sa una, muna bitaw nga na ay daghan nga mga ang i-consider niya. Itong iskwilahan, ana, kinahanglan nga magkuhan sa tamo, bitaw na importante kayo nga muna kung giingon ba nga, ang tanan na to nga mga giliho, gipang buhat, huwag yun ay wala na'y bili, kung wala ba'y kawang tanan na to mga gipang li, gipang himo, kung walay giya. Ha, walay giyas kahitasan ka sa mga nistor. Muna nga panahon natin nga li, oy nga ito ang mga kanang naabang, ang ito ang curriculum, ang ito ang syllabus, diha atong i-appeal. Nga kanabang pangginoo nga na ay subject kabahayin sa Biblia, na ay subject pangginoo kapila kung nag-ingo na ana. Nga naatay subject sa, kay pulahan ba nga, kanang nagawas lang anang uban ng mga relihiyon. Mas ama katoliko bitaw kasi mga nisod og kaning sa aglipay na puhalan pa na unhan pa ning uban ng mga sikta. No nga naay mga prayer meeting na ana dalay gyud adto. Nga kwan ba? Abantay ka kasi mga nisod. Kuna nga kanang na naay subject diha pagaling ang ayuhon lang po ni pag-implementar sa eskwelahan kay base pug managlalis naglenlaig relihiyon ha. Kasig magdebate, kabalitan ang subject Filipino na or English na ang subject, baka makabaya na, ha? Sige pag list la list aning Biblia. Ang ano man, ah, lain-lain man tawag ka ng sikta, lain. Pero ka na lang mga basic ba? Ka na mga basic, tanawon yun as Biblia, unsa may ka ng mga common, ha? Bisa ka nang naalang ang mga Ten Commandments, baka ha? Katong na ay Three Commandments sa New Testament, ha? Kasamang nistor, ha? Importante, mga God, na ka na ang ampo kita, no? Ampo ta kay, muna importante kayo. Onya Girly Melindo, ha, may gabi kasama na Minaw Mediris Inayawan. Onya si Luming Birame sa Lapu-Lapu City. Ha, ako gani sa una kasamang Benzi Gilamparo. Ako maestra kay giingna na kong abnormal. Ha? so ayaw sa inang abnormal maestra kay di saan maayaw kasama. Di saan na maayaw itong ingnon. Ha, nga, ana na ang akuan. Okay, so ito ni hatagag pagtagad ha kay kaganiha ang gikuan man ni sagod ganang nagsugod ni nga ningon dai mao dito nakaingon si Jose Claire Castro nga nakunoy uban nga mga maestrag maestro kasamang nestor wa kunoy klarong magtudlo wa kunoy ayo manudlo. Usahay na biapoy maigo ani usahay. pero wa kunoy kanang kwag mudo ba kuno ayo hig tudlo og mudo. Onya gi duna say kanang naang gi support nga iyahang gi crap dito gi print niya katong video nga ni duaw si presidente Marcos dito sa kanang naang sa Davao. Onya gi basya sa mga estudyante, ha, gi basya sa mga estudyante ba. Oh, pero mo nga aton ni tanaw asa man to gud atong balikan gud to ka sa mga Gerald. Tanaw na to katong duna helicopter bitaw niya dunay mga nisagit nga mga estudyante kani oh. Dito ni sa usa sa mga tunghaan dito sa Davao. Diadto si Presidente Marcos taon, ha? Onya doon na may mga estudyante pod nga gi kanang gibugal-bugalan baka siya or kana na ang

0: ang Joy Riyad sa itudlo ang Book of Proverbs na adiha ang may pamatahan. Kana, pwede na sana. Bisa ka na sa Book of Proverbs ba, kay kumon man na siya, tanang mga sikta ana, na aman diha. So, pamatasan na Book of Proverbs, pwede sad, na kasaman Joy Riyad, no? Okay, nakana. Tira, tanin ko tanahon ha. Ha, tanahon na to ni. Mauni ang pagbisita ni Presidente Marcos dito sa Davao, dugay na ni. Pero mauni ang gi-print ganiha ni Inday Claire Castro o gipakita dito sa media. Ha, nga no, tanawa ha, tanawa ni mga estudyante ha, wag yun ito, luig tarong sa maestra. Ha, tanawa, ikon, ito, paminawan, baby, sige. Ah, kani.
1: Ay, napay.
2: Sali, gawas na, sali,
1: gawas. Ayaw, kabay kayo.
2: Balang, silpon, dapo mo, ayaw, dapo,
1: dapo, dapo, dapo, dapo, dapo, dapo, dapo, dapo, dapo, dapo, dapo, dapo,
0: Uy, ano sa? Bugong bangag ko.
1: Salamat.
0: Morning helicopter gisakyan Presidente Marcos.
2: Dala ko.
1: Kasi ako ay mukating para nga na makita na. Kating ni Pujet.
2: Oy, yay!
0: Oh, mabuto ko no.
3: Lupa na mga yawa.
0: Oh. Sa muna yung mga estudyante, reaksyon sa mga estudyante.
2: Hello.
4: Kami, RPG ho na.
0: Oh.
2: Bye-bye.
0: Ah, tanawa ha.
2: Ala kumpara. Ala.
0: Hmm.
2: Dito na ba 'yung tinay?
1: Dito na ba 'yung tinay?
0: Moniga, the video ang mga estudyante o niya medyo nagabugal-bugal sila. Nakalarga na. Naay mga pulong tuod ng mga kwan ba? Kana naay mga pulong nga naay mga pamalikas, naay bugal-bugal. Muna yung gikwan ni Claire Castro kaganiha, yung si Claire Castro nga, kanang naang, kagibas mangod siya kagahapon, ha? Ningon siya nga, kananang, wakonoy mudo, galiging pagkatudlo ang mga, kwan, kanang naang mga maestra taon, ha? Sangin lang pa mga maestra in taon eh. Kani dito sa Davao, huna-una ha, kani dito sa Davao. Kanang lugar sa Davao, makadutirte kina mga tao diha. Nga, kinahanglan si Claire Castro abugada man, dapat mo timbang-timbang siya. Bantay kita sa mga Nestor. Dapat mo timbang-timbang siya. Ang mga bata, high school, labi na kay high school, doon na sila'y knowledge. O giunsa sa administrasyon ni Presidente Marcos ang ilang mayor sa Davao. Bantay kaya kwas punto ka sa mga Nestor. Posible nga kaning gihimo sa mga estudyante, ha? Dili kay ingon nga mga maestra mo ay nagtudlo anak. Way maestra ang magtudlo oy nga og naa gani ang presidente og naa gani muna inyong isulti ha. Ingna ninyo ha nga bangag. Ha? Way maestra mo tudlo ana. Ana kaapan lang tungod sa ilahabang kasuko. Bisag karon unya di adto pagyug ka sa lugar nga pro Duterte nasuko ang mga tao. Tungod kay inyong gipadalas ICC si kanhi presidente Duterte. Ha? Unya, nahibawaan pagyod nga. Pinaagi ni Senador Amy Marcos nga, matod pa, mo kuan lagi ko no, kanana ang, mo kuan ko no, og, ha, ni inter-inter ko no, sad ni si Presidente Marcos, na kay balong man ang mga bata na kay makita na social media. Nabalita sa TV, sa radyo. Ha? So kaning ni ang mga bata, dilitam ingon nga, tungod ni silang kasuko. Ha? Kanabitang, nasuko ka kasama ng suko ka kasama ng Nestor, makasuko gani, masuko gani ka, murag, mantay ka na siya, mablangko ka, o sayo, wak na ka kahibalo si mong ipanulti. Ha? Nga naman, nga nung nasuko ang mga bata?

0: Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Atong angatak na alas 11:48 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ay sa mog katulog ha. Ay sa mog katulog di ha. Okay, nabahin asan ba kasama hatod? Ganito sa DTX 500. Alang sa maigsunan, mga sukin, tigpaminaw nga doon ay high blood, tasog dugo, tasog kolesterol, tasog blood sugar. Ayaw nyo nagpasagdi, makasama kinaanatay DTX 500. Ang ito ang DTX 500, mga kasama, kampiyon ng protection. Kaya doon ay 1.3 million orac units ng antioxidants. Piktibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ato may sunan nga doon ay fatty liver disease. At kabalaka, nanatay DTX 500. Ang gato nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, doon ay cardiovascular diseases. Ato ang maigsuna nga doon ay problema sa kidney disease o gatong aduna insomnia. Ayaw galimot yan ang insomnia, magkasama ayaw nagpasagdi, labi na dili magkatulog tarong, magkatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, napalit ninyo silang clinic, mo ang Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisa no Main. Bisitahan lang magkasamang ilang clinic ha, diya sa Loyos Gaisa no Main. Aron nga malibre mo sa check-up, why bayad o niya maka-discount pagyod mo sa DTX 500. Inalangan nakadungog mo, diri sa DYHP ha. Ang DTX 500 mapalit usab diya sa Negros Oriental o Negros Occidental. Mga butigag farmasa diya, pangutana lang mo. O ga diri sa Dakbayan o probinsya Sugbo. Palit sa nisa uban ng mga butika makasama. Okay, unia, ato ang tagag pagdagad. Ato sa nga balikan. Atong paminaon makasama ha kay. Unsa may sinugdanan de gyud ini? Ha? Unsa may sinugdanan ani? Ngano maning nagsugod maning ni ang kani karong kasuko sa mga maestra og sa mga maestro mga sukindig paminaw didto ni Auntie Claire. Ha? Ngano nagakuan man ni? Tungod ni sa nahitabo dito sa Zamboanga. Kanibang mga eskwilahan, labi na sa Zamboanga, nga doon ay pagpamusil dito. Ha? Kanin pagpamusil, ang pagsabot sa mga maestra, ang pagsabot sa uban ng mga maestra at maestro, labi na ang ACT Teachers Party List. Ang ilang pagsabot nga, gibasol ni Auntie Claire Castro ang mga maestra o maestro ni ining mga dili kuno maing pamatasan sa mga bata. Akip na na yun ini mga panghitabo. Ha? Atong papinaon, God. Kaning ni ang kuha na kasaman, Gerald, atong iuna o kanang naang play. Kaning ni ang kuha, kaning bitang na ay FM, nga kanang naang muraguter mark. Kanang murag ito mangyang kuha, ito mangyahang kana. Atong papinaon, ha? Portion lang ni siya ang gisulti aghapon. Okay, kani ha, tanaw, abe ko na be. Pinaon to sa manistor, ha?
6: Da or ta. Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
5: Oh, walang modo.
6: Lalo-lalo na sa mga nakakatanda.
5: Oh.
6: Or sa mga ibang tao.
5: Ah, tanaw, ha?
6: Ano na po?
5: Oh. Isugod sa kwandong, isugod sa primero dong, okay?
6: Ah. Isa na po natin nakita, mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
5: Mm.
6: Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
5: Ah.
6: Pareho na po. Hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana, sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi, nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public. Isa na po natin nakita.
5: Atanaw ha, samunay ang iyong statement kagahapon. Ha? Nga doon ako noy mga maestro, ha? Kasamang Nestor, nga nagtudlo, sila pa kuno ang nagtudlo, sunan ka na, sila pa kuno ang nagtudlo sa mga estudyante nga walay pamatasan, walang mudo, walang galang, walay respeto. Ha? Krabiha sa dana, oy. Kung doon na manggal lima, kung tinuod, ha, nga, naikuan na si Claire Castro, pwede na niya paimbestigaran. Ha? Kaya kanang maestro nga magtudlo og walay respeto, walay pamatasan sa mga estudyante, unethical ka na. Ha? Na nasa Code of Ethics of Education, sa teachers na to, mga teachers, ha? Kasama nga Nestor, ha? Muna nga ni Alma ang mga maestro, kay sunang kagwingon nga, na mga maestra nga, sila pa'y nagtudlo nga mga bata, mahimong way respeto, way galang, way... Kisa mang maestruha, malipay, ana nga, mos ginhawa, gani sila, tinudlos mga bata, nagkinto, kay og masipyat, mga sukindig paminaw, ang mga ginikanan, sulungon sila sa mga ginikanan. Ha? Bek sa mga maestraha, maestruha, di may matudlo og way respeto sa mga bata, tinuntun ng kalagi. So ni Alma ang mga maestra o mga maestro ani. Ha? Ni Alma sila nga, uy, so man yung pagka istoryahan ni Auntie Claire nga, kuan man, ha? Na, murag naasig ipadudungugan ba, ha? Kaya kaning ni, murag plano, tingali ni nila, nga kayo nahitabo sa Zamboanga, i-appeal ni impeachment ni Sarah. Sumuna, ha, naingon siya, ha? Atong baliko na siya. Tataw, mamuni ang statement, gahapon. Ha? Baka na, ato usbon pagpaminaw, kasaman Gerald, baby. Baka na,
6: na maiwasan na rin po kita, mismo, ang ibang mga guro, ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
5: At tanaw ha, kanilsa, tanaw ha, sila kuno mismo ang nitudlo, ha, sa walang modo. Ang ibang mga magtutudlo, o sa Tagalog, magtutudlo kasamang Nestor. Ha? Ato ang mga teachers, mga guro, kisa may maestro ang nagtudlo dagway nga, uway parespitos mga, ha? Ipahimungtan, unsa may kalagot ni Day Claire Castro sa mga maestro mo may ipahimungtan. Ha, kani di ay tungod di ay ni, ha, di gahapon, beko no, ha, tungod di ay ni atong pagbisita ang Presidente Marcos, ilarang gitaguan ba, karon pa niya gipahungaw. Katong atong ipakitang helicopter, gani ha, be gani ha, kani presko niya gani ha, kay gahapon man eh. Katong gani ha, kasaman Gerald, beto ipakita ning ni ang kuan, ang iyang suot gani ha, kay kuan na, green, kaning green na iyang kota, kani, ha. Okay, beko na be.
3: Sa ating, sisi na mga
5: buro.
3: Ito ay...
5: Kwandong, ibalid, isugod sa kwandong, pero meron yun, anak.
3: Kadalagang na mga buro, kung ano po ni sisi na mga buro, ito ay pagpapaalala sa ating mga kadalagang na mga buro, kung ano po ang kanilang malaking role bilang tanahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po.
5: Ah, beko no, sige sulti ni mo.
3: Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan.
5: Hmm?
3: Hindi lamang na kanila magulang, kundi sa kanila mismo ang paaralan.
5: Hmm.
3: Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungan mo. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na kung nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabas sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nice ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula. Para po sila
5: saan nagmula, be?
3: Maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan.
5: Hmm.
3: Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po.
5: Ah.
3: Ito ay patungkol.
5: Ito ay
3: patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City.
5: Oh, tara. Oh, kana.
3: Ito ay mga...
5: Ah, kita mo ah.
3: Ito na po mabanggit din kung saan eskwelahan.
5: Ah, oh, ayun lang, day.
3: Dito po ay...
5: Oh, auntie.
3: May mga sinasabi habang nandoon ang pangulo.
5: Ah, danawa ha. Katong ipakita niya ang video.
3: Yung mga words.
5: Hmm.
3: Hindi katanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito.
5: Ah, tanawa. Kanit sa kanama, Gerald, ha? Ibalik ka itong pag-isa, Gunya Dong. Ibalik kong balik itong pag-isa niya sa picture. Ang kanang naa nga makita. Ang kanang naa. Kana, tanawa, ha? Ah. So, muna itong gameplay ganiha. Nga katong nisakay si Presidente Marcos sa iyang helicopter dito sa Davao. Ha? Unya, kato ba nisinggit ang mga bata ba nga, bangag, unya, unsa pa to, na ay uban ng mga kanabitang pamalikas, ha? Pero mo na nga naman, unsa may, ila bang na-interview ang mga bata? Nga nung nakasulti sila ato, ang mga bata? Ha? Mga estudyante, dili man to yung bata, pangwebot, high school lagun. Unsa may feelings, Unsa man nga emosyon ang naas mga bata panahon nga iduos Presidente Marcos dito. Kahibalo sila nga katong lugar, puro Duterte. Kahibalo sila nga nasakitan ang mga taga Davao sa gihimo sa administrasyon ni kanhi Presidente Duterte. Ha? Unya imo nang katuntua tungod na sa kahiubos o kasuko sa mga taos Davao, dili mo pasanginla mga maestra anak. Ang imong pasanginlan, ha? Ang imong pasanginlan, anak day, ha? Ante, lagi ay pagday kay kuan man. Kay tungod lagi kay, mo dito, ha? Nagsimula to nga, ang mga bata ko, no, ay mga respeto, muna, mawadan giyod og respeto ang mga tao kung ang administrasyon wa na nagkadimao ang pagdala. Unya, dili dapat masakit si Presidente Marcos, anak, kay politiko siya. Dapat dili union skin ang usa ka politiko. Diba? Nasayod si Inday Clare Castro, ana, kay abogada man siya. Ha? Dili. Nakaibalo sa to pa, at least ang Malacanang, si Inday Clare Castro, nakaibalo siya nga ang mga tao makauyon ni Presidente Marcos. Muna iprangkang pag-istorya. Ha? Og mayon kang gitudloan to sa gitudloan to sa mga kanang naang mga maestra, di kumutuo. Ana ila to kay sila mismo na feel sad nila nga ang mga panghitabo sa palibot ba? Ha? Pero mingon ka nga, mo ni mauna, gani, astang kutsukutsuhana. Ah, onya mo na nga kanang naa nga kuan, ha? Mo na nga At least ang mga maestra taon ni react taon sila. Madahan na naay mga maestra nga anay mga atulan ni tiwason ha kay napotoy vid na napotoy picture sa usa ka maestro kuno to nga gitudloan kuno to ang mga bata og dili maayo ha. Dapat imbestigaran ang maestro ha. Ha? Akay atulan ni tiwason tingali akaron na taod ha. Kaysa taman nga buhi sa taoy kay kanana ang importante kayo. Akani bay nasad makasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumisun ang mga naminaw sab karon ang atong Life Extension Vitamin D3 makasama maayo kay sa dunay diabetes katong nga dunay mga diabetes diya atong mga diabeticon ha ayaw na niyo pasagdi makasama ha inom na ta sa Life Extension Vitamin D3 ang pag inom ani tulo ka soft gel kada adlaw pwede ra og usah magpamahaw duha sa magpanihapon katong nga white diabetes pwede ra pon makainom pang maintenance lang para nga malikay makasama sa mga sakit og sa diabetes. Ana kanindot kay naa na diri mapalit sa Dakbaya Sugbo na Asibudok Building boyon sa Osminia Boulevard mga kasama ang atoang clinic sa Life Extension. O niya, diri sa Konsolasyon, nasa Atbang Jalibis Konsolasyon, padong kasod sa Merkado, dito sa Negros Oriental, nas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. So muna ang kanang naang bisitahan lang ilang clinic ha, kaya nagtanyag sila libre nga medical check-up, ikan sa Adlong Lunes, hangtod sa Adlong Sabado. Kasamang Ivan A.C. Umbos, ha, naminaw sa nato karon. Aniya Glinda Masong Lagos o si kasamang Houdinis Garcia. Mayong gabi ini mo diya kasamang Houdinis Garcia. Aniya si Evangelina Codinera, ha, naminaw sa dato karo. Daghan pa, no, nga naminaw na to. John Quirante, ha, naminaw sa da. Okay, wa naman tayo igong oras makasama. Tulin tiwason, ugma po hon, ha, kay Apikin hatas oras at... Ha, napikin naman ta sa orasan, ha? Alas 12.05 naman di ay, ha? Kung kaoban din is mas kontrol, magkasama, kasamang Kisos Minia, kasamang Neso Romicilio, Pikas Lawa, kasamang Giral Albiosa, Alan Talado, Oliver Altis, Robil Buisir, at Chief Technician. Kung dala nyo, boss, nga lagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kay Plangis Pagingon, ang Dios magauban ka na itong tanan, at tanang dapit ang sanang panahon, Tatak RMN.
7: Straight to the point.
4: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng

0: 50 degrees. Kung dala yung boss nga lagad sa kahanginan, inyo hang radio man na Benji Olbos ang hiyan ang manamilit kay Plangis Pagingon, ang Dios magauban ka na tuntanan at anang dapat ang sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng

0: Kung sa kada ko imong kuma kanang kumo ay butang na mo sa imong likod no ubos-ubos sa imong ribs ana di ana imong tang imong kidneys. Now ang pinakalabing worst ani kaning ginatawag natong dialysis no ayon na hulatang nga magdialysis pa ka karon pa lang daan magchange na ta sa to ang lifestyle una nini ilimit na to ang atong mga sin o kaning ginatawag na to mga process pagkaon sa mga processed foods pagkontrol sa atong sugar level inom kita sa saktong tubig and of course mag regular check up gid kita aron matabangan ato atong kaugalingon kay kanira mga klase sa balatian sir Jan dili ni siya sayon no posibleng adunay mga kalambigita anay nagi dakong risgo nga mawala ka sa kalibutan tungod lamang kay naguba ka ng imong kidney na muna importante kayo. Ang ato ang mga produkto sa SED Marketing ang sa mga nakita na ito ang makatabang sa pagpahimsog sa itong mga kidneys kaning atong ginatawag nga SED Cogon Herbal Capsule. Ang SED Cogon, Sir John, usa kaning kamatang sa kapsula nga dunay gahom sa Cogon Plant. No? Gadi na pamatundaan nga nindutan po kini siya nga para makatabang sa paghinlo sa itong mga atay, sa itong mga kidneys, sa itong mga internal organs. And of course, dili lang kay paglimpyo, kundi pag-amping pa o pagpahimsog ni ini. Munang nindutan kayo ang SED Cogon Herbal Capsule. Sama sa kong gigaingon, doon na ka na siya Cogon Plant nga klase sa tanom ni siya Igsuon. Nga usually yun, makita na ito niya sa mga kabukiran, mga kanang mga kanang kakahuyan, no? Or kaning ginatawag na itong bukid yun, no? Kay kaning Cogon, o sa kaning kamatang sa nindutan nga herb, kay gikan sa roots, stem, nga ito sa leaves, makatabang og dako sa itong kalawasan. Sa kanina itong mga panahon, Sir Jan, ginalaga ganin at sa itong mga lulog-lulog, inimong tsaa. Kay nindutan kayo makatabang ilabi na gyud sa you know kanunay nga pagpangihi kay sila pa ang tao nga dunay nephropathy kay maglugos og pangihi no menos na kayong pangihi gumikan ka na kay aduna lagi problema and damage sa iyang kidneys manang indutan kayo ang SED Cogon nilabi na kung ikaw dili pa ka diagnose nga severe ang imong mga problema maayo kayo batasanon pag inom ang ato ang produktong kapsula ang SED Cogon Herbal Capsule na ginama sa SED Marketing para makatabang kini sa pagpahimsog sa mong mga kidneys. Ito man niya, ang kidneys, importante kayo na yung parte sa ito ang lawas, na importante kayo na yung organ. Kaya dako kayo na siyang trabaho, gina-filter niya ang ito ang mga ginainom, no? Ang ito mga usual yun nga mga ginakaon. And of course, pinagi sa ito ang asin, no? Basi sobra rin kayo asin, delikado nga magupok o mabarahan kaning atong mga kidneys, gumikan lang sa kataas sa salt, no? So sodium, sa ito ang mga dugo. Sir John, salamat na sa kay gayonon nga nagkauban kita rong karong adlaw ug nagkapanghinaot ko nga kaning atong mga viewers and listeners na napoy nakatunan sa ato ang tulumanon karon sa hugyawan sa SED Panyawan.
1: Yes, salamat kay Sir Rick na sa another chance sa pagkunta para yung pagkipan sila sa pagsabay-ibay na itong programa.
0: Sa itong mga kaigsunan diya karon nga nagkakanunay sunod sa itong mga produktong nagkasunod sa itong mga tulumanon, mga programa. Timanay kanunay ka ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ituyog tumong pag-ituyo para makatabang sa itong kalawasan. Kumikan kay kini adunay gahom sa Panyawan Herb nga diyan na pamatudan nga daghan kini kikatanyag na kayuhan sa atong mga kalawasan. Basta adunay problema sa lawas, pag SED products.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimong kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Cogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura

0: iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa, ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippines are time para sa 4:42 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal kanisundao. Nga kaniusap barigar ni Zaldico nga si Orly Gutesa, di bakwi na sa una niya ang mga akusasyon.
4: Samtang Ateneo de Zamboanga University mihatag o pasiunang psychosocial first aid sa mga apektado sa shooting incident sa ilang eskwelahan.
2: Sa mga balita lokal, konsehyo sa syudad sa Sugbo, mupabuhat na og program of works and estimates alang sa planong restoration and rehabilitation sa Fuentes Peña Circle.
4: Carbon market vendors na ngayon klarong detalye sa ilang relocation sa lipa mubalhin sa ilang bago ng building.
2: Balita gawa sa nasod, US President Donald Trump ni insister nga wain nahitamong nga panagtagbo ni Italy sa Iran.
4: Sa negosyo, limitan siya sa nasod ni Lambo niya itong Hunyo.
3: Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Tungkol ng mga mahinong danon, kinayo ng radyo.
4: Unang balita.
5: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ator mga impormasyon ng inyong masairan.
4: Ang ayari mo madunggan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one.
5: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
5: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide.
5: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Ising na.
5: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
2: Adlaw ra may kalang Huwebes, pitsa 20 na may gala sa buwan sa Agosto 2025. Tangan sa kinitugang porsa sa DYHP aramin sa buka niya mga tigbalita.
4: Kinagin ang Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Emiradio Man, Arlo Samante. Anton Tabigala sa Rasay, santak na sa butang pagkatulog ka rin sa mga labas ng mga balita. Pagbuntag, sugbo kami sa'yo na Mindanao, na napunga at lamay gala sa tunga papanaguman. Kumusta, kumusta, kumusta? Bangon, bangon, bangon, bangon na. Andan na may gala nga Huwebes, pizza 20. O, dali, aram may galas panahon. O, pagpakita ng Lunes. Karon may gala Huwebes na. Ugma, Biyernes. Sabado na sa'n sunod, ugma. Dali na kayo may galang panahon. Dali na sa tamatiguang aning kalakiha. Bastilan. Dali na kayo muligid may galang panahon. O, Para pasalamatan at tutulabaw nga makagagahong mga gitagaan patamay galaglaing bundang. Gipamata patamay galaring adlaw nga Huwebes. Praise God! Salamat sa kinabuhi! May buntag sa itong mga kaisunan nga ning orasa. Nanaro sa lagtag-stag sa mga kusina na ni Kaisike na samtang ganamino sa programa na ito kanabuntag sa DYHP Aramin Cebu nga unang radyo ng balita. Samtang nagdigamo diha, nabinaw mga igala unsay mga kasikas. Ganahitabo na rin may gala sa sulad sa Sugbo. Nining mga orasa. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanang mga driver, may galang nasakay na sa mga sakinan. Nining orasa karon sa kabuntagon, may buntag. Welcome sa itong unang radyo ng balita. Samtang sa itong mga nanay. Kanang problema, may gala unsaon nila pag unsay ibaon. Unsa ipabaon sa mga bata ng mga eskwela karabutan ka. Kala ko ano niya, pag-unahon na, itlog na sa itlog ay. Magbatil na itong itlog on. Na meron itlog, karami taong kinamatisan. Itong kamatis, sibuyas, ah, bumbay. O niya magbuwan. Ah, parututang ko ano? Parututang Louis. Or, linagang itlog na marasado. Agoy! Bughang bahaw. O dahi, pero lami isad ko, ansad, seafoods, ganabi taong isda nga kuan, sinabaw, kinilaw. Okay na. Ayan sa nang karne ay, pwede ko. Kuhaan ng karne ay, kanang maka high blood. Ang presyo, pwede mahala niya. Barato ilang palit dito sa probinsya. E kabot na rin may galasunan, 20 na ang mahala, hapit na 400 ang kilo. Niya mga mamuhi ay baboy dito sa probinsya, may gala, nagtsabaw. Kay 20 mahala, may gala sa ilahang ba kanabitang pagpalit o laog. Unya, paliton dra may galag barato sa mga kumpradoro. Ang kumpradoro, ginamuhulahan. Pag-abot na rin may galag, piti mahalas presyo. Ya, wa maghago. Ay, may muntag sa itong mga silingan, ng mga nakmay sa Mandawi, na pulapo, tulero na na, talisay na, kakarkarog sa nakmayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, si Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Di pa na kamayan may gala sa Western Eastern Visayas, kaling orasa, na minog namati na sa itong pagpanaguban. Nakurat, wak mako nakurat, ayun, wak ko makurat, aning balita, ah, may gala. Aning pagbali, may gala sa kanhi bodyguard ni Zaldico. Nahadlok na sandi. Nahadlok na sandi. Katotanan, may gala ng mga nipasangil sa kang Martin Romualdez, puro man nga preso. Pero si Martin Romualdez, may gala ng ipasangin lang, wak man mapriso. Kato mga ni Pasangil, kato mga ni Batikos, may gala sa administrasyon o kang Martin Romualdez, moto sila may gala ang ipang balhog, ipang kiha. Pero katong mga kawatan may gala nga naasa, kuan? Kanang naasa side sa administrasyon, maay. Isa naman, bung rebilya, murag ilan naman ang gitakwil. Wow, naman. Isa bago yung mga congressman, may galang nangawat sa kwartas gobyerno nga nagpriso ron. Wow. Pero kung mamasangil ka mga gala, doon na kay kahibaw, doon na kay impormasyon, doon na kay impormasyon, ikaw nagdaog kwarta ka. Kita ito. Kining kang Orly Gutesa, confirm man yung saldi. Gi-confirm man yung saldi ko niya. Pag-abot mga gala, sige kiha. Adi, kini, hapit namang 28. Hapit na, may gala ang 2028. Mahala na mo niya. Kada mga kawatan, may gala, ina ninyo pabalik ka, may gala sa gobyerno. Pinapresohon ni mga igala, mga nangawats, kwartas, blood control. Oy, darabig gala sa ito ang answer to win promo. Ang atong answer to win promo ha, atong mechanics, kailangan na sundun ko ninyo kay perting tanaw na mo may gala, murag ang uban, wa maka-follow, wa maka-like. Kailangan naka-follow, naka-like, naka-share po sa itong program, may gala. Ah, naka-follow, naka-like sa Riva HP, Aramin Cebu, ang Atornero Phil Fernandez Manyo. Karon nga, paldo-paldo mga higala ang daog. Ano ito, may gala, sa itong answer to win promo. Ah, dara. Kinsa na may gala nga bodyguard. Kani bodyguard, isaldi ko. O kanhi may gala sundao nga nibaliktad na. Nibaliktok na. Kaya nahadlog may gala nga file ang kaso. Ha? Nibaliktok na siya yung mga akusasyon. Batok mga gala kang Martin Romualdez. Iwa ko na siya muhatag may gala. Uwa siya muhatod. O kwarta, kwarta nga. O kanang marita, marita nga kwarta. Nato kang Martin Romualdez. Og sa mga congressman, bantog na mga congressman, muraga, isog na sa kayo mga panahon na, muraga, nang mali na sila, kita na sa mga isog. Kita na sa mga isog. Ah, kinsa ni Megala nga, kanhi sundao, kanhi sad bodyguard, isaldi ko. Kini, ang sunod na pong balian ni Manis, saldi ko na sa iyong balian ni. Ay, nako, alams na. Klaro na kayo may galang pattern. Eh. Ana, wala may galang pagkutanan na ito, ha? Ah, wala. Wala, dahil na kayo nito bago. Basta yung varaita sa itong mga listener yun. Aris tamay ka lang ang Jesse Sumampong. Sayroon tamay ka lang mga presyo sa mga nagunang panaliton sa atong merkado publiko.
5: DYHP, tuto presyo sa merkado.
2: Kasaman Jesse, good morning, Jess.
6: Yes, mayong buntag kasawang anel na yung kasamanggen. O mayong buntag usahab sa atong mga suking pig paminaw ni nga pong stasyon DYHP. Arimensi mo, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigtaminaw karon, mohatag na mag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Avocado, 80 ngadto sa usa gatos ang kilo. Guyabano, usa gatos ang kilo. Papaya, 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Pinya, 80 ang kilo. Mangga, usa gatos ngadto sa 140 ang kilo. Grapes, 160 ang kilo. Rambutan, 60 ngadto sa usa gatos ang kilo. Apple, 10 ang buok. Orange, 15 ang buok. Mangustin, usa gatos ang kilo. Dragon fruit, 160 ang kilo. Durian, 150 ang kilo. Marang, 70 ang buhok. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GZ Sumambong, DYHP, Tatak, Arena.
7: Kining maong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini panguntra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
2: Nalasan naman sa mga Jesse Samampong. Kika Megara sa Carbon Public Market. Atong oras, Megara, alas 4.55 na. Ecstasy. Magbuntang sa mga nagtanaw sa itong FB Live. Karimuntang gani ay, no? Sa Tibuok Kalibutan. Nga nagpabinaw, Megara, sa itong tulumanon unang radyo ng Marita. Magbuntang. Magbuntang po sa mga taga Mindanao. Nga mabot atong lanog sa CBS sa Riva HP. Nabinanin pitas may Misamis Orientalo. Misamis Occidental sa Zamboanga Peninsula. Paingon na nga ito, Megala, sa Zamboanga City. Niyadripod, Megala, sa mga Agusan. Paingon nga ito sa Surigao. O niyadripod, Megala, sa Misamis Oriental. Gikandris Kagendi Oro. Paingon nga ito sa Bukidnon. Dating Lanuga, Megala, sa DYHP di Hamataga, Adlaw. Taghag na Mina, Megala, nato nga mga kaigsunan ni Mindanao. Matagbuntag, hantod na gabi. Atong oras, Megala, to, alas 4.56, ato i-check, Megala, sa kasamang Jane Gallardo. Gikan sa Gabas, pagulagway, Megala, ng orasa. Kagahapon, doon ito'y taxi versus ambulansya, naghawak, mga higala, diha sa kining San Chanco, ba ito? O, nirepita. Bilya Gonzalo. Ah, Pedro Rosario, diha. Pedro Rosario. Naghawak taon, Megala, kagahapon, karon. At i-check may lang ang gawas kung wapay mga incidente sa vehicular accident. Kasamang Jane Gallardo. Good morning, Jane.
8: Yes, good morning. Kasamang Arnold o kasamang Ken. So far, kasamang Arnold, wala raman po rin noon tayo na dawat nga taho karong mga orasa kasamang Arnold nga doon ay mga vehicular accident or mga kasika sa atong kadalanan. Kagahapon, parte gitong sa yuha nga niha ako sa ambulansya kasamang Arnold, no? In this, maghatod to sa iyong pasyente dito sa CCMC, wala hinoon na hinayon kasamang Arnold kaya nakasugat gitong disgrasya tali sa usaka taxi po da. Nag-iahay po ni sila og pangatarungan ka sa mga Arnold, matod sa taxi driver, wala gawang-wang ang kining maong ambulansya, mangwala sa kabantay, samtang ang kining ambulansya, bidepensa po, nga kusog ka ayaw yang wang-wang ka sa mga Arnold. So, manag isubay pa karon kung kisa ya, so kaya kinood ka sa mga Arnold, ang way wang-wang or ang gawang-wang ba ka sa mga Arnold. Hinoon, wala man o'y naangol, ano, naangol atong panghitabo ka sa mga Arnold niya. Dalira sad nga na transport ang katong pasyente nga naa sa ambulansya nga giingong gidunggap sa siya sa barangay Mabolo ka sa mga Arnold. So, baon na no, mag-amping ka kanunay kayo. Sahir ba punta sa mga Arnold, labi nagsayo ka ayo pa sa buntag o labi nang kadlaw na mingaw, medyo mingaw pag ilang kadalanan sa usahay, makapakusog yung daga ng ato ang mga drivers. Baon ang magdubli amping kita ka sa mga Arnold. Pero karong mga orasa, ato sa ato ang paglakaw-lakaw din sa may Iskayo Padong Dres Mayusmania Boulevard ka sa mga Arnold. Do daghan naman tayong nakita ang mga nagbiyahe karong mga orasa kaya ting panikay si Kate naman po doon sa ato mga kasamag mga idol. Wala tayong nakuha or nadawat nga information ka sa mga Arnold na doon ay mga kasika sa kadalanan. Hopefully, nga din po magtubag ang mga disgrasya sa atong kadalanan ka sa mga Arnold. Gawa sa DC na kaayo ang ato ang karsada sa pagkakaroon. Wala sa tayo na sinabi nga pag panaligsik karong mga orasa gani, nakita na nato ang pipila ka mga dituon sa ato ang kalangitan ka sa mga Arnold, no? Basta di na nimuuan ka sa mga Arnold. Pero wala, di gyapon ta magkumpiyansa. Magyala gyapon ta panagangas sa uwan o baka sa init ka sa mga Arnold. Labi na karong adlaw ang huibis para baron. Ating trabaho, ating eskwela pa ron sa ato mga kasamag mga idol ka sa mga Arnold. Mga pagpunta, o dugang pagtagad sa mga panghitabo pa sa Dakbayan sa Sugbo ingon man ang mga update sa ato ang mga police report ka sa mga Arnold. Kana lang sa pagkakaroon natong hatag gikan diri sa may Osmania Boulevard corner Star Street. Ako ang inyong radyo man Jane Gallardo DYHP tapak Arnold.
2: Nasa labag sa mga Jane Gallardo, kami gala sa Gawas. Karon sa atong Answer to Win promo. nga winner na to ha. Congratulations sa atong winner karong buntaga mga kasama oh. Skangil ngi ka sakto kay intubag Orle Gutesa. Si Orle Gutesa kabantay mo ato niya. Oh. Atong una gid may galang ni kuan? Ni Anto may gala sa Senado aron nga iyang ibulgar ang malita-malita nga kwarta. Oh. Karon di baliktad. Di balik. Kay hadlock may galang nga file ang kaso. Congratulations si Jonalina Ardimer. Jonalina Ardimer, congratulations. Ikaw atong palaran nga mananawag sa ato ang answer to win na promo karabutaga. Naka-follow siya may kala sa DYHP Aramen Cebu, DYHP 612. Naka-follow siya may kala kang Atty. Rofil Fernandez Banyok. Ah, salamat kayo. O niya, naka-share po siya may kala sa program Unang Radyo ng Balita. Ma'am, palihog lang ko ga-chat sa atong Facebook page, DYHP Aramen Cebu. Kanya, i-chat po ang imuhang cellphone number, complete name. Aron nga, mahatag na to ang imuhang paldo-paldo nga Gcash. Congrats, ma'am, ha? Ito mga banda, nga ni Kuan, i-try, better luck next time. Okay, standby sa mga balita may gala. Uban lamang sa pipila ka mga bulumanong pahinumdum atong oras. Alas 5:01 na.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turuan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay.
14: Pwede lang makakas. Pila ibo ito.
13: So anak ko, nobinta na ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
15: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
18: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
17: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
19: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
21: The
20: GTX 500.
0: Kasi Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
20: GTX 500. Mabali ang mga butika.
11: This newscast is brought to you by Biojessic. Basta lagnat, i-Biojessic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biojessic.
21: Zed Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
23: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
22: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
23: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
21: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
24: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
24: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
21: Living Testimonies.
11: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
25: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
26: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
27: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
29: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Mapalit sa mga butika.
30: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
32: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
33: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
34: Nila Intinado, Puro Patro, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Mata kong sigmo na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
35: Makabuhay!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion G kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, permirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa kuntiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo, kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan, na ako'y nabatian nga, Life Extension Vitamin D3, nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God, nga mo gamit ani. So, nag-inom ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Nga, akong kaon na nagbalik na sa normal. So, niya tukos kuan kanang doktor. Natinga siya kay, uy, ang imo nga kuan. Dali ra kayo ang imo recovery. Pero wala siya kay baw nga akong ginom. Nag-gamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala, kung kinsa pa may wani gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga tinans dia makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mugamit na ta ani lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa gyud. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, mao chuy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga, ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3. kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Subo, ayaw jud mo duha-duha paginom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan panga balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
10: Life Extension Vitamin D3,
9: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
12: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
13: Alas 4.16 na may galantak na sa mga oras. 5.16 na.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gibutyag ni Education Secretary Edgardo Sanyanggara na ang namusil sa Ateneo de Zamboanga University. Karoon na yung mag-una sa grado silang klase o wala namatikdi. Nga doon na kini problema. Gipangutana ni Anggara ang magtutudlo sa mga tinunan atol siya ang pagduaw sa Ateneo de Zamboanga kagahapon o man sa insidente. Matun ni Anggara gibutyag sa magtutudlo na wala siya makamatikod nga doon ay problema ang mga tinunan. Aban usahay, mangumidya kini siya ang mga classmates na siya nasuko. Sumin ini ang Department of Social Welfare and Development to DSWD. Mupaygan ang post-trauma interventions sa napiktuhan ng mga tinunan ug magtutudlo uman sa mga hitabo.
15: Samtang sa may susamang kalabuan, ihatag og kaugalingon nga psychosocial first aid ang Ateneo Zamboanga University ngadto sa Cento Dos ka mga tinun-an niini. 75 ka mga ginikanan og tulo ka mga faculty members suman sa nahitabo nga insidente sulod sa ilang junior high school building. Ang ADZU president nga si Father Gilray Anthony Andal nibutyag ang universidad padayon nga mialalay sa mga pamilya, mga tinun-an og mga personnel nga labing naapektuhan sa maong hitabo. Nakigalayo na sa mga guidance counselors, pastoral ministers ug banpang personnel ngadto sa mga ahensya sa gobyerno alang sa pagtabang sa mga naapektuhan sa maong hitabo. Gipasalig ni Andal nga sa samang higayon, bihatag usab silang igo nga kooperasyon ngadto sa imbestigasyon sa kapulisan labot sa maong insidente.
13: Samtang wala man kauyon si Davao City First District Paolo Duterte sa pahayag ni Attorney Lorna Capunan, ang ilang pamilya doon ay kontribusyon sa kitawag og culture of violence sa nasod. Namahayag din ni si Capunan human na kuhaan og reaksyon. May kalimutan sa nitabong insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Din iyang gihimong ihimplo ang hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa Presidente o sa laing mga tao o ang daghang insidente sa patay atol sa Duterte administration nga nakatampo sa culture of violence sa nasod. So, benin ikitawag ni Kongresista Duterte ang atensyon ni Capunan na dili kini angay nga mugamit sa trahedya sa Ateneo alang sa iyang anti-Duterte nga pahayag. Dita magkari Kongresista Duterte sa Capunan na mas maayong mututok na lang sa pagpakita og igong ebidensya ang prosecution sa ilang mga kaso batok sa iksoon nga si Vice Presidente Sara Duterte.
15: Samtang sa dugang pang balita, ginsister ni House Prosecution Spokesperson Benemento Losa nga angay nga tunan pagbalik sa Senate Impeachment Court ang nahimo nga ruling ni ini may kalabutan sa ginaghanon sa boto alas sa conviction sa nagpadayong impeachment trial. Bato ni Vice Presidente Sara Duterte taliwa kini sa sunod-sunod nga absences sa pipila ka mga senador nga sila usab magmahimo nga mga hukom o mga judges impeachment trial. Una nang gipahayag sa presiding officer nga si Senator Francis Cheese Escudero nga nagpabilin sa decisive o two-third vote sa tanang 24 ka miyembro sa Senado ang gikinahanglan nga boto para pag Victor sa saka impeachable official bisan kuno sa ilang kaubanan ang nagtago-tago samtang dunay pipila garga tubag og kaso nga plunder. Subay nini si Tolosa bisugit lumas makatabang sa pagpabilin sa integridad sa impeachment proceedings kun present ang tanan sa judges nga mga senador og sila mismo maoy mag-obserbar, maminaw og mutukon sa mga ebidensya og testimonya sa mga titsigo sa impeachment trial.
13: Alas 5:19 na. Nanawagan si Vice Presidente Sara Duterte og paspas na resolusyon alang sa iyang impeachment case. Alang ni Duterte diri angay nga malangan ang pagresolbar sa mga reklamo ato kaniya. Tud kay ang publiko nagpabiling walay kasiguruhan sa mga akusasyon bato kaniya og gusto nga matagaan kini og katinawan. Mato ni Duterte gitugyan na niya ang iyang impeachment case ngadto sa mga tigpamaba og depensa kay iyang gisaligan sa iyang kaso. Si Duterte na mahayag ini atol sa pagduaw nini sa Sambonga kagahapong adlaw. Kuman sa nitabo nga insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Sambonga University sa niaging adlaw.
15: Katapos ang balita gikan sa kaulohan kaniso daw nga kani bodyguard ni Zaldi ko nga si Orly Gutierrez libako isa nga akusasyon nga nag-deliver kini mali maletang kwarta gadto ni kani House Speaker Martin Romualdez. Si Gutierrez miluwat og bagong affidavit og biakusar nila ni kani kongresista Mike Defensor og Senator Rodante Marcoleta nga migamit kaniya para magimuhimog mga akusasyon batok kang Romualdez bukti sa salapi ingon man ang scholarship alang sa iyang mga anak. Sa asoy pa ni Gutierrez kini na mahayag nga giingnan siya nga muadto sa sa Japanese restaurant dol sa Sidado pinagpaabot kaniya ang usa ka drafted na affidavit aron iyang pirmahan. Giingon nga gianda mga affidavit sa umaga ni Defensor nga ginganlan pa og mark dugan ni Gutierrez nga nadunggan niya sila si Defensor og Marcoleta nga naghisgot og kapin sa kabahin sa 150 milyones ka pesos aron sila malipay. O painoy tubag ang kampo ni Marcoleta og Defensor sa mga akusasyon ni Gutierrez ngadto kanila.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Kaya itong kapapanagumang gipanantas sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, o ginseng. Ngamoy mahatang may kalikon sa lawas, kalikon sa atong immune system. Ano ka dito na daling ang masakit po sa patas na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na mabatok sa mga maritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheum, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule, epektibo sa libigan ang pagpalingon sa atong immune system. Aron nga dita daling ang takbuyan sa bisan sa kamatang sa sakit sa lawas, gamitan sa mga vitamins granin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, inyo ring maparit sa mga butika sa barato nga presyo. Unya, aprobado sa Miguel sa Food and Drug Administration. Mapalit kini Miguel sa mga butika sama sa South Star Drug Stores, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Anang Branches, sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Baton Leyte. Mahimo sa ninyo, Miguel, ang mapalit ang original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
15: Taas ba ang presyon si Modigoy Kabadunay hypertension? Basang taas ang sugar o basang may diabetes kag yawara kamay baw. Ang taas nga levels sa blood sugar. Magkapagikinis mo arterial holes mo palakot si Modigo kung saan nakarason. Nga no, magka-hypertension ka mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta, pagreot sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke heart disease. Dili pagkais mga sabad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busya nagpabuta ka mag-grabe ng imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon kinis charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot ni simong katug, makapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pag-klinika, de alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer na akinimimutang ni sa media kung sa lumistory sa simusini ka pwede matawagan sa 416-0866 or cell phone number 0975-079-5133.
13: Minsan, di ba kapag matagal na ang brand sa merkado, automatic iniisip na natin, ay okay na yan, tried and tested na. Tapos kapag ang daming gumagamit, lalo tayong nakukonvince, parang sa kainan lang. Kapag mahaba ang pila, iniisip natin, masarap na agad. Pero sa gamot at vitamins, dapat sigurado ka. Gets naman, nakakampante talaga kapag kilala na. Pero pagdating sa gamot at vitamins, bukod sa matagal at sikat lang, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-check test at improve na nga proseso kahit gaano katagal na siya nga available kung hindi tumitigil na gandahan pa ang mga produkto para sa mga pasyente. Ang Unilab, kahit mahigit 80 years na, hindi tumitigil sa pag-improve. Alam niyo ba nga may mahigit 500 brands na sila ng gamot, vitamins at pampaganda para matugunan ang bawat pangangailangan ng mga Pilipino. Gumagawa rin sila ng mga bagong formulation at active ingredients para makatulong sa pagpalakas at pagpapagaling natin. Higit pa riyan, patuloy din sila nga nag-upgrade ng mga equipment at facilities nila para may automation. Pero sinisiguro pa rin nga may technical experts na nag-double check sa lahat, lalo na sa testing sa bawat produkto. Kaya tandaan mga kasama, huwag basta-basta maniniwala. Hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
15: Samtang sa pikas nga bahin gawa sa maka-boost sa atong immune system, ang lain pa nga mga benefit alang sa iladlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kini ang pagpamenos sa risgo nga masakit kag cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pang matang sa mga cancer kag dunay direktang koneksyon, gumikas ka kuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matud-an sa mga lain-lain nga mga pagtuon sa medicine nga kadtong mga cancer patients, dumutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panglawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang sila nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili maluya ug mutaas ang syansang maka-survive gini sa sakit. Sa mga dunay mga cancer karon, gawas sa inyong medication, gi-recommend ang pag-inom og 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matag adlaw human ka maka-take og meals or makakaon. Gawas sa mga cancer patients, ha, kadto mga nagbintay na din na sa ilang mga tambal gumikan sa lain-lain nga sakit, diabetes, hypertension ug ubang baratian, makatabang ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata man og hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 nga affordable kaayo kay mapalit lang nimo 11 pesos sa soft gel kada soft gel diha sa mga butika. Ingon man usab diha sa mga Life Extension Medical Clinic, ha. Unya timani sigurado nga duna gyud kay makita nga initials nga LE sa matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit. Kay mao na siya timailhan nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede nimo siya paliton sa lain-lain nga mga butika pero subdin na sa Life Extension Clinic. O niya sa mga Life Extension Clinic, ha, ma-avail nimo ang libre nga consultation. Dini sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, napo ni may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee. Sa pikas gabay, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Panginaman ng Super Fiber kay makatabang kaayo ni contra-constipation. So, ano kayang andaman ng Super Fiber? Kay usam rin siya ka sa shea powder soda, imo lang ni mix o sa ka glass nga tubig. Muinom ka niini kunari sa buntag before ka mamahaw, kunari sa gabi before pod ka matulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
13: Oy, labi kay pangapi karong buntag, oy, basta kanabitang yung mata nimo. Ang imong hunahuna may kalakapi na dayon. Anya, kanang kape, may gala nga makapanagsig sa itong kalawasan. Ganita, mumbalik o katong. Arita, may gala sa kape. Kanang hantag makuha, may gala nga mga binipisyo. Nakatilaw na bamuan ang kape, may gala nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry ko na may gala ang EXL Makabuhay Plus Caps Coffee Mix 17-in-1. Adon ikin yung antioxidant properties nga makarikay, may gala sa paggahi, sa agianan, sa lugo, nga to na sa kidney, nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gabas may gala sa native purple corn, doon na sabni arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno sabni may gala sa vitamins, minerals, protein o fiber, nga maghatag hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kapi na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, inyo ning mapalit sa mga butika, mga kasama sa inyong lugar, ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, ug Lazada.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Hoy, sa atong ikanuha, may kalang pangutana sa atong Answer to Win promo. Ang abogado mga igala sa prosecution nga si Attorney Lorna Kapunan na masangil may gala sa mga pamilyang Duterte. Kaya nga no, kung may galang, kaya nakakontribute ko no yung mga higala ang mga Duterte sa mga insidente sa pusil, mga pagpabusil o uban pang krimen diri sa Pilipinas, gumikan kay na naakunot tay culture of o sa mga kuno mga higalay kwa na ni, kanang hinungdan natin culture of black. Kini pamahayag may gala ni Lorna Capuna, attorney Lorna Capuna, gipalanggan kini may gala ni Congressman Paulo Duterte. Pulong. Nakatampo ko nooy ang mga Duterte may gala aning kuan, kini mga incidentes pusil karon may gala. Ha? O niya, ingon siya nga, nakunoy culture of black. Kanang blank may gala, mura kag nag, kuan ba? Mag-fill in the blank, taro na. Kanang, kamatay mo nang mag-kuan, si tawa gani, mag-play ka o kuan, kanang violin. Fill in the blank sa taro na, fill in the blank. Culture of blank. Ingon ni Kapunan, may gala nga ang ilang pamilya sa mga Duterte kuno nakakontribusyon sa kitawag o culture of blank. Butagig S, butagig CE. Kini sa kapunan, batigawang naman yun. Puyo na naman siya. Dala. Ang violin, batigawang lang S. Ang violin, butagan lang ni Mug S. Kalisod, ano nga pangutahan na? Ay! Ang makatubag, ano kita rin yung mga bride? Sayo na basta mo play ka ang violin. What the heck is? What the heck is? Para nga, kuan? Butangig S, parang ang violin, butangig S. Ay, ginawag ko. La, tumag! Ay, ilang pag butang ka sa makin kay violences. Ay, ginawag. Panuhuton ko buntag sa'yo. Muna ha! Muna, inutuwa. Kasura ni pangutana ha. Ay, pastilan mga igala. Ano oras? Alas 5.33 na.
32: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
19: The Wonderful Supplement.
20: Biotroph Herbal Capsule.
21: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
20: Biotroph Herbal Capsule.
21: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
20: Biotroph Herbal Capsule.
21: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
20: Biotroph Herbal Capsule.
22: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
23: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug ayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
22: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
23: Papa Ranch, okay na kay nga kong lulo. Salamat kay kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
24: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
25: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
26: Attention, attention! Kasilinganan, mauna ni Karon. Ang gikagob dyan, ang original Koy Herbal Cup.

0: agurbor, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
9: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
7: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
8: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ni makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
8: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka! Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na
2: bedridden.
1: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisan ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit tayuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo, talo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan itong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, sarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaan daanan ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Oras sa mga kasama, 5:45 na.
14: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
13: Kagasamaon sa mga ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer. Labi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer. O guman pang matang sa cancers, kado rin direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot anak na kung ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo, kabakabaton siya ang cancer. Base sa nagkang mga medical nga pagtuon, ano na itulog ka mga rason kung ano magkatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient, adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini kung maghatag og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahang quality of life, hinahinay nga mobalik ang ilahang immune function, ug kusog usab nga mas mabatuka o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong kini sa angiogenesis, ug usa ka proseso diin aga mga formations ug growth sa gagmay nga blood vessel ug parte sa lawa sa tao. Una sa motubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3 ang nga way maagian nga ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang sab kini nga mapugan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lalang parte sa lawa sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawa sa cancer patients. Ano mapugnan ang paspas nga pagkaruya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers sa kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may galang na itong mga pasyente sa cancer, 6 to 9 soft gel daily. Ang iyang imnon may gala with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon sa 1-year-old nga baby, mga buntis o kakatong mga nagpatutoy ng mga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Onyad, mahinom-dum ha. Kinahanglan nga siguruho na itong adunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Onyad, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
15: Sugatong atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian kaing kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Mo kining pinakaunang kape. Nga doon ay sagol nga vitamin D3. Kay matag sa Shane ni Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kini 200 ayo nga vitamin D3. Plus gidugangan pagigkini og reishi mushroom extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pagigkini og mangosteen fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. So kining dali ka padaos sa itong mga cellula, gumikan na sa sobra ka free radical sa atong lawas. Muna sa isbuntag mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka magka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
14: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
15: Sunog sa usa ka balay sa Kiyot, padayon gisubay karos kaubiran karon sa hinungdan. Kasama mo sa balita Ardiman Paul Lauro.
14: TYHP Tatak RMN Report.
16: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, gitubag kining maong sunog sa atong kabumbiruhan alas 11:28 og nakabot na yon ang ilang fire truck alas 11:34 sa Wapamo Utong Tutok. Panimay nga iya ni Nilo Rimutsa. Malamay mo tang diya sa Gutsan Street, Barangay Kiyo, Tingatol, Dakmen, Sugbo, ang naigo sa maog sunog. Alas 11:43 o alas 11:41, nideklara sila og under control. O alas 11:43, nideklara na ito kabubiruan og fire out. Isubay pa noon sa atong kabubiruan yanong nasunog kining panimay ni sa pamilyang Rimutsa. O ano i-report niya na angol atol sa mong sunog na nagbili no ganyos 22,500 pesos. Kasama mo sa Cabo Verde 1 sa Sugbo. Ako yung Radyo Man Paul Lauro. DYHP, Tatak RMN.
14: Radyo mo, nationwide.
13: Samtang sinado ni Lusad na sa komprehensibong investigasyon ni ini may kalabutan sa Pax Silica Project katukuron sa New Clark City sa Kapastarlak. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulunas.
14: DYHP, Tatak RMN Report.
17: Gilusad na sa Senado ang komprehensibong investigasyon nini labos sa Pax Silica Project na tukuron sa New Clark City sa Kapastarlak. Kinilain sa Committee on Public Services o man sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ni Senador Pam Aquino ang investigasyon isugdan tungkol sa ubay-ubay ng mga indigenous people o mga mag-uuma nga giingong maapektahan sa nasutang proyekto. Iklaro ni Aquino nga mahinungdanon ang modernisasyon alang sa ekonomiya apan dili sa mahimong isakarpesyo katungkod o kayuhan sa mga mulupyo.
18: Sabi nga po, ang isang bansa, ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa sarili nating bansa. Siguraduhin nating walang maiiwan. Ang totoong progreso sa isang bansa ay nasusukat sa kanilang pagtrato sa mga pinakamahihirap at pinakanangangailangan sa ating pong hangarin na mag-modernize, magkaroon ng mas maraming industriya na wala pong maiiwan and worse, wala pong maantala. No? Sa ating pong kasaysayan, nakita ho natin na kapag walang nagbabantay, posibleng magka-progreso, meron namang marginalized groups ang patuloy na napapahirapan.
17: Nasayara ni Aquino, gawain na pagayon ng konsultasyon sa komunidad alang sa Pax Silica Project o kinimoy ilang sa taon sa isugdang investigasyon.
18: Nais po nating makita ano ba talaga yung mga plano, ano ba talagang tipo ng facilities ang bubuuin sa Pax Silica. Binanggit po sa akin ni Mayor Boots na walang naging konsultasyon bago yung announcement. Nauna yung announcement, nagulat na lang po sila na malaking parte ng kapas ang apektado. So ang commitment po natin, kapag umabot na po tayo sa panahon ng budget, dahil ako po yung mag-handle ng budget ng BCDA at ng DTI, ay makita po natin, no, kung magkano ba talaga yung nakalaan para po sa tulong sa ating mga kababayan. Kami po ang magbabantay at yung mga commitment sa araw na ito at sa mga susunod na araw, yan po'y babantayan po natin. Na kapag nag-commit na walang mawawala, yung kalikasan ay mapoprotektahan, we will make sure that that will be upheld and that will be done properly with the powers of the Senate.
17: Si Senador Bam Aquino, ang Pax Silica Project usa ka US-led international economic and security initiative pagsiguro sa global supply chain alas artificial intelligence, semiconductors o critical minerals. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo mo, nationwide.
15: Alternative work arrangements sa mga trabaho sa gobyerno, alternative modes of learning para ipatuman sa NCR ingon man sa 17 ka mga probinsya karawad lawa. Kasama mo sa balita, Radyo Man Raymart Pugol.
14: DYHP Tatak RMN Report.
19: Kining nga balita, atod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, padayong gipatuman karong adlawa ang alternative work arrangements sa mga buhatan sa gobyerno sa Metro Manila ug sa 17 ka mga probinsya tungod sa gilaumang kusog nga pag-uwan nga dala o epekto gihapon sa habagat. Gipatuman ang maong inisiyatiba sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zamboanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal ug Occidental Mindoro. Matud sa Malacañang nga kinahanglan nga mupatuman og laing work arrangement ang mga government office tungod sa hulga sa pagbaha og problema sa biyahe. Bisan pa man niini magpadayon ang operasyon sa mga ahensyang maghatag og health services, disaster response ug uban pang vital services. Sa pikas bahin alang sa mga tunghaan gipatuman sa mga alternative learning modes ug uban pang paagi aron nga magpadayon gihapon ang pagkat-on sa mga tinun-an. Gawas na lang kung aduna pay laing direktiba ang mga lokal nga opisyal. Mamahimo sab nga mo implement og localized suspension sa klase o trabaho ang mga local chief executives sa uban pang mga lugar nga apektado sa daotang kahimtang sa panahon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Raymart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagpatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
13: Lacho mo nationwide. Mga kasama to sa check si Konsehal Francis Pangkoy Espares. Para sa panawagan karabotaga, Konsehal Pangkoy may butang.
20: Paibutang kini mo kasamang Arnold o ginawang kasamang Ken. Atong ipaibaw din karon sa mga kaigsunan, alang sa itong mga kaigsunan nga nangita pa nga makatrabaho. Ang Technical Education and Skills Development Authority Region 7 uban sa Barangkuyo Kusab sa Department of Power and Development and Placement DMDP Piso Cebu City nagabukas alang niining 2026 World Cafe of Opportunities Mega Local and Overseas Job Fair. Anak ni pagimuon nga diha sa may SM City diha sa City Wing Atrium SM Seaside Cebu City. Og magasugod kini alas 9 tak na sa buntag kang alas 5. Pizza Agosto 22, 2026. O ni ang mga local employers kanangin hanglan o mga trabahante. Ace Hardware Philippines Incorporated, Cebu Atlantic Hardware Incorporated, Cebu Labor Inc. Manpower Corporation, Foundiver Business Services Corporation, Multi Stores Corporation, NA System Incorporated, Nail Tropics and Body Shop, Primary Homes Incorporated, Qualphone Philippines Incorporated, Ramon Abuetes Foundation Incorporated, Role Number 1 Corporation. O ganyan mo sab, ang Senior San Jose Franchising Corporation, Shopping Center Management Corporation, Star Center, Super Value Incorporated, Tele Philippines Incorporated, Teletech, ingon mo sab ang PSC, Virac Manpower, Watson's Personal Care, Wipro Philippines, Overseas Employers, mauri ang nanginahanglan alang sa mga overseas employers karon, no? Ang Iris Tough Builders International Incorporated, Euroasia Philippines Incorporated, PSC Primary Skills Incorporated. Kinimong kasayuran gihatod sa pinaagi kang Dr. Anton Aguhar ang nagdumakaroon sa atong DMDP. So alang sa itong makaisunan nga nanginahanglan ng trabaho, Agosto 22, 2026, alas 9 ang takna nga to sa alas 5 ang takna sa kapunan ana sa City Wing Astrium SMC Side City Cebu. Panginahang nas trabaho adto na mo alang sa kahigayunan nga kamo baka trabaho na. Kanyong walagad inyong kasama Francis Iliaga Espares, Tatak RMN.
13: Salamat Francis Iliaga Espares sa imuhang panawagan.
14: RMN CYHP Public Advisory.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from Edu Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: TYHP Abroad Ngayon.
21: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nibutyag si US President Donald Trump nga why na itabong panagsabot o negosasyon uban sa Iran o wala sa gitakda nga schedule alang ni ini. Ninsister sa bang maong leader nga ang Strait of Hormuz, ibuksan na kini sukwahi sa unang gipaybaw sa Iran kasagaran nga pabiling sirado ang maong critical waterway sa mga barko nga mangagi sa maong teritoryo. Nagkanayon sab si Trump nga angay mo surrender na ang Iran aliwa sa hulga nga bombahan niini ang kalyado sa Amerika nga mao ang nasod nga Oman. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Argument. Katong maong balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Set Panyawon Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with garlic ug 12 pesos sab alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo Mo Nationwide.
15: Samtang nga balita, konsens na kayo sa Subo, mapabuhat ng program of works and estimates alang sa planong restoration and rehabilitation sa Puente Osmeña Circle. Kasama mo sa balita ni Man Eli Bolono.
2: CYHP Tatak RMN Report.
17: Kini mong balita, hatod ka na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Pabuhatan na sa Konseho sa Lesugbo Program of Works and Estimates kung Poe ang planong restoration and rehabilitation sa Fuente Osmeña Circle. Kini magdaso sa Department of Engineering and Public Works kundi EPW ang restoration and rehabilitation plan iningad to sa City Council. Una nang itinguha sa Konseho nga mapanindot ang 114 katuig ng heritage landmarks dakpayan. City Council Palagi ni Konsehal Joel Gaganera, tiyawag sa DPW pagluso sa kumpletong Poe niini.
22: To request DEPW for the complete program of work and estimated cost breakdown from DEPW CPDO before proceeding further since the attachment did not include any budgetary estimates.
17: Si Konsehal Joel Caganera na sayang ang Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI interesado mong gasto sa restoration and rehabilitation sa Fuente Osmeña Circle. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo Mo Nationwide, DYHP.
23: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
21: Kini nga balita, hatod ka nato sa Set Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilambo ang remittances gikan sa mga overseas Filipino workers kung OFWs nga to sa 3.39 bilyones dolyares na tumuan sa Hunyo. Ikonsidera kini nga labing taas nga marka base sa monthly level sukad sa ratala sa Disyembre ni ato miaging tuig. Kinisubay pa dayon pagpada sa mga OFW ngadto sa ilang mga pamilya taliwa sa pagkalmas kalambuan sa cash transfers. Base sa dato sa Central Bank, ang personal remittances ni saka og balik 1.8% gikan sa 3.33 bilyones dolyares natong Hunyo sa miaging tuig. Samtang ang cash remittances nga gipaagi sa mga bangko nilambo sab og balik 1.7% ngadto sa kapin 3 bilyones dolyares gikan sa 2.99 bilyones dolyares nga natala sa malabayng tuig. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kaya ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special ng mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Radyo mo nationwide.
13: Samtang konsistudad sa Sugbo, magpakisayod na may kalabutan sa programa sa City Agriculture Department alang sa kabataan-unan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita rin sa mga ilimulon.
0: CYHP Tatak RMN Report.
3: Magpakisayod na ang konseho sa Sugbo labot sa mga programa sa City Agriculture Department kung kad alang sa kabataan-unan sa Dakbayan. Kinigawas pagsuporta nini sa mga programa sa nasunong kagamhanan nga gibatuman sa Department of Agriculture kung DA. Ang DA padayon ni batuman sa Young Farmers Program, Agriculture Scholarship Program, Annual Young Farmers Challenge ug uban pa. Kini sa pagkabahin sa pagpalig-on nini sa youth engagement sa agriculture, pagsulbad sa aging farming population o pagsiguro sa food security sa nasod. Sa City Council pinaagi ni Consul Francis Paris nangayo og report sa kad labot sa kagulingong initiative usab niini alang sa kabataan-unan sa Dakbayan.
4: Submit a report within 15 days from the City of District Solution on its own initiative related to youth-focused agricultural development programs and upon the current programs of the national government.
3: Si Consul Francis Suarez na sayran niya ang CAD, parayon naghatag og oportunidad gawas sa magdasig sa mga in-school ug out-of-school youth nga mopadayon sa career niini sa agriculture. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYH P Tatak RMN.
0: Radyo mo nationwide. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
13: Nagita ka ba o gamahimo ni Mog kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangko ng Optimum Health and Wellness pinagay sa regular ng pagtumar niini. Sa katinad ka 20 pesos lang batang kapsula maangko na ni mo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitawa, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Hoy, congratulations! Sa atong winner megala sa atong Answer to Win promo, sakto yan tumang. Culture of Violence. Sa violence ang ihanga gitubag na mga kasama si Kian Ostero. Ma'am Kian Ostero. Ma'am ba ni o lalaki ba ni? Ma, sir? Ma, Kian Ostero, ikaw atong palaran ng mananaong karabutanga. Onya ma'am. Palihog lang ko, o sir, palihog lang ko o chat sa atong Facebook page sa DYHP o ang para sa imuhang cellphone number alang sa pagpadaan sa imuhang GCash. Ngayon mong daog paldo-paldo kanamutang. Congratulations! Kian Ostero, ikaw at palaran ng mananaog kanamutang. Samta na po ilang paldo-paldo. Gawa sa itong Answer to Win promo ng daog kanamutang. Napay ilang paldo na sakpan ngayon sa DYHP. Kasamang Julius Balini. Good morning, Yus!
5: Good morning, kasamang ano. Good morning, kasamang Ken. Good morning, Chupo! Ala, ito kaya po sa kwento mga ano. Nagdi na, samtang galoto, naminaw sa unang radyo, unang balita.
13: Pare!
24: Oh my God, Tad.
13: Kisa ni?
24: Belinda Baclayon.
13: Belinda Baclayon. Pilay dadan mo, ma'am.
5: Pilay dad.
24: Oh, 68.
13: 68 na. Oh, usapan na yung mga giloto diha.
24: Ay, galuto ko spaghetti.
13: Ay,
24: spaghetti. Or bula-bula.
13: Ay, spaghetti.
24: Para pambuntag.
13: Ay, sa karinderya.
5: Specialty na ni mong spaghetti na.
24: Buntag.
13: Permine ka maminag, di ba, HP?
24: Oo. Oh, igablig yun ako. Dito sa alas 5 din pataas.
13: Ah, tawag na nabata mo ginagpahin ng Palipay!
5: Yehey! Kasi atong nasakpag sa mga lawan, mga nawasya, Palipay, mabukas, of Jumi!
6: gusto. Gawa ka na. Dere, ato kang dere. Mauwa, makasama. Nayan, dere, kasutin mo na ba sa palipay sa DYHP?
7: Salamat sa tanahan sa DYHP. Nga pinakat...
13: Kusgan nga estasyon. Kaya kakusgan nga estasyon.
6: Salamat kayo na. Okay, so, kamo dyan namin ano, paabot lang ka manawo, basit ka mo na sa'yo, makatawad sa mong mga pahalipay. Pamina lang, Jud Buntag, Hantuod Gabi. Kapan na ko rin sa samang Lailin Rabalit Arigadas, George, si Kuya. Okay, I will be sa 93.9 ISM Cebu. Kinin ka sa mang Julius Bali, DYHP, Tata, Karemen.
13: Birahi. Kana, kana. Mama, ay kemo sayos mama. Hala ka diha, may kemo gilig. Hala ka diha. Alasano. Kaya salamat kasama ka, Julius Valeri. O ka mga kabanan ni Kasa Research Department, kaya natong kapabalagoban, giparanta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan o Mindrao. Ang original Koy Herbal Capsule. Nababatok may gala sa tanang mga baratian. Koy Herbal Capsule, barato na. Ipikti mo pa.
15: Mga tiwain hangi, ikaw doon ay daghan toksin simulawas, mundili ka regular, magbagwasin uhugaw, di kapahilisan, magbuto ni muntian, magkasinati kag insomnia, kalunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kaluwasan ni glutahan. Di pagidhamay sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw na pagkaluya sa imong lawas. Musa, magtanga ka na mga toksin sa imong lawas para inumaang ko ng maayang nga panlawas. Pag inuman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusto.
13: Wala ba't oras, may gala sa kanan lang sa kinitibukang parusa. Sa diba HP, aramin sa buka, may ayon yung mga tigbalita.
15: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
13: Ako sa inyo, Radio Man, Arlo Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang imigalas ka sa mga attorney Rufil Fernandez Banyo. Kamusunod ka rin na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang tanan. Degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
23: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, dito ako believe.
27: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Holly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata. Matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP RMN sa wala size 18.
10: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw palang kay daug na. With Norris Sinigang Mix.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
15: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
9: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
13: Straight to the point.
9: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katauhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
9: Kini lang gyapon yo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mga higala nga Huwebes o Gapit sa 20 na Nyanimbuhan karon sa Agosto tuiga 2026.
16: Straight to the point.
9: Sa Gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues kamay labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang Gihapon mga higala sa atong pagbanuban. Nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Naguna sa atong mga isgutanan karon nga buntaga mga kiksunan. Ang tropical depression nga si Nining mas nipaspas karon samtang nag-irog sa kadagatan sa eastern Taiwan.
16: Straight to the point.
9: Kasamtangan kining nahimutang sa 390 kilometros sa amihanan sa Itbayat, Batanes.
16: Straight to the point.
9: Southwest monsoon o habagat maoy nakapikto karon sa dakong bahin sa Luzon, ingon man sa Visayas o sa Mindanao.
16: Straight to the point.
9: Kadalig pagtagad robotaga mang higala. Kay subay niini ang Malacañang nimando sa mga buhatan sa gobyerno nga mupatuman og alternative work arrangements dito sa National Capital Region og 17 ka mga lawigan tungod sa padayon nga pag-uwan ipikto sa habagat.
16: Straight to the point.
9: Habagat pa lang gani mang higala porbida, ha? Dako nang problema mga sukit ti paminaw sa grabe nga mga pagbaha.
16: Straight to the point. Kadalig
9: pagtagad robotagas to pag-uwan usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Samtang sa Pikas Bahin, pasunang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nipakita nga self-accident ang pagkadisgrasya sa busay sa managhigugmaay nga kaslunon unta sa sunodbuwan.
16: Straight to the point.
9: Apan ang CCPO mo imbisigar pa og dugang labot mahigala kung wabay sa kinan nga nakaigo o nakaingon nga sila na disgrasya subay sa CCTV.
16: Straight to the point.
9: Mana nga mga kaigsuna to nga musuroy nga to sa busay, ha? Mga to sa may taps, mga suri-suroy, mga sukit di paminaw. Careful mo sa kalsada, kana padong dito o padong pag-uli. Labi na kung magabi in the can.
16: Straight to the point.
9: Kaya kana landaan, ang kalsada landaan, kuyaw na kung daan ng kalsada, ha? So muna nga extra careful yun ang ato mga motorista nga muagi diha mga kaigalaan aron nga dili madisgasya.
16: Straight to the point.
9: Kini mga kaigsunan, kaslunon sa sunod buwan. Oga unsang itabu ang mga higala nga pirti man taong pagkadisgasyahan ni balitok ang ilang motorsiklo mahigala diha sa may dayon saka na ngadto sa may taps dapit mga kaigalaan sa may skyline gardens.
16: Straight to the point.
9: At ang ipagtagad robotaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Samtang 278 ka mga public o private nga mga tunghaan dinhi sa Sugbo gipaubos na karon sa hugot nga seguridad human sa shooting incident nga nahitabo sa Ateneo de Zamboanga University din duha ka mga tinun-an ang nakalas.
16: Straight to the point.
9: So angay yung pahugtan mahigala ang atong mga eskwelahan, ha, kay dita kumbiyansa karon gikan sa panghitabo sa Tacloban doon na pala ay mga panghitabo sa mga eskwelahan mo na nga siguro hindi kin klaruhon na naging inspeksyon sa mga gates. Tingali ka to mga private schools, makakuha ginbong mga gwardiya din, ha, nga klaro. Ah, kay aron nga ma-inspeksyon ng mga estudyante nga makasod, wag yung mga armas nga dala. Way mga pusil nga dala, bisag mga kutsilyo, mahait nga mahinagiban nga dala. Ah, dili pwede. Mahisama ni sa airport in Daikin ba? Kining Ateneo de Zamboanga, doon na sila yung scanner, ha? Muna nag-airport, mga sukit di paminaw.
16: Straight to the point.
9: Mga dato, ugod makasod, anang mga eskwilahan, mga sukit di paminaw, maka-pa-enroll ka na mga eskwilahan, kanto magito mga dunay ikabuga. In fact, doon ay nakasultin ako nga, malagi anak o negosyante di ay, kining namatay, dato, di ko na day, tag-iya nag-kumpanya dito nga kwansad, no? So, eskwila, Ateneo de Zamboanga. Kinipod mga higala na kapusil, mausad. Kwartahan sa niya, kinakasood ko dito sa Ateneo de Zamboanga. Anak sa Customs Police.
16: Straight to the point.
9: So doon na sila mga higala ay... Kwartahan ba ng Customs Police, day? Ay, katawa-katawa na kayo. Pero ang problema kay ang sakinan doon na sticker, di na mo agi og inspeksyon mo, ditso na nga to gasod ang sakinan niya, na og ditso na dayon day. Dapat kanag yung area nga kwan, no? Doon naman yung chat na ko, samot ka kortahan kay daga custom. Naghama kortahan sa daga custom. Pero di po siguro tanan, di po tanan. Ang tagapagtagad, rubutaga, mahigala sa ban-uban, usap din ang atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Na ang pamahayag mahigala sa maong amahan, kay kining iyang anak mga kaigalaan, matod pa mga sukintig paminaw, no, nakasood din ito, Manadiri sa Sugbo town, doon ay mga eskwilan. Kanto mga private school, doon ay mga gwardiya. Ang mga public school siguro dahil tingaling mo tapos sa mga barangay tanod. Kanabang pagpasod, kuan lang bang sa gate lang, maklaro nga makasod ang mga estudyante, ma-inspeksyon mga bag, nga way dang mga pusil, way dang mga kutsilyo. Kaya doon na may mga area po, mahiga lang nga, wa magdag, kuan, pusil, magdag kutsilyo. Dahil ba, nanunggab to sod sa eskwilahan. Dili na pwede mga sukit di paminaw. No, ato ni tagay pagtagad rubutaga sa ato pabanuban usab dining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Atong amahans na musil sa tinun-an sa Ateneo de Zamboanga University ni Butiag nga nakuha sa iyang anak ang duha niya ka mga armas. Duha pa gyud ka armas ha. Nya issued mahigala sa Bureau of Customs. Government owned na armas mga sukit di paminaw.
16: Straight to the point.
9: Ano man taon ang hitabo ang mga kahigalaan? Nya ang amahan miingon mga sukit di paminaw nga nakuha ang duha niya ka mga armas sulod sa sakinan. Mibutyag ang amahan may gala nga nipasabot siya nga naanda na gyud nga siya may muhatod sa iyang anak padong sa eskwelahan. Apan adtong adlawa ang ilang driver maoy naghatod sa tinun-an. Hinungdan nga naka-access kini sa armas nga nahabilin sa sakinan.
16: Straight to the point.
9: Nga duha gyud kabuk di ang ibilin sa sakinan. Paghana gyud ang armas sa daig maohon. Katarik pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
9: Samtang sa laing bahin mga sukit ng Pabinao, mga investigador nituon karon sa posibilidad niya ang maitutudlo o dili ang grade 10 nga tinunan. Mao'y target sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University.
16: Straight to the
9: point. Aon sa ni mga sukit ng Pabinao. Samtang sa pikas bahin, aon sa basa anti-clear mga kaigalaan, na niya ang gibasol kini mahinaw mga magtutudlo. Kasuko niya may gala mga magtutudlo ng ano man taon kalayo ra nang kalakihan ano magtutudlo may ano imong gibaso. Explicar si anti-clear mga kaigalaan sa iyang unang pamahayag pero sa iyang explanation wa gyapon na ayo apologize. At tingala ko no si anti-clear ngano kuno nga nganong unsa may lang kasuko. Na misunderstood lang kuno siya. Atong isgutan ro butagas tumanuman usab ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
16: Straight to
9: the point. And of course may gala mga updates labot sa impeachment pa kay Glanda tay mga angulo nga para to ma-take up labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
16: Straight to the point.
9: Kini guban pang mga isgutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
4: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
7: Mga kasama o mga idol, panahon o sab sa ting-uan, o uso na sab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na sa 35 na may gala sa ato buwan uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
4: At sa labaton may galang report kalos atong kauban on board sa patrol na namusil sa buhisan, nadakpa na ang usa sa mga suspects. Paminawang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
5: DYHP. RMM Report.
6: Radio Man, Attorney Rufiel. Kadto na itong gitagan nga shooting incident sa may sitio Olibo, Barangay Buisan, ni Dakmayan Sugbo, na ana sa kustodiya sa atong kapulisan. Kadtong usa sa mga suspect, kadtong nasamdan kay maoy naigo sa iyang kauban, sa diha nga doon na sila gigukod o ilang gipusil diha sa sitio Olibo mga pasado to alas 8 antak na sa miaging adlaw sa Kabuntago. No? Ang ilang target mao sila si Alan Tampos Velasco, 42 anyos, o Elis Tanilon, 30 anyos. Diin ang away nila mao ang punuan sa saging nga ilang gipaibot kay gitanom ni duol sa panimay sa ilang iyaan. Kining suspect nga naa nakaroon sa kamot sa Labangon Police Station 10 mao si Jipper de la Serna, 35 anos.

0: worker ngawa pamadak pipod sa atong kapulisan. Ang duha ilang igukod ni duha ka biktima apan wa sila makaigo sa pagpusil ni Mario alias Aryong si Jipir mao'y naigo diri sa iyang o natapsiman hinungdan niya ni dagan dito og ospital og dito na madakpi sa atong kapulisan. Ano yung atong updated report sa maong shooting incident sa Barangay Buisan ni atong eksklusibo nga gi-coverage. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide!
3: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Naghatod sa oras may gilala sa 5:30 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ng atong balikan, mahiga na itong isgutanan labot ini panghitabo sa Ateneo de Zamboanga University, mga kaigalaan. Ang labing mahal nga eskwelahan dito mahigala sa Zamboanga. Ha? Moni, pinakamahal eskwelahan to Zamboanga day. Inigong Ateneo, mga higala, din basta-basta magkasood ganyan mga sukit ng paminaw o wakay kwarta. Eh. Ha? Mahal kayong tuition fee ng mga kwana, eskwelahan na. Og, so, kay doon naman mga higalay, mga kwartahan may makasodin ha, mga anak o negosyante, sakto sila sa mga security guards, mga kaigalan. In fact, sa ato na hibawan, doon na day 25 ka mga security guards, anang Ateneo day. 25 ka mo. Ang mga security guards ka na. So, og mayon ka og seguridad, hugot ang seguridad. Labi na kay naunha na manggod, nga doon ay nahitabo mga higala, nga pagpamusil, dito sa Tacloban City, mga sukid ng paminaw.
4: Straight to the point.
3: Unya, unsa ka concern mga higala ang mga Jesuits. Kay human mga higala sa hitabo sa Tacloban, kanang Ateneo de Zamboanga mga higala, naghimo dayon sila og simil, simix, no? Simulation exercise mga higala, o gaunsaon pag-iskapo, simba kuuroy, o doon na mga higalay mga pagpamusil.
4: Straight to the point.
3: Sumaw ka na nga kinini ang ang mga eskwelahan, labi na mga anak ko mga dato. Gordyado na mga bata. Napa may galay mo hatod kuha sa mga bata. Napa ubanday, guarded pa na mga bata uman. Anang anak ko mga negosyante.
4: Straight to the point.
3: Manang kasabot ang Ateneo, anak. Labi na, Zamboanga sa guna. So, ang security mahigala, grabe. Sa atong naibawaan, 25 kabok, gwardya nang naa. Pero kini, ang bata, nakasood lang dayod. Kay kadtong doon ay mga sakinan, doon ay mga sticker, matod pa makasood ay day, unya inigsood at doon na mohunong sa ilang basement. Inighunong sa basement mo, sakay sa elevator, ditso na. Dito mga higala sa kininiang area asasya mo adto, mao ka na nga wala na mga higalay maagi sa inspection and again.
4: Straight to the point.
3: Ano ang explanation ha sa atong pagkuha o information sa atong kapulisan dito? So tingali usbo nila ng ilang protocol. Nga bisan pa man og maanak og kinsang anak na og dato ng kuana og unsang pagkadatua og kinsa nang siyempre, di ba kanipo dahil nga yung mga gwardiya po siguro dito, saludo po siguro, ang kanser na custom. Customs police, ha? Di na po istiktuhon kay kanser custom na. Lagi ito nagkatawa, mahigala. Kay, may good mga kaigalaan mo. Kay ka na mga gwardiya, siyempre dahil mo, saludo man ang mga police dahil. Ang mga police, mga military, di man sa mo, ugan. So, di ba ka malagmit niya na? Inani mga kaigalaan sa may gamit sa ilang kwan. Umingon ka nga, gihatod maguna sticker. Tanaw na ko doon mga sticker. Tanaw na ilang mga sakyanan. Puro sa mga anak, mga dato. Nang iskwila ng Ateneo de Zamboanga. Kay kung dili, kawa kay kabuga mga sukit ng paminaw. Although doon mga nakasood ng Ateneo nga igu-igu na ba. Pero at least doon nagi kay ikabuga day. Kay og alanganin ka, ari lagi takuto mga higala sa mababang paaralan. Daghan man mga higala eskwelahan nga kwento talo, may bayad mga higala ng elementary, high school, even college gani.

0: Gusto na gigaman ning kamot mahiga lang maka. Sikay-sikay ka makahuman ka kung panalitan hilig yung kag-skuyla bisag anak ka sa aspo ka maka. Manikay-sikay man kita. Kay kanang elementary, way bayad. High school, way bayad. Inigabots college, daghan man mga state colleges. Makasood kag state colleges, mangita lang kag scholarship nina. So, medyo makakuan yun ka. Oh, pinubre lang. Eh, ang agsaligan ni mo scholarship na di masag maigo ng... Pero magkamunggay-kamunggay lang ka din, ha? Bahaw-bahaw lang ni mo ng kanon na kay madada, na yun, ha? So, daghan na kaiskulahan nga, kwan. Pero kini mga anak na nga na magkasood ka ng Ateneo. Medyo doon nag-i kay kwan. Doon nag-i... Doon nag-kwarta-kwarta, yun ba? Ha? Oh. So, doon ay mga stake na ilang mga sa kinan. Kini, di pa kayo satisfied sa explanation dahil nga doon ay stake na kasood. Wala na ma-appeal sa kwan. Wala na ma-appeal sa kinanaang scanner. Tagos na scanner. Humangon, mahingkira sa itabos na kluban. Ang Ateneo kay mga dato lagi, na-scanner na dayon ang ilang mga estudyante nga makasood nga mga estudyante ang mga bag murag airport ba? Ang mga bag butang scanner. So mahibawaan kayo, bisag lighter lang yung dadaon nito, mahibawaan kayo. Inana ka, grabe ang security nila. Guardia 25 kabuok ko niya nag-simulation exercise na sila si Bakog na ipariha sa Tacloban, unsa atong buhaton, manimuona, asamudagan, dili magpanik, nana. Sus, nahitabo yun mga kagalaan. Eh.
1: Straight to the point.
0: Nahitabo yun. Nga karon, niining mong hitabo mga sukid di babinaw. Niya nang pwede yung paita mahigala. Agosto 10. Pwede ning kuha na kanya hitabo ang mahigala. Agosto 18 day. Ah, kining mao nga panghitabo. Ang mga lain-lain na mga agency dayon nga kwan. Mo imbisigar. Sus, unsang hitabo ang mga higala nga siyempre ang Malacañang mo issue og statement. Pag issue og statement sa Malacañang ni salida na pud si Anticlear. Naghay nang react mahigala ni salida ni Anticlear mga sugit ti paminaw kay unsa ba sa Anticlear lahi man mga higala o timplada? At ay padayag hisgo tao man lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 6:44 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Pinakabarato nga dito
8: sa Shopee. Naa 10% off para sa tanan.
7: Mag-uwi user.
9: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
11: Pilapi.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
8: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang Eyeberry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
12: Unsa'y gihulat ninyo? Pangitana ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulinang sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may galasayos, 48 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Now, atong tagad-pagtagad, mga higala, atong balikan ng atong mga isgutanan, robotaga. Unya, na-trauma na mga higala ng mga bata, ang mga teachers may gala, apil o ka-trauma ining kalakiha. Kaya kinibay atong mga teachers na ningkamot, puno sa mga higala, nga kini mga bata, nga makakat-on mga sukitig paminaw, gitudluan nila sakto na sa eskwilahan. Unya, daghang mga factors ron may gala, labi na kining internet, nga medyo ang mga asta mga teachers may ganang kalisod na ganyan dakin. Di lalim sa mga teachers sad sa pagkakaroon. No? So, mangitag pamaagi ang gobyerno nga matabangan, kining mga teachers, matabangan mahigala mga ginikanan, ilabak ang sabutan mahigala, bisa kining online games dakin nga kining mag, kanabitaw mag pinatiyanay diha. Paminaw na ko, istudyuhan siguro na, asa man ipadayon taba na inginaning klase sa game audit na. Kaya doon na may mga countries nga gibahan nila na mahinana. Kana mga counter-strike o kinimahiga lang mga games ng mga Roblox. Nga ka nabitaw, ikaw maoy, murag nagdakag pusil niya, mupatay ka niya. So, kana, istudyuhan ng mga dapita, suportahan mahigala ang kuna, ang government muhimog pamaagi, ang atong Senado, nabisi pa man sa impeachments pagkakaroon, nangita sa pamaagi yung saon niya ma suportahan ng mga problema haron nga maistudyuhan o malikay mahigala nga doon na pa'y doon ay mga insidente nga susama ani.
15: Straight to the point.
16: Si Auntie Claire mga higala, lahi po iyang pamahayag. Muna nga mga teachers, medyo naiubos niya mga sukitig paminaw. Kaya iya mahinong giingnan nga doon ay mga teachers nga why mga mudo. Lagi talagang ito katawa mahigala. Baya itong paminaw, itong pamahayag ni Auntie Claire kasamang names be. Sige ko na doon, asaman to doon. Kanay-kanay.
17: Mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At
16: Mano niya pamahayag nga mga teachers may gala, nga usapan ng kalakiha, may ingom hinon nga din mga teachers, nga walay mga mudo, awa ko ng mga batas.
18: Ang
16: kasuko ng tiklis mga teachers. Lagi tayong katawa-katawa mga sugitig paminaw, no? Pagka sunod ugma mahigala, gipangutana siya kay nanagana yung ubos niya. Wag yapon mga ipasaylo, ha? May palusot lang yung istorya mga sugitig paminaw. Bebe, ato balikan ba yung samay? Kuhan, kanang walang mudo na ibot pasabot yung mga batasan? Wako ni mudo. Bebe, ato balikan ko no names.
17: Nakakatanda o
16: sige daw.
17: Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At
16: asa man nakuha nila ng mga teacher walang mga way modo? Waka ni musimang na iya pamahayag mahigala. Ito ang reaction sa mga reporters unsa may mga unsa may statement sa Palas ron tungod ini hitabo sa Buanga. Mga teachers may nagi kon ni uban way mga mood. Dura sa kasuko sa mga teacher. Kapoy ba ng mga maestro at tunlo sa mga estudyante? Kanya pagkahuman na mo pa niya ikasturya mga sugit ng paminaw. Isa ka to mga teachers sa Ateneo sa Buanga. Pwerte siya ng lubata yun dayo eh. Yan, lubata ng mga teachers. Problema ni mahigala sa mga eskwelahan. Relatable nga problema sa mga estudyante mga teachers. So maminaw ikaw sa kay statement sa Malacanang, no? Importante kaya ni, mas maminaw ang statement sa Malacanang. So ang statement mahigala may ingo manon na iba mga teachers huwag mga mood. Balik ako noong names eh. Gamay names. Sige ko noong.
17: Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga ibang tao. Parang ano po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At
16: okay, so muna yung unang pamahayag. Niya pagkahuman, pagkaugma, gikuhan sa reaction ng reporters, ang laki na suko maestra ni mo, Auntie Claire. In-explain po siya, again, pag-explain po niya, wag, yan po, palusot. Kaya ito paminaon nung, ito pagkaugma na, asa man ito pagka, gahapon. Kanay. Sige ko na ba. Ito paminaon, mahigala, gamay lang.
11: Yung nangyari.
18: So no apologies, Yusek.
11: Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin na iintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
18: Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam?
11: Um, iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking kasabi? Nagkaroon lang na maling konteksto ng sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami ang sasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon.
16: Wag yun mag-apologize ang tiklir. Iya pag i-justify hinoonday, ha? So, no apology, ha? Kaya mga teachers may gala, hasta ang ACT, ang ACT Party List niya, react sila. O ang mga teachers may gala nga nang react sa iyang pamahayag ni Anticlear, ha? Pag gahapon mga sukit ng Paminaw, more to yung sulti, nga kwan. Be, ato ko na ibalik gamay doon, be. So, no apologies. Ingo nung report yung, why apology, why pa sa'yo, mga pagpangay pa sa'yo. Wag yun. Ang mga teachers karoon mahingala, sensitive sila kayo ba? Para mga estudyante, sensitive kayo, okay? Sila mga, ilang mga Department of Education, eh. Si Anggara mahingala, iyan yung mga higalang call, no? Si Marcos mga kaigalaan, isip presidente, si Anggara isip iyang alter ego, nga mao'y sekretary sa DepEd, ilan ni karon? Ha? Muna nga ang tanan mga higalang naa sa DepEd, medyo relatable kayo ni nila, kinihitabua, o gantanang ginikanan doon gabi, kakuan ng isiwa, uy. Mga ginikanan, doon ay mga anak ka na sa eskwilahan. So mga teachers, maminaw, gikaw sa kay pamahayag sa Malacanang, ha? Okay. Doon ay statement ang Malacanang, maminaw taon sa kay sulti sa Malacanang ron. So pag sulti pa sa Malacanang, mahigal niya ay mga teachers, walang mood. Pag sulti pa kagahapon, kay doon ang mahigal ay press conference nga, daghan ay ubos ni mo. Wag yun, Jai. Iya pang i-justify hinoon dahil nga, tinood ba saan nga naagi mga way mood? Wag na lang niya bawian na lang dahil ba? Ay, na lang nag-isgote ko. Mga ay na lang, taguan na lang. Ha? Mura na si Anticlear mahigala ko. Ha? Lahi man kayo ang isyo ba? Niya maragsimang na niya isyo ba ka niya matakdi na, no? Ay! Ay, kumpira ko na niyang unang pamahayag dong. Mabuo naman ito yung unang pamahayag. Atong following day, kaya kagahapon, unsa man kagahapon, Merkules. Okay. Ang katupaga Martes. Martes mo ito po ng preskon. Minaw tayo sa iyang pamahayag sa Malacanang. Kaya o, pag Martes, yan, kagapon, Merkules, be, sige Martes, sabi, balik gamay. Okay, okay, sige dong.
17: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga sudyante kung papaano mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga sudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At
16: okay, mauna siya ang Martes. Arita si Merkulis doon. Kay Martes mo ito, walang mudo. Pwede na pagka Merkulis sa daghin na suko ni mga maestra. Murag na hiubos sila sa usultin mo. Pwede na tumingon siya dahil nga kanang mga ilakong dispensa sa itong mga nasakitan sa akong pamahayag kay basin og na misunderstood nila. So, kana lang. Sumura ba og kuan ba? Ang iyari, tiwasan pa yun niya mga higala. Hey, ibalik ko doon names, eh. Kini names. Sige, sige ko doon. Mone, gahapon.
11: Yung nangyari.
18: So, no apologies, Yusek.
11: Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin, dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda.
16: Pos.
11: Ating mga kagalanggan.
16: Imbis kayo mga... dahil totoo naman. Why apology? Dahil totoo naman na may mga guro. Para mo gamay na lang tanay ba? May pinangayo na siya dispensa na yun? Explain ba siya niya? Dahil totoo naman. Iyag yung justify ito. Yes, ulti per mero. Kaya standby may gala. Ato na pa dayon nun yung tataon. Ha, standby na usa alas RFN 558 Manila. Nga musunod na karon dayon mga sukintig paminaw. Alas 7:02 na.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: Sa pangbagyo sa labas ng PAR, posibleng magparamdam na rin pagsapit ng Linggo.
20: At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat.
21: Vice President Sara Duterte, gustong pabilisin ang impeachment trial at prosecution. Bukas na magdagdag ng araw at i-adjust ang schedule ng paglilitis.
22: Sa ating konstitusyon, nandiyan yung speedy administration of justice.
21: Salaysay ng self-confessed bagman na si Orly Gutesa binawi. Paghahatid ng mali-maletang pera, pakanaumano ni na Senador Dante Marcoleta at Mike Defensor. Patak ng dugo. Tatak sa puso, blood donation drive ng RMN at IFM Bacolod, naging matagumpay. Sentro Serbisyo Caravan, sasagawa naman ngayong araw.
23: Sa ating showbiz, Hollywood Walk of Fame star ni Pinay Broadway icon Lea Salonga, isa sa publiko na sa Setyembre.
21: Itong RMN, Power of Hyper Local, 7:04 ang oras ngayon. Detalye na ating mga balita mga kasama, posibleng na impluensya ng online game na Roblox ang minor de edad na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya kasabay ng panawagan sa Kongreso na higpitan ang paggamit ng mga bata sa first-person shooter games. Ayon kay Rimulya, bagamat hindi pa nasusuri ng forensic team ang gadget ng CICL ng estudyanteng namaril, posibleng nahikayat ito sa chat group ng laro.
24: It is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buwan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
21: Para naman kay Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman Angel Redoble, may tuturing ng pattern ang nihilistic violent extremism, isang ideolohiya ng karahasan. Ang ginawa ng CICL o yung Children o Child in Conflict with the Law na posibleng impluensya ng groomer online.
25: Hindi natin alam kung ilang bata na ang groomed na pwede nang mag-execute ng similar crime at ilang bata pa ang nasa process of being groomed and ilang bata pa ang mapupunta sa grooming process. Yun ang ating very scary part actually na hindi natin alam yun eh. Kasi wala tayong data.
21: Sa Philippine Institute of Cybersecurity Professionals Chairman Angel Redoble.
15: Network News.
21: Mula sa kotse ng kanyang ama
23: Nakuha ng grade 8 student ang baril na ginamit niya sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga nitong Martes. Ayon po kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakausap niya mismo si Lieutenant Elias Jalani II at sinabing galing sa sasakyang pinaghatid niya sa anak ang baril na ginamit sa pamamaril.
0: Ang paliwanag niya sa akin, of course, kailangan malaman ito ng PNP kung yan ang lalabas sa investigation nila. Naiwan niya sa sasakyan o iniwan yung mga baril niya dun sa sasakyan na siyang pinanghatid dun sa kanyang anak. At yun ang nagamit niya dito sa nangyaring pamamaril.
23: Bagamat naiintindihan daw ni Nepomuceno ang dahilan ng opisyal sa pagdadala ng baril, meron pa rin pananagutan ito bilang may-ari ng armas.
0: Naintindihan ko naman yan dahil ang trabaho naman ng ating customs police nakikipaglaban yan sa mga smugglers. Ano? Dapat may protection din sila sa kanilang sarili. Naunawa natin na kailangan din naman nila ng gamit o baril sa dala nila araw-araw.
23: Sinabi naman ni Interior Secretary John Vicrimulya na yung paghatid sa kotse rin ang dahilan kung bakit nakalusot ang mga baril sa kabila ng mahigpit na seguridad sa paaralan. Sa ngayon ay inalis na sa pwesto si Jalani para bigyan daan ng investigasyon sa incident.
1: School shooting incident sa Zamboanga, sisiyasati ng Senado ngayong araw. Kasama natin sa Balita Radyo Magkonde, Batak.
2: Bubusisiin ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong umaga ang nangyaring school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City kung saan partikular na sisilipin ang behavior pattern ng mga kabataang nasasangkot para magawa ang karahasan. Inihain ni Ontiveros ang Senate Resolution No. 610 kung saan kasama ang nasabing pinakahuling insidente ng pamamaril sa paaralan sa iimbestigahan. Nakasaad sa resolusyon ng report na matalino at Roblox fanatic ang estudyanteng namaril sa nasabing eskwelahan at ginamit umano ang baril ng ama na empleyado ng Bureau of Customs. Himayin din ang report na inilivestream ng bata ang pamamaril at ang nangyaring mabilis na pagkalat nito sa online. Idinin ni Ontiveros na kailangan busisiin ang nakababahalang pattern ng seryosong violent activity sa mga bata na posible umanong udyok ng nihilist violent extremism. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
23: Karagdagang safety requirements para sa pagmamay-ari ng baril, pinag-aaralan ng BNP. Kasama natin sa balitang ito, Radyo Man Marjo Domingo.
3: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para sa pagmamay-ari ng baril. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., ang mga gun-related incidents sa mga eskwelahan at komunidad, partikular na sa mga insidente na kinasasangkutan ng mga menor de edad, ay bumabagsak sa issue na accessibility sa mga armas. Dahil dito ay titingnan nila ang posibilidad na gawing requirement ang isang komprehensibong seminar sa gun safety, hindi lamang sa pagkuha ng license to own and possess firearms o LTOP at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa proseso ng renewal. Ayon pa kay Narratates, inatasan na niya ang civil security group na bumuo ng pinal at updated na mga alituntunin para sa regular na pagsasagawa ng mga gun safety seminar para sa lahat ng rehistradong may-ari ng baril sa buong bansa. Bahagi rin ng pagsusuri sa makaragdagang safety measures ang pakikipag-ugnayan sa mga may-ari ng tindahan ng baril na manilayo na kunin ng kanilang mga mungkahi ukol dito. Kiniyak naman ni Narratates sa sasabayan na nasabing karagdagang gun safety measures ang patuloy at mas pinaigting na kampanya laban sa mga loose firearms. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Paalis na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Neneng na huling namataan sa layong 390 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa DOST Pag-asa, bagamat wala nang direktang epekto ang bagyo sa bansa, ahatakin at palalakasin naman ito ang habagat. Sa kabila nito, asahan pa rin ang unti-unting pagganda ng panahon dahil hihina na ang bagyo at magiging low pressure area na lamang mamayang hapon. Gayunpaman, posible pa rin ulanin ang ilang bahagi ng Luzon tulad ng buong Ilocos Region, Batanes, Zambales at Bataan.
20: ay mas numinipis na po yung mga kaulapan na dala ng habagat dito sa may western section ng Luzon. So, in-expect nga po natin within today ay generally mag-i-improve po yung ating weather conditions. Aside naman po dyan, kung mapapansin din po natin, malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, maging dito sa southern Luzon area, ay mas bawas din po yung ating mga kaulapan, kaya bawas din po yung ating mga pag-ulan dito sa mga nabanggit ko pong lugar.
21: Samantala, binabantayan pa rin ng PAGASA ang dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Partikular na minomonitor ng ahensya ang tropical storm na may international name, Saudel. Dahil sa posibleng palakasin nito ang habagat sa Linggo, na magdadala naman ng mga pag-ulan sa bansa.
20: Pagsapit po ng Sunday and Monday, maaring nandito na po ito sa may northern part ng Philippine Sea at itumuli yung hihila sa habagat. At nakikita natin by Sunday and Monday nga, magsisimula muli na magkaroon tayo ng enhancement o palalakasin muli nito yung habagat. So magkakaroon po tayo ng panibagong surge. By Sunday, start po yan. And mag-i-increase in intensity yung ating habagat Monday onwards.
21: Si DOST PAGASA Weather Specialist Lian Loreto.
4: Sa kaugnay na balita, suspendido pa rin po ang face-to-face na klase sa mga paaralan sa mga ilang lugar sa ating bansa ngayong araw dahil sa inaasahang masamang panahon dulot ng habagat. Ilang na po riyan ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Ipinatutupad ng alternative learning modes at iba pang paraan para ipagpatuloy pa rin ang klase ng mga estudyante maliban kung may direktiba ang mga LGU. Samantala, ipatutupad din ang alternative work arrangement sa mga tanggapan naman ng pamahalaan maliban po dun sa mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo.
21: Localized suspension ng klase suportado ng pamahalaan ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel sa Lazada.
5: Suportado ng Malacanang ang panukala ng Department of Education na gawing mas flexible ang suspension ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspension sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila nito, dapat pa ring makipag-ugnayan ng mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin anyang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
6: Gusto po nilang magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
5: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
4: Ang DTI nagpatupad naman ng price freeze sa mga lugar na isinalalim sa state of calamity. Diyan naman po ito sa gitnang Luzon. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
7: Nagpapatupad ang Department of Trade and Industry o DTI ng otomatikong price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar sa gitnang Luzon na isinailalim sa state of calamity dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng pinaigting na habagat. Sakop ng price freeze ang buong lalawigan ng Pampanga, gayon din ang kalumpit sa Bulacan at Masinloc sa Zambales. Sa ilalim ng price act, manatili sa umiiral na presyo sa loob ng hanggang 60 days ang mga pangunahing bilihin tulad kalidad ng dilata, gatas, kape, sabon, tinapay, asin, bottled water at instant noodles. Ayon sa DTI, patuloy nitong babantayan ang presyo at supply ng mga bilihin upang maiwasan ang overpricing at hoarding. Nagbabala rin ang ahensya na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring pagmultahin at makulong habang hinihikayat ang mga mamimili na agad i-report ang anumang paglabag sa DTI. Kasama mo Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
21: Price freeze ipinatutupad na rin sa Dagupan City na nasa ilalim nga ng state of calamity. Kasama natin sa balita, Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
8: Ipinatutupad ang 60 araw na price freeze sa mga pangunahing biliin sa Dagupan City kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa epekto ng Typhoon Maymay at Habagat. Sa isinagawang monitoring ng Department of Trade and Industry Pangasinan noong August 19, walang nakitang pagtas ng presyo sa mga pangunahing bilihin habang nanatili rin ang sapat na supply sa mga tindahan at pamilihan. Siniguro naman ng mga negosyante na tuloy-tuloy ang pagdating ng kanilang supplies at sapat ang kanilang stocks na maaaring tumagal ng hanggang 3 buwan. Sa ilalim ng Price Act, otomatikong hindi gagalaw ang presyo ng mga basic necessities sa loob ng 60 araw kapag ang isang lugar ay idiniklarang nasa state of calamity. Pinalalahanan ng DTI ang mga negosyo sa Dagupan na huwag taas ng presyo at patuloy na sumunod sa mga batas para sa proteksyon ng mamimili. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, The Talk RMN.
23: Oras po natin, 18 minuto na nakalipas, alas 7 ng umaga. Formal na pong inihain ng ilang labor groups ang manifestation nila sa Supreme Court. Kaugnay naman ang suspensyon ng 85 pesos na increase sa arawang sahod sa Metro Manila. Personal na isinabmit na nagkaisa sa Labor Coalition sa SC ang manifestation para hilingin na ipawalang visa ang writ of preliminary injunction na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Ayon po sa nagkaisa sa Labor Coalition, tagapagsalita nila si Ka Rene Magtubo, dapat itong aksyonan ng kataas-taasang hukuman dahil paglabag sa labor code ang suspensyon ng wage increase.
9: 66 million per day na nawawala sa mga manggagawa. At lalo sila na paon sa hirap sapagkat yung 60 pesos ay maaaring makatulong sa kanila sa pambili ng bigas sa kilo bawat araw. So yun ay na-snatch itong TRO at injunction ng Pasig RTC. Kaya kami nananawagan sa Supreme Court na dapat aktuhan ng mabilisan may petisyon ng...
23: Si nagkaisa Labor Coalition spokesperson Rene Magtubo.
10: RMN Network News. Police Report.
21: Balita sa mga lalawigan, lalaking nagtangkang tumalon sa isang tulay sa Bukidnon na iligtas. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
12: Nailigtas ng mga otoridad ang isang lalaking nagtangkang tumalon sa Atugan Bridge sa Sayri Highway, Sitio Quiasin, Barangay Kapitan Bayong sa bayan ng Impasugong dito sa probinsya. Ang biktima ay isang 50 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, isang concerned citizen na dumaan sa nasabing tulay ang nagpaabot ng impormasyon hinggil sa biktima na nasa gilid ng tulay at kinakatukutan na baka tumalon dahil rito agad na nirespondihan ng pulisya ang insidente at matagumpay na napigilan ang biktima. Sa isang video post ng isang netizen, makikita na kahit hinahawakan na ng mga otoridad ang turong lalaki, nagpupumiglas pa rin ito. Matapos ang insidente, dinala sa kustudiya ng Impasugong Municipal Police Station ang nasabing individual at sinasabing personal na problema ang tinuturong dahilan ang Atugan Bridge sa bayan ng Impasugong dito sa Bukidnon, ang pangalawang pinakamalalim na tulay sa Pilipinas na may habang 64.5 meters. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matika, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
10: RMN Police Report.
23: Police Report, magkasintahan na ikakasal na sana sa susunod na buwan. Nako, namatay po sa isang vehicular accident dyan sa Cebu. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
13: Maging kamatayan na hindi nakakapaghiwalay sa magkasintahan na kapwa binawian ang buhay matapos silang madisgrasya sa sinasakyang motorsiklo na barangay Busay sa lungsod ng Cebu. Ang mga biktima na nakilalang sila John May Carenes Boyonas at Rose Ann May Ato Hermoso galing sa sikat na tourist spot sa Cebu na Tops at papauwi na sana nang mangyari ang kanilang pagkadisgrasya. Ang babae na nagtatrabaho bilang sales manager sa Tops ay gabi-gabing sinusundo ng kanyang kasintahan na si John May sakay ng kanyang motorsiklo. Base sa inisyal na imbestigasyon, binabaybay na magkasintahan ang pakurbada na kalsada sa ibabag bahagi ng tops ng makasalubong nito ang isa pang sasakyan. Sinubukan ng driver ng motor na umiwas ngunit nawalan ito ng control at bumangga sa isang konkretong poste at tumumbling pa ng dalawang beses ang motor sa lakas ng impact na siyang ikinamatay ng mga biktima na dapat sana'y ikakasal na sa susunod na buwan. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mankan Galinea, Tatak Arimen.
21: Abangan sa aming pagbabalik, Palace Press Officer Jose Claire Castro hindi magsosorry sa mga teacher kinatwirang na misinterpret lang siya.
23: Uy, yung patak ng dugo, tatak sa puso, blood donation drive ng Arimen at IFM Bacolod, naging matagumpay.
21: Ito ang Arimen, Power of Hyperlocal.
10: RMN Network News.
11: Butag Pilipinas sa ito po.
21: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
11: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
10: RMN Network News.
21: 7:23 ang oras ngayon. Umabot na sa 50 ang naitalang kaso ng karahasan sa loob ng mga paaralan na kinasangkutan ng mga minor de edad sa buong bansa ngayong taon. Sa datos ng PNP, mula June 16, pinakamataas ang insidente ng bomb threat na aabot sa 26 na sinundan naman ng shooting threat na may 12 insidente. 4 naman ang insidente ng pananaksak at illegal possession of firearms. Tigdalawa naman ang may kinalaman sa death threat at pamamaril. Kabilang sa mga tinukoy na shooting incident ay ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban noong Hunyo at panibagong insidente naman sa Ateneo de Zamboanga.
23: Suportado ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC ang mungkahi na gawing non-bailable ang kaso sa mga gun owner na mapagpatunayang may kapabayaan sa kanilang baril. Ayon po kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, pwede ang non-bailable case kung naggamit ang arma sa isang krimen.
17: Payag po kami, we will support that non-bailable. The moment ilabas mo yung baril as outside of your residence at nagamit sa krimen. Nilabas mo, hindi nagamit sa krimen, pwede ring bailable na nag-checkpoint ka simply because there is an intent already. May intention ka kaagad eh. Bakit mo pa ilalabas yun? Self-protection ba? Or baka you are about to commit a crime?
23: Gayunman, ang pinaka-importante pa rin aniya ay ang pagiging responsable ng mga gun owner alinsunod sa new comprehensive gun law.
17: Actually, malakas na yan eh. Kaya nga, stronger,
18: comprehensive
17: new gun law. But again, we go back doon sa pagpatupad. Ang kasama po dyan eh, dapat meron kang vault eh, gun vault. Ako, meron po ako niyan na nabili ko yan. I remember, nasa 30,000 consisting of 14. So kung may pambili ka ng barrel na 100,000, wala naman dahilan, hindi ka makabili ng safety bolt. To secure your family at your accountability again, Lord.
23: Si Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Boy Evangelista sa naging panayam po ng DZXL RMN Manila.
10: RMN Network News.
21: Hindi magsusori si Palace Press Officer Jose Claire Castro sa mga binitawang pahayag laban sa mga guro na naging o nagiging masamang epekto raw o ehemplo raw sa mga estudyante. Kasunod dito ng panawagan ng Alliance of Concerned Teachers na humingi ng tawad si Castro dahil sa kanyang nakakainsultong komento. Bagamat naiintindihan naman ni Castro ang sentimiento ng mga guro, nilinaw niyang hindi nito sinisisi ang mga teacher, kundi pagpapaalala lamang sa kanilang malaking papel sa paghubog ng mga kabataan.
6: Huwag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan, at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher.
21: Bumuwelta naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa non-apology ni Castro at nanindigang dapat na humingi ito ng tawad sa mga gurong nasaktan ang damdamin.
15: Kaya huwag niyong gawing punching bag ang mga guro para pagtakpan ang kapalpakan ng Marcos Jr. Administration na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani sa mga paaralan.
21: Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
23: Alas 7:27 po ating oras. Sa ibang balita, binawi ng dating sundalo at nagpakilalang bagman ni Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang pahayag laban sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Si Gutesa po ang humarap sa pagdinig ng Senado upang idiin si Romualdez na tumanggap umano ng mali-maletang pera na kickback sa flood control project na tinawag pa nitong basura. Pero ayon sa bagong sinumpang sa laysay, sinabi po ni Gutesa na gawa-gawa lamang niya ang testimonya at idiniin sina Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor para akusahan si Romualdez sa issue kapalit daw ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Idinagdag pa ni Gutesa, nagkita umano sila sa isang restaurant kung saan naghihintay sa kanya ang affidavit na inihanda ng manugang ni Defensor, pero inayos din ni Marcoleta. Ibinilin pa raw ng dalawa na huwag lumihis sa naratibo ng affidavit, kaya napagalitan siya nang siya'y mag-adlib doon sa hearing. Matapos po ang Senate hearing, hindi na siya daw binalikan ni na Marcoleta at Defensor, kaya malaki ang kanyang pagsisisi dahil pakiramdam niya ay nagamit lamang siya.
21: Pagdinig sa manifestation to withhold the issuance of preventive suspension as a senator ni Senador Rodante Marcoleta, iniurong ng Sandigan Bayan. Kasama natin sa balita,
18: RNN Live Report.
21: Live si Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea.
19: Iniurong sa September 3 ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay ng manifestation to withhold the issuance of preventive suspension as a senator ni Senator Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng pansamantalang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno dulot ng masamang panahon. Samantala, kasabay nito ay ang itinakdang schedule rin ng bail hearing ng senador at tatlo pang akusado sa kasong plunder na may kaugnayan pa rin sa 75 million pesos na campaign donation. Matatanda ang nakatakdasa ng ikasa ang nasabing pagdinig ngayong Huwebes, habang noong August 3 naman isinumbite ng kapo ng senador ang nasabing manifestation. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia,
18: Network News.
23: Naniniwala naman si House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na may ambag si Vice President Sara Duterte at ang pamilya niya, kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kultura ng karahasan sa ating bansa. Tinukoy po ni Attorney Capuna ng mga pahayag ni VP Sara na sa halagang 5,000 piso ay kaya niyang kumuha ng asasin, imahinasyon itong may pinupugutan, at pahayag na may kinausap na siya para patayin ang Pangulong Marcos Jr. at iba pa. Sinabi ito ni Capunan kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Binanggit din po ni Attorney Capunan si dating Pangulong Duterte na nakakulong na sa Dahig, Netherlands, dahil sa Crimes Against Humanity bunga ng mga extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon po kay Kapunan, ang ganitong mga leader ng bansa ay nagpapakita raw ng hindi magandang halimbawa sa ating mga kabataan.
21: Sa kaugnay na balita, Congressman Pulong Duterte bumuwelta sa mga pahayag ni Attorney Lorna Kapunan laban sa kanyang pamilya. Kasama natin mula RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzo.
18: RMN Network News.
0: Pinayuhan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si House Prosecution Panel Attorney Lorna Kapunan na tigilan na ang pagiging marites sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod sa naging pahayag ni Kapunan na may kontribusyon umano ang mga Duterte sa mga nangyayaring karahasan or culture of violence sa bansa. Sa pahayag ni Congressman Pulong online, sinabi niyang hindi dapat gamitin ang isang malagim na trahedya para pilit na isingit ang luma at gasgas sa mga naratibo laban sa mga Duterte. Aniya, ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City ay isang krimen na kailangang imbestigahan at panagutin ang mga responsable. At ito ay hindi dapat gawing impeachment propaganda. Alam na rin aya ng taong bayan kung sino ang palaging nagpapapreskon na paraan yung teleserye na matagal lang nag-cancel pero pilit pa rin naghahanap ng bagong season. Sa hamon ni Kapuna na dapat ay dumalo si VP Sara sa impeachment, ay iginiit ni Pulong na dapat ay hayaan ang abogado ng bise na gawin ang kanilang mga trabaho. At ito rin ang naging sagot ng bise sa isang panayam sa kanyang pagbisita sa Zamboanga City. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Kirby Manzon. Tatak, RMN.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
23: Alas 7:32 po ating oras, umaasa naman ang Vice Presidente Sara Duterte na pabibilisin ang paggulong ng kanyang impeachment trial. Sa pagbisita po ng Vice President sa Zamboanga City, sinabi niyang gusto niyang mapabilis ang proseso upang malaman na ng publiko ang katotohanan.
3: Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration of justice.
23: Ayaw pa po sa bise, ay minabuti raw niyang hindi dumalo ng personal sa paglilitis dahil wala naman daw siyang maitutulong sa proseso, katulad ng pagpresenta ng mga testigo.
3: Hindi po totoo yun kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process.
23: Aminado naman po ang Senate Impeachment Court na talagang delayed na ang impeachment trial dahil sa ilang suspensyon na dulot ng masamang lagay ng panahon. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, bukas naman ang Senado na magdaos ng dagdag na trial days pero kailangan pang antabayanan muna ang estratehiya ng prosekusyon at depensa kung magbabawas sila ng testigo.
22: Of course, that is always under consideration and advisement. At makalalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end na lang, sa huli na lang tayo magdadagdag.
23: Si Senate Impeachment Court, Spokesperson Attorney Reggie Tonggol.
18: RMN Network News.
21: Nanindigan ng prosekusyon na dapat kumpletong maipresenta ang lahat ng apat na articles of impeachment sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay na rin ito ng kagustuhan ni Duterte na mapabilis ang paggulong ng paglilitis. Ayon kay House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, pinakamainam na sagot sa mga kritiko ang paglalahad ng mga testigo at mga ebidensyang susuporta sa bawat artikulo. Kaugnay nito, bukas naman anya ang prosekusyon na magdaos ng dagdag na trial days. Hindi naman kaya ibalik na lamang sa hapon ang paglilitis para hindi mabangga sa trabaho ng mga senator judge bilang mga mambabatas.
24: Ang ideal dyan, sana ang impeachment 3 o'clock hapon para makatuloy-tuloy na hanggang so that the both houses can do their legislative work in the morning or committee hearings. Tapos yung 3 o'clock hanggang sawa na yun.
25: If
1: And when they want to extend a little bit more and become patriotic, ika nga, no, magdagdag ng Friday. Yung Friday, eh, libre yung araw na yun. Eh. Pwede naman gawing for trial lang, the whole day, kung gusto nila. No?
21: Bukod dyan, maaari ding mabawasan ang mga testigong iyaharap para sa Article 1 o yung issue sa confidential funds.
24: Not to preempt, mababawasan ng testimonial witness, testimony or witnesses. Pero meron kaming mga necessary witnesses na hindi pwedeng tanggalin. Pero hindi naman 27 witnesses. No?
21: Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Kapunan na ang susunod na article na tatalakayin sa impeachment ay ang hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente.
24: Kung pinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, palayang biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East, ngayon sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka na, ayan na yung unexplained wealth mo. Ayan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, eh saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Eh di unexplained yon. Di exciting ang story sa next article natin sa impeachment.

0: ang testigo sa impeachment trial sina Colonel La Chica at Nolasco. Kasama natin sa balita si Rajman Grace Mariano.
1: Pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung ipapatawag sina Colonel Raymond La Chica at Dennis Nolasco bilang mga testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si La Chica ay dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group at sa kanya umano ibinigay ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Nolasco naman ay dating Deputy Commander ng VPSPG at nadadawit din sa confidential funds sa Department of Education sa panahong si VP Sara ang kalihim nito. Ayon kay House Prosecutor Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi na itinuloy na ipinatawag noon si La Chica at Nolasco sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay dahil mayroon ng investigasyon na isinasagawa ang Armed Forces of the Philippines at sapat na rin ang mga ebidensya at testimonya na nakuha ng Kamara patungkol sa maling paggamit ni VP Duterte ng confidential funds. Sabi naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, kung may findings na sa internal investigation ng AFP, ay maaari namang ipresenta kalaunan si La Chica at Nolasco bilang mga additional or rebuttal witnesses.
2: They were contemplating na magkaroon ng invitation yung ating dalawang official ng AFP. However, meron ng ongoing investigation at that time doon sa mismo sa AFP, kaya hindi na sila ipinatawag during that committee hearing because sufficient naman na, no, yung na-establish naman na ng committee na mahalaga na yung mga nakalap na mga ebidensya.
3: I think it is a matter of courtesy as well to the AFP, no, which is doing their own internal investigation. We don't want to preempt them as well. In due time, pag merong resulta na yon, pwede namang idagdag, no?
1: Yan po ang mga pahayag ni na House Prosecutor, Advisor, and Spokesperson Robert Ace Barbers at Attorney Lorna Kapunan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: RMN Network News!
0: Sa atin pong Hyper Local Story at bahagi pa rin ng 74th anniversary ng RMN, yun hong patak ng dugo, tatak sa puso blood donation drive ng RMN at IFM Bacolod naging matagumpay. Sentro Servisyo Caravan, sasagawa naman po ngayong araw. Atensyon sa lahat ng mga taga Bacolod, sugod na! Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Naging matagumpay ang isinagawang patak ng dugo, tatak sa puso blood donation drive ng DYHB at IFM RMN Bacolod na ginanap sa GT 888 Mall sa lungsod ng Bacolod bilang bahagi ng 74th anniversary ng Radio Mindanao Network Inc. Sa halos 150 mga nagparehistro na nais mag-donate ng dugo, 63 dito ang naging successful donor na kinabibilangan ng uniform personnel, tagapakinig ng DYHB at IFM, walk at mga empleyado ng RMN Bacolod sa panguna ni Radyoman Doc Juni Bigay kung saan nakakolekta ng 31,500 cc ng dugo. Ipinahayag ni Nurse Jomari Ocuellas, Donors Recruitment Officer ng Negros First, ang natipo na dugo sa isinagawang blood leading activity ay malaking tulong para sa mga nangangailangan. Ngayong araw, Agosto 20, nakatakda naman ang Sentro Servisyo Caravan sa Broadcast Center ng RMN Bacolod kung saan iba't ibang servisyo medikal ang pwede mabenepisyo ng ating mga kababayan, kasama na ang mga papremyo. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
0: Congratulations, RMN
4: Congrats.
0: Bacolod!
4: RMN Balitang Sports.
0: Si Kai Soto nagbabalik sa Gilas para sa FIBA Qualifier. Sports Balita ni Niel Santua.
6: Nagbabalik si Kai Soto sa Gilas, Pilipinas para sa fourth window ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kinumpirma ni head coach Tim Cohn na makakasama si Kai Soto na tinawag niyang game changer para sa national team. Nakapag-training na rin si Soto kasama ang Gilas matapos ayusin ang kanyang schedule. Sa Koshigaya Alphas sa Japan, makakaharap ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30. Inaasahang malaking dagdag si Soto sa frontline, partikular sa rebounding, depensa at inside presence. Samantala, matatandaan halos dalawang taong ding hindi nakapaglaro si Soto para sa national team. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!

0: May si Lea Salonga, ang kauna-unahang Filipino na magkakaroon ng Broadway, yung Hollywood Walk of Fame star. Eh, parang bituin na nasa kanilang mga
1: siya pala una.
0: Bangketa. Ayan, kasama natin sa balita, Myra J. Nasayaw.
2: Official na ang i-unveil ang Hollywood Walk of Fame star ni Pinay Broadway icon Lea Salonga sa September. Maituturing itong historic dahil si Lea ang kauna-unahang Pinay na makakatanggap ng prestihiyosong pagkilala kasama ang iba pang international artist. Kikilalanin ng singer sa kanyang outstanding contribution sa live theater dahil na rin sa kanyang remarkable career sa Broadway, film, music at concert stage. Isasagawa ang unveiling ng Walk of Fame star sa Los Angeles kasabay ng Manila International Film Festival mula September 3 at 6 kung saan matatanggap din ni Lea ang MIFF Icon Award. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMS.
0: Masyado naman daw parang na-downgrade nung sinabi kong bangketa. Ano bang tama, Peter Paul Marie?
1: Para
0: the streets
1: para
0: of Hollywood daw.
1: Parang pag dito kasi parang walang lalakad sa bangketa.
0: Oo, tsaka binabaha.
1: Binabaha.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyaw.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa ato mga balitang lokal. Cebu City Councilor Philip Zafra may question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Laing siyam ka mga barangay sa Central Visayas gidiklear nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa PDEA o DILG 7. Balita sa sports, Sugano, balaumon nga badaog kontra Nonshinga. Samtang Gilas, Pilipinas, sub-sub na sa ilang training. Kini ang headline sa ato mga balita.
4: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now.
9: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot! Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon ani tang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusilan 40 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tusilan 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusilan 40, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan 40 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: At oras karon alas 7:51 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palagang healthy ang pagkain at kulang sa pahinga?

0: Ato ni balikan karon taon-taon ha ang atong pag-remind sa ato mga suking tigpaminaw kun unsay ang ayan atong buhaton para ma-maintain po nato ang atong maayong panlawang. Ato unahon na ni para dunay taas-taas nga kaygayunan ang ato mga listeners nga makahatag silang tubag alang sa atong laing hugna sa DYHP Answer to Win promo nga maghatag ninyo yung chance magkaroon itong 200 pesos nga GCash. Alang itong makahatag og sakto nga tubag plus makafollow pa yun sa itong promo mechanic. Kinahanglan naka-like, naka-follow o naka-share ka para sa atong mechanics ha, o niya Facebook pages na ito, DYHP Arimen Subo Ingon Man, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page niya. Ipili ka itong yung dunay blue nga mark check na sa kilid sa iyahang pangan ha. Imao nay verified o official Facebook page ni Attorney Rufil. O niya, kalimut saan nga i-share ang atong programa karon ni Attorney Rufil nga straight to the point. Kaya makita na ba na unya na ito, ipagita na ito kinsay pwede nga makadaog sa itong 200 pesos nga nagpaabot din nga GCash na premyo. Busa ayog kalimot. Ang importante, ang tubag, importante sa gayo ka na. Sakto, plus, kinahanglan tugbangan yun din yung pag-follow po sa itong promo mechanics. At umalikon, like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. O niya, i-share po ng programa ni Attorney Rufil niya ni mga oras, ha? Straight to the point. Ang tubag ninyo, ibutang din na sa comment section, ha? Sa live nga programa karon ni Attorney Rufil. O niya, ang atong pagutana, di na ito lang nga nun, kay para doon mo itaas-taas nga panahon nga maka-answer sa atong mga balita sa kauluhan, ang katong kanhi sundao, nga kanhi bodyguard sa ni Zaldi ko, nga ni Bakoy sa una niya nga pahayag. Mas Orly Goteza ba? O niya, gawas nga iyang gibakoy ang iyang unang akusasyon, patok ni Speaker Martin Romualdez. Doon na ito siya iduhasan ka mga personalidad nga iyang giakusahan, nga pakana. O kuno'y nakaingon, umaoy nagtap niya para muhimo siyang akusasyon. O duha man to, ang usa ka senador, ang usa kanhi kongresista. O pagan lang, dili lang kumplitohon yun para dali ra to bagon. Pagan lang atong bisag usa lang ni atong duha. Ayang ipasanginlan usab, no? Kay usa ato senador, ang usa kanhi kongresista. Okay? Usa lang tubag, no? Nga insakto sa duha ka mga personalidad nga iyang giakusahan. May ibutang ni Nidia's comment section sa live karon nga programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Ha? Kaya ito na taon-taon karon tan-aon, pinagali kasabang Nems Quinones. Kinsa ninyo may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Sa dilipas detalye sa ato mga balita, ato na ning paminaon.
1: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: At oras karon ara 7:55 na. Sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Councilor Philip Zafra may question sa balaod nga nag-ila sa mga barangay officials nga apolitical o non-partisan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Gi-question ni Cebu City Councilor Philip Zafra ang balaod nga nag-ila sa mga barangay official nga apolitical o non-partisan. Kinisamtang inakda na usab ang pinili-ay sa barangay unya sa buwan sa Nobyembre. Ang konsyal niya uhag sa Kongreso nga i-revisit ang balaod nga naghimong apolitical o non-partisan sa elected barangay official. Partikular na ang Section 38 sa Omnibus Election Code nga gi-reinforce sa Local Government Code. Alang kay Zafra, ang ayang tanawon sa Kongreso ang maong provision sa balaod.
5: For Congress to look into this provision of law when they stated therein that barangay officials are apolitical political in nature, but yet they are elected into office. So they should revisit that law. If our barangay officials are really apolitical, they should have been appointed pursuant or in connection with the civil service law and not through election.
4: Si Konsehal Philip Safra na sairan hinoon, ang komilig nitugot sa mga barangay officials sa naklabay nga pinili ay pagkampanya sa gripigan ining mga kandidato. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
9: Kondura, kuskan ka upan imo, kuskan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
11: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
12: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng, o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best kidney BioTruth herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug gaon. Ang BioTruth herbal capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batulite, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Atong balita sa sports si Atud karon sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya karon kasama ni Edward may buntag.
13: Mayong buntag kasamang kayan, kining atong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX 500. Kumpiyansa o malaumon si world title contender Reggie Suganob sa ilang rematch ni Sibinati Nunshinga nga gikatakda karong Setyembre 12 diya sa Tagbilaran sa Bohol. Sa pakiginabi sa niningtig balita, nagkanayon si Suganob nga halos unong kabuan siya nag-training sa maong nining iyang rematch ni Sibinati Nunshinga. Nagkanayon kining duga ra siya nagpaabot nga mahitabo gyud ang rematch og labaw sa tanan anha gyud sa iyang tugkaran diha sa Bohol kay nung dumani adtong 2003 mibiyahi ang Team Suganob dito sa South Africa. Apan gipildi siya ni Nunsinga pinaagi sa usa ka controversial nga decision pagka 2024. Napildi usab si Nunsinga no sa usa ka Mexicana fighter human adto awa nagid kini makabalik pa nga mahimong world champion ug karon nahimo na lang pud nga sama ni Suganob ba usa ka eliminator no sa maong IBA pa light flyweight world title eliminator kung kinsa man ang mudaog kanila maunyay mo mandatory challenger ni Tam Nang Sok Simsri sa Thailand. Midugang si Suganob nga malipayon siya tungod kay anha sa iyang tugkaran ug nanawagan siya sa mga bulano no nga may gugmaon sa boxing nga suportahan ang maong away gawas ni Suganob aduna pay tulo ka mga regional title fights nga iyang sa iyang makauban sa PMI boxing stable nga muaway usab og mga langyaw mga boksidor nga maoy mga kontra sa maong promotions sa PMI boxing promotion. Sa laing palita arita sa basketball, walo kaadlaw sa dili pa ang duwa. Tali sa gila sa Pilipinas kontra sa Jordan. Sub-sub na ang insayo no sa mga gila sa players. Og labaw tanan si Kai Soto, kadaadlaw yun na nagpakita sa